0: nga pamaagi gawas itong igintatakda itong aton constitution. And magi-election man kita itong 2028 mga kakipayb. Hulat ka mo itong 2028, bisin it mga mamagkandidato, mamagkampanya ka mo maupay. Kumbinsihan niyo itong mga tao kung kamo ba in karapat dapat, dir kay rapak dapak la. Di dahil itong mga posisyon na gobyerno upon na pagiging presidente ng Pilipinas. Puro de los pueblos. So kung may mga istorya partihin pagbago itong atong constitution para ma-extend itong iya term, di rito na rumamay. Nga pagbago itong term or extended term at mga incumbent officials. So kung president, dapat 6 years la. So patit vice president, dapat by June 30, 2028, waray na presidente Bongbong Marcos, waray na vice president Sara Duterte. Malingkod it bago nga presidente nga mapipili. Unless baguhon ito itong aton constitution, I mean baguhon it constitution, nga himuon ito nga 10 years, himuon dublihon ito 12 years, or pwede pa yan maging eligible for re-election. But may da itong mga processes nga gin-discuss na nato ng mga previous nato nga mga programa. For example, magpropose kahin yun pagbago itong mga provision ng aton constitution by a constitutional convention, by a people's initiative, by a constituent's assembly. It's not easy. Ngan ako, sirin ko, di mapaborhinin pagbaguhinin mga political provisions itong atong constitution para lapaburan inin mga incumbent officials nga ma-extend itong era term. Because it is self-serving. Ngan ako mga ngampanya ako nga dirito suportaran. Labi na kung nagpapakatagamtam, itnalingkod nga presidente nga pwede ma-extend itong term or pwede hiya makasik in re-election. Kaya under the constitution, itong presidente, makakausala pagpre-presidente, he is not eligible or she is not eligible for re-election. But, Duarte, dapat na babaguhon ito natin constitution? Yes. Pag-istudyohanin mo, upay. Kaya ini nga 1987 constitution, 1 year after the fall of the dictatorship ni Marcos, ang emosyon hataas pa hadto nga mga panahon, labi na ang nagpartisipar ang mga framer ng ato 1987 constitution. Anak ni Hira isip dapat din na utro matabuan na tabuhan Pilipinas during the 23 years rule ni Marcos. So puro ito nga mga provision na naninigurado nga diri na mo utro ang martial law, ang pagiging diktador ni Marcos, ang grabing corruption, etc. So naglabay ng pira nga katuigan, 1987, pira na mga 38 years ago. Damo na ang natabo na bago na nin kalibutan, na bago na nin Pilipinas, na bago na nin panlantaw nato hininda mga bagay. So may dito mga provision didang i-consider nato at pagbago hiton ng mga provision. Pero kung babaguhon inin aton provision inin constitution, labi na mga political provisions, para lapaboran ni Bongbong Marcos, ikakampanya ko, nga di rin natin suportaran itong mga kakipay. Because it's self-serving. Kamang sortihe daw nini ng mga tao, mga kakipay, labi na inin mga corrupt, nga waragin himo, kundi saipon na inin kwarta nga kinaburlayan hinda mo nga mga Pilipino. Di ba mga kakipay, oras sa bugos nga Pilipinas? Alas 8:05 na. Okay, babalikan natin mga kakifive. Ining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Baga, kapoy pa dahil kakifive, Kevin. But anyway, itratry natin na rin yan. Standby, mabalik kita kamalang piper ng mga paybaro. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: opening soon.
1: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
2: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
3: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: Hingiap pa niyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
5: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Prigwas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: Igin papaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hira in nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ng school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation.
0: Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
9: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
9: DTX 500 Health, Health Alert.
10: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
9: DTX 500 Health Alert.
11: Si Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
9: DTX 500 Health Alert!
10: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Puro Belos Pueblo!
18: Oras mga ka-K5! Alas 11:17 na balik at hiningato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nakahingay ang Hira Mayor Magalong nagdumarahira hinin Mayors for a Good Governance Eastern Visayas Caravan. Pag-awarin lang, ibagay matagihinhigay yun ano, nga, ma-highlight. Importante ni nga mga eristoryahon partihinin good governance sa mga local government units. Kaya pirmilan ha sa sentro inin aton istoryahon nga diha nasyonal inin mga kaso nga gin pa-file yan na kontra hinin mga senador, mga dumagko nga mga personalidad, okay? But medyo na set it aside or baga na di rin nahingadayan inin istoryahon parte hinin na lokal nga panggobyernuhan, okay? Nakahingayan, hira Mayor Magalong, didahan pit sa 22, May 22, 2026, nakatira ha palo, okay? Para hining Mayors for Good Governance Eastern Visayas sa caravan na gindumara ini dito ha bung tuhan na palo, okay? Nagragnuhira din hi kay K5 Edward. Ano dalo kung upo naging tutduan ni Ran mga mayor kung ano ba yung tinatawag nga good governance sinin pagdumara ito ni Ra tagsa-tagsa nga mga bungto or siyudad mga kakipipe.
17: Puro Belos Pueblos.
18: Ano daw lang kung baga open pa itong era mga panunahuna hinin pamaagi para makabutan inin tinatawag nga good governance. Ano daw lang kung baga open pa? Kung open, andam pa bahira kumaraw at hinin pagbago mga kakipipe. Kung baga open bahira, okay, andam pa bahira. I mean, pwede pa ba nira baga mabago? Nagkaadahin Mayor's Workshop, hadtong pizza 22, dito second floor, han Municipal Function Hall, han Palo, okay? May da mga local leaders nga nagpaangbit ba nag-share nira mga innovative strategies and enhance accountable local leadership. Ano daw lang, good man, ano? Oo, nagkaadahin Mayor's Workshop. Nagkaadahin po nira yung Youth Engagement Forum, okay? Nakasentro ini hinin programa itong Mayors for Good Governance nga tayo ang good gov generation. Okay, so gini-engage nir inin mga kabataan nga ma-instill inin good governance sa mga leader nga namumuno or karuyag nga mamuno itong aton mga local government units. Pinakamaupay ini. Kay ako, may dako sa nga frustration hinin pira nang naglabay ng mga eleksyon. Ngayon mga kabataan nga unta pira may ginyayakan na pag-asa ng ating bayan. Kung, for example, di sanggunian kabataan, kung natututuan ni Rahen Linorong hinin mga sanggunian, hinin mga kalagsan, mga kakipag, labi na hinin korupsyon, hinin pundo, hinin na aton gobyerno. Katapos inin mga demand nga tanan, okay, it mga kabataan na demand na gihapon hira o nagkakanira yung sense of entitlement nga dapat kada eleksyon tatagan nila yung kwarta inin mga kandidato, okay? Diriman nga tanan, but dako nga porsyento hiton aton kabataan niya na baga may nirasukan ito nga sense of entitlement nga mabuto si Rahin sukan hini nga kandidato basta tagan ni Rahin kwarta. Or na-expect na hira nga kada eleksyon. Aki amon ira na matanhan ira mga kag-anak siguro. Nga kada eleksyon minatuktok maupay pero kamo din hingatanan. Okay, ano pinapahatag ni Pulano amo ini. So namatan ni Rayton. It iba nag-iisip nga normal na ininhiya nga sitwasyon kada eleksyon. Nga ikaw nga kandidato, obligado ka nga humatag ng kwarta para kakabutusan. Okay? And unfortunately, it seems that nagkakaroon na rin tinatawag nga sense of entitlement. Nga dapat tagan kami niyo. Kung di rin kami niyo tatagan, di rin kami mabutos o di naman ibubutos itong iyo kandidato. Di rin man nga tanan. Tapos may pa mga instances yan ang namamanipulate inin mga miyembro inin sanggunian kabataan pag malgastar hiton kwarta nga may adahira. Kay 10% hit pundo hiton lokal nga panggobyernohan na hingangad dito sanggunian kabataan. And ito nga 10%, hirait gintatagan na hinggahom konti pa onan o nira gagamiton ito nga kwarta ha magkalinlain ng mga proyekto nga unta. It panuyo pakaupay hiton sektor hiton kabataan. May mga naglilibot nga mga unscrupulous nga mga personalidad nga nagaaghat, okay, kami nagbahala nga tanan, maghimot resolution, kunhain ka mga palit hini nga mga supply, etc., etc. It iyo nala panmirma nala purbida mga kagipad. Sanglit, maupay hini nga mada youth engagement, hini nga mayors for good governance, nga nakasentro, nga na hini nga era slogan, nga tayo ang good gov generation. It makes sense. Kay hini nga mga kabataan nato niya, na they are the future generation of leaders hinin aton gobyerno. So kung diri ra tututuan hin eksakto, diri ipapakit, tututuan hin ra kung ano inin dapat may ada inin mga lokal nga panggobyernuhan. Magiging breeding ground liwatin eh, hinin magiging mas grabe pa siguro ng mga corrupt ng mga opisyal ng gobyerno pag abot itong era panahon. So, nagkaadahin youth engagement forum. 200 inin ng mga local youth leaders nga inin gintutduan hin clean governance and community building. 200. I hope mag-multiply pa ininga 200, mga times 3, times 10 pa nga ni, para mabaguin yung panggobyernuhan nato na halukal. Na hinunakad to hininga katitiro, okay? Ang nag-host hini, ang mayor nitong palo, Mayor Remedios Martin Petilla. Ano daw lang kung open pa itong huna-huna ni Mayor Martin Petilla, bago nga mga idea ng panggobyernuhan. O kung kaya pa ba mabag-oan niya baga nahiaraan ng pagdumarin ng panggobyerno, hantikang hiyang naging gobernador hinin probinsya ng Leyte. Naging kongresista. O, hansyahan ng distrito ng Leyte. Naging mayor na hanpalo. Ano daw lang kung mag-abre pa doon iya pag-iisip hinin bago nga style hinin panggobyernuhan. Hosted by the local government unit ang palo, ipinagikan Mayor Martin Petilla. May dagihapon mga prominent nga mga leader nga nakadto. Okay, labot lakan Benjamin Magalong inin mayor inin Baguio nga usa nga convenor original nga nagtindog hini nga Mayors for Good Governance. Nakadto hi Mayor Magalong siyempre, and Mayor ha Allen Norden Samar. I don't know kung miyembro na ba ini or observer status. Hi Mayor Katrina May Suan, itong mayor itong Allen ha Norden Samar. Present gap din to ni Batanon nga mayor hining Karigara, hi Mayor Eduardo Ong Jr. Okay, nakadto gihapon. Ang Batanon gihapon ini nga mayor matatapos na ugaring ito niya term, hi Mayor Lovell Ann U. Castro hiton na alang-alang. Hi Mayor Aaron Balais, mayor hiton na Barugo, Leyte. Mao pa ini ra pangumustahon nga mga klase na leader ano kon. Baga, napahunob na banira inin local, good governance nga pamaagihin ng paggobyerno lokal. Nakantuhi Mayor Aaron Balais ng Barugo, Leyte. Nakantuhi Mayor Ervin D. Hiton Hulita. Inhi Mayor Ervin D. Nakadamo na ini pag nagbinalik-balik na rin mga posisyon din na Hulita, Leyte, mga kakipad. Naging mayor, naging konsyal ba ini, naging vice mayor, balik na liwat yan na ka-mayor, mga kakipad. It's magasugod hini ano nga kaihang nga panahon nga nag na-elect kahit magkalain-lain nga posisyon na haemo bungto. For example, inin Hulita, kuti ay ining municipality. Por lo menos, ura-ura man ito nga pag-mayor ngayon mo 9 years, naging konsehal ka, naging vice mayor, naging mayor ka naliwat. Kung di mo maintindihan kung ano itong kinahanglan, ano ba't maupay buhaton mo, ano ba't mga may ada ng kawarayan hiton imo bungto, ng tipaunan o mo ba nga papaupayan ng kinabuhi hiton imo mga constituents, kaya nagbinalik-balik ka nagod. Ha? So, katinigan Mayor Ervin D., hiton Hulita, mayor na liwat yaya ng mga kakipay. But ipakiana, kumusta man itong bungto, itong Hulita? While we understand that limited it resources hit o sa nga local government unit, labi na kung naadik ang mga third class, fourth class municipality. So, kung gurugutit in bungto, gurugutit land area, gurugutit itong tao, nakakakuha kin gurugutit nga share itong national tax allotment. Okay? Ngamot ginagamit pag-sustainer at operation itong usang local government unit. So, sorry ni kan Mayor Ervin D, mo pa inipakian haya na, mo pa i-feature in haya, hininga mga eristoryahon, nagbinalik-balik ka nala, di na hiton nga mga posisyon, maihan na nga panahon, okay? Kung anon baga na pulsan han mga tao, hay mo, okay? For example, so hininga kan Mayor Lobel Anyo Castro, ha, alang-alang, okay? Mahuhuman na mayor itong imo term. Ano it imbaga pwede ma-istorya nga imo legacy? Okay? Inin alang-alang kay agsub naton ini bisitahon nga lugar, agi antikad to haro mga kakipay. Kumpara mo hinin ibang mga bungto din ni, dakot diferensya. In terms iton economic activities, okay? You know, waray mga negosyante nga magtitindugin negosyo, hausa nga lugar nga waray nira nakikita nga puruhan nga umasinso itong era negosyo. Itsyahan imo gikitaon ano itong needs sinit mga tao kay magbubutang ako ano ba't ira mga panginahangla ano kulang kay ako magbubutang ini nga negosyo din eh. I mean kaparte ito pag istudyo hiton kaparte tinatawag nga feasibility study, okay? Di na alang-alang may nira bag-o nga merkado yan na. Okay, may din mga bangko na nira dida, may din na mga establishment, may mga fast food chain. Inin mga negosyante dit magtitindogin negosyo sa nga lugar. Kunwari nila nakikita ang rason para ipatronize it era negosyo. Okay? Siyahan may demand ba itong ay mo negosyo? Okay? Kaya kunwari ito demand, ayo pag binuta ito din nga negosyo. Ngayon, usang nga era ging kukonsidera mga kakipay, for example, dalang-alang, pagbutang mo hining mga establishment, okay? Itong purchasing power hit mga tao. May kwarta but okay, may danira mga panginahanglan, may the needs na kinanglan na butangan nato, di da ini nga magbutang kita ini nga negosyo kay para ini may da mga makasulbar kun ano baga panginahanglan itong mga tao. O sa itong nga gikita nira, itong purchasing power, okay? Kumbaga, may mga kwarta ba tao nga sufisyente nga labot lahat itong era gagastoson panginahanglan nira itong pagkaon, food, shelter, clothing and the basic necessities. May da pa ba nira disposable income nga pwede hira mangaon on a regular basis ha mga fast food chain? May da ba mga kwarte tao nga ibubutang nira bangko or may ipapadara baya bank transfer para magbut? May mga negosyante ba nga magdi-deposit na ira kwarta ha bangko? May mga negosyo, okay? These are things nga dapat may adait usa nga lokal nga panggobyernuhan para ikonsidera kamo nga maging destination hinin mga magmamag-invest hinin negosyo. And alang-alang usa itot nakita ko dida nga nananabo, okay, yan na halang-alang. Di lang kita sigurado if it has something to do with the geographical location kay inin alang-alang but nga inhitakloban kung tikad to ka Ormoc or Carigara, for example. Kung baga mga limot ka lang pagkaon din hitakloban, pwede ka dito kumaon Jollibee or a McDo. Or kaya nagtindugirahin Gaysano Metro, okay? So, di lang magtitinduginin mga Gaysano group of companies. Hinin o sa nga negosyo o sa nga bungto. Kung marin nila nakikita nga may mga tao nga man mamalit hini, nga may kwarta nga pamalit. Okay? So, mao pa hindi ma-feature liwat, Mayor Lovell Anyo Castro as mayor hinin alang-alang. Inihi Aaron Balais, ito mayor Habarugo. Okay? Kumbaga geographical location, inin malulupigan, inin barugo, kay masulod ka pa, tikang alang-alang, makadto ka pa ha San Miguel, sano ka mahingad to barugo, mga kakipay. Dakot diferensya, kung nadikat along the highway, sugat alang-alang, ang Karigara, for example. But yan na, bakit mapatak na babatian ng mga istorya, tikang dito ha barugo, tikang mag-mayor, hi Aaron, Dr. Aaron Balaes. Hanpatron nga ni nakadton mga sikat nga mga artista na magbasketball na dito como additional attraction han era bungto but dirito din naman masusukol inin maupay nga paggobyernuhan ipinagi pagbipina concert la well naglilipay itong tawo nagpapakakitahirakan Elias Bato o nagpakakitahiran mga artista nga namamagbasketball okay ganito niya no but dirito niya panigamnan hing kaasinsado or kamaupay kinabuhi hinin mga tao. Or dir ito masusukol mo, partin good governance, kaya rinagdarakan mga artista. It's all about people empowerment. Kumusta mat mga tao, may mga trabaho ba nira? Maupay ba't ira pangabuhi? Sakto ba't ira mga income? Okay? Nagpapakaeskwila ba't mga kabataan? Maupay ba itong healthcare services sinin usang lokal nga panggobyernuhan? Ano, may diba ka mo mga local economic enterprises nga magdadarhing kadugangan nga income o sa nga lokal nga panggobyerno nga di lang ang maghihinangan nga ito Manila para ito ni yung national tax allotment share. Amo init mga dapat parameters sinin pag studio natin kung ini ba nga mga tao and if they're really while they're advocating good governance kung nira ba ini na ibubutang ha pag implement mga kakipahib. So Mayor Aaron Balaes. Ini Eduardo Ong Jr. ang anak ini ni Senior Eduardo Ong. Ano daw lat baga kabutangan liwat hinin Karigara. Okay, mas dakot Karigara kontra alang-alang. Okay? Kay amo ni bagnakad to dito. Okay. Nga mga mayor Eduardo Ong, Lovell Anyo Castro, Aaron na Balaes, Ervin D. Hiton na Hulita. Anira guest speakers and Miss Pintados 20... Kaya nung nangatuluhat din nga Miss Pintados, mga katipad. Kay parte man yung good governance ng mga eristoryahon. Kung mga beauty contest, siguro kay... Kwan naman yun niya, once naging beauty titleist ka, di man kalilikyan nga may mga katagahanga ka, may naka moral ascendancy at mga tao nga nabilibay mo. Nga kung baga magiging ambassador ka hinin mo, open nga pang gobyernuhan, kay mga kabataan kadamaan nga na... hangahay mo, bangin pa makaamot kang magbagot isip itong mga kabataan, labi na inin vote buying kada eleksyon. So, nakadto hi Miss Pintados 2025 Patricia Moreto. Uy, nakadto ngayong gihapon hi Jerry Sambuyo Kasin. Ba? Ini hi former Vice Mayor Jerry Sambuyo Kasin. Baka napapansin ko yan, ha? Baga kuan niya, inin visible hinindamo nga mga buruhaton. Baa, may buot good seed ngun hini Vice Mayor Sambu. Oo, kitamo na nga mga katitirok, mga kakipay, nga nakikita ko sa social media page, hi former Vice Mayor Hantakloban, Jerry Sambuyo Kasin. Nakataliwat inihiya, nag-share diyan iyang mga experience to motivate the youth attendees. Okay? Baa, magiging marisyo ko din at politika din niya. Takluban, hinintiaramot nga eleksyon. Ha? Okay. Last term na ni Mayor Alfred Romualdez. And din at baga nagkikita natin nga hulagway, hinin politika din niya Takluban. It seems that it at Vice Mayor yan na nga iya anak, amot pagkakandidatuhon pagka Mayor hinin Takluban. Baga amot at baga pagkita. Ano't iyo baga take hini, kamo nga mga butante yan na din niya Takluban? Okay, nga Romualdez at mga kandidato pagka mayor, Raymond Romualdez. Amo tak baga nagkikita, warang iba. Labot la kung mag-interest inin mga Romualdez, ganyan Kukoy Romualdez side, nira Speaker Martin Romualdez, kay konsihal naman ni Marte. Visible gihapon, nagkikita gihap nato na social media kung ano nga mga kaganapan, din hitakloban, ato gihapon with matching press release. So, kay last term na din ni Speaker Martin yan na correct me if I'm wrong, patanak baka pakaintindi last term. So pwede pa kandidatuhon ni Yahi Marti, di diha kongreso. Instead, nga din hila hatakloban, kaya magkakasara mo kira, ito nira mga hira nga magparaptod. Okay, baga naisingit lang natin yung istoryahon, kaya baga nasusukot, nga nakikita natin ang mga katitiro kay Vice Mayor Jerry Sambo Yaukasin. Ano baga pagkita niyo kung mag-fight? Haing ka mo baga mapusta! Ha? Ikaw, Ray Barona, ano yung katakloban na butos? Kung papapagpiliun ka Raymond Romualdez ng Sambo, haing ka. Ba apaluyo ka guna ng mga karawat. Oh, kay pagapag kita ko minit baga room Alan Saba. Alan Hain Saba Ray Barona kun haing kay. Ba man ni Robert Graciano at man ni Biliran. Ha? Oh, Alan Hain Saba yan na. Kedi kay opulit at lista. But magigin Marisyo ini. Okay? And hain man bagalulugar inin mga tsuwa liwat ini yan na. Okay? Mag-uuro sa bahira nga di ha inin grupo ni Sambo. Kumbaga dumayon. Hi Jerry Oy, kay last time naliwat ni Jerry Oy yan na. Okay? Itong abogado han konseho. Hain doon lang baga malulugar rin eh. Kahit baga positioning at baga nahibabaruan rin yan. Baga pagkita-kita ko kan Attorney Jerry Oy, ha? Kaya Attorney Jerry Oy, baga ako lang baga pagkita, baga nag-i-interest nga mag-vice mayor. Okay. Baga acceptable ba yun in duhang Chinese mayor and the vice mayor? Okay, amo, at baga pakiana kay inin, dit nalilikyan ng isyo hining kada eleksyon, kung may da Chinese nga nakandidato din, hingat mga taga-takloban ko no, or anhi-takloban na ngungukoy, di man tanto nga mga takloban nun. Kay ining atong syudad, hining takloban, gutean nala itong mga prosento, at mga tuminong-nong din, hinga din higod mga katawo, nga mga taga din higod. Kanaman hini, mga migrant na tigang haiba-iba nga mga lugar, kay din hinang eskwela, din hinang trabaho, mga kakifay. So, din yung nagpakaasawa. Okay? So, din yung nangungukoy at takloban. So, ako, tagaharo ako. Din yung ako nag-eskwela. Din yung ako nagtrabaho. Din yung ako nakaasawa. Naka-edern, mga kakipay. O, di. May grand gihapon ako. Ba't yun o damon at mga nangungukoy din at takloban? May tungod kay this is a regional center and center of trade and commerce. Hiton, Pilipinas, Eastern Visayas region. So din hinagka-converge, inindamo nga mga tao, tika nga aton Eastern Visayas, kay nang eskwela, nang trabaho, okay? Din hihatakloban. But ano't you take ito? Baga, na-matter pa ba iyo inin diri pure Pilipino? So ganin yung mga naturalized or din hipagkatatawo na hirahat, like Sambo, Jerry Oy. Oh. Din ito na pagkatatawo ha Pilipinas, pero ang mga kag-anak, mga Chinese. Baga na matter pa ba ito ha iyo? Itong dugong Chinese or dugong Banyaga? Kaya kung liwat at magkapakasabot, ano? Waray na puro nga Pilipino, labot at atong mga indigenous peoples. Okay, mga Mangyan, Bajau, mga Igorot, mga Ita, mga indigenous peoples ba? Kita, nga mga Pilip tao, di nagud kita tanto nga purong-puruhan gayod, hiningat lahi. Kay mami kalat, hapit 400 years naging dumari kita ng mga Espanyol. 50 anos naging pailaron kita ng mga Amerikano, hanira pagbaligi aha aton ng mga Spanish, nga dihan mga Amerikano, 50 years. So nag-aadag kita ng independence after World War II. But you know, may aton nga panahon nga nalahi ang kita ng mga Hapon. Mga Hapon, mga 3 years from 1941 to 1944. May mga Hapon gihapon ha aton din eh. Now ang Chinese bangin before pa nga ni kuman ni Ramadjelan ha Pilipinas na kaninaan mga inchik. Mamay kala itong mga kakipaib. Ah, oh, Amerikano, maiha nga panahon, 50 anyos. So kita itlahin natin nga mga, anong pagkasawa pa nga yanhin mga European, okay? Kinag-iba na itong lahi ito, halo na itong dugo. Para ako lang, this is my personal opinion. It doesn't matter kung ano ani mo gintikangan nga dugo. Dugo kahin European, Chinese, Amerikano. kay mapurong Pilipino man laka pero kawatan ka mga gagipay. Or ani mo gimpa si Orog ang imula kalugaringon nga kaupayan warayan iba? Di ba? Sorry, gipi ito pulos. Itong mastering ibang lahi. Kumbaga para haakon lang. Ay, sige, sanglit, ini nga mga namag-attender, hini nga Mayors for Good Governance, Eastern Visayas Caravan, pamakianhan naton, i-feature naton hini nga atong programa. Sugad kan, ino na ba ini na patuman? For example, Benjamin Magalong dito, Baguio, you know, may hako-hapo dito hini nga mga lugar. Warin na makabantay, hanya na nga mga bago nga mga developments, ngayon Magalong na ang mayor. Kaya naabutan ko dito, para kadito ako, hidumugan, nga congressman niya na. Ihagi apon ni Dumugan nga naging mayor itong Baguio. Itong, yan na, ni Mayor Magalong, may mga nag-istorya nga maupit iya patakaran dito. But may mga issues gihapon. You know, dako na itong Baguio. It's the summer capital of the Philippines. Duduha itong industriya nga ako na ibabaroan nga nagbubuhi itong ekonomiya dito ha Binggit. Labi na Baguio. Numero uno, tourism. Ikaduha, tourism, agriculture, just like any other region in the country. Tourism, agriculture, and mining. Okay? Kaya ito nga Binggit Mining, hit mga Romualdez, ito sentro ito dito, Binggit, mga kakipan. Tourism, because in Kuan, in Baguio Goodman, favorable itong temperatura dito. Okay? Namiss ko gipit nga lugar and pagkaunhan baratong utanon mga kagipip. Agriculture, damo nga mga upland nga mga produkto nga naabot nga niya aton ha sinirangan Visayas, mga carrots, patatas, cabbage, broccoli, lettuce. Tikang iton dito ha Binggit. So agriculture. Okay. Baguio, ginbabagsak inin damo nga mga kwanira inin produkto. And of course, mining. So dapat makarit kagud nga mayor kung naadto kayo dito nga lugar. Mo pa ini. But sige, hi Katrina May Suan, hit Allen, ano daw let baga kaupayan gid ha Allen ini nga Suan, kundi nagsasayop tigang kaya pada ini hiton mga you know, dynasty did ha Northern Samar. I-check natin ha masunod nga mga panahon, mga kagipay ba? Be, kung baga abri pa ba ito nahon na pati ni Mayor Martin Pitilla at pati ni Good Governance?
19: Puro Delos Pueblo!
18: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 8:43 na, we will take a short break, mga kagipay. Mabalik kita, standby, kamalampi pa ng mga pahibaro.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
12: E3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX500! Para sa malusog na tayo! DGX500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX500! Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
21: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran so, DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
12: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Ania na ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabalik sa matutiga.
22: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soul.
24: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
23: DTX Beauty Soul.
25: Mabalit sa mga butika.
26: Extend Food Superman
27: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman aya. Amun na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Puro Belos Pueblo!
18: Oras mga kakipay, balas 8:47 na balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Ay, dakong istoryahon, 1987 Constitutional Constitution Amendment. Agin daw, hiri ko ang pagod ini. Itong chairman, itong constitutional amendment sa Hasinado, hi Robin Hood Fadelia, mga kakipay. Edwin Adlawan, hello Edwin, hi Paul Abila. It iba kasi nawawara nga itkawat no matter how big or small, iskawat lagi hap ito. Ginjustify nira kaya ang iba ngani mali-malita daw kung mangawat compare haira nga sensilyo, which is wrong. Amin problema. Okay? Anira nga ni kuno kinawat malita-malita. Anaton nga ni guti ayla. So kawat na lang kita gihapon. Probida. Hey Marilyn Pagliawan de La Peña, good morning Sir Edward. Waray ba haradyo itong K5FM? Waray good yan na darahin nga amon problema technical, okay? Hey Nonoy Vlogs, good morning Sir. Di naman ako maka-tune in haradyo, kadamo na hininga pakiana. Hey Paul Abila, blind fanaticism ngan grabe nga political patronage napapaligid na ang facts. It's true. Waray na, I really appreciate ito nga movement for good governance, pero one thing, it must salud ahuna hitaw. Kamag-ihan na nga politiko, why only now nga nakaisip ithira nga movement? Why not did to an early stage and era politika like Vico Soto? Correct. Looks like Raymond Romualdez for mayor, Marte for vice against two Jerrys, Sambu and Uy, nasiring him. Paul Abila, baga wild forecast niya ini. Kung makakabotos ako, hello, kal his sir, kakip ang Edward Itak for mayor, Maharo, or Tacloban. Agi ka, Francis. Okay, labis ang Chinese blood, basta pareho kan Lee Kuan Yew. It vision yan, mission para Tacloban. Look at Singapore now, balitaw. You know, nakato ka Singapore, I learned a lot. Tigang hit-era politika, hit-era pang gobyernuhan. Ngan kung ano nga klase hiramay da mga leader, mga kakipay, dito Singapore. Ay, how I wish din hi aton, matabugi hapon ini. But again, madepende sa mga leader nga magre-rinda aton. Ngan it mga leader, naging pipili naton kada eleksyon. Remember, we always deserve the kind of leader that we elect into office. Permiton hiya. So kung nagpadarakan kwarta, salakadlaw, ayaw paghingiya pin good governance kay kanaman hiton nga mga nanahatag in kwarta kada eleksyon. Labi na kung dagkudagkuan na, may da pa mga bagman nga upod. Birit ira serbisyo actually. Labi na kung mga negosyante, it ira iisipon man ta kung mga negosyante nga nabulig hinin politika, labi na kung na-invest. ROI, return on investment, pero nagginastos, pero tak magaganan siya hini. Okay, mababalik ba na ako nining ROI? Pira, katuig, pira kabulan. Ano nga mga pamaagi?

0: men nga sumunod sa politika, amo itot mindset. Look at the Villar. Diba? Lugar na adagod ba hera? Nagduhan na hera ni Dak. Kama ng nanay, duhan na hera nga na Senado. Do you think they're really, kuan, and passionate about, you know, serving the Filipino people, empowering them para din hera mapapalitin mga butan, mga politiko pag-abot eleksyon? No. Business protection at irang negosyo, pag-promote pat irang negosyo while they are in power. Amin ito. Di man natin yung question at mga negosyante na nasulod sa politika because we are in a democracy and di man ito yung didire or di rin man ito kayo sa eligibility requirement nga di ka pwede kumandidato if you're a businessman. But kung ikaw yung negosyante, sumulod ka politika, kay, look, kung baga kongreso ka, mamayada ka nga ni 1 billion nga proyekto hay mo distrito kada tuig. Tapos, kung di ka masyado ka corrupt, pero kung corrupt ka gihapon, 10% lang doon imo, kada 1 billion, may naka 100 million kada usa ka tuig. Takit 3 years ito, usa ka term, that is 300 million. Gumastos ka 100 million or 150 million, hit election, nakakuha ka liwat yung 300 million hay mo usa ka term, di ba ma-open yung negosyo? Itong politika, mga kakipay. Oh, so ganitong hiya. So until such time, unless mabag-o pag-inchindit mga tao hinin politika, maray mga ngantuan inin Pilipinas poll. So hey Paul, okay lang kung hiya bisan Chinese blood, basta pareho kan Lee Kuan Yew it vision ngan mission para hatakloban. Look at Singapore now. Ay, inin mga riko nga mga politiko nga involved in corruption na Pilipinas, ato nga nira Singapore nagpapatambal kung nagkakasasakit. Bayat mga pobre din hindi dito, you know, makuri nga kabutangan na EBMC, mga kakipay. Dapat may di kita balaod, mga kakipay, nga mga inin mga politiko kung magkakasasakit, labi na't involved in corruption, di na Pilipinas magpapatambal, di rin dito halang yung mga nasod. Kitaon natin kung di rin nila pakaupayon, ito natin public health system di na Pilipinas. Parang na kita oras, mga kakipay. Nakatapos gapon kita na itong programa yan ng adlaw. Hangaran ito na ito. Ato na ito porang pagtatapuson. Maniningkamod kita nga makabalik kita ha. Ere, daw kadamo naging niya ang nagapamangkot kung tisan o takabalik sa Ere, Robert. Damo gidya. Damo gid. Damo nagapamangkot. Oo, sa akon. Ay, sus, ang pila nga mga amigo naton daw nagkanto pa sa balay. Para mamangkot lang kung tinga ang wala ta, waita sa kwan, waita sa ere. Oh. Ay, hangaran ta nato mga iging kauro sa mga kakipay, dinya technical na kompon naton Ray Barona, ang sugod man kan. Robert Graciano, 50% at Imsildo Robert, kay on adila kita digital, ori kita radyo, 50 la ha. Ini yung kakipay, Edward Sanyagan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasudan ng Tacloban nga nabugos nga sinarangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold.

0: kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold.
1: DTX 500 Irregular na Regular o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Pag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500.
2: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid po sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang DTX 500 ay may taglay na D-sugared sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na na matubuan ng bukol at kanser ang ating katawan. At lalong-lalo na sa araw na ito, isang patunay na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Ako po si Jeffrey, 30 years old, na taga Palawan. Ako po ay may bukol dito sa may bandang leeg. At ako po ay natatakot kasi nga po may family history po kami sa mga cancer. So narinig ko po itong DTX 500, nagbabakasakali lang po ako na matulungan at matanggal itong bukol gamit lang ang natural na pamamaraan. So sinubukan ko po siyang inumin, pinartner ko po sa MyTC at saka yung kape nila na DTX Coffee Mix. Tinry ko ng 2 linggo at doon ko napansin na unti-unting tinutunaw at nawawala yung bukol. So sa mga kababayan natin na mga may parehong problema o kaya may mga problema ang dinadala o may mga karamdaman na dinadala, try nyo po ang DTX 500 at ang MyTC. Subukan nyo na rin po yung DTX Coffee Mix nila. Maganda at may magandang epekto po sa aking katawan at mawawala din po kung ano yung mga karamdaman nyo sa inyong katawan. Sa muli, ito po si Jeffrey, 30 years old na taga Palawan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Ayan ang po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500, MyTC at DTX Coffee Mix na kung saan si Sir ay meron pong bukol sa kanyang leeg at natatakot dahil meron silang history sa cancer. At sinubukan ang pag-inom ng DTX 500 at ang naging resulta, unti-unting natanggal ang bukol sa leeg. Kaya po sumakabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman katulad kay Sir, subukan ang DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na D-sugared sugarcane na mayaman sa pinakamataas na orak value o antioxidant na nakakatulong puksain ang bukol sa loob at labas ng ating katawan. At may taglay din ito na terpenoids, isang bioactive compound na cytotoxic sa cancer o toxic siya sa cancer kaya namamatay ang cancer cell kapag makapasok ito sa katawan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na may bukol, may history sa cancer, ito ang kapsula ang para sa'yo, DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng MyTC ang alkaline na vitamin C na tumutulong palakasin ang ating immune system. At kung healthy na kape naman ang ating hinahanap, mag-DTX Coffee Mix. Ang DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang bandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at
1: pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Tulong palakasin at i-repair, i-regenerate ang ating mga silyula. At syempre sa mga gustong sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. Kung ano ang nararamdaman mo, ihi ka na ba ng ihi sa gabi? Ano ba ang mga iniinda mong karamdaman? E-text lang yan sa ating mong text line number na 0919-0028117. At mamaya, bigyan natin ng panahon ang pagsagot sa inyong mga katanungan. At syempre, magandang pakikinig muna sa lahat po na abot ng ating programa. Sa pagitan po sa lahat na pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Palawan at lalong-lalo na dito po sa Isabela at kung saan man po abot at naka-hook up ngayon sa ating programang Health sa Alec. Lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin, mga suking tagapakinig, mga kababayan na meron na pong mabigat na iniindang karamdaman, ang ginagawa namin, ini-invite namin kayo para mabigyan ng free consultation, no? Puntahan po ang ating mga clinic na malapit po sa inyong mga lugar para sa libreng konsultasyon. At every Monday, ha, andito tayo sa bayan po ng Ruhas, sa Barakalan, sa Ruhas, Palawan. Located lang po tayo sa Barangay 2, katabi ng LBC. At dito naman sa Puerto Princesa City, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. At syempre, dahil Miyerkules ngayon, andito tayo sa Puerto Princesa City sa ating clinic para naman sa libreng konsultasyon, mga kaibigan. Hanggang alas 5 po tayo para po yan sa inyong lahat. Pag mabigat na po talaga, kailangan ng ereprogram, kailangan ng baguhin ang inyong mga kinakain, kailangan tingnan kung ano ang mga nanghinang organ sa pamagitan po ng ating machine at ano ang nagkulang na vitamins at minerals, kasi pag nasusuplayan yan, no, yung mga kulang dyan, nasusuplayan, yung mga organs dyan humihina, ay nakorek kaagad, ayun ang dahilan na mas madaling maibsan ang karamdaman. At para ma-maintain ang kalusugan, ayan makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang binibigay natin after medication. Ayan po makaibigan, pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang fresh na naman na live interview. Biruin nyo makaibigan ha, halos daily meron tayong live interview sa mga nagpapaunlak kung gaano sila natulungan, ano ang na-feel nila after nag-take ng DTX 500 Herbal Capsule, ano ang agarang epekto na nakuha nila sa pag-inom ng Superior Antioxidant. Pakinggan muna natin ang isang live interview, mga kaibigan.
6: Sir, magandang araw po sa inyo.
7: Magandang araw po.
6: Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito? Pero bago po yan, tingnan muna natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-take kayo ng Clinica DTX 500. Tingnan nyo muna yung problema nyo po noon.
7: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero noong una...
8: Thyroid problem.
7: Oo. Mm. Pero noong una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginatapakulit sa ito. Maliit lang. Mm. Noong una.
8: Mm.
7: Pero sa katagalan, mga lumating siguro mga 5 taon, 4 na taon, tinap akong lumaki na.
8: Mas malaki
7: kahit
8: siya.
7: Kahit ito sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
8: Dati parang Julins lang kalaki.
7: Parang Julins lang, ganito lang.
8: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki ng lumalaki yung thyroid gland niyo.
7: Lumalaki na talaga.
8: Mm.
7: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita, sa radyo din, sa T5, na maganda daw ang ano, yung BTX 500 para sa mga bukol.
8: Mm.
7: So, sinubukan ko.
8: Mm. Ilang araw na nagbili sinubukan nyo?
7: Nagbili si no, Mrs. Ng DTX 500 at saka Mighty C.
8: Mm.
7: Kasi magka ano daw sila,
8: partner.
7: Magka partner silang dalawa eh.
8: Mm.
7: Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang nararamdaman ko, kumipis.
8: May pagbabago na.
7: May pagbabago yung aking ano.
8: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
7: na kumipis.
8: Lumiliit na yung bukol.
7: Lumiliit yung bukol ko.
8: Oo.
7: Sabi ko, maganda talaga pala.
8: Sa loob ng 6 na taon, no?
7: Limang
8: taon na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
7: Oo, 5 taon. Kasi 2020 eh.
8: Mm.
7: Oo, may higit din mga taon.
8: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
7: Oo, user.
8: Ascorbic acid.
7: Oo, user na ako.
8: Kasamay po ng Clinical DTX, upang inom nyo.
7: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
8: Ilan po ininom yung Clinical DTX 500 sa isang araw?
7: Kuan, dalawang beses ako sa umaga. At
8: ilang kapsula sa DTX?
7: Sa DTX, isang kapsul. At tapos, sa MITC, isang kapsul bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, isang kapsul ulit ng DTX at saka isang kapsul ulit ng MITC.
8: So, one capsule, 2 times a day, partner ng Clinica DTX at ng MITC. Sir, sa ngayon, sir, sa mga nagiginig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
7: Pinayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at sa MITC. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
8: Garantisado po sa inyo.
7: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo makapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito. Mm.
8: Sa 7 days lang.
7: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro isang linggo kong nagamit, naramdaman ko na pumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
8: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
7: Ako po si Terzo Irabon, dito sa Maasin Rocks Point, Palawan.
8: Salamat po.
0: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan, no? Sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Piruin nyo mga kaibigan, no? Yun yung patunay na hindi lang according sa research, hindi lang po according sa study na ito ay nakakapag-repair, regenerate, ito ay may taglay na napakataas na anti-tumor properties. Kundi makaibigan, nasubukan kasi ng karamihan. Actually, kahit nga tayo, yan ang iniinom natin eh. Ganun mo sa busy ba naman ng buhay natin, no? Sa busy, kailangan talaga natin ng protection. Every day, yung pagkasira ng mga selula sa ating araw-araw na ginagawa, lalong-lalo na pag marami kang iniisip, naku. No, kapag tayo ay nai-stress, nag-iisip ng mga kailangan natin sa buhay, gumagamit ng mas mataas na oxygen ang ating utak. Na kapag gumagamit ng mataas na oxygen, mas grabe ang free radicals. That's why kailangan natin ng antioxidant. At isang patunay about naman sa tumor,
5: bukol makaibigan na lumalabas sa inyong katawan na na hindi po normal, especially kay sir is ano yun eh, bukol sa thyroid o sa liig, ano? Nung sinubukan niya, isang linggo pa lang kumipis na. Biruin niyo yan makaibigan, ganyan ang kagandang epekto ng DTX 500. Kaya po sa mga mayroong mabukol diyan, sa mga kababaihan na kapag naliligo, kapag kumakapa sa didi, especially before menstruation, lumulutang yung mga bukol eh. Doon mo makikita na mas madali mo siyang makakapa, mga kaibigan, no? Yung mga bukol na yan. At dahil nga po kay sir, kasi kitang-kita eh, nasa liig eh. At saka siya, habang nagsasalamin, nakita niya talaga laki, malaki. Pero nung narinig niya ang DTX 500, yan yung mga listeners natin dito sa ano ha, sa Espanyola, sa Maasin, sa Brooks Point, na kung saan, yan po ang naging resulta, no? Naramdaman kaagad ang epekto. Kaya po sa mga kaibigan natin, may bukol ka ba sa brush, bukol ba yan sa matres, bukol sa liig, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule. No? Dahil po yan ay may taglay na superior anti-tumor properties at saka superior antioxidant na kailangan po kapag meron kang bukol, hypertension, diabetes, at anumang yung problema sa katawan. Kasi nga po, even our thyroid, gawa po yan sa mga selula. At ang isa sa kailangan sa mga cells sa iyong thyroid ay antioxidant. At ang good news, ang DTX 500, yan po ay may tagline na superior antioxidant na napakataas na kailangan po ng ating mga selula. Good morning muna sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Nilia Ong. Uy! Kay Ma'am nasa clinic ngayon at kay Sir Marlui Carbonel. Kada pakinig po sa inyo diyan ha after program natin. Papunta tayo diyan sa clinic. At syempre makaibigan, naka-hook up din po tayo ngayon dito naman sa K5 News FM Tacloban. Oy, daily na ba yan, sir? No? Daily na ba tayo naka-hook up para naman lagi naming babanggitin dito sa ating programang Health Alert. Now, good morning ha sa mga nakikinig sa atin dito sa Tacloban. Baka na papakinggan pa rin diyan ang ano ko ha, program ko diyan sa Tacloban sa ibang radio station yung ano, yung ibang product pa. Pero yun yung makaibigan, nasa 2 years na akong wala doon. Pero naka-apply pa rin. Eh sana naman okay na. Kasi si DTX 500 na po ang ating pinagmamalaki ngayon na superior antioxidant at napakarami na po ang napasaya at natulungan especially dito po sa Tacloban City. Good morning mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health tips. Pakita mo nga ang ating tips. Pakita mo yung ating health tips ngayon, especially sa mga kaibigan natin na mahilig pong uminom ng kape. Sige sir, palabas mo yan. Kung tingnan nyo po yung picture na yan, yung kulay violet. Violet ba yan? Violet, di ba? Ascending colon. Kung titingnan mo yung ascending colon na yan, according sa study, ang ascending colon natin ay meron po yan siyang haba. No? May haba po yan na tinatawag natin na ilang inches ba yan ha? Nasa 20 to 25 centimetro ang haba niyan. Yung violet na yan. Yan yung ascending colon natin. Na kung saan, yan po ay nagsisimula sa cecum, no? Sa ibang bahagi ng tiyan at umaakyat ito paitaas hanggang sa hepatic, no? Hanggang sa bahagi ng tiyan tapos hanggang sa hepatic flexure, no? Yan po yung descending colon. At alam nyo ba makaibigan na yung area na yan ay nangangailangan po ng fiber. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung Clinica DTX Coffee Mix, bakit yan ang pinartner ng Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa pagitan po sa ating formulator na si Dr. Ramil Uy, no? Pinartner niya talaga sa superior antioxidant ang DTX Coffee Mix kasi at ang kanyang formulation naka-formulate talaga intended for detoxification. Kasi nga po, yung, di ba, yung violet na yan, nangangailangan po yan ng colon. Ano ba ang rule ng ascending colon? Ang rule po niyan is mag-absorb ng water, starch, no? Para magawa po yung dumi. Na kung saan, ang pinakakailangan niyan is fiber, no? Fiber po ang kailangan niyan na yan ang tumutulong para ma-feed ang good bacteria at magpuproduce ng short chain fatty acid na yan po ang nagnanourish ng colon cells. So, ibig sabihin, pag walang fiber, hindi po yan nagagawa ng maayos yung ganun na function. That's why, isa sa solusyon na ginawa ng Clinica DTX sa di alternatibong medisina para masuplayan natin ang fiber na kailangan ng descending, ascending, no, na colon at saka sa tinatawag nating transverse colon, gumawa siya ng paraan na sa pamagitan ng kape, masusuplayan mo na ng fiber ang buong ano, ang buong colon mo, 'di ba? 'Yun po ang napakaganda, mga suking tagapakinig, na every higop mo sa Clinica DTX Coffee Mix nasusuplayan ng fiber ang tinatawag po natin ating colon at napapalabas ang toxin. Kaya isa sa mararamdaman mo na epekto ng Clinica DTX Coffee Mix, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Oh, that's why nga, makaibigan, meron tayong mga user na hindi nagpapa-interview para sabi niya, hindi na doc, ano, hindi na kailangan mawala sa amin ang DTX Coffee Mix. Oh, bakit? Kasi nga po, kapag nakakainom sila, na de-detox talaga, nag-no-normalize talaga ang pagdumi. Kaya nga po sa mga kaibigan natin dyan, na kung saan, kahit sobrang puti mo, sobrang linis mo tingnan sa labas, pag kulang ka sa fiber, meron kang dala na dumi sa iyong colon. Kaya ipalabas yan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre naman, sa mga kaibigan po natin, kapag natamaan na po ng virus, ng bakterya, mas maganda mag D3 Bio ka.
9: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umuupo na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din.
10: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
11: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag-Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisang at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
10: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
11: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Sa DTX, kinis na proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Show, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Show, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Show, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Show para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
5: DTX Beauty Soap, mga kaibigan, available na rin po yan sa mga butika kung saan available at DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix at D3 Bio. Ibang ano, nakapaglinis ka na yung colon. Oh, nalinis na yung loob ng katawan mo. Dahil naka-DTX 500 ka, yung mga cellula mo na-detox na, na-repair. Yung toxin mo sa tiyan, napalabas na. Ano ang kailangan mo? Ay, dito tayo naman tayo sa labas. Maganda. patayin naman natin yung ating cutis, no? Tanggalin naman natin yung mga dead skin, no? Mag Clinica Beauty TX Beauty Soap. Itong kagandahan nito, mga kaibigan, no? Napakabango at ang kagandahan, meron po siyang antibacterial properties sa dahon ng guava. Andyan po yung dahon po ng acapulco na kailangan po yan sa ating balat. Kasi ang ating balat, mga kaibigan, ang first line of defense ng ating katawan, protektahan niyan, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Available na rin po yan sa mga pharmacy. Now, sa mga kaibigan naman natin na malabo na ang mata, sa mga kaibigan natin na nangangati na, namumula, ay kailangan mo ng eye care gold. Alam nyo, according sa pag-aral ng mga eksperto, ang mga bahagi ng mata na nangangailangan po ng lutein, uy, take note, ha? Isa sa main ingredients ng eye care gold ay ang lutein. Ano ba yung lutein? No? Yan po yung isang carotenoid na kailangan po ng ating mata, na kailangan po ng macula. Uy, sayang hindi ako nakasend ng picture na kung ano yung macula. Pero pwede niyang i-research, makaibigan, about macula. Yan yung pinakamahalaga, makaibigan. Bakit? Kaya nga, according sa kung pag-aralan niyo po yung macula, dyan po natin makukuha ang pinakamataas na concentration ng lutein. No? Nandyan po yan. Nakapaloob na yan. Nung gawin ng Panginoon ang tao, makaibigan, meron na po yung taglay dyan na lutein. No? Ano ba ang trabaho ng lutein? Bakit napakataas dyan sa macula ng ating mata? Yan po ay tumutulong sa malinaw na, paningin at lalong-lalo na yung detalyado na paningin. Kaya nga po yung mga nanglalabo ng mata, kapag nakatingin yan sa kulay, sisiguraduin pa yan nila, ano ba ito? Blue ba yan? O red ba yan? O ibig sabihin, yung macula ng mga mata, kulang na po yan sa lutein. Tapos pag makita yung kaibigan, hala, si ano ba yan? Si Sir JR ba yan? Parang ampugi na ni Sir JR ngayon ha. Pero hindi siya sigurado, sir. No? Ganon pag kulang na ng lutein ang iyong macula. Hindi na makikilala, hindi na detalyado masyado, makaibigan. Pero kapag mataas ang lutein content dyan po sa inyong mga macula, isang idlap lang, naku, makikilala mo na kaagad yung kaibigan mo. No? Yan po din, makaibigan, ay protection laban sa age-related macular degeneration. Yan po yung mga problema kapag nagkakaedad na. Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto, ang atin palang mga mata, ang lutein, dyan po sa macula, bumababa po yan kapag ikaw ay nagkakaedad na. Kaya nga po, yung mga nagkakaedad na, yun yung mga nang lalabo ang tinatawag natin na paningin. So ano kailangan natin ngayon? Kaya po, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron pong Eye Care Gold. Ano ba yung Eye Care Gold? Yan po yung Eye Care Capsule na mas pinalakas. Pinabisa po yan. Yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. At ito lang po ang kapsula na may lutein na dinagdagan pa natin ng Bellberry Berry Extract. Na kung saan, makaibigan, na yung Bellberry Extract Capsule lang sa tinatawag natin na mga pharmacy, mahal po yun. Pag lutein lang, mahal yun. Ngayon, pinagsama natin. Dinagdagan pa ng vitamins, minerals, makaibigan, para mas kompleto ang proteksyon sa ating mata at maiwasan ang panglalabo ng paningin, dysmesaric cataract, glaucoma, pterygium astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mga sa buong Palawan, sa Chagos City, dito po sa Tacloban. Available po yan, mga kaibigan, ang Eye Care Gold, mga kaibigan. Siyempre, sa mga gusto pang sumali ha, sa ating programa, ating mong text line numbers 0919-002-8117. At kapag medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman sa katawan, ha, na kailangan na po nating i-reprogram ang iyong tinatawag natin na i-reprogram natin ang iyong lifestyle, baka kailangan na po, makaibigan, specific supplementation, puntahan po ang mga pre-consultation schedule natin na malapit sa inyong mga lugar. Even dito sa Tacloban, ha, nandito si Doc Khalil. Abangan nyo po ang schedule ni Doc Khalil sa free consultation sa Klinika di Alternativo Medicina, Tacloban City. Oh, dahil nga po, napakaano yan. Napakatagal na natin nakilala nito si Doc Khalil. Napakagaling po yan. Na isa po yan sa napakagaling sa, na naturopathic practitioner. Dito naman sa Palawan, makaibigan, sa Ruhas, every Monday tayo. Sa Puerto Princesa, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Webes at Biyernes. Dito naman sa Espanyola, makaibigan, na hindi na kaya ng time natin, meron tayong health consultant, si Doc Romeo Batistil. Every araw naman ng Linggo at saka Miyerkules ang free consultation dito po sa Espanyola, Palawan. At lalong-lalo na, may announcement pala tayo, ang atin pong health caravan o DTX 500 health caravan. Dahil nga po, sa sobrang mahal na ngayon na transportation, kami na ang pupunta sa inyong mga lugar. At saka marami kasi tayong client dito po sa Green Island. Ang sabi niya, pag mabisita niyo to, Doc, mas maganda. Sabi niya. So ngayon, May 17, 2026, magkikita po tayo dito sa Green Island ng Ruhas, Palawan. Ihatid namin sa inyo ang libreng naturopathic health consultation, health forum, libreng random blood sugar test, libreng machine check-up para makita mo yung nanghinang organs at mga nagkulang na vitamins at minerals, libreng dietary guidelines para malaman mo ano ang dapat kainin at dapat iwasan kung ano ang iyong nararamdaman. Siyempre may pa-pretest tayo, libreng patak sa mata at malaking discount sa lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kita-kita tayo ha, May 17 and then May ano naman, May 31 naman, dito naman tayo sa Abungan, Taytay, Palawan. Abangan po ang T5 News FM ha, dito po sa Taytay, Ruhas, sa Palawan, mga kaibigan. Para naman, kami naman pupunta dyan sa mga taga-Taytay. Yan po ang ating mga schedule, mga sukit tagapakinig. Yan, after sa ating program, andito tayo ngayon sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Ating text line number, ha? 0919-002-8117. Galing po kay 740. Doc, ano po tama pag inom? DTX 500 herbal capsule kapag merong high blood at meron ako maintenance. So, pag may maintenance, huwag mo nang ihinto ang maintenance. Huwag niyong anuhin talaga, ha? Na, ang isip ng iba, kapag may naririnig na herbal, tanggalin ka agad ang maintenance at ipalit ang narinig nila. Ay hindi po tayo ganyan. Kasi sa pag-aaral natin sa naturopathy, ano ba ang purpose ng maintenance mo? Ang purpose niyan is pabukahin ang daanan ng dugo. Yan po yung vasodilator po yan. Nagdadilate na mga ugat. No? Na pinapabuka ang tinatawag nating ugat dahil meron pong mga barabara dahil sa mga kinain mo na mamantika ng pagkain. Ang problema, kung ihinto mo yan, mawala yung pampabuka, ang blood pressure mo, delikado yung puso mo, delikado yung kidney mo, delikado yung atay mo. Yun po yun. Akala nila pag umiinom ng maintenance, masisira ang puso, masisira ang kidney, ang atay, pero mas grabe po ang damage ng kidney kapag sobra ang pressure. That's why hindi po natin in-encourage na ihinto agad. No? Isabay mo muna. O, inumin mo DTX 500, 30 minutes before meal. O, yung maintenance nyo, after meal nyo man yung tinitake. O, try mo 15 days. After 15 days, balik ka sa doktor mo. O, pag makita na, natanggal na yung barabara, sabihin niya ng doktor mo, ay sige, hindi mo na kailangan ng maintenance. O, kasi okay na ang blood pressure mo. Wala ng pressure. Ganun ang tamang paggawa, mga kaibigan. Ganun po ang tamang pag-inom, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ano? DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Shout out pala ha, kay SM Edwards sa T5 Tacloban. At lalo na kay Sales Representative Sir Yuli Toledo sa klinika kay Doc Carlito Balag naman. Oy, regards kay Doc kay Carlito din ha. May pre-check up daw si Doc Carlito Balag ngayong 18 hanggang 26, medyo mabahaba ha, 18 hanggang 26 ng May, 8 a.m. to 4:30 p.m. Puntahan nyo po yan, makaibigan. Napakagaling po yan, makaibigan. Napakagaling po yan. Isa po yan sa napakagaling na naturopathic practitioner na kilalang kilala po natin. Makaibigan, wala nang tayong time. Sumatuloy pa sa ating programa hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert. At abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning para mapuno tayo ng mga kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 at Mighty C para protektado ang ating araw, ang ating buong araw, ang ating mga selula sa buong araw.
14: inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc. Inyo pong napakinggan
15: ang ilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa
16: ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan K5 News FM. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan K5 News FM.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Hantakloban, 1 minuto nakalabay, hanalas 10.
2: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mga hiburuan. Ikang hanpamunuan, ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na, ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Maupay nga aga Metro Tacloban, sinirangan Visayas ngan bugus nga kalibutan kundi naabutan signal hininga estasyon. Makakaupon po niyo sa sulod din sa kaoras ang iyong anchorman han City Government of Tacloban. Ako po si Jeron Ponferrada. Adi na po, balik na kita hakahanginan, no? May dala kita mga importante ka ginasikaso. Ngan, kuan nga yan mga kasangkayan. May daliwat mga isyo, no? Nga kinanglan naton taganhin pagtagad. Amo nga anhi kita. O unahon ini naton nga parte hini nga nag-complain, no? Usa nga ginang didiha Tacloban Abukay Terminal, no? Kay an iya isyo. Tigda daw la kuno hira nga gin signan han management, no? Didiha Abukay Terminal nga papaiwason na hira didhan ira pwesto. Actually nagpa-interview nga ni iniha media didhan unang adlaw. So an aton liwat didiha kwan no management naghatag liwat inside. Oo, kay para liwat makuhaan side han kanan Abukay Terminal, no? Kun kay ano nga dirigad ini damo actually nga ginpapaiwas duha. Oo, duha nga vendor dida dati stall owner gad, pero an sumataton bagahin ginkadtuhan anak tapos waray magprosesuhan mga requirements nga kinahanglanon para managiya magkaadahin pwesto dida Abukay Terminal. Kay kinhanglan mangud ini mga kasangkayan ni may permit. Oo, diri ka pwede po dida magbaligya, hindi ri ka makuwahin business permit ngan masarit didi ha City Government ta City Hall. So para masayod kita hini, no? Oo, adi gin waray inihiya magkanhi kay aton unta kumani unta opisina an aton administrative officer, no, didi Abukay Terminal. May da siguro hiya ginaasikaso pa, pwede ko no Sir Jeron phone patch nala. So amito nagkaada kita hin phone patch interview ngadto kan sir kan Mr. Giovanni Rose Enriquez. Oh, hiya itong admin officer designate didiha Tacloban New Bus Terminal. Kuya, ano, ready na? Okay, ginaandam la po, no, ang aton phone patch interview. Oh, kanina pagadadto hiya naton na kuan, pero sige la. Oh, hulat-hulaton la daton. Ang sitwasyon po hini, a little background, no, inimanggod nga aton terminal, giniinayad iniya na, oo, nga hindi na pagadinihan una, ang last hininga natapos, ang didahan may atubangan, di ba mapansin po niyo, may dako didang structure nga building, oo, tapos sumunod, didahan last month, nag-turnover, diretso opening, no, hininga skywalk and footbridge, oo, didaha Abukay Terminal, parte gihapon ito yan, construction, kay para ang mga tawo nga matikang han mall ha Robinson Abukay ngan mapakadiha terminal diri na maagi didiha ubos san kalsada for safety gihapon amo po inin purpose naton, no, amo nga ginhimuan didan skywalk ngan same time an mga tikang ha terminal nga mapakadtuhan mall o bangin ma-snack may papaliton magkikitan sini or what diri na maagi didiha ubos ato na skywalk amo ni ragagamiton. So ada useful na inihiya, kumbaga, ada ginagamit na. O, sana preserbaran ini, no, han mga residente nga dangan, han mga naukoy harani, kay para liwat diri maghugaw, ngan diri ma-dilapidated ba dayon ba, ini nga bago nga ginhimo nga skywalk. O sana, upayon, no, ma-maintain inihiya, kay may dapo inihiya elevator gihapon. Ngan sana atun elevator, gagamiton la, kung talaga, kinahanglanon, good, diri kay pagmiminulayan, no. Anyway, may damang kita ito gin-assign na didaha Abukay Terminal ngan an guard didaha Robinson Abukay nga kita-kitaon kay bangin pagminulayan itong elevator nga da. Inihiya, upod po inihiya nga pagpaupay gihapon, di ba an opisina nga ni Hantomeco, tikang didaha Astrodome, gimbalhin na po ato na gihapon na Abukay Terminal, haigbaw. Kaya naging pahimot tayo ito dida. Dida pagal mga 2 years, 3 years, nagagamit na ito hiya. Kaya ubus ito para Manila, ang mga passenger bus, nalibot pa ito hiya. O, may na ito hiya nga ito igbaw talaga. Kaya ang design hini, pan-national na. Oo, nga klasihin terminal. Diri ang ordinary terminal lang, ang mga pampasaheros nga sarakyan, adila ubus. Actually, may na ini nga ito igbaw. Oo, takay siguro for some reason, waray laan na inigpagamit. Pero operational na ganito hiya mga kasangkayan. Ngan anubos ito, dida mismo may passenger bus, no, para Manila. Madat dila mga tindahan nga mga stall, di ba, nakapalibot. Ang iba nga di, ada sirong mismo itong paradahan itong bus. Oo. So, ini nga nag-complain, no, ha, usang nga registration, an iya complain, na nabatian man naton, no, nga tigda daw lako, no, which is, and so matliwat ha aton han in charge nga to ha abukay terminal, diri kuno ito sir namon, wari kuno ito namon tigda ala. Oo, naiha na ito kuno. Actually, nagsunod hira ha proseso, may dana to first nga hin final notice, nga gin-issue, para pag-comply goodla, kutob nala nataganhan ikatulungan notice, waray pa ito makukumply. Ama to, napiritan na, napursigi na ang management nga issuehan hin desist order, nga diri na papapagtindahon, ini nga duha nga nagtatag-iyahin stall di Abukay Terminal. Para kita mas masayod, no? Adi ang pakighimang raw naton kan Sir Giovanni Enriquez, an aton administrative officer, Hatakloban New Bus Terminal. Pamatiita mga kasangkayan.
1: Sir, maupingadlaw. Regarding la sir, han usang vendor ba dito ha Abukay Terminal, kay nagpa-interview hiya ha media, regarding hini nga gimpapaiwas na daw ang iba ha ira dito han ira pwesto ha may terminal sirong. Ano daw sir ang reason kung kay ano nga gimpapaiwas po hira ngan hindi rin man kung hira nga tanan sir, selected la daw.
2: Good morning sir. Regarding po ini na aton complaint is ini po hirihina Hazel Yabe is claiming na ito nga store nga iya gin-ooperate yan ha, is iya na daw ko, no? Diri ko no kaniya mother na si Rosana Hazel Yabe. Now, it management kasi since way back 2019 or something 18, tikang yan ha, it record kasi diri ha admin is kan Rosana Silyabe pa po ito na tindahan. Kumbaga, worry ini wakum kung if ever man ito hiya na iya ito tindahan iba diri kan iya mama keno diri ya mag-comply which is gin papag-comply man hiya namon hin documents nga magpapamatuod nga gin properly gin turn over to ay ya kung kang kanay man ito niya pinalit ken as of a letter kuan ito gim, nakapalit ko na rin install
1: okay
2: amo niya kan so an amo nito dida pagpamatuod nga pinalit ko dito niya tikang han previous na owner mag-comply yung tahiya kay which aniyayakan nga nakikoordinate man nga ni kunuya handa tina management kung pwede mag-present niya in letter or anything documents na gin kuan ito gin formal ito nga turnover ay iya para diri kami magkuan nga ito nga tindahan is kan Rosana pa talaga kahit record namon dili kan Rosana pa kan Rosana Silyabi pa kumbaga kaniya mama pa it record niya dili wari ito sinisiring nga gin turnover nga to kung kanay bisan nga dahi iya nga anak.
1: Okay, so bali usalay niya sir nga iyo gin papa vacate na dida. Or damoy nira, sir?
2: Duduhay nira nga gimpapa close namon kay ning paman naton for humanitary consideration. May dito naton dili set up talaga na ini na mga stall gimbabypass it management. Like, okay. Hera nalat nagkakaadang agreement nga babalik ako na lang na stall or ambot kung ano tira agreement ito nila. Imbabaypas niya rat management. Tapos, sada na kita itong makakasabot na iba na't na-operate. Ito na tindahan. So, itato nito nila is humanitary consideration kay total ada mo nito nga kung mag-comply monetary dito at requirements para makabili ito is tutugutan mo nato. So, hindi pa provide na nato ni Rahin mga documents. Now, it natatabo kasi nga gimbabypass niya at management. So ganito, damon at nareklamo nga unfair lo at indoro. Nga kaya no, ini nga usa, hindi rin ko gintutugutan, adilo at na usa, gintutugutan ta. So okay. Ngamit ngamit to nga kung hino ngamit to dila na iba nga ipapasira natin it because kay para maging fair kita ang mga ipapasira natin kay di rilot ito pwede nga magtitinda na lera dida kuwari knowing it management and so ganito. So adi nga mga nakakuan na din na mga souls na kumbaga legit era naging tugutan nila ni management mariklamo talaga kay syempre negosyo ganito.
1: Napira nga ni Tira, sir. Na-install nga da. Ha, terminal naton. Habukay.
2: Actually, yan na may dan na lang dati 16? 16 ba? 15. Kaya may dan ito na mong gimpasiralo at giyap dati na duwang. So, giyap ito na senaryo.
1: Okay. So, once mag-comply here ang requirements, sir, okay man lang ang magagpinda here.
2: Actually, kung yan na, kay base na natin po, nga, it iba kasi yung papakyan kung regarding kung may relocation or so ka dito, nag-renovate na kasi natin yung terminal. Kumbaga, ino-open na ginaayos natin terminal na magmahapsay it ka po ang terminal. So, may dakita few ng mga stalls na ibubutang. So, siguro, this is decision ito higher committee nga, pwede itong makabalik ang mga dire delinquent na stall owner nga kumbaga, natuman hindi era mga kuhan niya na sunod direct rules and regulation at management. Dari nga, kuhan, basta-basta laliwat. Eh, siyempre, problema laliwat ito ni management. It, pag-handle ito era.
1: Okay, sige. Yun lang, sir. Thank you, sir. Okay, sir.
0: Okay, mga kasangkayan, amo po ato, no, ang pakighimang raw naton kan Sir Giovanni, ang aton administrative officer di diha Abukay New Bus Terminal. Oh, na-mention ni sir nga diri man kuno itutuod nga tanan nga dito ang mga kuan ginpapa vacate hanira pwesto. Oo, kay bagan unfair liwat ito mga kasangkayan, no. Ang aton pagkasabot ito, adton mga ginisyuhan nahin first notice, second notice, third notice, nga waray mag-comply ba han permit to operate nga until now o ano na po yan na June na o tapos ada nagtitinda in waray magko-comply han mga requirements. So amo ini napiritan na hera nga ipa-vacate ini nga duha nga pwesto ngan gintry naton no nga kuhaan liwat inside ini nga ginang o nga nakadto nga nagpa-interview didan unang adlaw no ha media. Oh, nahulat laliwat kita hin reply kay until na waray paliwat mag-feedback aton, no. O hulat-hulaton ta kay para liwat makuhan i-aside kun willing ba hiya talaga kumplituhon ini nga mga requirements kay amin ni mga kasangkayan usa man gud ini opo ha based ito na aton mandato, no. Hiton ka na aton balaod nga dapat kumbaga magtitinda ka ma-secure kan permit. Oo. Kung di ka hatakloban, ha-terminal, masarit ka po di ha city government, ma-coordinate ka nga tohan management, habo kay terminal, para makagtinda ka. O di rito po hindi basta-basta mga kasangkayan, nga makakadto ka la, tapos magbubutang kan istol, magbabaligya kan chicheria, soft drinks, mga pagkaon, nga diri ka man lang nga ni magpapasabot, tapos matudlok ka lang, uy, didi, gusto ko didi, ako nini din ni pwesto. O diri man ito po hindi mga kasangkayan. So, dapat masarit po kita. So amit to ginpakiana ta kan Sir Giovanni nga sir ano ini gintigdala ba ini gin inform isus kuno jiron hadto pa kuno ito oo na nahuman nala namon pag issue ni ka third notice o pira na ko nito ka months namon gin remind until didahan last week nga wari lagi hapon. So amad to na naporsige hira nga issuehan nahin notice to vacate ini nga duha nga stall oo didaha Abukay terminal ngan an aton hini mga kasangkayan nga duhan iba pa no. Kay in fairness liwat ko nung aduhan iba nga hira ko nung nagkumpletuhan requirements kay ano ko nung adi waray man ko nung magkukumpletuhan requirements waray magbabaya dan kuan han necessary nga nga permit kay ano nga nakakag-operate nakagtinda. So bangin ano liwat isipon han iba amin ni Sir Giovanni na napiritan hiya nga i-implement kung ano ang nararapat. Oo. Kay siring pa waray man ko nung magsarit nga hinwaray na ipakita nga mga kompleto nga requisitos na requirements para makagtinda. Nga na-mention han interview nga nakangaran nga nito dida pa kaniya nanay han una pa. So unta kung baga i-change name or ikakadan haiya hiya na ma-handle makadiunta hiya ha city licensing. Oo nga di ha Abukay management. Pagpasabot nga uy anak ko nanay di rin na hiya available pagtinda. Ako na nga yan ma'am sir itong maliwan. O, sugad la ba? Oo. pwede man ito ang tindahan pagkatiwala mula ani ha iba. O pwede bantay la ani dinhi o iasikasuhon ko lang yung permit hinin aton tindahan kay bayan kita pa iwasan. Mga sugad ba? Kaya dahil hindi ba, itong iba na siring nga, wari kami mga kabaya sir, kaya wari magbabantay dito ang tindahan, o ura-ura man liwat, usa ka tuig, o maaram po kita nga malukat kita na atong permit, wari kita maghatagin bisan, usa man lang nga ni kaadlaw pag-process, di ba? So yan, nganin part po inihiya itong improvement pa, di daabo kay terminal, wari tayo ni makadtuan specific nga tindahan, makalugar nga ni kita niyan, o buwas, kakadtuon tayo ni. Kaya may da talaga mga tindahan nga ada mismo itong iskinita ba, di da mismo hasirong itong terminal, takay supposed to be ginlulugar man ito hira. Kaya ba, nira masabudit mga passenger vehicle nga da. Oo, kaya hadi, na-observe na ito, nagtikada mo ini hira, labinahan maayad na ini nga bago nga terminal building, no? Mm-mm. So, ang kwanliwatan management nga mahipamutang hinsakto, nga diri hira makaka-obstruct ba, hit traffic, nganhan mga umaragi, han mga manarakay nga do. O usa pa ini nga mga ging ko-consider naton. Pero in short regarding hini nga issue no, adto nabatian na niyo ang side no han aton administrative officer di diha Abukay New Bus Terminal kun ano ka matuod ini nga kaeno nga gin pa-vacate ni ra gin paiwas ni ra an pera nga stall owner nga do. Oo, dirigad nga tanan kay an pagkasabot 16 more or less 15 to 16 na lakon ini, an iba may daman kuno permit o mga warahira labti. Inila kuno nga duduha kay many times na nira gin remind nga pag secure, kompletuhan mga requirements, waray man. So ito nga gin pavacate nira ang pwesto. Oo. Ngan abri ini nga programa no, oras Santa Clauban, ngan hin adto nga ginang nga nagpa-interview tigdaha media no, pwede man po kamo kumadiha ha opisina itong Abukay Terminal o nga diha City Licensing Office sa City Hall. O pwede man ito pag-iristoryahan in a nice way, in a proper forum ba, diri kay madadaop la kita dayon mga kasangkayan ha media, hin mga sugad hini. Kaya anyway, gin-entertain man po ito hiya. Kunwari po kamo entertain ha, mga diha City Hall, ito, pwede kamo magpamedia, wari ito problema. O kay karapatan po ito naton. Pero kung matitigdala kita, mga talagudting nga mga issue, ikakadidayon naton ha media, bagan mas maupay ada kung ikadtuanin naton ng mga hintutuinan nga ahensya, opo, before kita dumiritso ha media. Iniliwat ni sir, nagpa-interview ni ha aton, kay para kung uliwat Sir Jeron, makuha naton side. O, tama, liwat. Kay bagagin bibirahan ko no kita yan ha mga ha social media, tapos ang ibang radio station ko no, tungod hini nga natabo. So asya nga ian. Amo nga nadton natabo. Waray nga yan magkukumpletuhan mga permit ngan diri ko ni waray ko ni pire sa hatig daa. Maiha na po. Many times na nga gin advice nga amo ini kumpletuhan na please ang mga requirements pero waray ko no kukumpleto ha. So nagawas waray adto permit. Oo nga talaga nga tikang ha city government nga makagtinda ngadto. Siguro an ira lagin ka istorya, an ira gin bayaran, an owner la siguro an establishment o hitong nga tindahan nga ira gin babaligyaan. Kahit itong iba kasi itong ada mga kasangkayan, narintala po ito hira. O diba, dida may tabok itong pasagayan itong bus para Manila. Diba may dadida Rungbayhan Police Station. O diba may mga pwesto gihap dida nga mga stall. May da po ito tag-iya nga mga stall. O dirito ka ng city government. Now ito hiya nga mga stall nga mga establishment dida ginpaparintahan ngadtuhan mga vendor na. So amo ito, dapat supposed to be an aton mga vendor maliban pohan aton pagbayad han permit ngadtuhan aton ginrerintahan. Okay, narinta man kita baga man boarding house ba o apartment narinta. Dapat ma-coordinate gihap kamo ha management an Abukay o labi na kun magbabalik yan na kamo mga produkto. O importante po ito hiya. Kaya para masabutan liwatan management, kaya adamang kamuha compound ng Abukay Terminal, kung ano niyo yung babaligya. Oo, di, para liwat diri magmasarang, ngan diri bisan ladiin ba, oo, namamagtinda, kaya diri liwat ito po, di mga kasangkayan. So, yun. So, sana na klaro na ito, no? Ngan para nga tohan ginang, oo, han misis, no, nga nagpaabotan iya, baga pagkadismaya, han pagpabalhin na iya, pasensya na ma'am, oo. Ngan kung baga gusto pa ni mo makakuanggod, kung makakabalik pa ordiri, mas maope pag-iristoryahan po naton with the administrative officer, didiha City Licensing Office, oo. ngan pwede gihapon dito opisina iton abo kay management o coordinate la nag-message sa ko imo ma'am. Kay para po ini matuhay naton ngan otrohon ko diri nga tanan han mga vendor dida abo kay terminal an gin papa vacate o diri lot ito pwede kay hinuman magtitinda dida o an mga karinderiya nga da o may dito di mga namabagligang pagkaon wari daw kakaunan an mga dipasahero an mga driver ngan an mga sumarakay labi na mga para Manila nga naguhulatan ira biyahe o syempre gugutumon ito amon may mga tindahan nga da. So selected la po adto inila po nga duha nga wari ngayon mag-comply han ira permit. Oo. Yan. Mapaiba kita noon topic naton. Didahan ko an Sabado. Oo, kanan aton Grand Santa Cruzan. O makita niyo ha monitoring screen no, naka-live kita ha K5 News FM Digital. Oo. Ada makikita po niyo ang mga mag-anyag no, nga Reyna Elena naton. Ngan patinganin naton mga contestant para hiton fiesta han Miss Tacloban nagparada gihapon hira. O didhan Grand Santa Cruzan. O dako ini mga kasangkayan nga event no hanya na nga Mayo kasi inaandaman talaga ini naton especially han City Tourism Office no kay amon nakatoka po hini. O ngan based han aton kuan han mga namagdaog adi mga kasangkayan. Oo. Overall champion didi ha Tacloban an Barangay 35A Pampango. Oo, hiraan nag grand champion hanya na nga Grand Santa Cruzan 2026 nga ginbuhat didahan Mayo 30 didahan Sabado mga kasangkayan didi ha Tacloban. So amo nga nato nagkamayada baga paghuot danay han trafiko pero kay nagsisirom naman adto nga hina-advise man naton timprano nga adton mga motorista nga pagsirom kung baga pwede ka mo may mga alternate route naman para downtown, tigawa sa downtown, dito lang ay kamuagi kay para diri mahamperan iyo ko ang hininga prosesyon han atong Grand Santa Cruzan. So adi mga kasangkayan ha, an overall champion han Grand Santa Cruzan an Barangay 35A Pampango. Oo, di dahin nirong ba hiton Magallanes? O Pampango, luyo hiton may, ano ba ito dito nga bake shop? Juricos, oo luyo, dida, amo ito dida, may iskina, tikad to, Pampango na po ito. Okay, magsumpay inhit Magallanes, nga barangay. So, ang Pampango, ang nag-grand overall champion, no? Hanatong Grand Santa Cruzan. Then, ang Reyna Elena competition, kay may da po inhiya by category, no? O, ang Reyna Elena, ang barangay 83B Cogon, San Jose. Amo ang nagdaog, hanatong Reyna Elena. And first runner-up, ang barangay 62B Sagkahan. Ngan second runner-up, ang barangay 35A Pampango. O, ang haray na Elena Laini. Ang Grand Santa Cruzan overall, amo po adto, ang barangay 35A ang overall champion. And first runner-up, oo, han kanan kabugusan na po inihiya ha. Ang barangay 100 San Roque, ha norte ini, mga kasangkayan nga barangay. Hiraan nag first runner-up, na ikaduhahan Pampango. Second runner-up, ang barangay 43B Quarry. Dira may pagsaka, may Congressman Mati Avenue. Ini, ang mga iranganin ni mga parol, nga ang mga arko, nakadahan ligid ang kalsada, hadidahan unang hasimana, dira nira pagpangayda. O amo nga na ito nga na-mention natin, nga mas maupay, igpaligid, kibangin masabod, or ano. O kaya nakadalahira ligid ang kalsada, kay haligot man ang nira barangay. Nagdaugya pira, third runner-up po hira. Oh, second runner-up po. I mean, an quarry. Third runner-up, an barangay 83B Cogon, San Jose. And fourth runner-up, an barangay 65 Paseo de Legazpi. Yan. Oo. Congratulations, no? Hanaton mga nagdaog. Ngan inandaman, good. No, pinalaliwat mo rin mag-brand out. Kaya, pero kayo may dato rin mga genset nga dara. Oo. Nagpawa talaga na aton Grand Santa Cruzan. Ngan klaro good nga ginastusan. Kay ang city government liwat naghatag aton assistance didha nagaayad pala hera tag 50 mil pesos o additional adto nga fund han kada barangay kay para iparalit han mga igdi-design nira an costume o han mga ma-participate yan o naghatag po adto na assistance an city government. Oo. So para adto han mga gusto pa kumita han mga happenings no. Oo. Nakapost ini ha aton Facebook page han City Information Office o CIO FB page. O i-click la po ito kung diri pa po kamo naka-like or follow, please follow na lang kay ada namon gin po post itong mga panhitabo mga karigudigo. Didi hataklawban, didi haamon FB page nga Tacloban City Information Office, CIO. O, yan. Ada po ang mga pictures. O, ang detalye, partihan aton katatapos pala nga Grand Santa Cruzan. Ngadtuhan mga barangay, ang mga participating barangay, thank you. Ugintagan niyon effort, ang aton kinada tuig na ini. Oo, nga nabatasanan na good ini naton. Thank you. Nga nadtun mga Rayna Elena. O, ang iba hindi, nagpapirit pa ko, no. Kaya di rin nasugot. Amo talaga ini kuan, no, kada kuan. Itong iba kasi, nag-aalang, naawod. O, salamat ha, nga nag-participate ka mo. Ngadtuhan mga Rayna Elena. Ngan syempre, ang mga staff, tikahan mga SK, han barangay officials, ang mga parents, ang mga kag-anak. Okay, kumita ko dito. May dangani an angel ba? O ang ginbabantayan ng bata ba? Nga may pako-pako. Kuan, tapos upo na yan iya escort. Damo lang, mga kabataan, good tipa. Siyempre, ito ni ibang anin, ano ba natatabo na mo man tao? Diri ba, wari pa ba sa rabutan ba? Basta nabagtas na prosesyon lahiya. Ang nanay, nakaniligid, may naradara nga bag. Kay pag-uhaw, papapaim nun. Oh. Binantayan, good. So, thank you ha, hadton mga kag-anak nga nag-effort, pag-upo, dinhan procession. Oh, the best po kamo. Oh, talaga gin-guide niyo ang iyo mga chikiting, oh, para bumuligan Grand Santa Cruzan. Kay ini mga kasangkayan, ini nga Santa Cruz, oh, kada gabi ba hamayo. Oh, napapansin niyo buro barangay may da talaga ni damo. 'Di ba may mga nanay na nga ni tatay na upod. Oh, dirito after lahan snack ha, kay after kuno jeron hiton prosesyo may pangaon man kuno may panhatag diri la ito an ira ito kasi na nasosocialize ba ang bata guti ay pala nakukuan na nira nga amo ini oo may mga activities sugad-sugad ini so kumbaga naandaman na hin maupay oo mga kasangkayan napakalas man na di kuya tingda ko man la pagsulod nakakalasan man kita ini oo. Anyway, kuan lato. Adidida sulod ka sit K5. Oh, may tumigda pag sulod. Nakalasan kita mga kasangkayan. Anyway, nawara kita. Hay nakita to. Aw, ang Grand Santa Cruzan. Oo. Ngadingayin kita hini, no? Ngadtuhan mga parents and mga participating barangay. Thank you. Han iyo po pagbulig. Oo. Pagparticipar hini nga aton. Nga aton kinadatuig nga pagtigaman han Grand Santa Cruzan. Congratulations nga tuhan mga barangay nga nagdaog labi na ang mga taga Pampango. Bawi gihapon ang effort no. Oo, paghimuhan mga parke mo sa liwatan ira parol. Oo, nga nan ira arko. Congrats Pampango. Yan. Nga diliwat kita mga kasangkayan hiton aton iba pang topic no. Ankuan nga yan naton. An screening nga yan hangga ng job start. Oo, an iba kasi waray makakaintindi pa hini kung ano ini nga Job Start Philippines program no han Department of Labor and Employment. Oo. Gin-extend kasi ini kutob yan nga adlaw, kutob 5 PM. So ang mga taga Tacloban nga gusto mag-avail hini nga kanang Job Start, pangandaman ini para makabilinghin trabaho. Importante ini labi na tong mga nagiiedad 18 nga 24 anyos. An iyo po mga kag-anak no, an mga nakabatian ha, an iyo mga anak nga bago pala nag-graduar or mga na-eskwela pa college, o aminin maupay kay para ibitar kita hini nga job mismatch siring pa. Oo, kay para kung anon aton kukuhaon nga kurso, tugmahiya han aton tatapusan liwat ngan masusudlan nga trabaho. O, a little background no, ano ba talaga ini nga Job Start Philippines no hinin kanan dole ini mga kasangkayan hapaghubad to no ha, Tagalog ta ini ginawa ito para mabawasan ang problema ng skills mismatch. Amo na to sinisiring ko no yung sitwasyon na hindi tugma ang skills ng aplikante sa kailangan ng employer kasama sa programa ang career coaching at job search assistance o para inihan Job Start ha ongoing ini yana aad to ha. Ha, pwede ka mo dumiretso ha Peso Office Tacloban, ada may sapititon kantin ha sa Sidlaw Building. Ato po ini. Oo, pwede ka mo may mag-direct nga to gihapon pag-proseso hini kay para maka-avail ka mo. Included po hini din hi, adton life skills training, technical skills training, para han particular nga trabaho nga imo susudlon, internship o work experience sa partner employers, job matching at referral sa mga kumpanya. Kay para, syempre, kung nagiiniskwela ka, maaram ka na kung tikain ka. Ngan, may da referral. Ayun na kita itong mga palakasay, mga kasangkayan. Kay Danay, kung itong mga palakasay, kung naada na nakakasulod na trabaho, diri nga niya qualified. Kaya no, an iya giniskwelahan, diri tugmahan iya ginsulod nga trabaho. O nakasulod lahiya nga to kay may da baker, diri maopay, di ba? O ini nga job job start di daging kikita nga kun may da employer nagbibilinghin aplikante sumulod kay tong trabaho dapat maaram ka talaga ni imong ginsudlan diri kay nakasulod ka la kay may baker ka o ayaw nakita ito o diri ito ginpo-promote labi na di da city government diri kami tunakuan nga mga baker-baker dapat kun hinugod talaga an karapat dapat nga aplikante nga gintapusan niya ang kurso hiya dapat an ibutang nga da kay iya ito mas kumbaga gin master ito niya di ba para sa bayton mga BEd anong BEd jeron mga teacher ito Bachelor of Elementary Education oh pagka graduate ito nira syempre nagtututo ito ra mga elementary school iyan amo ito hiya amo gihapon ini nga job start no na eskwela ka pala. Kung ano ni mo giniiskwilahan, di da ginmamaster mo hiya. Kung baga hatest da, kung ano ni mo ginsudlan, kung auto mechanic, automotive, hasarak yan ka. Pag graduate ni mo, kukuhaan kan kampanya, nga may da ka nasusudlan ba, nga sigurado nga employer, kaya di nagbibiling hirahini. O, hatest da, amo gihapon ini. Yan, amo ini nga job start. Sugan ini ka importante mga kasangkayan. So para sa mga kabataang kwalipikado, libre ang training at may allowance pa habang nagsasanay. May suporta rin para sa internship at iba pang employment-related requirements. Sa madaling salita, ang goal ng JobStart ay gawing work-ready ang mga kabataan at mapabilis ang paglipat nila mula sa pag-aaral o pagiging unemployed papunta sa trabaho. Oh, tikang hakawaray trabaho, oo. Tungod din nga job start, ginaandam, ginti-training kita, kay para pagsulod nato na trabaho, ada ready na kita. Diri ba kita matitigdaan? O labi na adton mga nagtinambayan, mga nag-graduatean ha din, nga nagtinambayan in 1 year, 2 years, tapos baga pagsulod na trabaho, natitigdaan. So amin ininangay po ha iyo, ini nga job start program itong dole. Ngan ongoing ini mga kasangkayan, supposed to be, andi diha takloban, kutob launta inididahan Biyernes. Pero nakita naton nga baga kulang pa ang mga nag-participate no kay wari kasi ini mai-explain amo ini mga kasangkayan nga gini-explain naton ya na kay diri nga ini mai-explain hin maupay itong mga kag-anak isip let nir ano ba itong nga job start kanang job fair diri po aw diri related inihiya pero diri inihiya ang job fair nga makadto ka mag isusulod ka dayon na trabaho diri ini pangandaman ini mga kasangkayan kay para makabiling ka hin trabaho nga angkop kumbaga tugma han imo giniiniskwilahan niya na oo kay ang target hini atong mga nanging iskwela pa nga nin iba hini oo nga college oo an iba hini mga graduating student pala so abang dahira kolehiyo ginti training na hira kanan hini nga job start kay para gud talaga pag pakahuman nira hiton ira trabaho hiton ira pag iskwela I mean makakabiling hirahin trabaho dayon oo yan so yun ongoing ini ha Jeron pwede ka mo dumiretso yan ang adlaw ngadto ha opisina hiton Public Employment Service Office ada ha si Sidlaw Building first floor no sa Pitline Hin Canteen adto ini ha compound diton City Hall damo man po iton amon ngadto bantay mga security officer no mga security guard pwede man niyo ipakianhan kun hainan opisinahan peso para hin kanan job start nga program han city government igtutudlok po kamo ito. Ngan aside dini kay adto naman la kamo bayan an imo ate an imo kuya nagbibiling gyapin trabaho na iha na nga waray makakasulod da trabaho ongoing gyap ito. Oo, may mga employer gihapon nga until now namimiling hin mga trabahador mga empleyado itlistahan ito ada gihapon ha peso office ada ha city hall pwede kamo kumadto. O ay nakita pag hinulat at job fair kay ba maiha pa mag job fair bisan niya na o kung gusto na nimo mahal na pagulit itong mga papliton para makabulig kayo balay bisan man lang pagbayad itong tubig or kuryente or pagpapalit itong sura makaduhul-duhul ka iparalit hin bugas o alagad gin pinaeskwila kahin maiha nga panahon nimo kag anak tapos yan nga nakatapos ka na hiralagi hapit ma shoulder pati iton imo pan adlaw-adlaw. Buli kita po, ito na mga parents nga para di rin hera mabugatan, pagbiling kitang trabaho. Oo. Anytime, open, Monday to Friday, itong peso office, pagkatula po kamo, pwede gihapon kamo dumiretso adole, pero mas maupay kung di dihatakloban, nga di ani kamo ha peso. Kay may da kami mga local, national, ngan international. Ang local, adila ito hatakloban. Oo, kay may mga nag-abriya na nga mga food chain, may mga mag-aabri nga hotel, nagkikinahanglan hiran mga staff, oo, mga HRM, tourism, o yan, mga delivery rider, o may dito, ongoing ito yan ang mga kuan, mga bantayhin department store, ang mga food chain, yan, may dito, din ha local, pwede ka mo mag-apply, diretsyo, pagkatula ka mo ha city hall, ha opisina itong peso, kay para amon mag-guide po ha iyo. Ini nga job start liwat si paritla ini ha. O yan na ini an kuan para inhan mga sering ko pa kanina an mga nag diri magkaadhen mismatch sa trabaho. Ngayon na pala ginaandaman na kay para pag-graduate nira an ira kurso nga kinuha baka biling hiradaan in trabaho. So yan. Kuan nga yan mga kasangkayan bago kita may da pa kita 23 minutos o dakulaay pa ini. Itatapik ko gihap ini mga kasangkayan, kay nagkamayada po kasi concern naging paabot ha aton, aside han dito abo kay terminal. Ini ba nga panakayan yung mga passenger van? Oo. Mula, kay wari kita live yan ha radio, pero may damang kita Facebook page, may da kita ipapakita, no? Oo, isesend ko liwat ini yan ha. Kuya, kuan ini? Usa ini nga highway patrol officer, no? O HPG ba? Nga police, may daging tikitan, didan una nga adlaw, dito ha downtown. Ano pagtikiti, Jeron? Ngayon, itong mga passenger van, di rin ngayon ito hirapuy di itong magtatagdaramo, overloading ba? Hadto pa man ko na ito, Jeron. Kaya mo nga ni, hadto pa ini, pero di rin man yan nasusunod. Oo, kaya ano, anatabo mga kasangkayan. Paghigawas ni dahan usang nga terminal, di rin ako magsusumata, downtown area ini. Oo. Paggawas hini ha terminal, hini nga kuan nga passenger van tigdala ginsitahiya pagliko di da may SM tikadi na ha may Rizal Avenue hinusa nga taga HPG oo pagsitahaiya gimpara pumaligid ginaruan hin driver's license and franchise to operate upod man ini kay namamasada. Napakita niya pati ang iya lisensya, ang iya registro, may da. Takay ang franchise to operate, ang ruta ba? Oo. Waray may napakita nga papel? Yun, ging question na. Kay nagawas, adto yung passenger van, nga adi ang terminal hini, adi luyo hiton SM nga di nga side. O, damo man terminal nga da. Ano ba ito, nandirintalan mga bodega di da dati, ang mga kadaan nga balay. O, damo ito di da. Tikang dida ini nga passenger van. Nagawas nga private an iya pagbiyahe kay waray hiya franchise to operate nga gimpakita. Lumibot ini nga HPG no. Pagkadto didto han may atubangan han kuan han sarakyan na ba an pagsusulod han mga dipasahero han passenger van didi may ligid. Igbusay na nga ni mahulugan usa nga pasahero amon sumata aton no kay ano intigda pag abri oh usually kasi gintutuktukan ito nga may maabrihan kuan ta kay puno dasok an kuan kay an pasahero nagawas 8 12 upat man ito karo haluyo itong driver upat 4 times 4 16 plus an duha nga sapitan driver 18 na 18 an sakay han passenger van Jero di naman ito rusahon kay amo man talaga ito. Now, adi na kita. Ang siringhan highway patrol group o hininga police officer no, based han kanan Republic Act 4136 o ang kanan Land Transportation and Traffic Code of the Philippines no, labi ng kanan section 16 o ada ngan an section 18 o upo dito di da mga kasangkayan nga labot lang nga dapat ang sarakyan diri dilapidated dapat gihapon diri mag-overloading. Oo. Kay an minimum ngayon nga pasahero supposed to be hin mga passenger van hakada row. Oh, luyot driver, di ba? Row 1, 2, ika-upat, han ato katapusan na nga row. Tagtulo lang nga yan. Oo. Lantaray naman ini, bisan igkain. Oo, LTF4B, kan Director Gualberto Gualberto, sir. Ano ini? Tulo ba talaga kada rula ang suludhan usa nga passenger van or upat? Sige daw. Kaya di, siring pamanhan gindakop no di diha downtown, may Rizal Avenue, paglikula di da may SM. Unta ko no sir, kung sugad hini nga diri nga yan niyo gintutugot ang upat kay overloading na, dapat dito pala ang terminal, may daunta ka muna ka-assign. Kay hadto, haros pa hawason, hantaga HPG na ang mga pasahero, kay overloading. Gimpadiritsyo na la, kaya mato may nag-complain ang usang akoan. Anaton laliwat hini no, ha, HPG. Oh, or Tomeco, anaton ni diha Tomeco, nga ng LTO. Mas maupay siguro, kung baga mag-meeting, i-brought out ta ini, di diha LTFRB no. Nga piragod ang pasahero dapat, han usa nga passenger van. Tulo kada ro or upat. Kay sumiring nga ni nga an maximum load limit hini nga passenger van is 3, 6, 9, 12. Upat mang karo ano, tagtulo-tulo, 12. Plus duha sa pitan driver, 14. Dapat 14 la. Ang sakay nga pasahero supposed to be han kada van. Kung susundun naton ang kanan Republic Act 4136 para diri mag-overloading. Pero kay ano, mga ma'am, sir, LTFRB, LTO, ngan HPG, oo, ngan upod naghihapan Tomeco. Kay ano nga ang iba, tag 18 man, it pasahero. Kay kada rong, haluyuhan driver, upat, gimbubutangan kasi ni Ren Extension, danay nga ni, kanan case bahin beer. Oo, ginihimo nga lingkuran. Gisisingit ba didabot nga? Aware na gad ini ang taga LTFRB. Nga lantaray ini nga natatabo. Labot na la kung na naton mga taga LTFRB, taga HPG, diri nasakay hindi pasahero nga van. Oo, diri po ini nakakausala. Nga na naton, okay, adi na kita hininga random operation. Kung baga magra-random kita, pwede diritsun na lang naton nga duhan terminal mismo. Oh, kay para liwat itong mga pasahero nga adi na kalsada, kadadakop diri malalangan. Kaya iba ito na mamagdali. Kaya ito nga gina nga nagpaabot ato na niya concern. Nagdadali kuno hiya, tapos adi ginsita, gintikitan, kay warayan franchise to operate, ngan overloading pagod. Kaya amo ito, ang pasahero han passenger van, usual na ito ha. Pero di nga ito pwede. Di nga yung pwede mag-18 ang pasahero han passenger van. Kaya dapat 14 sila. Na 18 man ito kay hakadaro ginpapasingitan manin usa nagawas kadaro upat oh na 16 plus ang duha dito sa pitan driver duha may tong alingkuran sa pitan driver an usa ada habot nga diday ton may manibela mismo sa pit may cambio o papalingkuran pa malit dida tas an dito han narani portahan na ha front seat duha so 16 oh 14 dapat, kay di haluyo, kung ang minimum tulo la, 3 times 4, kay upat man ito karo, 12, plus 2 atubangan, 14, dapat. Ika-15 ang driver. Ini, ang natatabo talaga, bisang kamo kumain, o di mga passenger van. Labot lahan, ini nga may mga legislative franchise. Ano ito, Jeron? Kay ito logo dira, nagsusunod logo dito, hera. Inin grantors, daptors, nganhin, van-vans. Oo, kay may mga legislative franchise ito kay naiha namang gud ito hira, nga mamasadahin passenger van, didita kloban. Na magsarit talaga ito hira, didihasang guni ang panlungsod. Oo, may dito mga legislative franchise. Di la kita maaram kung an iba kay gina-update ito every year. Kung nakaglukat, han era legislative franchise, naka-updated ba, an era legislative franchise, didiha, city government, didiha sanggunian. Oo. Pero ini nga tulo, nasunod ini hira. Tagtulo la talaga ito ni ira ito. Nakikita naton paglalakat ni ira terminal, o inin grantors, van, daptors, tagtulo ito kada row. So nagawas ito, 14, o plus an adaha driver na 15. Oo. Tama, kay haluyo, 3, 6, 9, 12, plus 2, 14, ika-15 ang driver. Inin iba, an aton ginpo-point out, an iba nga mga passenger van kay dumamo man inaratig da labinan after han Yolanda dumamo po ini mga kasangkayan damo na yan ang mga passenger van nga nasulod di Tacloban an ibahin na rerentahin mga terminal adi luyo itong SM oo damo ito ra mga kasangkayan so an aton hini Hain good kita. Kay para itong mga pasahero, mababaro gihapon. Ngan maapila kita, nga ito kan Director Gualberto, no? Ha, LTFRB. Nga every now and then, Director, nagpapameeting man po kamo, pwede brought out ta po ini. Kung piragod talaga ang pasahero, kay hato na nagkukommute good kita. Oh. Upatan talaga ito. Oo, kung mga ordinary nga passenger van la, o tag-upat talaga ito. Di nga, ito na andar, kundiri upat ang kada row, kundiri 18 ang sulod nga pasahero. An aton hini ha, LTFRB, HPG, no? Labi na ito nga taga-HPG nga nagdakop, dito kita mismo yung terminal. Dito na aton sabuti, ka-istorya ha. Oo. Kay para liwat ko na alin ha gawas, diri malalangan ang mga pasahero. Kay diri man ito sayupan mga pasahero. Igo man lang ito nga napasahi. An aton nito, ang driver. O, para signal liwat ang driver, ang operator, ang tag-iyahan van nga, sir, didi hatakloban talaga, ginpapasunod na gunniraan ka ng an overloading. Oo nga, kung mag-overload nga, hindi gun makakapamasada na. Nga, ang sakay nga yan, sir, han passenger van, dapat, sir, do sila, didi akong luyo, tikadto, kadaro, tagtulo la, nga duha didi akong sapit, nakatoro sila dapat, sir, itong pasahero ta. Ayaw na itong paghimo, ang 18, kay overloading na hiya. Yan. Mo pa ito klaruhon, mga kasangkayan. Anyway, every now and then, itong mga operator, itong mga passenger vehicle, may naman ito meeting. Labi na ang mga passenger van, together with the director, kan Director Gualberto, no, DDLTFRB. Oh, mo pa ini maklaro. Kay par, anaton hini, kung baga igtutugot ang 18, oh, wala kita ito problema. Anaton hini, kay ang mga pasahero, ang ira apila, nalalangan kami, sir, ito ng biyahe. Kaya adik, nagpipinanakop, natitigdala pagod, pagpapara, danay pulis, danay tumeko, danay taga-LTO. Oo. Para di rin na po inimatabo, tigda ata, dito mismo ang terminal. Oo. Every year, nalukat man inihiram permit. Oo. Kanan era franchise to operate, han era linya. Sumati na nga daan. Oo. Nganhin kung kailangan ang multa nga 5,000, no, i-implement na ito, labi ng kanan LTO. Kaya di na kuno hatakloban ang nakaka-violate ka, citation ticket man lang po ito na amon, kanan local ordinance lang po ito ya, kanan city ordinance, ito nga 500 pesos. LTO nga, nin makadakop kay 5,000 po ito ya, ng mga makasupak kahit mga balaod trapiko. O, upod na ini, kanan overloading. Mo pa ito kay taga-HPG. Wari lang kita makapakiana kung piraan ginsukot. Oo, kung piraan violation. Basta gintikitan ang driver. Ngan ang driver, ang iya, ang sumat, wari lang kung niya madara. O baga imposible ada na mamasahiros ka, wari ni mo dadaan imo documents, partihan franchise to operate. O talaga may da iba, diringatanan ha, may da iba nga namamasada, hatakloban, nga waray linya. Oo, waray franchise to operate. Kung baga tigo-tigo la, machambahan nga ni kita, dakoplaanay. O diri maupay mga kasangkayan. Kaya ano, it makaluluhit it mga pasahero. Kaing kaso, buyag simba ko may disgrasya matabo, ano la, baratunon man ito. So paano makakabaton ang management han tag-iyahan operator han van kun kulurum. Kinagawa sa to kulurum. Kaya wala ya franchise to operate. Oo. Bahay no, for example, may da anhadi parisan hadi may natabo nga ito mga pasahero. Obligado man ito ang tag-iyahan van nga saguton at ito mga pasahero nga nahibang. O pagpada pa hospital, an makuri pa ito kung may naawatin kinabuhi, kay pati ito pagpalubong, gisasagot ito. So yan, paano ito makakasagot kay nagawas at ito nga passenger van nga gindakop didahan last week, Friday ba at the Thursday? Wari man niya franchise to operate. O di ba? So, an aton hinipunto, kay nasulod man po kamo nga dihatakloban, kami, didiha city government, nakakaintindi po kami ito, nagpapakabuhila po kamo. O siyempre para pamilya, labi na mga driver, nga igu-igu lang nakakaboundary. An aton hito, mag-ano man kita kay may balaod man, mga kasangkayan o mga manong driver. Sundun ta po. Anyway, kung diri po kamo ko, na ilan ka mo pag-drive. Oo. Amo man la ito ya. Oo. Ayaw naton igpirit kung pagkita naton waray kita, maipapakita nga franchise to operate or expired na itong driver's license, ay wala na kita pagpirit pag-drive. O, amo man lang ito hiya. Kaya kaysa naman hin magtitigo-tigo la kita. Kaya pagka-following day ko no, sir, waray na raw magi dito at ubangan ng SM. Ini ko no nga ibang passenger van, di naliwat ko no umagi, ha may Salazar. naliko tigadto didto hamay. Tigadto hamay Gomez. O may likuan kasi ito dito, Gomez, tigadto na merkado. O mamayla ito. But sigo, nagpapasumat-sumat lahira. Nga ay kita pag-agi dito may SM, kaya may nadakop palang kausat ha. Didi kita agi. O. Baga diri ada ini maupay mga kasangkayan nga ginwawara-wara nato ni naton mga officer. Anyway, sumulod naman nga ni kamuhito nga pakabuhi. Oo. Kumplito ha ta. I'm not referring han kanan doctors, grantors nga invanvan sa diri. Diri ito hiramo. Kaya ito hira mga follower talaga ito hira. Na sunod talaga ito hirahin kuan proseso. I am referring han pira nga mga passenger van nga nag-ooperate din ha downtown. Oo, nga nanririntalan ibahin eh, terminal. Sumulod naman po kamo hito nga negosyo. Kumplituhan nala po niyo. Diri kay tago-tago, nagtitanago-tago kamo hito ng mga apprehending officer like HPG, LTO. Ayaw, kay the moment nga namasahero kamo, baratunon

gagahin student permit or subproof or professional nga driver's license, dapat kita sumunod ha mga balaod trapiko. Ngan usay ni din he ang pag-overloading. Oo. Importante po ito hiya mga kasangkayan. So please, kami di diya city government, nahangyo kami. Ngadto han mga nagre-rentalahin bodega, didaluyo itong SM. Alayon po, damo po kamo, kay kutob ito nga doon dito ha may Ticlaudio. Ngan an ibahin ni Adia Gomez, nganin Zamora, may danga ni Ada Justice Gihap. Kamo po nga mga passenger van nga nagre-renta, no? Hin mga temporary terminal. Oo. Dibali inin ka ng van-vans, grantors, nganhin doctors, kay mga permanente ini nga terminal ni Ira, kay naiha na po ito, Ira. So, wari kita ito question na Ira. An aton, an mga, labi na mga bag-o nga nagkasulod, nga mga bag-o lang ang mga namamasada nga passenger van. Gintugutan na nga nangani po ka muna mun. Diba, noon na, diringani ka mo ito nakakasulod, dapat ani ba ito nga tula terminal, Abukay. Supposed to be, makakasulod lang tayo nga diha downtown at ito ini nga may mga legislative franchise and grantors, doctors, van-vans, kay hira talaga na, naihan na ito hira. Oo, may dat nila legislative franchise, ring ko pa. So, okay lang hira, makasulod nga di downtown. Yan na, pati an iba nga mga passenger van, di ba, gintugutan, naghihap ka muna, munwari kami mag-stricto. Kay para, niyong mga pasahero, diri mag-two rides, diretso ba nga di downtown. Pero ayaw gadluwat niyo pag-abo sa right city government. Okay, nagawas sini, di pangani ka mo ang ibaha iyo, dirigid nga tanan ha, kung ang ibaha iyo, nagsusunod man lang proseso, pero may da usaha iyo, siring pa kamatis kasi, may da nga ni bulok nga kamatis, di mo nga nito isiparate, matatapunan ang iba. Nagawas sini, may dala usa di daduha nga nagsasayop, kay waray nira franchise to operate, nadada, may lugudan iba nga may mga franchise to operate, may mga linya, may mga ruta, di ba? Ala yun po, isecure anay niyo, sano ka mo mamasada? Diri kay, uy, ato dito ang HPG, ang LTO, hamay giniinayad nga Macdo, ato bangit SM, didi kita agi sa Lazar. O, danay, libot kita nga dito hamay kuan, apitong, ayaw kita pag-agi dito ha, gani ba, dito na agi hamay Salvation, shortcut paggawa sa ato Santa Fe, ayaw kita ato ang LTO, didi kita, kay damo kasi tira ginaagian. So, nagwawara-wara, hira, ayaw po kita pagsuga dito. Nga na naton liwata LTFRB kan Director Gualberto, sir, ikaw po't mas nakakabaruhin ni Jerome, kay kulang kami manpower, ini na amo na naton apil ha central office, no? Kaya no nga yan itong LTO, guti ay let ira mga law enforcer. Kaya no itong LTFRB, kitong LTFRB may kapasgap ito manakop. Kaya no nga guti ay let ira law enforcer. Hira ini dapat, andamo. Oo, wari lang kita makakalugar ano, ining Congress lugod nga ning Senate, asahin nin ibang nga mga kuan itong paghinangadayan, diri lugod mga sugad hini, kaya naihan na ini, pagpasakitan balaod, oo, Congress, Senate, dugag nita, itong law enforcer, itong LTO, kaya pipirahe malit nga nagpipinanakop, ambot nga nikon magnapulo ito 12, habugos pa nga region 8, oo, ambot ka na Attorney Lidwino Macariola, no, sir, LTO, nagdugang na ba kita, sir, hin mga kuan, law enforcer? Kaya ang reason ni Hanuna, diri kami nakakapanakop, good, nag-i-schedule, kaya no, kaya kulang hiran empleyado, nga ato ha, na-field, ini nga mga law enforcer. Dapat dugangan, kaya para damon madakop, di ba? Ngan same gihapon ni DLTFRB, diri kay weather-weather lang pananakop, mo pa, dugangan, good. Himuan him plantilla position, i-request naton additional fund. Kaya no, duro damon madadakop, duro damon pundo nga makukuha. Oo, hitong gobyerno, tikang hini nga mga naka-violate, di ba? Kaya kung waray nananakop, ano man paka multa ito, kaya waray man may nananakop. Usay ni, mo pa'y jirong kay ginhingadayan mo, ikaw kulang baga umilibin ni pag, kay tinuod liwat. Oo, pirahil itong law enforcer natin na LTO, pirahil itong law enforcer natin di LTFRB. Di ba alinin ka ng HPG, kay damo inira. Okay, mga kapulisan ito, na-assign lang na HPG, mga pulisman ito hira. It na-assign din to LT, o di mit mga pulis. O ito na-assign din to LTFRB, di rin mit mga pulis. O itong HPG, ito mga pulis ito hira. O anytime, pwede ito hira magdugang di dahin kuan, pero may training gap ito hira. So amo ka lang na aton mga kasangkayan, nga anaton, mabantayan,
ini nga mga passenger van,

0: Kaya no dyan nga gin-mention mo ini, kaya na, sulod ini di dihata kloban. Ah, di po ini nakuhahin permit aton. Ah, nagkuhan na nga ni kita, mapagbigay na nga ni kita ini, kaya ginaalaw tayo ni Rakuto ba downtown area pagsusulod. Oo, an iba ini na agi di Burgos, an iba di magsaysay natong ipapaagi, an iba nga ni na agi na Justice Romualdez. Oo, kaya wari kita ini mag-strictohan mga passenger van, kaya na aton ini, nga ang mga commuters, makakadiretso nga diha downtown. Kaya para liwatan aton mga establishment di diha downtown, mapatronize lagi hapon. Oo, ang mga mamaralit, kuan. Kaya istriktuhan tangan ini, two rides, three rides daw ito hira. Pero ang mga bus, ito hira lugod. At ito hira Abukay Terminal, Robinson Marasbaras. Madala kita gin alaw, ipapakian na tapay na sanggunian kung kumuha naghihapin ng legislative franchise, kung upod inihan ira pwesto di downtown area. Kaya pagkasabot naton, ang usang bag-o nga terminal no, nga adihaluyo itong Astrodome, ini nga mga pula, o pula nga mga minibus. O, ang tag-iya hini, allegedly, usang nga owner hin passenger van nga na-operate di downtown. Di rin ko lang nag-mention ha kung ano. Amon pagkasabot ta. So, ipapakian na tapay ni di sanggunian kung upod ba ang kanan paglukat nirahan ira permitan passenger van di diha downtown, ini nga mga minibus nga nag-ooperate nira, di diha shed sagkahan. Oo, ada tabok itong shed. May da di da mahusay dako nga mga paradahanin mga minibus nga pula. Oo, ito hiya. Kasi kung naada, nahapid na, maupay na, dirito, basta nag-agila ha proseso, basta may permit lang mga kasangkayan, dirito dididan it city government. An importante la, kung may mga requirements, pag-submit kita. Amugadla po. Ngan tungod nga kinakablas na kita itong oras, hangaran, han lokal nga pamunuan, han takloban, ilarom, han liderato ni Mayor Alfred Romualdez, kutob sunod nga adlaw, dinilagi hapon hini nga programa, oras, han takloban.
1: Bang ng lakad ko
2: iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: opening soon.
1: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado nga tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya ang print options na kloban na mumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, at ubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 11:03.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. Up of the Hour News.
0: Mga ka-K5, ari na ang mga magpaso nga mga notisya, yan ang atak na. Kutob na layan nga alas 7 hiton gabi ang paghulata ang kabatunan ni Vice President Sara Duterte ang articles of impeachment nga igin salawad kontra haiya. Haigin pagawas ng advisory ang Senado, igin pahayag ni Senate Secretary Jose Luis Montales nga pwede igsumiter han Vice Presidente aniya kabatunan tikang alas 8 hiton aga kutob alas 7 hiton gabi, personal man o email. Komo pangandaman na posible nga personal nga pagsumiterhan dokumento, ginlimitaran ang Senado ang access sa pirang mga parte ng istruktura, agod malikyan ana pagkasaramok ng pagbugiot hiton media. Subihan advisory ang mga otorisado lang nga opisyal han impeachment court nga na miyembro han legal team ang pwede nga makasulod ha Office of the Senate Secretary ha ikaunom kaandana han building diin igsusumiter nga igpoproseso ang nasabi nga dokumento. Haluyo nga bahin igin pahimuwa ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga alegasyon nga may kalabutan ha impeachment trial ang igin duduso nga pag-amenda ra Senate rules hiunong han remote participation han mga senador. Ginsiguro naman han legal team ni Duterte nga magsusumiter hira ha igin talaan nga deadline ha pagbaton han impeachment complaint. Samtang halain pa nga mga balita, padayon nga ginbabantayan han mga health authorities sa Brazil ang duha nga pasyente nga ginsuspetsaran nga may Ebola infection tikang haduha nga syudad nga ang posible nga pagkalat han virus hayba pa nga mga nasod. Usa nga 37 anyos nga lalaki tikang ha Democratic Republic of the Congo ang nakitaan hin sintomas hin virus nga dayon igin pailarom ha isolation como suspected case han Ebola. Pero haluyuhin ini nagnegatibo ini ha Ebola virus sa hasyahan nga testa. Pero padayon lagi hapon ini nga gin mo monitor ha usang specialized infectious disease facility. Samtang usa naman nga lalaki ha Rio de Janeiro nga tikang ha Uganda ang igin pailarom gihapon ha mga safety protocol mahuman makaabat gihapon hin mga sintomas han virus. Subay ha mga opisyal nagpositibo ini ha malaria pero padayon lagi hapon nga gin mo monitor agod masiguro nga dire maapektaran ang Ebola virus ha ira lugar. Hapagkayanain padayon lagi hapon ang Ebola outbreak ha Democratic Republic of Congo. Diin sumaka na ha sobra mila ang gisususpecharan nga kaso ngan haros 250 na ang mga namatay tikang han igdeklarar ang outbreak hadton Mayo 15 sumalha African Centers for Disease Control and Prevention. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso nga mga balita durot ha iyo ang DTX Coffee Mix. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. Bantayan masunod nga programa, 11 Mbps, kaupod hika K5, Carol Medino. Samtang ako naman ninyo tagapagpasamuak ka K5, Jean Pilino. Parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan habugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: 라디오
1: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 11:12.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay, maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito na ato na taramdana. 11 Mbps, mga balita at public service na aton oras ka K5. Alas 11.15 na ang oras sa Durota Iwan DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hiton Lunes. Oy, siyahan nga adlaw hiton simana, ngan siyahan nga adlaw hiton bulan han Hunyo. Today is June 1, 2026. Saring ko nga ni kanina, baga duhan na la kabulan. I mean, kompleto itong bulan. Tulo kabulan, ma-beer months na liwat. Oo, ma-start na liwat ito na Christmas season or holiday season. Makakapal na mas ko naliwat kita kan ka K5 Robert. O balita, kumusta ka mo? Yan nga lang itong Lunes. At aton mga suki nga tigpamatihan, programa 11 Mbps. At aton mga suki nga daha merkado publiko asyo dalitong Tacloban. Nga sa gadman, din ito na terminal. Dito ha Tacloban City nga diha may new bus terminal. Maupay nga pagpamatiha iyo dida. And of course, pag-andam na kamo ito niyo paniuduhoy na K5, kaya di alas 11 pasado na liwat itong aga. Para baga temprano itong iyo paniudto. Bangin na papausa ka mo, ano, nasa rin ako last time, nga makakaupod na niyo, yan ang adlaw itong Lunes, hika K5 Kevin at Susana. Pero manggo na no, kay, syempre, ka K5 Kevin, at ikang pala nga duha, Agusan del Sur, para han special coverage on K5 News FM, han palarong pambansa 2026. So, kinahanglan anay po mahuway. O, medyo paas-paas nga ni gihapon ni ka K5 Kevin. And syempre ako lagi hapon ito na yung makakaupo niya ng hadlaw dito ng Lunes. Parahan program 11 Mbps ka K5 Carol Medino. And of course, sa K5, nakikitan kita, ipinagiton ato na official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. At yung mga na-message sa akon, nga mama, naruba man dayon ang mga radyo. Diri po ruba itong iyo radyo. Adi po haamon, itong may problema. Kanang technical problem, haamon transmitter, pero yan ang alaw, ano, kukuha natin itong chansa nga may balik ito na ato na radyo kaka-K5 Robert. Mga launa, o unta ay no, makabalik na kita noon niyan. Pag abang-abang la kita ito na ato na mga radyo. Abrihin na lang niyo nga dante yung mga radyo. Basta diri ito mga ruba. O adi la ito may problema ato na linya. Kaniuntaan ni kaka-K5, ni kaka-K5 Seruela Monteza. Uy, maupay nila inhiyang Bagyo, Bagyo Domeng. Yan ako nung adlaw, subay hiton weather forecast na posibleng makagawas na iniha Philippine Area of Responsibility. Kadiyo tato ng latest update at ikang ha PDRMO ka-K5 Seruel, standby.
1: Sulat panahon!
0: Ka-K5 Seruel, maupay nga aga, sir. Ngayon, kumusta itong magiging nakartabi itong atong panahon yan ang adlaw itong Lunes?
2: Maupay nga aga, madam. Ang sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Nandang mamatihan ilang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Lunes. Siya ang adlawhan Hunyo 2026. At natin minayo yung minahal nga provision Leyte. Padayon kita. Makakaabat na yanahin good weather lagi hapon, karoyag singon masirak na panahon lagi hapon, itaton maabat kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisiling nga local thunderstorm, gausang na doha kauras sa naman na buhin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asahin thunderstorm advisory ng kuna ni barangay, bungto or siyudad, maalakbatan hininga local thunderstorm, pwede ito magkaanan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkidlat, nga mananabula ito sa kubinusang na duha ka oras. Basal naman liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang Typhoon Domeng nga nagluya hiya, nga samtang nagpapadayon hiya pagkiwa pa norte kanluran, harani itong Okinawa, Japan. Kanina, ayan na nga mga alas 11, nasipatan ini ang sentro ni Typhoon Doming na nakatuwa 710 kilometros norte sinirangan itong Itbayat, Batanes. May dalagihap niya kakusgon ng hangin nga 120 kilometro per ora harani sentro. Ngayon pagsubas ko nga maabot, 150 kilometro per ora nga naglalakaton pa norte kanluran, 20 kilometro per ora. Sumalay itong pag-asa, matikang na ini hidoming pagkiwa pa norte-norte kanluran, tikad to ha southern Japan. Posible na ini gumawa sa par, yan na nga udto. Nga hidoming matikang paghinay, samtang tikad to ya Okinawa, Japan. Waray, Gail, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya. Trabit, salita na itong mga K-5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagin pagisda, talwas kumagtuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat laheran mo pa'y, para liwat hira makalikay, hinanong pa man ang mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga K-5 nga mabiyahi yan na ng adlaw pinagihad dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray Gail warning nga ginisan pag-asa liniato repeat gan habugos nga sinirangan han Visayas anaton real time nga temperatura da kita ha 27 sentigrado dinha Tacloban nga pwede pa mabutin 33 sentigrado naton init factor dinha Tacloban. Iyan ang mga oras sa ada kita 39 sentigrado. Anato ng adlaw, sinilit kanina alas 5.15, matutunod niyan nga kulok alas 6. Anato ng daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras ng 44 minutos.
0: Maong pa yan ng KFB Sir Ruel nga pambungad hiton June nga makagawas na inigad man Bagyo Doming din hiya Philippine Area of Responsibility. Kakulup ka KFB Sir Ruel, baga pinanhikalasan kami. I mean, I don't know kung ha mga kahigran ni gihapon nga bungto, amo iton ginabat kakulup. Didi ha Tacloban City, baga makusog an uran ngan makusog gihapon iton hangin.
3: Hello.
0: Ka KFB Sir Ruel?
2: Oo, di lang mo asay na pausa gihap pa, kinalasan pati gihap ng tapalo.
0: Oo. Makusog gihapon ang uran ng hangin, hapalo.
2: Oo. Oo, gramo gihapon kay may dangan dito mga tulda na nakabutang nahiabot ng tan may rotunda. Lagin na punan.
0: Baga, kahon na kung amo pala ina nagpapaabat na hi ka K5 Doming. Pero maupay na lang.
2: Dari kay local thunderstorm lang ito kakulog.
0: Okay.
2: Kaya doming di makita apektado. Ngan di rin na itong rusahan ng mga suka dito kay sering nag-declare na ng pag-asa nga habagat season na.
0: Okay.
2: Di dyan sa Bado. Pero di rin kita indirect effect itong habagat kaya di mo kita eastern side anto local thunderstorm lang ito.
0: Okay. Damang nga salamat ka KFB Saruel. Ito na imo weather update. Yan ang nga daw itong Lunes.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
1: Sulat panahon.
0: Alright, damo nga salamat kan ka K5 Saruel Montaza at ikang happy DRMO. So amo to ano ka K5 nga mga pinahikalasan kita kakulop kay tigdala nga nagbubunok nga makusog pago dito ng hangin. Nakahuna naton nga na paabat na hika K5 Doming. Pero kay siring paano itong pag-asa, warin kita direkta nga epekto. Ito na sabi nga bagyo. Manggunda, amo na initon pagsunod ito na habagata season. So, lauban na ito mga K5. Ito na atong ma-experiensyahan ng mga pag-uran or tigdae nga pag-uran na haton mga tagsa-tagsa ng mga lugar. Alright, ka K5, ano ba ito na ito mga pangunahon ng balita? Yan ang adlaw itong Lunes. O yan ang adlaw, ito na pagtikang Han Brigada Eskwela. Kumupangandaman ito ng pag-abri ito ng klase. Yan ang June 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Yan, makakaupod na ito ng K5. Ito na tagapagyakan Han Department of Education Regional Office 8 nga hi Mama Jasmine Calzita. Pabuton ato na topic noronian ano ito na Brigada Eskwela nga gaano na ba kaandama iton aton mga eskwelahan na hiton DepEd Region 8. para hito yung pag-abrihan na klase. I don't know, kung baga nadudugangan pa ba ito ng mga classrooms, ano, kay damo hinduro ito na kulang ng mga classroom. Diri la din hihaaton dapit, kundi actually habugos nga ni nga Pilipinas. Nga may nagihapon yan na ininisumpayan itong Department of Education ng itong DOLE. Diin itong mga tupad beneficiaries inigdedeploy ini ha mga eskwilahay na para makabulig hito na Brigada Eskwela. Maupay lugod ini ka K5 ano nga ay mga tupad beneficiaries magtatrabaho nga dito ng mga eskwelahan na para hito na Brigada Eskwela kay Manggord. Damo itong mga tupad beneficiaries ang diri nga ni pinanhikitan ka K5 nga nangaglilimpyo or nangagigiho, nangagawan na nabaga ginmumuro magic na lait iba. Ngayon, hinmay naghihapon din ka K5 ining incident dito ha Santa Fe, Leyte. Diin usang nga lalaki itong ginbuno halia ka live-in partner mahuman hini taplungon ito nasabi nga babayi. Porbida ano ka K5 bore good gin pipili ito na ang mga crime yan nga panahon na. Ngan may adagihapon din sumat ka K5 na kita paghirayo itong mga eskwilahan na sobra 1.3 million ang mga grade 11 student iton nakukurian pagbasa subay hiton EDCOM 2. Purbida ini ka K5 kadamo nga mga diri maara magbasa. Imagine grade 11 student hasulod hin 1.4 million nga mga grade 11 students. 1.3 million dinhi iton mga diri good nagpapakabasa. Yin ano daw lang inin pagpapasar ano mga K5. Alright mga K5, aton oras alas 11:20 shot ina. Aton pagbalik, aton makakaupo dito ang tagapagyakan ng Department of Education Regional Office 8, hi Ma'am Jasmine Calzita. Ano yung tanay? Shoutout anay hi Sir Matt Cyrus Modesto. Shoutout idol from Barangay Binong Tuan, Basay Samar. Nga ni Sir Edmond Tabirara is watching from Caloobian, Leyte. Babalikan tayo na ito ng programa 11 Mbps sa katalimon sa pipira ng mga pahinumdum.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa manusog na tayo.
4: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Gusto
7: gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones, ang sarap. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthen senior high school academic track. Sugadan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
7: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
11: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumsa!

0: Alright mga K5, nabalik kita itong aton ang programa 11 MBPS, sa mga balita at public service. Ang aton oras sa alas 11.35 na ang oras sa duro tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure and diabetes. Samtang inuhulat naton ka K5 itong linya ni Ma'am Jasmine Calzita, ito ng Department of Education Regional Office 8, may pag-isumpay ito na Brigada Eskwela, yun ang adlaw. Kadiunta Anaya, may na nga rin nag-comment. Hi Ma'am Marilyn Lausin, good morning Miss Carol. Waray ko naman kamo mababati iha radyo. Tingang padidahan paglakat ni Sir Kevin, ngatuhan palarong pambansa. Sira na ada ito na ako na radyo. Ma'am Marilyn, waray poro ba itong imo radyo? Adi nga di haamon itong may problema. Yan na ano gintatalinguhan nato nga maayan itong transmitter nga may balik itong ato na linya at kahanginan na DDH K5 News FM 103.1. At para liwat, makapamati na liwat kamuha radyo. Kay as of the moment, maray pa kita ha kahanginan. Nga diha radyo ka K5, diri pa abilable ano, ito na itong frequency. 103.1 K5 News FM Tacloban. For the meantime, adilagi hapon kita, ito na itong official Facebook page, ha K5 News FM Tacloban Digital. So, hinaut-untang ano ron niyan, kaya di ginaayad na, noron niyan ano itong udto, hinaut-untang makabalik na kita ha radyo. Damo na itbaga pinanmimingaw, kaya at mga nadiri, lagi pagkitahan na mong ha Facebook, adi lahira ha radyo. O, mas bintaha ko no itong boses lang. Balita o ano. Inin mang good kay Duruda mo itong mga nanmamati ha radyo. Kay it radyo, pwede mo laig butang. O, pag on ni mo itong imo radyo, pwede mo laig bitbiton bisan hain ka diin nga parte ito na Pilipinas. Mga Pilipinas talaga. Manhain ka man na himumutang ka K5, pwede mo la daradaraw nitong radyo nga diri mo na kinahanglan yung internet connection. Unlike ano nga diha Facebook, atun ibang diri good maara mag-operate itong era Facebook or atun mga waray mga load. So diri hira intalo nakakapamati ito na radyo. So hinautuntang ano rin yan, kaya medyo maiha-iha nagihapon nga waray kita kababati-iha radyo. Salit daw mo na itong mga na-message nga bangin ko no ruba itong ira mga radyo. So trohon nato na diri ruba itong iyo mga radyo. May adala problema ito na mong transmitter ni DHK5 News FM Tacloban. Waray pa ba yung Mama Calzita? Waray pa? O si K5, unahong talugudan na itong report ni K5 Jaime Gravador. Para diri ilmalangan ito na aton oras kay medyo hala maghihapon ito na aton interview unta kan Ma'am Calzita. May pag-isumpay ito na Brigada Eskwela. Nang sagad man itong enrollment, aligihapon nga 3-term nga school year or school calendar para itong school year 2026 at 2027. Para at least maklaruhan liwat ito na aton mga K5. Ilabi na ito, may mga estudyante ha elementarya nga maiba na ito na school year, I mean school calendar. Itong era pagtikanghan klase, itong katapusan klase, itong era mga terms. So tulo na laka term, diri na 4 quarters. Bayan man ipausa ka mo ano, kay yan nga school year, i-implementar na ini nga 3-term school year. So, damo ito yung mga pagbabago. Pero itong mga subjects, amo lagi hapon, nagpapabili lagi hapon ka K5. Binotad halin niya. Ha, sige. Diretso kita, ito na ato ni Mangrawon ka K5. Nga diliot kita, ito yung, ay kita pakirayo, nga di lagi hapon kita itong Brigada Eskwela. Kay hapag kaya na ano, may sumpayan itong Department of Education. Hanggang sugad mana, ito na Department of Labor and Employment o kondole. Din ining mga tupad beneficiaries, maabot 240,000 ng mga tupad beneficiaries. Ito nagde-deploy ha mga eskwilahan para magtrabaho, para magbulig or bumulig ito na Brigada Eskwela. Mo pa ini actually ka K5 ba no? Kay sering ko pa man kanina, May adanga ni mga tupad beneficiaries nga gimumuro magic na la iton pag limpyo. O diri nga ni nagko-community service, diri nga ni nabulig iton panlimpyo, pero nakaka-payout. An ibaliwant, adil haligiron kung talos nagpupurutin basura, kulaong nagigiho or nagahawan. Pero para lang ay anhay na picture-picture, para lang ay na documentation. Mo pa ini iton makakabuligira actually nga dihiton mga eskwelahan. Kay actually kulang nga ni gihapon iton mga kamaestrahan in talon. Ngayon kulang, wari good as in may nabulig, labot lang iton mga kag-anak, nga iton mga estudyante, kay ginre-require man ini para iton brigada eskwela. Hanuna hay na high school pa ako, ay namun adto pag brigada, diri pa mapirma adton iba namon nga mga teachers hay na ang tawag ito clearance. Oh, may dinigin sisiri nga clearance iton high school nga dapat iton imutanan nga mga teachers mapirma nga dahiton clearance para makaproceed ka na ha next nga year level. So kung for example grade 5 kaya na, mapirma ito ng tanan nimo nga mga school teachers or subject teachers para makaproceed ka na ha grade 6. So before ka maka-enroll, dapat cleared na itong imo clearance. So abot kun may dapa ini kun uso pa ini niya ng mga clearance na mo na una ba ginlalan at lanat pa mga kamaestrahan. Ma-project ka na hin floor wax. Ma-project ka na hin lampugay. Maram ka mong lampugay. Ining tanom. At adat may puno nga nadikit hiya nga medyo mga nananaringsing itong dahon. Amo ito ng lampugay. O kaurugan ito nga makikita niyo mga display or mga tanom nga dahiton mga eskwelahan. So manggod kay maihainin hiya. Di rin namamatay actually. Mamatay man ining tanom. Kanan kaduro siguro hiton sira ka. Pero diri kasi ninhiya sensitibo nga tanoma. Diri pareho hiton ibang mga tanoma nga diri mula mabunyagan or masirak-sirakan la, mamamatay dayo nitong tanom. Ini nga lampugay, maihainin hiya nga tanom nga diri sensitibo. Di mo hiya kinahanglan nga ang pagbinantayan from time to time. I mean, pagbinunyagan na lapirmi or gawas para pasirakan, kay pwede niya gawas. Pwede indoor, pwede outdoor nga tanoma. Hinuta di haton linya. Hihay may gravador. Si Kak5 kadiuntaan ay iton report ni Kak5 hay may gravador. Ining dusing single motorcycle vehicles nga gindunara ha Tacloban City Police Office han Filipino-Chinese Chamber. Kak5 Jaime, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kak5 Jaime, K5 mo.
2: Kak5 Carol, official na aging turnover itong dusing a single motorcycle mobility vehicles tikang Han Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated o kung TFCCCI para ito na Tacloban City Police Office o kung TCPO din personal ining aging karawat ni Tacloban City Police Office Director Police Colonel Noelito Itigan. Sumalakan Mr. Johnny Go, ang presidente naman ito na Tacloban na Filipino-Chinese Chamber, ha, panuyo nga makabulig ang mobilisasyon nga na mas maparigo nitong pagbabantay ang kapulisan, mahasurok itong mga kada komunidad, amin na itong gintutuhan, ito na organisasyon nga makakabulig ra pinaagi nga mga single motorcycle nga mas maigin paspas nga accessible itong prosensya ito na kapulisan. Samtang, ha, speech liwat nga gin buliwan ni Colonel Hitigan, ano, gintamakan niya itong doon na nakadugangan nga mobility vehicle in simbolo. Iton mas gimpapakurukusog nga pagtapod nga suportang ito na katauhan nga diya kapulisan. Diin sumala naman ka na Mr. Jim or Jimmy Yaukase na nga member gihapon ito na Filipino Chinese Chamber in andosing a single mobility vehicles in gimponduan in maabot 1.5 million pesos sa mahito na nasabing organisasyon nga diin na dahan ma-turnover or yan na nga na-turnover na iniha TCPO and as unsightly what itong pag-maintainar in magiging call na hiton TCPO diin sumalayton era sa rabot is pagkukuha ni hiton maintenance and other operating expenses o kon MOOE ka K5 ba Carola. So may adag yung tatawag na Tiger Patrol which is ini nga Tiger Patrol in ginko komponer hiton na 12 nga mga miyembro unom nga ni is mga kapulisan itong Tacloban City Police Office samtang itong unom liwat nga ni is under hito na Tacloban City Mobile Force Company. Nga amo itong magdadrive or magagamit-gamit ini nga 12 nga motorsiklo nga igin panhatag nga nakarawat kanina ito na TCPO. Amo ito, K5 Carol, ito no sa nga atong gintambungan. Samtang, sa no kita baga umuli nga dito atong istasyon ano, in yan ang alas 11 liwat, nagkamayada itong Tacloban City government in heroes welcome mapasyo nga pagkarawat para ito na pag-abot hanaton mga delegado nga mga student athlete ilarom ito na Department of Education Tacloban City Division mga yan nga alas 11 umabot sa kaira iton Eagle Star nga bus tikang Agusan del Sur para iton kauhumanla nga palarong pambansa 2026 nga piramanggo dito makasaysayan ano nga na history breaker iton pera nga mga naging atleta pagkaya na kay though iton iba dire man naging gold medal pero naging history breaker herak tungod kay han inisilin sa rin ka K5 Carol bata nga edad as early as 11 years old may dana nakakuha ito na bronze medal nga for so long time itong sunod itong Tacloban waray inisugad nga record samtang itong usa nga grade 6 student nga tikang ILS ano itong Leyton Normal University is nakagangkon induha nga silver medal nga usa nga bronze medal para itong duro nilain nga nga kategorya ito na swimming o nga aton nga ni na kuhaan ito na exclusive nga interview kanina yan ipopost nato na Facebook page nga ito na history holder gihapon nga for the first time in the history ito na student athlete itong sure itong Tacloban nakabot itong silver medal itong overall championship itong basketball girls tikang itong mga estudyante itong ACLC Tacloban. So dako ini ka K5 Carol nga in edge ano nga waray ini ka kukuha han sudah ditong Tacloban han naglabay nga mga tuiga samtang kaparte hito na pag welcome ito naton mga delegado or mga atleta nagtambong ini ABC President Raymond Balagapo konsehal Dandy Grafil konsehal Christopher Esperas kanay konsehal in Granados sa Brian Granados sa kaupod of course iton hi Sir Octaviano iton sports director iton Tacloban City diin has sa statement ni Brian ni Consial Granados iya igin hubad nga may ada na ordinansa para iton mga national competition nga igahatag nga mga insentibo para iton mga namagdaog so in fact, 15,000 para itong gold medals, 13,000 para itong silver medalists, nga itong 10,000 para itong mga bronze medalista. So as of this time, wala man kita gold medalist, ano? So silvers and bronze, itong makakarawat. Lapit nga ni K5 Carol, itong mga coaches, dirilaan mga atleta.
0: Inihiyang nga cash incentive ka K5 Jaime, tikang inihan national government. How about itong city government of Tacloban? Na may napaghihapon naging paabot nga incentive para han aton mga nakakuha hin medalya durante han palarong pambansa 2026?
2: Actually, klarohon natin nga K5 Carol, ano, ini nga aton na-mention nga mga incentive is tikang na ha city government.
0: Okay.
2: Nato na mention nga national is a national nga mga competition. So, kat
0: okay.
2: Palarong pambansa, mga national press conference. Daan ng ordinansa nga kung may ada national competition, may ada specific nga incentive nga raginahatag.
0: Okay.
2: Simulta regional nga international. So, for national, ano, amo ini iton iya mga incentive nga natikang 15,013 nga 10,000 pesos. Tikang, hiton ruwang, hiton na city government.
0: Mm-hmm. Maupay ano kay may edan na hinin mga sugad nga suporta nga itong ato mga kabataan nga atleta kay hanuna baga hanibang ani han uniform ano pa nag-iiba-iba ito nira mga uniform unlike yan na nga may edan na suporta itong ato mga local government nga sugad nala itong nira uniform may dahira papreho nga sapatos. I don't know lahan yan wala ko kapansin ko na papreho ba gihapon na nira sapatos nga dahan pag parade kaki Feb Jaime.
2: Yes, oo, eksakto, okay, five Carol, ano, and tika nga jersey, ang jacket, pati sapatos, dinan grand opening, din nagpare dito naton mga delegado in provided hito na city government, nga pera nga mga mahensya ito, sports commissions, nga nakita naton ito na progress, ano, hito ang pagsuporta, hito naton mga student athletes, nga sing panima, hanuna, diri, sugad ka uso, or dire na realize. So wapag ka na ina provided in hira, in fact sulot nga ni ito naton mga atleta ang naging provide na ira nga mga suloton han first day or grand opening ganyan na nga nanguli na ira kay Five Carol. At the same time may ada nira specific gapon nga mga jersey nga gagamiton during the game proper. Pag-aamo ito na naton ay baruan nga game provide ito ng city an opening and game proper ng mga suruloton.
0: Maupay yun ito ka Kife ba? May ano kung baga mas pakurukos gun pa or pahuruhugtun pa itong suporta nga dito na ito mga kabataan nga atleta kay bagayan na natatagan nahin importansya or prioridad aton ato mga atleta kay nakakag-compete naman ha mga national competition or an iba pa nga ni ha international competition kay sering kupahan una diri good talaga natatagan hin prioridad or importansya aton aton sports. Maupay yan na kay pinaagihin nga ginhatag nga dungog nga dito na ato na syudad nga sugad man habugos nga probinsya hiton Leyte in at least naman la makakuha kita in suporta sugad man ha provincial government of Leyte gihapon ano kay may dainin mga incentive nga ginahatag labot la hiton mga syudad or Burubungto.
2: Eksakto ka kay Five Carol ano. In fact dire na lang naton ano iga play anaton interview kan Sir Bulpa pero kapartado ito niya naging explanation nga yan ako no on the side itong DepEd nakikita nila talaga kuno ito na city government in terms ito na pagsuporta sa ito niya naging mensahe para ito mga student athlete nga bisan pa man yan mabalik eskwela bisan ka umang pala ito ang palarong pambansa in magpabili nga magpractice sa mga training kay ito mga paisan-isan para ito na pagpaugnat itong kusog and mag-aabot-abot lang ito na. Kaya dito naman kung nasugad ka problema itong suporta,

0: larong pambansa.
1: Amo na good kay K5 Carol salit pa man. Although baga na mention gigap ini kay niya ni Consul Brian Granados, pero sing pa itong politika tagtulo la ito ka tuig. So kumbaga magpatapo diya yan nga tuig, di kita maaram after 3 years kun amo lagi hapon. It patapon sugad hini nga suporta nga gimboliwan para itong mga atleta. Pero amo ito naging patapo ano, on behalf ito na city government, taya ka ni Consul Brian Granados nga tatalingo haon nira kung ano pa kung itong pwede himuon nga resolusyon or ordinansa pag-ugop para itong student-athlete, labi na yan nga nakikita nira itong kabaguhan nga na kaupayan nga nakanahatag or naiuli nga dungog kinin mga atleta nga dihiton era lugar. Sugod nila nga nasunod itong Tacloban.
0: Alright, Kakifi Bhaime, mga salamat itong imo report. Go ahead.
1: Alright, Jackie 5 Carol, tika nga nagawas, kaya po nato na kadalanan, Jackie 5 Ronnie Tambala. Ako naman, Jackie 5 Army Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, as sila ng Tacloban nga nabugo sa Sanarangal, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat, Jackie 5 Army Gavador, aparahan imo report. Ay natin oras sa K5 alas sa 11:55 na Norniyan ano. Wow, natin itong linya ni Mama Jasmina Calzita ito na Depth at Regional Office 8. Hato na pagbalik ito na 11 Mbps. For now, ka-K5, standby lang kamo kay masunod na ito na ito na ITC Network News. Yung makakaupo ni ka-K5 Clarissa Berha. Babalikan ito na ito na programa 11 Mbps. Kataliwal itong pipira ng mga pahinumdom.
2: So viral na nagdudulot ng pabalik nating programa ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
3: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng iyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
2: Naku, delikado, Doc Far, ano?
3: Yes.
2: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
3: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
2: Okay.
3: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
2: Wow.
3: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
2: D3 Bio Health News. Manopolo, kanito mag-anak, nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
3: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
2: So, ang napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
3: Yes,
2: so,
3: sir,
2: basta
3: Ted,
2: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
3: Na kailang-kailangan natin katawan.
2: Okay.
3: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhan pagbasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.

0: May itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
1: Bah!
0: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpitensya ng mga ikulay sa mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
0: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral
1: mm-hmm.
0: na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc
1: mm-hmm.
0: ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
1: Mm-hmm.
0: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
0: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines,
4: sumasayo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News,
4: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
4: F1.
3: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider pataya isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaking may record sa droga patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. 4 arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
4: Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel na nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
1: Arestado ang isang babae matapos magtangkang iposlit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa investigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisa nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publiko. At kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: ITC Network News.
5: ITC Network News.
3: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balitang hatid sa Ateneca K5 Sunshine Lacson.
8: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsyang PV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo ng malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
9: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulis. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: ITC Network News.
5: ITC Network News.
3: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuha na ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4:50 sa isa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams ng hinina lang Cebu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa custody na ng San Remigio MPS ang high-value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Gayun din, lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa Ateneca K5, Justin Kiss.
11: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
12: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa himpilan ng kampiyon. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa Ateneca K5 Roldan Villarreal.
13: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspek matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito anya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila mga na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Gayun din, cell phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
15: Arestado ang isang 36-anyos na cell phone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan sa illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016 sa inilabas na arbitral ruling sa Dahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China. At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalampataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandang alas 12 ng tanghali kahapon sa Namcan Township. Ayon sa isang first responder sa Namcan District sa Shan State, umabot sa 46 ang nasawi kabilang mga bata habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabi 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang na mga biktima ang inilalabas ng grupo habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
7: Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Taren Salomeo Henson, ka-K5 Reynard Barcelona Pustok at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: opening soon.
1: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
2: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
3: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: I Dare Go.
5: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng I Care Gold at I Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi I Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, I Care talaga.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong. Amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
11: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
10: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
11: akong gi-double dose o nakapsul sa buntag,
10: sa gabi,
11: wala pa'y bulan,
10: wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
11: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na usab si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
13: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataas sa ayo no.
13: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
12: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
13: Mauraon ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
12: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
13: wala
12: no?
13: Kondisyon, wala kay gana.
12: Irritable.
13: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moay makadaot sa atong mga tango.
12: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
13: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobra nga tambok.
12: Oh.
13: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon og kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
12: Hosto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
12: Dili pag-abusuhon.
6: DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
18: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! Mike Pumso!

0: Alright mga K-5, nabalik at ito na ato ng programa 11 Mbps, sa mga balita at public service. At ato ng oras sa alas 12.32 na ang oras sa Durota Iyuhan, Mighty Sea. The Alkaline Vitamin C naghahatagin saktong akusogan proteksyon pag Mighty Sea naka K-5, adlaw-adlaw. Antes kita lumagos, ito na aton kadugangan pa ngayong mga rawon. Yan ang adlaw itong Lunes. Kadintaan na ito na aton comment section. B. Chris Moto Vlog, pa shout out idol nga diha Burgos ko, salamat hanpagbasa. And of course, shout out gihapon na Hakon Family Hadegami Leyte nga pirmi nagkikita itin ato na programa. Samtang inuhulat naton ka K5, iton linya ni Mama Jasmine Calzita. O, gin-message ko na hiya ka K5 Robert, nahulat na lahat to itong tawag. At nagpagyakan itong Department of Education Regional Office 8. Ipag-isumpay ito na pagtikang yan ang adlawahan na Brigada Eskwela. Kadiuntaan ay ka K5, ining ahimang rawon, kaya actually dako ining ahimang rawon, ining sobra 1 million or 1.3 million ng mga grade 11 students. Ito na diri nagpapakabasa or nakukurian pagbasa, subay ini ka K5 hiton EDCOM 2. Iton second Congressional Commission on Education. Grabe ano kadamo ka K5. Sakob hin 1.4 million nga mga grade 11 students, 1.3 din hi iton diri nagpapakabasa or pinankukurian pagbasa. Craig Sidngon, 0.1 la ito na nakakabasa-basa. Damo nga ni actually iton mga nagkakagawas ng mga komento ito na ito mga ka-K5. Kung ano ba itong hinungdan, ano itong rason, kay anong grade 11 naman ta, unta nga ni kunwara ini nga K-12 program, college student na ini nga mga estudyante. Paano daw la, ano, nga nakapasar ini, actually elementary pala nga, ni makuri pag pinapasara, na hanunahan na, elementary days are doon. Huwag makuri pag pinapasara na ilabi na kundiri ka nakakabasa. How much more ka K-5? Kung baga high school ka na? Ano, high school nga ni ako. Baga damo ay na-award pag susulod. Ilabi na andiri mga nagpapakabasa. Imagine ka ano, nag-agi ka nahin 6 years sa elementary. May dako kung nag-daycare, ang mga daycare pa, kung nag-daycare, daycare, ngan kinder one, nag-agi ka pahin, pira pa ka tuig, antes ka makatungtong hito ng high school, dapat, supposedly, nagpapakabasa na. Diri lang nga nagpapakabasa, diri lang basta-basta nga pagbasa, kundi dapat, nakakaintindi na hito ng mga ginbabasa. Subay hito na sa coin Congressional Commission on Education ano or con EDCOM 2. Pinangungurian iton mga estudyante ha grade 11. May mga problema ha reading comprehension. O Craig Sidngon, ginkukurian na nga ni pagbasa, diri pa nagpapakaintindi iton mga ginbabasa. Imagine, kahan elementary nga ni kita, di ba may dainin an reading comprehension? At nga ginbabaog ka pa nga ni Hans Tikhan, imo maestra, kumbaga diri ka nakakabasa hintadong. Yan ang manggod, ano baga, itong mga estudyante, diri kasagaran, diri man nga tanan, kasagaran, diri na pwede pa nawayon. Kay aadin at Facebook. Pwede na i-post iton mga teacher. Waray na karapatan niya na magdisiplina iton mga teacher. Kay pwede na kasuhan. Waray pa nga niya tumaka-experience noon ginbabatakin eraser. Waray pa nga ni maka-experience ang ginbabaog kahan stick. O di rin na uso yan na ito na eraser nga nito ng stick. Kahit gamit na yan na ito mga teacher or laptop. Wow, laptop. Oo, baga, nagtitika high-tech naman ganito ng aton panahon. Ngani, ato nga nin, iba, di rin na yan na blackboard. O, ang blackboard nga ang color green. Blackboard na color green. O, ang iba, nagpaka-monitor na. May ada na mga TV. Di rin na nagamitin blackboard. Salit atun iba, at labi na't mga estudyante, ano, nagkakahubyaon na pagsurata. Actually, damo ito nga mga instances yan nga panahon na, no, nga ang mga estudyante, di rin na nangangagsurat, ginpipicturan nala itong ira mga discussions. It iba nga ni, nasiring nala nga, exasend ko nala nga to itong aton group chat. Dito nala niyo basaha itong aton mga aburhaton, itong mga text booklets. O baga, kulang nahin interaction itong mga estudyante ganitong aton mga magturot do. Salit yan na ano, baga, ginpahurhugot itong training nga dihiton mga kamaistrahan para hiton pag-abrihan na school year 2026 sa 2027 para liwat mabuligan in talo na aton mga estudyante nga nagkukuri pagbasa or may problema reading comprehension. Imagine kat 1.3 million nga mga grade 11 students. Waray naman labaga, okay launta siguro. Kung out of 1.4 million, 1.3 ang nakakabasa. At least 0.1 la ang di rin nakakabasa. Pero kay kabaliktaran, out of 1.4 million nga mga grade 11 students, 1.3 million itong diri nagpapakabasa. Inindi ni nga ihap, 12% lah itong mga estudyante ha grade 11, itong ginkukonsidirara nga independent learning or adtong mga mag-aram goda magbasa. Sige ka, KFB, na aton oras. Speaking of, agbalik itong klase. Yan aton oras, alas 12:40 na. Kadintian na itong linya ni Mama Jasmina Calzita. Actually, busy inin ni Ma'am Calzita yan na. Baging kuhala naton ton higayon ano, nga ma-interview naton yan ahiya na pagtikang hito na Brigada Eskwela. Ma'am Jas, good morning and welcome to the program.
1: Yes, good morning po. Ay, good afternoon.
0: Ay, good afternoon.
1: Sorry, lunchtime na pala.
0: Ako liwat, ma'am. Nalipat-liwat ako. And good morning. Oh, good afternoon,
1: pasensya
0: ma'am.
1: Pasensya na. Ipakita itong, ano, itong ongoing program itong Regional Brigada Eskwela kick-off. Nga na. Mm-hmm. Tama to, Miss Carol, nga yan na ang start na itong Brigada Eskwela. And maraman kita nga ito na ano, nga yearly ni natin naging bubuhat before itong opening of classes. So, we'll be doing the Brigada Squad a whole week ka ng Brigada Eskwela, and then pagkabutit next week, June 8, we'll be opening our officially our classes for school year 2026-2027.
0: Tanan ba, ma'am, nga mga eskwelahan, hailarong itong Department of Education, dudrungan niya na itong pagtikanghan Brigada Eskwela?
1: Yes po. Nga tanan ini nationwide in hiya nga aton pagtikang itong kanan Brigada Eskwela. And aton mga division offices, they also have their own regional division kick-off. Mm-hmm. Well, ikita naman, induhat nato ng aton Regional Brigada Eskwela kick-off in Tinambakan, Calpayog City. Mm-hmm. And apag kaya na ongoing itong program, ano, medyo maaringasat akong background kay padayon nito na ato na programa didingan. After nini, magkakamayala kita in visit eskwela wherein natin mga division offices, we will be visiting mga schools, ano, nga kakatuan natin, magdilipyo kita dito before kita manuligyapan natin mga respective mga opisina. At padangan na tigang niya na utom itong Friday, we'll be doing the Brigada Eskwela ngayon gihapon na padayon itong pagpa-enroll ito natin mga kabataan gihapon.
0: During itong Brigada Eskwela, Mama Jansa, ano itong mga usually nga ginbubuhat itong mga kag-anakan kabataan? Labot lah itong panlimpyo nga na pangiho itong mga eskwelahan?
1: Usually, amo man ko dito na atong itong ipuwat ita kaganakan o pag tiyang itong school clearing operations ito niya, panmintar, pangayad itong mga lingkuran, itong mga atok, itong mga classrooms, mga tables, atong mga facilities na pwede natin ma-repair. Amo good dan, mga imbubuhatan natin na mga stakeholders. Ano. And iba naman, aniragin bubuhat is nagdo-donate hirahan mga pwede magamit itong mga schools.
0: Mm-hmm. May ada ako na basa, Ma'am Jess, nga may nasumpayan itong Department of Education ngan sugad man itong dole din ang mga tupad beneficiaries igde-deploy ini ha mga eskwelahan na para itong brigada. Lakit ba din ni Ma'am itong Region 8?
1: Yes po. For Region 8, we have more than 10,000 ng mga tupad beneficiaries na gin-deployhan kanan Ana dole ang assign ngaton iba-iba nga mga eskwelahan gihapon sa Region 8.
0: Mm-hmm. Kadungan gihapon ni Ma'am iton enrollment iton brigada.
1: Yes po, while ongoing ito naton brigada eskwela, ongoing gihapon iton aton enrollment kaya naton inexpect ano pagabot iton na opening of classes diha iton June 8. Regular classes na iton hiya. That will be the opening block para iton aton pagtikang itong first term, itong aton kanang school calendar po.
0: Kutubsan o man, ma'am, itong aton enrollment. Kay we all know nga kasagaran itong mga estudyante or mga kag-anak, kaada naging papa-enroll itong kabataan kung nagtitinikang na itong klase.
1: Tuod dito, Miss Carol, ano, amo ito, baga, usual nga na-obserbaran natin, ano, mayada kita mga kabataan or kag-anak na nagpapa-enroll, nagtitikang na itong klase. But of course, adi naman ito na ito na bukasiya permanente nga as much as possible, as early as possible, magpa-enroll na para pag-abot ito ng opening of classes at tunagod ang mga respective classrooms ng mga kabataan. But natatabo ito niya na ano, padayon ito nira pagpapa-enroll bisa nag-abot na itong klase. Ngayon, nagkuhulat na lang kita pag sumiring na itong central office nga i-close na itong system. For as long as diri pa-close actually itong system, nakarawat lagi hapon ito na mga enrollees. But again, mas ma-appreciate ito namon ha Department of Education kung makakapag-enroll nila on time.
0: Mm-hmm. Diri ba apektado, ma'am, itong enrollment ha, na ang pag-implementar ito na 3-term school year?
1: We don't see it as something na makaka-affect itong atong enrollment. Kaya pagtikang ano, asamang kihapon na natong schedule.
0: Okay.
1: Asamang kihapon na natong sinusunod. Only nga in-subdivide natong ang atong school calendar. Kung before or upatiya ka-quarters, yan na, ada na lahing 3 terms ang atong school calendar. Same kihapon na proseso. Ang kaibahan natin yan na is may adahiya sinisiring ang opening block and first 4 to 5 days will be devoted to assessments. Ganda na nga assessments pagbubuhato dito na first opening block. Mm-hmm. And then may nakita instructional block wherein focus good inihiya ha-instruction ito na itong mga kamaestraan, waray interruption of classes. And then we have 10 days nga end of term block wherein natanan nga mga interventions, natanan ng mga activities dito pagbubuhaton. Yan ang mas nakikita natin nga maupahiya in a sense na mas organisado ano, ang schedule na natin mga kabataan, mas makakatutok ka natin mga teachers, itong pagtutok talaga nila through itong hininga instructional block.
0: So for example, ma'am, ini nga mga good thing aktibidad itong mga eskwelahan, so ganito nutrition month, may ada ini
1: yes,
0: nga...
1: Yes, ada na hiya pagbubuhaton itong mga end of term block.
0: So diri hiya necessarily mean nga ma-insakto talaga itong date, ma'am?
1: Yes po, opo. Okay. Bali, at to talaga after itong opening block, inhanglan, focus na hi-teacher, itong pag-abot itong instructional block, more on na-teaching na talaga po niya.
0: How about, ma'am, kung may ada kita na experience ha, na kay diri manggod naton ano na nadidetermine or nadidetect kung may ada mga kalamidad nga natatabungan niya aton, ano itong magiging bubuhaton itong DepEd para mapadayon lagi hapon itong instructional block?
1: Yes, may dalagi hapon kita learning continuity na pagbubuhaton, alternative delivery mode lagi hapon during hininga times of emergencies. And part magiging hapon ito ang DepEd order naging palusad at pag-implement natin ang ato mga learning system policies po, reform policies.
0: Mm-hmm. Hayo pagbanabana, ma'am, dyan sa ini na posible ba nga makabot niyo yan na nga year year ito na number of enrollees o may daba ka mo gintatawag na target number of students para school year 2026-2027?
1: That remains to be seen, ano? Kay an aton enrollment han kanan last 2 years na ada kita 1.2 million and anaton pagka nakikita nga trend may ada decrease na ang number of enrollment and we're hoping ano ngayon na ma-retain lagi hapon nato ng number of enrollees. In fact, doble na itong effort na gibubuatin natin mga kamaestrahan na no, pagkanda kang barangay mapping to ensure na nga tanan ng mga kabataan nga supposedly school age children in napapa-enroll talaga ha mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. Pero kapag kaya na ma'am amo lagi hapon ano itong problema nato nitong mga eskwelahan nga nagkukulang lagi hapon kitang mga classrooms nga nakulang lagi hapon ini nga mga magturudok as of the moment.
1: At the moment ano diri wari pa man kita han aton actual number of enrollment
0: okay.
1: For the school year. Kikitaon pa natin ito natin monitoring itong June 8 kay magsusuloy gyap itong natin mga officials to check itong mga challenges gihapon nga may encounter natin. So usually mga perennial concerns man ko dinihiya Miss Carol nga lack of chairs, lack of classrooms, lack of teachers, but inihira na-address naman dayon itong aton na departamento.
0: Alright, ma'am, just diri ko na padugayon ano kay maaram ako nga busy kaya na nga adlaw ilamina kay may dakabo activity.
1: Pasensya na, yan ako lang ka pick up and call kay kanina medyo busy kita.
0: Yes, ma'am, that's okay po. Bangin may dakakadugangan pa nga karuig pahamtang nga aton mga nanmamati yan, ma'am, just.
1: Yes, gini-invite natin nga tanan natin mga stakeholders, parents, and natin mga partners and in education to join us in our Brigada Eskwela. This is going to be a week-long activity. Ngayon gihapon, ginabrihan tayo na officially at aton plan balik eskwela nga tanan nga mga schools naton nga tanan nga mga opisina naton ng school division offices nag-set up po kitahin mga booth na aton plan balik eskwela public assistance command center. If there will be concerns po, may mga pakiana, may mga issues kita nga gusto i-raise, please approach our public assistance coordinators or officers mga eskwelahan and gihapon ng mga division offices para matagan kitahin na mga kasayuran na nato mga pakiana. Andaman ato na mga hotlines naman po, nakapost ito hiya, haamon page yan, gihapon ang mga opisina na DepEd, DDH Division, yan ang mga schools and mga hotline numbers para mas madagmit ano, anira pag-reach out ha mga teachers and also ha mga DepEd officials po.
0: Alright, Ma'am Jasmine Calzita, thank you so much po ni mo oras na ginhatag-aamo na K5 News FM Tacloban.
1: Thank you so much.
0: Alright, mga K5, natin oras, alas 12:50, natin nakaupod. Si Ma'am Jasmine Calzita, tagapagyakan hito Department of Education Regional Office 8. So busy hira yun na ano kay Mangun Medihira Activity nga to Calbayog City. May pag-isumpay itong pagtikanghan Brigada Eskwela, pumapangandaman itong pag-abrihan klase yan nga June 8, 2026. So, amo ito no ka K5. So, week-long ito na Brigada Eskwela. Nga nasugod man pa dahil gihapon itong enrollment. Ito mga kabataan. Nga naunta ano di rin na, ibahon na natin itong ato na mindset. Itong mga kag-anak, itong mga estudyante nga ada na nagpapa-enroll, kumbaga alanganin na itong oras. Ada na nga titinikang natklase, ada pala pakag-enroll itong mga kabataan, ilabi na itong mga kag-anak ano. Aghaton naton, ito naton mga anak, na timprano magpa-enroll para di rin na malangan or di rin makalangan itong enrollment. Kaya syempre pag nagbubugiot na nga ni itong deadline na itong enrollment, ada na nagbubugiot itong mga nagpapa-enroll. So mas maupay ano, magturo timprano, may naman din mga schedule actually, kung saan o magpapa-enroll. So for example, by grade level, yan ang adlaw, I'm with you enrollment. Maupay ito na nasusunod mga K5, ito na schedule ni you enrollment. Para hapsay gihapon, ano. Kadi yung luot natin, ay kakablason na kita ito na aton oras. Diretso kita ka K5 ining stabbing incident nga ito ha barangay Katuogan na Santa Fe, Leyte. Kagabi ini pasado alas sa isa 45 itong gabi inihiyang suspect ng biktima mag live-in partner lang ay aninin. So So subah ito nato nakuha nga impormasyon ka K5. An anak kahini ni alias Ipil nga amo iton aton suspect. I mean amo iton suspect. Nagsumat ini nga iton iya nanay nga kuno gintaplong hiya han iya pinakaamay stepfather nga hi alias Badong. So nagpaugup ini nga bata nga iton iya nanay nga tungod manggo iton kangaral son ano nga kaino kuno gintaplong iton iya anak. Ginkumprunta iton suspect an iya ka live-in partner nga dito na baga nagkaadahiran diskusyon na nag-away ini nga suspect ng biktima. Takay iton babayi ini alias Ipil may ada ini daradara nga pisaw. So han nagkaadahirahin nagkabagaw hira han nagkaran diskusyon na gintaplong ginaaligar ka kay Feb gintaplong hiton na ni Badong ini nga iya ka live-in partner rason na para ini pagbunon. So kay gintaplong manhiya ni Badong iya liwat bumulos aniya bulos diri taplong kundi pagbuno. Yan na ano gindara na ha EVMC ito na biktima samtang itong suspect naman inato na iniha kustodiya ito na Santa Fe Police Station na nga nakatalaan pa pasakahan na hiton kaangayan nga kaso. An aton oras ka K5 alas 12:53 na.

0: Kali awan, hasil dan atak loban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
3: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert!
7: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
7: bitaw
8: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
3: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
10: Tulog pud ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
8: Mighty C.
7: Aron mataas imong antioxidant.
8: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napuhi gayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
8: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
7: Bankrap jud.
8: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige mo ni kahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag nimo og savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
7: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
3: DJX 500.

0: si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News. Championing the life of the Filipino.

0: Noon. I-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX
1: Beauty Soul. Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul.
3: Pamanit sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo.

0: Apaghagos han kada oras.
1: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
0: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
1: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
0: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
1: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
0: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi. Mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi. Mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
2: Kinifile.

0: Diniha
1: T5 Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: T5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayohan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Oh, mga anak. Ayaw ka muling nguya. Pangaon na ka mo. Ah, Desa. Pasensya ka na, ha? Kung din ko ikaw hapas pa naglibre. Inimanggod na ako, mga anak. Dininira gusto.
1: Okay man lang, Alex. Naiintindihan ko may itong kabataan.
2: Ngayon ka na manig kaupod.
3: Oo, too, dito.
2: Dito, Jessa.
1: Sinood. Thank you, Consugad.
0: Duotan ka, Dog Desa. Salit na ayon ni Ray mo.
2: Thank you.
0: Desa.
1: Kaya ano?
0: Ginabrihan ko na utro-tuloy kong kasing-kasing. Salit. Andam na ako humigog mapag-utro.
1: Tinood. Maupay kong sugad. Unta. Mabilihan mo na itong imutinood na guma.
0: Naabat ako. Masayang ko nalaya mabibilingan.
2: Mama? Yehey! Hey, Mama!
3: Hello, my mama! Mama! Yehey! Maibulis kami ng imo, Mama!
4: Mga anak! Paembre sa gihapon ako, mga anak. Kalex? Desa? Ani ka?
1: Trisha?
5: Iwing batian ang pasiunang nga bahin na naton na istorya yan nga simana. Ug santukib ng pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kinasingkasi ang ginpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
6: Mga kakifive, may dako igi-istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.
3: Kumusta kamo mga ka K5? Shout out kanda Wilma Kadisal ngan Antonio Kadisal hatak Loban City Supermarket. Sugod man kan Romel Tunggol ngan Gerald Tunggol han Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Ngan kan Cynthia Fabi ngan Richard Fabi han Maras-Baras Tacloban City. Mao pa nga pagpamati haaton nga tanan. Alaton tagsuratian nga semana amoin usa nga babayi nga taga Algo Homes, Barangay 83A San Jose Tacloban City. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga Desa. Aniya kaagi niya ginpadarangan ni aton nga igin paangbit basi may pati ka aton
4: K5 Diary

Dear K5 Diaries, tawagala ko ang aring Desa, 44 years old, taga Algo Homes, Barangay 83, San Jose, Tacloban City. Kung kukwintahon, aadi na siguro ako itong tanan, kahusay, kwarta, rewarding na trabaho, balay, kotse, ngayon maupay nga panginabuhi. Siring ito na akong mga sukong sangkay, very qualified na kuno na akong mag-asawa. Pero ako, kung magpipili man ako ng lalaki nga mapapangasawa, usala ito na akong karuyag. Hikalex to. Umas kinalahatawag nga Kalex. Kababata ko iya. Ngayon 13 years old pala ako, may crush na ako iya. Salit, di dahil makagraduate kami ng college, nga nakagtrabaho. Ginulat ko iya nga manguyab. Umagpakita naman na bisan guti ang interes sa ako.

0: Ano ba itong imigbabalita akong, Kalex?
1: Desa, ginisagot na ni Tricia na akong panguya ba iya?
0: Ano? Karagnosingon? Girlfriend mo na hiya?
1: Oo. Maaram ka ba? College pala kita hadto. Hingyap ko nang maging girlfriend ngan asawa ni Tricia. At last, after 8 years, nagbunga gihapon na akong panguya ba iya?
0: Congratulations, hayo nga duha.
1: Oh. Kano nga bagan masulubon ka? Diri ka ba nalilipay para akon?
0: Piritan ko man nga magmalipayon. Pero diri ko lagi hapon nalilikayan. Nga masakitan. Labi na kay maiyan ako nga may paggaruyag hain mo.
1: Ano?
0: First year high school pala kita. May paggaruyag na ako imo. Kaso, never mo ko ato napansin. Pag college na ton, nalipay ako kay baga, napansin di hapon ako. Lugarin kay kumuusa lang asangkay. Damo na ako nagginihimo nga sakripisyo. Para kala mahibaro yung pagigugma ako. But I guess, nga tanan na to, kulang pa yun.
1: Desa.
0: Kalex, maaram ka. Tinuod na. Masakit. Masakit para ako nga dir mo ko ginaasi. Para maabot mo nga mahal ko ikaw, labay to na akong kinabuhi.
1: I'm sorry. I'm sorry kung dir ko ako si igbalik ka imong pagmahal nga imong ginhatag ako. Sang kay lata akong ginaabot para imo, Desa.
0: Okay. Kakarawatan ko bisan masakit. Pero pwede ba akong may baro? Kung ano ni... Ano... May dakantris siya nga waraya ako.
1: Oo. Ginaangkon ko. Buutan ka, matimang noon, may tsindihon. Pero... Bisan ang takon buhaton. Hitris siya takon karuyan. Haiya ko nakitaan na akong ginbibilingaw sa nga babae. Hausa nga asawa.
0: Oh.
1: Desa, pasaylo ako kung napasakitan ko ikaw. Maram ako, makakabiling kagihapon ng lalaki nga mas kaangayan kontra ako.
0: Diri ka, Rex. Ikaw ulit ang lalaki nga akong hihigugmaon. Kung diri mo ako, ako si gugmaon. Mas maupay pa kung magpakabuhin na lang kung nag-uusaan.

0: Desa, adigin timplahan ko ikaw han imo paborito nga simente. Ay aduan ikaw pag ginapik, e baga permi ka napi raw. Kita daw ito nga imo hitsura. Klaro nga sobra ka nga depress.
1: Salamat din nga simente, ma.
0: Bangin pwede ko ikaw mabuligan itong imo problema.
1: Ma, ayaw pag kinabara ka akon, siguro. Nasasakitan ito na akong kasing-kasing hapag kaya na. Pero, gintitistingan ko man nga mag-move forward.
0: Tungod ba ito kan Kalex?
1: Yes, ma. Ori na paglaam ngay gugmuna ko niya. Ma, maaram ko kung ano nibiyaya ka na akong. Damo pa nga lalaki itong pwede mahigugma ako na. Pero nakagdesisyon na ako. Kikalex or no one.
0: Itong imo karoyag sidngon, diri ka na mag-aasawa.
1: Asya ito, ma.
0: Anak, nakakayakan ka lahito. Tungod kay waray pa umabot ang lalaki nga nakatalaan para haimo. Pero ha oras nga umabot na hiya, sigurado. Mangangalimtan mo na gihapon, Hikalix.
1: Hinaot unta, ma. Pero kundiri, happy na ako mabuhi nga single.
0: Ay, pastilan. Grabe ka humigog madesa. Pero kumuin mo ako, mama. Nadiri ako pag kinitain mo nga nasasakitan itong imo balatian. Diri mo nga nang matadaan itong imo tinuod na gugma. Ayaw ka para ka. Aadi man ako para opdan ka. Nganunungan ka. Diri nga diri mag-uusahan haimo kinabuhi.

0: na siguro init pinakamasakit nga parte akong kinabuhi. Ito'n mahibaruan ko. Nga dira ko ako sigugmao ni itong lalaki nga ako ni gugmao ni Duro. Bakit malulog mo kay Duro na akong kasing-kasing? Kaya suga naman yung marurumpag itakong kalibutan. Kaya nung asuga naman init na itabot akong kuma. Bakit mawawarayan akong tuwing nga pamurubuot. Diri mo bagod ako si gugmaon. Ano taadi nga malayo na akon kung diri mo ako naruruyagan. May nagtutuktok.
1: Hi, Desa.
2: Oh, dude. Ikaw man ini. Kaya nung ako man ikabalay.
1: Desa, kita. Kita kung ano yung akong daraw. Pare na mo.
2: Sobre man ito. Espesyal na sobre. Yan may ribbon.
1: Oo. Wedding invitation ini.
2: Wedding invitation? Kaya natin kakaslun.
1: Hira, Calix ng Trisha.
2: Ha? Ano?
3: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso!

0: 5 Diaries.
1: Oh, kaya nung awari ka man umamay pagpapicture, kaupo itong bagong kasal.
2: Kaya nung nga maapi man ako era nga, nakitaan ko man ikaw nga nag-uusahan na din ni Apiliw. Ako nga rita nga yung magpakiana ito ay mo.
1: Ah, awari ako gana.
2: Kaya no? Anay-anay daw. Namumula man ito niya mo mga mata. Nagtotook ka?
1: Ay, ayaw nila ako pag-asiya, dude.
2: Kaya nung nagtotook ka? Tungod ba kan Calix?
1: Oh. Kundi rin ko yung mahal. Di rin ako masasakit ang nakita. Yung yung kakasalib nga pa ba?
2: Higugmaan mo lang ngayon gihapon ni Calix, ano?
1: Hal ko lagi hapon niya. At tinuod na, sasakit na kong dulo. Ambot. Ambot kong kay ano nga diri man niya napapara ako nun na. Sakit.
2: Desa, may asawa na eh, Calix. Karawatan na lang nga diri ka mo para kadatag sana. Dami itong mga lalaki dito nga angay ito na yung magugma. Di rin ay Calix itong lalaki hakalibutan. Ngano sa pa? Sarabutan mo. Itong lalaki nga tinod nga nahigugmahe mo. Anila ay mo sapit. Desa tinod la. Nasasakitan ako ay gayon nga nakikitan ko ikaw nga masulubon. Ngan, ada sugat nga kamutangan. Naapiktuhan man kuda ko tungod kay sangkay ko ikaw. Please, learn to get away and move on. Ay pagkaragit imo kinabuhi nga din, puros ka biduon la.
3: Desa?
4: Desa? Pagkali,
2: apit din
4: itong picture taking.
2: Oh, ato na, gintatawag kayo itong bagong kasal. Ginpapaapit kayo itong picture taking. Sige na.
1: Diri ako. Diri ko kaya.
2: Ano ka ba? Imo man ginpapakita nga affected ka. Bagan ginpapakita mo hayra nga, perdi ka. Sige na, pagkato na. Sige na.
1: Obdi ako.
2: Sige. Obdan ko ikaw para magkadakin kusog ha buutin pagdaap nga tayra. Ngayon ito'y bago nga mag-asawa.

0: Desa.
1: Oh, naginano ka din niya gawas ito ng reception. Kaya nung nga diri ka naapit itong karisiwa na sakob?
2: Nagpapahangin la ako. Ikaw, kaya nung nga anik ka? Bangig yung bibilin ka nito ni mo asawa.
1: Nagsarit ako kadali kan Tricia. Naobserbaran ko manggod nga nawawara ka. Okay ka la ba? Nakaka-obserbar manggod ako nga kanina ka pa bagang masulubo ninduro.
2: Kung maamin ako imo, nasasakit ang lagi hapon ako. Naging kasal ka na iba. Masisina ka ako.
1: Aamo ba?
2: Pero karawat ko naman gihapon. Kutubla kita ka magsangkay. Yan bisan kung masakit para ako. Nga nakita ko imo nga malipayon ka kilala nito iba. Magpapaumayan ako. Ang importante man lang, kumita ko imo nga malipayon. Nakita ako nga malipayon itong tao nga ako ni Gugmaon. Congratulations, best wishes sa iyo ni Tricia.

0: Tapos ang dignidad sa mga baga, agitong kapiro. Ah, okay na. Katurog lang mo, pwede sa. Harayip ito natin biyahe, di pa uli.
1: Dude, sorry. Sorry, nakasandig lugod ako imo. Grabe. Naingatulog ako tungulan kayan biyahe.
0: okay, gadla. Kung sumandig ka, kung samtang nakatulog. Sige na. Katulog otro. Hirayip at aton biyahe. Kaya no? Ay pagsinga nga nasusubukan na liwat tungod kay ginkasal na ikalix kan Tricia.
1: Oo. Nasusubulagin ako na po. Pero maaram ka. Naiiba na hingot ito na akong kaso. Kunadi ka akong sapit. Yan sa pa. Pag-abat ko. Safe ako. Thank you ha.
0: Maram ka naman nga malakas ka akon. Ngano sa pa? Love ko hindi na akon sangkay. Salit, bubuhaton ko itong nga tanan, malipay laya.
1: Unta, ikaw na lang Alex. Kaya ano?
0: Unta, ako na lang Alex. Pag-apat ko, dire mo god ako sigugmaon ko mo ako.
1: I'm sorry.
0: Okay la. Yara na ko nga mapasakitan nito na akong sangkay.
1: Sorry balita. Ayaw na lang pagdulo akon, ha?
0: Desa. Okay la akon bisan dire mo ako piliyon nga maging boyfriend o bana. Dire la unta magubayt aton pagtagad kada tagsa ko mo magsangkay. Dere ka unta magbago. Bisan kun matadaan mo na ito ni mo, true love.
1: Yes. Saad ko ito. Magiging best friend mo ako. Forever.

0: ipapausah ko, anak. Ano ba itong okasyon? Kay ano agin libre mo man ako, yan hausa nga mamahalo na steakhouse. Anay, titiguhong ko. May love life ka na, no?
1: No, ma. Ayaw lang umi nga magkaka-love life pa ako.
0: Mm.
1: Nagsiselebrate kita yun na. Tungod kay... Promoted na ako as a general manager.
0: Oh, wow! Tinuod, abada. Congratulations sa anak. Nagbunga gihapon ang imo. Pero katuig nga pagsinakripisyo at trabaho.
1: Nagpapasalamat ako sa Diyos. Tungod kay iginhatag niya ako ang maiha ko na naging papanganduy nga promotion. Nalilipay ako tungod kay... Ako kung itong pinakabata nga naging manager ito na Amon Company.
0: Mm. Malipayong gihapon ako parahe mo, anak. Kung baga kwekwentahon, ada na hai mo itong natanan. Kahusay, kwarta, balengan tuna, kotse. Rewarding nga trabaho. Usa ka good itong kulang hai mo. Itong magkaada kay love life.
1: Ma, mabubuhi ako bisan waray ko maasawa. Besides, diri pa ako andam.
0: Mm, ano nga diri andam? 33 ka na, anak. Ito nga mga edad, dapat may kalugaringong ka na nga pamilya.
1: Lugaring?
0: Mm.
1: Kung magkaada na akong, kalugaringong pamilya, paunano ka naman lang.
0: Ay, basta. Ayaw ito pag-intindiha. An importante ha akon, iton imo kabubuwason. Karuyag ko magkaada kahin hinungdan iton imo kinabuhi. Iton makaka-experyensya ka ba? Iton gugmahin usanga ba na ngan mga anak?
1: Mas karuyag ko iton kaupod ko ikaw. Usa pa. Karuyagon ko man magkaadin akon kalugaringong pamilya. Waray pa ako nabibilingan nga lalaki nga naangay ha akon.
0: Hidud! Dili ba ngay anhidod para imo?
1: Sangkay ko lang, ma.
0: Kaya no, Desa? Hikalix labagi hapon itong sulod itong imo kasing-kasing? Ay, pastilan, anak. Napulo na katuig ang naglabay, di kang hiya magpakasal kang Tresya. Malipayo na hira itong hiya kinabuhi. Panahon naman siguro para ikaw liwat itong magmalipayon.
1: Kaya ano, ma, hay mo ba pagkita? Di ra ko malipayon na kaupod ko ikaw?
0: Ay, pastilan, Desa. Bisan diri mo igyakan, maaram ako. Nga diri ka lagi hapon malipayon. Tungod kay hikalix lagi hapon itong aadahit imo kasing-kasing. Ang kahuna ko bahad to nga, karawat mo na nga diri ka mo nakatalaan, hakadataksa. Kung tinuod nga karawat mo na itong gatanan, kinhanglan, abri na itong imo kasing-kasing nga humigugmahin utro.
1: Ma.
0: Itong akon maisasagdon ha imo, Desa. Sige daw, tistingin pag abri itong imo kasing-kasing kandud. Sarabutan natun. Bangin hiyangayan itong nakatalaan para ha imo.
1: Okay, sige. Titistingan ko.

0: Coffee Mix.
1: Ang kapeng
0: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5.

0: nakarawa na diri kalekson nakatalaan na ako. Pero tinuod, diri gud ako nakakahimon paghingalimot ha inyo. Samtang damo ang lalaki nga nagpakita intensyon nga higugman ako. Usa na ira hidud. Pero waray bisan usa ira, anak po ka wala akong atensyon. Ikalix ko na, ito na akong first and last love.
1: Nandining natatapos ang siyahan nga bahin, han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Dessa. Han Algo Homes, Barangay 83A, San Jose, Tacloban City. Ini mga paypayan ni kinabuhi nga gipadaranan ni aton nga ligid paanggit basi may pati ka natong
2: K-5
1: ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton hapungon nga papel ni Dessa Jael Yu Kaupudhira Lolit Pabella Joyce Katubaw Randolph Palacio Edwin Torres nga Rex Jonathan Lumbre hapapel ni Kalix. Inapadali magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang atunog ni Ray Cadias, kinasingkasi nga pagsurat ng ubus sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat ayo tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, Care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon ni muanin drama, basi may patik na maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon nga na daiwan K5 News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1, hayo mga radio, ang kampiyon ng istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Pausa nga balay nga waray kami ngaw. Pusa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
3: Waray patinoon?
4: Kayo waray awas?
5: Waray gap bugas?
6: Kayo! Yungat!
7: Aray ko! Saba daw, Bianca!
2: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakay-five, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imuhuna-huna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
8: Agoy kaol-ol, sana all!
2: Ang balay ni Biloy!
3: Libat?
2: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
9: Mga K5, may dako'y gistory ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
10: E3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kanda Emily Cinco and Cinco Family han utap Tacloban City. Kan Lani Branzuela han Paraiso San Jose, Tacloban City. Kan Emily Kiamco han Burawin Leyte. Kan Edwin Cruz han Claveria Ilocos Norte. Kan Gina G, CB Ozam Akrong han kan Wilinda Ebero han Barangay Danao MacArthur Leyte. Abri na niyo mga Facebook ng radio. Ngan uswag kita kay abri na! An balay ni Biloy.
1: Libat.
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa gipapadangat hayo ha maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.

0: kalari. Nasusunog kita itong bungalo. Agoy, dyan, dyan, may, may, may, may.
1: Nay, adila ko, nakikinita itong kalayo. Dumako na.
2: Nay! Nay! Nay! Nay!
0: Anak, sunog!
1: Maguliat ako na eh, nasusunog it at balay.
0: Itim tatay, tawaga. Tawaga, nasusunog it at balay.
1: Tay, it at balay nasusunog!
0: Oy, ayaw maguli at katua. Dali, gawas ka mo.
1: Ha?
2: Sige, sige, tara, jujan, katutay, tatay, dali na.
0: Dali, dali, dali.
1: O, ate, tay, kalayo!
0: Nasusunog it at balay. O, busin din, aboy, bole!
3: Nasusunog itong balay ni Rabiloy. Agoy, kalayo. Bangin tumabok nga ni Amon. Ay, malusad ako. Magdadali ako paglusad. Adi na ako, hag. Hag. Ah, mawulong ako.
4: Ay, sana all. Kaol, all. Agoy. Oh. Nagkaragtatawa pagod, Hira. Sige! Taw ilak niyo! Bakay nahulog ang kanhagdan! Ano. Natap daw ako. Magkawas ako. Bagi pa ako. Masunog. Matutupo daw ang kanto. Madug ang karaksot. Maitom na nga ni ako. Tubod pa nga. Mamamatay. Ay, magdadala ko pagkawas.
5: Basta ba ya? Dili la kita magiha. Mabalik kita dahin. Kay bayan kita bilngon ni Kapbongyo.
6: Oo, oh, dili la kita magiha. Katima na itong pamiling. O panhiling ngayon. Mabalik na kita barangay Hul.
5: Sige, sige. First time ko nga makapanhiling.
6: Kung dili ka nagbabarangay tanod, dili adamaram nga mga kaudyan nga mga tanod. Puro panhiling, ano?
5: Ay, balit, ano? Amo da? Oh, maupay ba itong pagpisto? Damot mga estudyante itong boarding house?
6: Huh? Oo, busog it mga mata. Kagahon, hira nangangarigo.
5: Ayos ah, mabubusog ito na akong mata ni bisan kon na gutom tiyan.
7: Adyo sa iyo. Ayukat lahat iyo. Sunog ang balay ni Biloy. Pero, waray ko makitian ito nga unglo. Hain daw lang ito nga pagkabiloy. Pati ito nga Kapitan Bungyo. Waray man magduty. Para to nasun ko hira.
8: Waray ni Kapitan. Mabutain.
0: Ano ba ini no? Ginoo ko. Eh, Biloy, hain niya, hain!
1: Hain ni tatay, di ba? Duty niya. Sige, nasunog na mong balay.
2: Ay, hala. Dere ka mamaharap ko na hain ni tatay.
0: Hoy, tanod, tanod. Hain ni iyo, Chip. Eh, Biloy, pakaniya kayo nasusunog itang balay. Pagdali! Ano? Dere ka mamaharap? Anong klase ka mo? Nagtikain man, hi? Kapitan, ha? Hay man ganyan hiya!
8: Ambot, kundi na ito nga boarding house ito ng hiling.
0: Nagpilal hiling! Kani nga mga oras, nagpilal hiling!
9: Ninay!
8: Adi naman.
0: Kapitan! Pumay kay ahli ka na, Kapitan!
9: An iyo balay ba? Baga manin baga may kalayo? Ano ito nagsugbak amuin kayo? Bakit ako magkalayo?
0: Diri kay sugbakap, kundi nasusunog itang balay. Yan ang kaagahon.
9: Ay, ano? Ay, ano, susunog? Ay, kitawag kita na yun yung kwan. Magpaparong kitaw. Anay, kay matawag ka kwan pa. Anay, ha?
0: Ay, padali ah, Hira. Sige nga, nagkamata, Hira. Aw, sige nga, magkamata na, Hira. Sige, Hira, ka.
9: Ay, magkaliyong ko na yun. Tatawagan ko.
10: Kapi.
9: Ano nga kape? Di na may nasusunog nga kwan. Na ano? Nasasagbang kalida.
10: Kape.
9: Kung gusto mo hing kape, pamiling lahanay. Importante ni, kaya ang balay ni Biloy.
10: Libat?
9: Susunog, libat. Dere manok-manokon, kundi nasusunog.

0: Oh, hala kap. Kita ano mabot kap.
1: Ada na. Maupay kayo umabot na. Maupay.
0: Kaya diri man ito ng fire truck kap.
1: Ano nung mabot ni Nay?
0: Ambulance kap.
1: Ay, ambulance?
0: Asus Maria Josep. Bumbiro kap diri ambulance.
1: Isus, ano ba ini? Nalilisag naman lako ini. Ano kita tawagong kung fire truck na ha? Wala mong chip yung.
0: Waray na. Ugaw na din ang balay. Waray na. Nadaing ka nga padlas ka!
2: Ay, ano natabo natin balay ni Nay?
3: Ito natay. Nasugba natin balay. O nagiritom. Insugba.
4: Waray na kita balay, tay.
2: Iyay, naubos. Kailan ka sugad?
0: Ayaw ako ha, ako pakiana ha. Di harap ang busy garo rito ang fire. Dito ha, era pakiana.
1: Lay. Nagbagod man na ni balay ano ha? Ano naman ni niyan ha?
0: Ay, magkamihin ni mga katurog. Waray na kami balay.
3: Nay, pareserve na lang kita ng hotel. Ito ni aircon.
0: Hotel pa? Waray kita ha.
4: Nay, pa-sponsoran ay kita kan kapitan,
0: ay,
4: Nay.
0: Ay, ano man ni kapitan? Ay, sorry.
4: Kapitan, lang kita katakna'wong makaluluoy. Waray na kami balay. Ikaw itong pag-sponsor ng hotel. Itong maumukumukanit bed, aircon, may kapitan kami makaturog.
1: Hotel? Pisa pala natin sulawaray ko. Hotel pa lumot.
3: Anakong mga bado, anakong cellphone na sunog, Nay.
4: Anakong aksesoris, pati anakong mga gamit, waray na.
0: Ay, maupay nala. Ay, ginuo ko.
5: Maupay nala. Waray na heopo, anak balay hing kasunog.
2: Uy.
5: Kay kung nahalakit pan akong balay kasunog, asos, magbabayad himahal.

0: Ang Balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manok.
2: Umabot ka na, tikang Hamanila.
3: Ay, warim labot. Kung tikang ako diin, an importante, anin ako, umula ako, ngan ha balay, ngan, hangan ha akong pag-ula, abada, takbalay. Warim hilakibing kasunog.
2: Kaya nung anak ko malang nasunog, unta patin iyo balay, birangkat.
3: Saba!
2: Saba kaliwat!
3: Oy! Ay pagsugas ito, ha? Ano nga? Oy, pati ng balay? Glalakip, ha? Ano ka daw? Manginganing gintuyo niyo kay baga para ka makagtukon himbago.
2: Hoy, kaya nung atutuyo ang kuman, ha? Pataka kala. Tigdaman lang ang nagkalayan ng balay. Kung susunugong kumatak balay, unta, uunaan ko't imbalay. Pataka kala dyan, yaw-yaw.
3: Biloy!
4: Ano, Ay. Diri maupay nga mag-aaway ka mo.
2: Kaya ni Hiberang, mauna-una, bisiling lalabdan. Napakiana ng anla.
3: maupay-agway yan. Maupay ka.
2: Maupay
4: ka. Ay, ko daw ka mo. Adi, nasunugan na kita. Wala rin titi yung mga baba.
3: Gabay, nasunugan yung baba, ninay.
2: Pati ikaw.
3: Nabubuisit ko na ko. Nabubuisit ko dyan at akaga. Adi, pag-aabot ko pala tikang Manila. Iyon kong bubuisit. Salbahe ka mo dyan ka.
2: Ikaw ang nagsunugan ng balay.
3: Ano? Ako? Ano?
4: Ninay.
3: Ano nga ako? Ako gintatahapan? Ba? Magre-rebook good ako yan ah.
2: Ikaw lang nasisinha akong birang. Salit, ikaw gud ini taktahap na nasunog.
3: Ba? Kabongyo ha? Cheptanon. Boy ay. Baga, sawaya do ito nga. Bergahita nga ninay napakamahusay. Baga, gagagagaga. Baga, gagagang ko itong niya. Ba? Nauulit ako itong. Tiri lang kay balay. It, walay ha iya.
2: Dihas ka na
3: kanya. Patay, pag-ang, mawawala.

0: Kung sugad, ano nga okay na? Dagi sumate ako kay manahakot na ako with ako mga gamit sa munisipyo. Nakaschedule na akong paglayas.
1: Malayas kagud ngayon, Mayor? Diri mo gusto magbatunha,
0: Ano nga,
1: Ombudsman.
0: Wari ko paglaom.
1: Ha?
0: Sigurado nga perdi ako. Makusugit ebidensya ni Vice Mayor Jaja ngan kapbongyo.
1: Makain ka man.
0: Waray mo na labot kung bakain ako. Ayaw pag inupod-upod na akon. Kung ikaw matago, tago. Ayaw pag padisturbo ka ako, pag pinandisturbo akon.
1: Okay. Eh, diri ko nala papatayon hira biloy ng kapbongyo kay waray na ini. Waray ka naman.
0: Hoy! Diri ka naman bulos. Tungod na hira, nagka-leche-leche ta akong kinabuhi. Waray ang plano ita akong kinabuhi. Leche!
1: Eh, maupay pat leche plan. May plano. Ikaw waray.
0: Bulos ani, andis ka tumago. Okay?
1: Ha?
0: Kaya ko, malas pa hindi ako didi nga matago na ako.
1: Ya ko, Mayor, iparasahi ko.
0: Wari ko may hatagay mo.
1: Ata, kay may patong na itakulo, wanted na baya ako. Tapos 500k ito na reward money akon, pati hai mo.
0: Hoy! Wari ko reward money, ikaw lang.
1: Ano?
0: Ano ito? Balik kita. Ano nga okay na? Sumatid ako.
1: Okay na. Nasunog ang balay ni Biloy na ugbaw, Mayor.
0: Na anitan ka.
1: Ay.
0: Di rito asyan akong sugoy mo. Patayon mo yung Biloy. Ngan bongyo. Ayaw na po. Binilin pa ibang nga kaso. Hibiloy lang ang kapbongyo. Ang sugo ko hain mo, animal. Bye!
1: Ay, Mayor! Tanto na. Waray ngayon gamit din nga akong pagpatay handuha. Kay waray kong makakarawat kal Mayor. Gabay paundangon ko nalain nga akong gimbubuhat. Kay kung madakop ako, ako malaga usa. Diri man ni Mayor mabulig ha akon. Yes. Diri ngayon niya mabulig ha akon. Madaw. Kung maaaraw lang, Mayor, nga sugad nga ito timplano, hanhat to pa, di nila ako nadukot tayo mo. Ang ikagod na tawagon niya, Mayor, anitan hiya. Upay pa, magpahirayo nila ako din eh. Dere ko nila tutudasol ni Rabiloy ng Kapitan Bongyo. Magpapahirayo nila ako.

0: mo, ninay, biloy. Yan, yeah, lingkod.
1: Mm. Anong resulta? Kap, ang taga-fire.
2: Ano? Anong resulta, ha? Kap? Han taga-fire, anong resulta?
0: Biloy, ano man ikaw? Ano timbaga masisiling?
2: Ay, kap, ano man nasunog ng balay? Ano man yan,
0: ha? Amo nga ni Ibiloy.
3: Mamaram na ako kung din magtikang ang sunog ninyay.
0: Maram ka na, Loy?
2: Oy, anong siringhan, Fire Marshal Biloy, ha?
1: Sumati kami, di nagtikang ang sunog.
3: Ang siringhan mga taga-bumbero, nagtikang ang sunog, hakalayo.
2: Biloy!
0: Biloy!

0: kung closed circuit television o CCTV nga hulugan, pero impas na ha, impas na. Adihiya? Akidaw? Ang nagsunog? Akidaw, akidaw nakita ko. Haba adaw? Hala! Hipipi! Hiyagod nga, hawinin!
1: Kalabtok na lahat tong taga-fire. Baltokiya! Di ka gan sunog ka kalayo? Paraktake! Paraktake! Paraktake ya! Paraktake!
2: Yako, Iloy, yako. Direk nalilibahit nga imgin niya kanya na. Itak gusto masayod kung anuman kita hini. Anuman hatahit fire, anuman.
3: Nakita nila. Katapos magbawa na itong balay, kuan. Anira nakita, uring. Puro uring na at balay. Nga nawaray na ang mga anay. Ubot, eh.
1: Paragpakin na luwati, Biloy. Ngayon kita, nidoro na init ka ulit kan, Biloy. Paragpakin na liwat.
2: Hino't malilipay, hino'n ka naman namakmakman ka mo, namakpak, ha? Hino'n malilipay, hini, ha? Waray na kami balay, waray na't nga tanan. Waray pa kami kwarta. Tapos, susugarong pa kami, hini. Ha? Alagad ba liwat ito?
3: Ayon man kami ni makatulog, kap.
1: Ano daw. Ayaw ka bala ka, Biloy? Ninay, mag-iim mo kita yung pagi. Yan na mismo. May daka mo kakaturugan.
2: Tinood, Kapitan.
1: Tinood. Okay, papatapot ko. Kaupulit aton mga tanod. Magpapalagay di dayon kitain. Punuhin lubi. May daman kita di dabaga. Sinso.
2: Dire sinso, Kap. Sinso adas, Kap.
1: Sinso nga yan, ano. Malima ka lang yung ngalubit, doon ay labaga tumos ngalubi ha. Magpapay mo kitahin kuan, hiki yung balay. Magtutukod nga ni tatup, kay tatup lari bangin. Sim, waray budget liwat. Adamanin sako lahan na itiyo atup.
2: Kabong yu.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
4: Extend Food Superman. For men.
6: May mga istorya ba parte kan Biloy nga mabubukwat?
1: Ay pagpupata.
6: Buwas na hapag abri utro iton ang balay ni Biloy.
1: Diba?
6: Manok-manokon. Ini nga drama gin mamulayan hit mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitche kumulonit nagduyog, hindi riyabag nga sunata. Mga tunugan karasikas, Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pakilike and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabuha ang balay ni Biloy.
1: Diba?
6: Manok-manokon. Ikinliliawa iyo ang iyong paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon ng radyo.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5 and may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 and listeners na nasa kanilang mga trabaho. Alam ko ang Lunes ngayon pero okay lang yan. Syempre, nakapagpahinga naman siguro tayo ng weekend, diba? So, ayan. Laban lang, diba? Huwag masyado magpapastress at find inspiration and motivation on this Monday afternoon. Diba? Kasi apat na tulog pa. Apat ba? Mga lima. Limang tulog bago mag-Friday ulit. O, diba? Excited kasi kayo lagi. Monday pa lang, nagka-countdown na kayo. Syempre yung mga K5 din natin na nasa biyahe na paulit-ulit kong nire-remind talaga to always wear your sunscreen. Kasi grabe talaga yung sikat ng araw. Hindi ko na talaga get. Sobrang hapdi niya sa balat. I don't know if it's just me or nakarelate din kayo mga ka-K5. And of course, I'm also going to remind you always to like bring umbrellas, caps, diba? Panangga sa init ng araw. At of course, kung nagmumotor naman kayo, diba? Mga kapote and ganyan. Kasi mahirap na pabago-bago ang panahon, diba? Lalong-lalong may typhoon. But I guess, if I'm not mistaken, papaalis na siya sa Philippine Area of Responsibility. So, ayan. Keep safe mga ka-K5. And of course, always bring your vitamins. Lalong-lalo na kung ito ay Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Just like me. Dahil ako talaga aminado ako na makakalimutin ako. Nakakalimutan ko mag-take ng vitamins every after or before meals. Kasi itong Mighty C, pwede siya before meals. Kasi, you know, alkaline form naman siya. So, hindi siya mahapdi sa siya pag iti-take nyo. So, you always bring it to me every day para kahit nakakalimutan ko siya at home, pagkatapos kumain, pati-take ko siya anytime, anywhere. So, ayun. Gumaya kaya sa akin na laging handa para lagi tayong protected laban sa mga sakit at impeksyon at syempre para ma-boost din ang ating immune system. Yan ang isa sa mga sikreto kung bakit healthy talaga yung inyong mga ka-K5. And of course, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nagbabantay ng mga establishments at ang kani-kanilang negosyo. Ito talaga sila kahit weekend siguro, wala to sila mga pahinga kasi kahit weekend nag-open sila ng kanilang stores, ng kanilang businesses. So, laban lang mga ka-K5, mabuhay kayong lahat. And of course, yung mga kasamahan natin and listeners natin na nasa kanilang mga bahay. Ito talaga solid supporters natin, solid ka-K5 natin to sila kasi kahit anong ginagawa nila sa bahay, kahit nagliligpit ng gamit, namamalan siya, di ba? Lagi yan silang naikinig sa K5 News FM. 24/7 pa nga daw ang kanilang radyo. Naku, kawawa naman yung mga radyo nyo sa inyo. O, pagpahingahin nyo naman. Kahit mga 30 minutes sa 12 midnight, ganun. Anyway, yung mga ka-K5, samahan nyo ako this marvelous Monday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DDX 500, and makusugang pangontra, contra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtukan with a song by Troye Sivan. This is Angel Baby. I will be right back, mga ka-K5.

0: Mocha K5, that was Dust Till Dawn by Zayn featuring Zia. Time check muna tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. And nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga kaka-K5, eto na, i-reveal na natin ang ating katanungan of the day, which is from kaka-K5 via Marie. So, our katanungan of the day is... Mga kaka-K5, OA ba ako kung nagsiselos ako sa 5-hour call ng boyfriend ko sa coworker niya? Naman pinag-uusapan nila sa 5 hours. Nakakaloka. Sige. Let's listen but let's not judge. Kasi meron naman siyang story time. So here it is. Makinig kayo mga K5. Sabi ni Via Marie, hindi ko alam kung insecure lang ba ako pero until now, hindi ko pa rin ma-let go yung nangyari between me and my partner. Pareho kaming 28 and pareho ring work from home. Graveyard shift siya while day shift naman ako. Kaya madalas, tulog ako habang nagtatrabaho siya. One night, nagising ako around 2 a.m. dahil rinig na rinig ko yung boses niya sa kabilang side ng room. Akala ko, team meeting lang. Pero halos madaling araw na tuloy pa rin yung tawanan nila nung isang office mate niyang babae. At first, hindi ko pinansin kasi work-related naman daw. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na pure work yung usapan. Nagkukuntuhan na sila tungkol sa pamilya, dating life, stress sa relationship, pati random updates. Ang weird lang for me kasi parang sobrang comfortable nila agad sa isa't isa. Pero, mas lalo pa akong na-off nung nakita kong finallow niya yung girl sa Instagram. Hindi naman siya finallow back, mukhang inactive ngayong account. One time, in-unfollow ko yung girl gamit account niya kasi na-trigger talaga ako. After a few days, nakita kong naka-follow ulit siya. Tinatanong ko bakit niya finallow ulit. Ang sagot niya, napansin daw niyang nawala sa following list niya kaya finallow niya ulit. Kasi naka-follow naman na raw talaga siya dati pa. Hindi ko alam kung petty lang ba ako pero bakit parang ang importanteng ma-maintain nung connection nila sa isa't isa.
1: Oh my God! Wow!
0: O diba? Sige, mamaya na nga ako magbibigay ng aking violent reaction. Kasi naman, 5 oras kausap mo, work-related, parang di naman ako naniniwala. Not unless, diba? Naku, nanchacharot na naman tong mga kalalakihan na to, charing. Generalize. O, di tayo gaganyan for today's video. Pero syempre, diba, 5 hour, kung sino ba hindi magsiselos niyan, hindi ko na lang alam kung saan kayo pinaglihi, di ba? Pusong batote. Nakakaloka. Zoom meeting. 5 hours? Sabi nga, nag-meeting kami, hindi nga maabot ng 1 hour yung meeting namin dito sa K5. 5 oras. Ay, nako. Kwento mo sa lola. Wala na, nagbigay na ako ng opinion ko. So anyway, kayo na lang mga ka-K5, hintayin ko na lang yung opinion nyo. Oo, kalmahan nyo lang din. Baka meron naman ako mabasa mga kanak. Baka may mabasa naman ako mga ano? Mga high blood kayo? Mag-DTX 500 din kayo paminsan-minsan para mabawasan ang inyong high blood pressure. So ayun na nga mga ka-K5, hihintayin ko ang inyong mga kaysagutan para sa ating katanungan of the day galing kay ka-K5 via Marie. Kung okay, kung OA lang ba siya na nagsiselos siya sa 5-hour call ng kanyang boyfriend to his coworker nang madaling araw, 5 oras. Kasi tatawanan pa yan. Tinitrigger ko talaga kasi kayo para mainis din kayo. Diba? Oo, huli nito, gigil ko eh. Mga ano ko din, mga pet peeve ko yung mga ganito. Anyway, sige na nga mga ka-K5, hintayin ko yung inyong mga opinion. Kahit yung mga violent reactions nyo, sige, okay lang. Send nyo lang yan sa akin sa aming text line, which is 09-77-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming, hanapin nyo lang ang aking page. That is K5 space Miss K. At syempre, babasahin ko lahat ng inyong mga kasagutan. Pero na lang kung merong mga ano, hindi kaaya-ayang words. Pero sige, tatry kong i-filter para naman, di ba, ma-express nyo freely ang inyong mga sarili. Oh, kung hindi kayo, kung dito sa Facebook, kasi minsan, automatic na tinatanggal ni Meta yung comment niya pag kami mga something bad. So, kalmahan lang natin mga ka-K5 para kahit papano, di ba, mabasa ko pa rin. Anyway, ayan, while I am waiting for your kasagutan, syempre ituloy-tuloy naman na natin ang ating tugtugan with a song by Cup of Joe. This is Pahina. Ako ay magbabalik in a bit, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soft sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption o patyon po anin niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir GP Money, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
5: Ah, siyempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
5: man
6: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Hosto, ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
5: Kalas, kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3, ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to, karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman.

0: Kay makapahuway ang ako ang pangkreas. Ang pangkreas mo ay kusina sa itong lawas. Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na ito.
1: Murag yung kusina.
0: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa ito ang small intestine. Ang gibuhat ni Ditribayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
1: Wow.
0: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na dyan dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
1: Yes.
0: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
1: Correct.
0: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
1: Yes.
0: Maunay rason nga nung gusto jud na ako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
1: So kita mo kung unsagit kanindot ang ditribayo i-compare mo sa plain D3.
0: Oo,
1: so
0: oo.
1: Ditribayo na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
0: Correct.
1: Ang imong pancreas.
0: Dili ka magka-diabetes.
1: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka-ditribayo ka.
0: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: Ditribayo.
3: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Health News.
6: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Mga kakifay, may dako igi istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
8: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
11: More than we were.
6: Mga ka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
7: Igin pa may maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugada ni STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH Arts, Social Sciences, and Humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
6: This program is brought to you by Yummy Top, level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies mo na yan.
6: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
12: Ingiap pa ninyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options na kloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, print options Tacloban.

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Klinika de Iofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika de Iofresh.
4: Klinika Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. At time check muna tayo. It is now 10 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Klinika Deo Fresh. Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Talagang kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. This time around, mga KK5, syempre kanina, nireveal na natin ang ating kitanungan of the day, which is from KK5 Via Marie. Ang kanyang tanong ay kung OA lang ba siya? Kasi nagsiselos siya sa 5-hour call ng kanyang boyfriend sa co-worker niya. 2 a.m. mga KK5, madaling araw, nag-uusap yung kanyang jowa. At saka yung co-worker nito. So, sa mapansin niya, nagtatawanan na lang, di ba? Nung una, pinalagpas niya dahil work-related daw. Pero napansin niya na medyo hindi na about sa trabaho yung topic nung dalawang ito. Oo, dahil naririnig niya, sabi niya dito sa kanyang story time, minsan, yung kanilang mga pinag-uusapan is about na sa kanilang personal lives, like family, dating life, stress sa relationship, pati na kung anong random life updates. Ang kinainisan niya pa is finalo ni Guy yung girl sa Instagram. Nakita niya. So, in-unfollow niya kasi nahawakan niya yung phone. But then again, after a few days, nakita niya na nakafollow ulit. Sabi ng Guy, nakafollow naman na daw siya dati pa. So, finalo back niya ulit nung napansin niyang hindi na nakafollow. So, di ba? Ay, ako naman talaga. Igil ako. Di na to red flag, ate. Oo, red carpet na to. O, nilatag na sa harapan mo lahat-lahat. Chari. So, ayun. Sabi niya, hindi ko alam kung petty lang ba ako, pero bakit parang ang importanteng ma-maintain ng connection nila. Ako, girl, I'm telling you, you're not petty at all. Sobrang bait mo pa nga eh. Nako, kung ako yan, chal. Syempre, hindi mangyayari dahil hindi naman ikaw ako. Anyway, eto na, bago aking opinion, ano, na parang alam nyo naman na kung ano. So, eto yung opinion ng ating mga ka-K5. sa iyong kaitanungan. Ito ang kanilang kaisagutan. Sabi na Aileen Andrade, pag-usapan nyo ng partner mo ang standing nyo ng relationship nyo. Walang naabutan ng 5 hours na usap every night. Diba? Desisyonan nyo yan kung gusto nyo pang maayos. Hindi ka naman OA. May point ka naman. Kailangan mo ng assurance. In fairness, oo naman, syempre. Lahat ng bagay, like ko sinasabi sa inyo, since I'm an advocate of good communication, proper communication, anything communication, oo. Dahil yun naman po yung tinik natin ng college, ano. Talaga namang ano, I promote yung mga usap na ganyan, syempre. Tanungin mo kung hindi pa kayo nakapag-usap about this. So I think it's about time for you to confront him. Hindi naman yung confront, when I say confront, is yung awayin mo, sugurin mo, or whatnot, diba? Siguro mas tama yung term na it's about time for you to open up about this conversation. I don't think naman it's going to be the first time na pag-uusapan nyo about dito sa nangyari na to. Kasi nasabi mo na nga na natanong mo na sa kanya, yung pag-follow sa Instagram and all that. But, I guess, kailangan nyo nang matuldukan yung issue na to. Kasi, baka lumaki lang ng lumaki, diba? Habang patuloy kasi nilang ginagawa yun, mas lalo kang nasasaktan. And day by day, habang tinitiis mo yun, diba? Hindi natin alam when are you just like gonna blow. Kasi minsan, kahit sobrang ano natin, patient, kahit sobrang pasensyosa tayo, minsan talaga may mga magpapakulo ng dugo natin. And baka maipon lang lahat ng sama ng loob mo. So I guess, it's just proper or right to like talk about it kayong dalawa, diba? Open mo sa kanya ng mahinahon, tapos tanungin mo, ano ba yung meron sa inyo talaga? Kasi hindi ka na comfortable ka mo. Parang ganun lang. Anyway, sabi naman ni Charm, sabi niya, umpisahan mo na magtago ng pera para sa future mo. Pera agad? Pero revenge muna. Yung sinasabi ko sa inyo. Kakanood nyo ng teleserye. Mga revenge plot. Sobrang kayo sa Netflix. Sabi niya, pero revenge muna. Hanap ka ng boy na friend mo, tas usap kayo magdama. Pag nagselos siya, may chance ka pa. Pero pag hindi na, sorry ka na lang. Ginawa mo pang social experiment. Diba? Alam mo, masaya naman yung ganito. I mean, nakaka-entertain siya. It's entertaining in a way, but, you know, napaka-childish ng ganito. Yung gantihan, kinemerot. Kung kaya mo gawin sa akin, gagawin ko din sa'yo. Diba parang giving him a dose of his own medicine? Pwede naman. Kung petty ka rin. Ito talaga masasabi ko, petting-petty ka talaga. Diba? Although hindi ko naman gawain to. I mean, I do not highly recommend this, the moves. Pero sige, kung gusto mo, bakit naman hindi? Known na siya eh, diba? So pwede ka naman gawin. Nasa sa'yo lang din. Pwede mo namang gawin, pero baka kasi mas lalong lumalalang yung sitwasyon nyo. So, I think, oo, pag-isipan mo tong sinadjust ni Charm. Ikaw talaga, Charm. Nakaka-drama mo yan. Diba? Okay, the last and definitely not the least, sabi ni Maya Casas, hindi ka naman OA. Hindi ka din praning. Your feelings are valid. Kausapin mo ulit siya kung bakit ganyan nararamdaman mo. Otherwise, choose your peace of mind. Choose your own battle. Palayain mo siya kung hindi ka niya kaya bigyan ng kapayapaan. Totoo yan. Perfect. Naalala ko dati, I watched vlog ata yun ni Tony Gonzaga. And then sabi niya, ang isa sa mga definition niya ng true love is, ang true love gives you peace. Oo, yung hindi ka masa-stress if nang bababae, hindi ka masa-stress if tumitingin sa iba. Yung ganun, sabi nila, kapag makahanap ka na daw ng ganung klaseng tao, na nahanap mo yung peace from that person. Yun daw ang isa sa mga definition ng true love. So the fact na hindi mo nakukuha ang kapayapaan ng iyong pag-iisip dahil sa taong ito, ibig sabihin, baka hindi pa siya ang para sa'yo. So, kung gusto mong malagpasan itong phase ng iyong life, diba? I think, pag-isipan mo ng mabuti, mag-usap kayo. If he is not willing to like adjust or hindi siya willing na baguhin yung mga pinagagawa niya katulad nito, diba? I don't think he's worth your time, diba? At least, habang maaga pa, diba, nalaman mo na kaysa naman too late na napakasal na kayo, may anak na kayo, and all that. Because I also do believe na yung sinabi ni Miss Tony that pag nahanap mo na yung the one, yung true love, it should give you peace, hindi stress. Diba? So, ayun, I think, baka lang naman, hindi pa ito ang para sa'yo. Kung hindi siya magbago, kung hindi siya mag-adjust, oo, let go muna natin, hindi naman kawalan. Diba? Makakahanap ka din ng lalaki or tao na hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Diba? So, ayun lamang. Anyway, Via Marina, ko sana malagpasan mo itong pinagdadaanan mo. And I hope magawan mo ng paraan. And if not, kung hindi nyo naman ma-resolve to, I think sana maging happy ka sa kung anumang desisyon ang iyong gagawin. And of course, thank you so much for sending your kitanungan dito sa aming programa. At syempre sa mga ka-K5 din natin nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Thank you so much sa inyong lahat. Deserve nyo ang isang malakas na palakpakan. So ayun na nga mga ka-K5. Tapos na tayo sa ating kitanungan at kisagutan. Maya-maya, abangan nyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. So, eto na nga while waiting for that. Ako mga ka-K5, let us all enjoy this song by Up Dharma Down. This is Tadhana. Ako ay magbabalik in a bit.

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX-500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DGX-500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DGX-500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
2: DGX-500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zyro, usog kayo kung may namakapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Patayin sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

5 hours is Knock on Wood by Taylor Swift. Time check tayo. It is now 3:48 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. At speaking of Mighty C, kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang inyong katawan, huwag palampasin na piliin ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Dahil ito ang kahalagahan ng vitamin C sa ating katawan, lalong-lalo na kung ito ay ang Mighty C. Ang Mighty C ay hindi lang basta sangkap para sa resistensya, kundi isa din ito ang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. But, hindi lahat ng klase ng vitamin C ay na-absorb ng ating katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayahan na mas madaling ma-absorb ng ating katawan dahil ito ay nasa alkaline form. Kaya mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa iba't ibang proseso ng ating katawan. Kaya naman sa pagpili ng vitamin C, mga ka-K5, siguraduhin natin piliin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para makuha natin ang maximum benefits at protection nito. And of course, Mighty C is best paired with DTX 500 and makusog pang kontra high blood pressure and diabetes, and of course, ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. Together, they are called the Power Trio. So if you want to buy these products, just visit Clinica de Alternativa Medicina Wellness Center Tacloban Branch located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Pero kung malapit lang kayo dito sa aming istasyon, pwede nyo ito mabili dito sa K5 Yusuf M Tacloban Radio Station. We are located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang sa Rainbow the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At Sharper Del 3:50 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Sulahes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamore, and Law Family, sa aking siblings and relatives. Shout out sa inyo guys! And I hope to see you very soon as well to my parents, kay Mama Dean at Tatay Manuel, na lalong-lalong happy na ngayon because we are back on air. Grabe talaga naman, dahil mga senior citizens, hindi sila masyadong sanay manood sa atin sa Facebook. So, gusto talaga nila on air. Kaya naman, mga ka-K5, we are back on air. Don't worry, dahil nagbabalik na po tayo sa ere. And we are so happy to be back. Kaya naman, more energy, more good music, and mga news na magaganda, na maayos ang ibabalita namin sa inyo. So, more to come, mga KK5. And of course, to my husband, Christian, thank you for the love and support. Syempre, maraming salamat sa inyo sa pakikinig. So, chillax o'clock at this marvelous Monday afternoon. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating tugtugan ngayong hapon. At syempre sa chikahan natin. Of course, bukas samahan nyo naman ulit ako para sa bago na namang talakayan. Syempre, dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kay Ganda at kay Lambing na DJ na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Olivia D. And this is The Man That I Need. Ako ay magbabalik bukas mga ka-K5. Have a great and amazing Monday. And I'll see you all tomorrow. Enjoy!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
5: Ah, no?
6: Before dahil ko

0: Wow.
1: Gipusan kog duha ka D-tribayo o gibutang sa kape.
0: Mm.
1: Ang lasa sa akong kape kay murag candy.
0: Mm.
1: Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lamidyod siya. Tistingi pagod ninyo.
0: Bulletproof coffee siya. No?
1: Kana.
0: Gihisguta na to ang mga experience all about D-tribayo, Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
1: Ako do, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo.
0: Mm.
1: Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D-tribayo. Mauto nag-D-tribayo ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel.
0: Mm-hmm.
1: And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours
0: wow.
1: na jud.
0: Mm.
1: Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
0: Di ba? Unsa ka epektibo ang D-tribayo?
2: D-tribayo.
3: Ako Sir Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D-tribayo. After 2 months sa pagtengi, nainay og gamay. Epektibo kayo ang D-tribayo.
2: D-tribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa D-tribayo.
0: Muna'y power ni D-tribayo nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP.
1: Correct.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
1: Mm-hmm.
0: Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
1: Wow.
0: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag
1: na
0: dayon. Number
1: na.
0: Two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
1: O, dili na.
0: Patay na dayon.
1: Patay,
0: meaning,
1: dude.
0: Dili na mudugay ang virus kung naka-D-tribayo ka.
1: Munang dili madugay imong hilanat.
0: Mm.
1: Kung naka-D-tribayo ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
0: Correct.
1: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D-tribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D-tribayo.
0: Mm.
1: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO.
0: Mm.
1: Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies.
0: Mm.
1: Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
0: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D-tribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells.
1: Oh.
0: Unsa ang purpose sa memory T cells?
1: Mm.
0: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
1: Mm. Kaya.
0: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
1: Ila,
0: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D-tribayo.
1: Mm-hmm.
0: Kung ga D-tribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
1: Mm.
0: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
1: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D-tribayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D-tribayo na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D-tribayo. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
2: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
2: D-tribayo.
0: D-tribayo.
2: Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras habagus nga Pilipinas, alas 4:01.
2: Kahit saan.

0: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. Up of the hour news.
3: Maopay nga kulo pa nga K5. Adi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Aksidente nga nabunggohan usa nga traka an natabok nga Carabao, hakalsadan Barangay Fatima Dulag, Leyte, Kakulopa, Mayo 31. Labi aksidente an Isuzu Elf nga ginmamanehoan ni alias Banog, 42 anyos nga residente han Javier Leyte. Subayan imbestigasyon at ipakadtuunta an truck hatanawan Leyte han tigdanga tumabok an usa nga Carabao han masirom nga parte han kalsada. Wari na malikayan han driver an Carabao nga nabunggona niya ini. Nagresulta naman ang kakusogan impact, han pagbunggohan kamatayon, han hayop, talawas naman ang driver ngan ang mga sakay, han maong nga truck. Samtang, nag-isyunahin arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kontra kan Senador Jinggoy Estrada para han kaso nga plunder. Ini non-bailable o waray igin rekomendar nga piyansa para temporaryo nga kagawasan han Senador. Konektado ang mao nga kaso hagin aligar nga pagkarawat ni Estrada hin 573 million pesos nga kickback tikang ha-flood control projects. Sumala naman ka na DILG Secretary John Vic Remulla masurrender hi Estrada ha PNP Camp Karame ha Quezon City yan na nga kulop. Ini nga mabalita induro ta iyohan na DTX Coffee Mix na kapagkape ka na na detox ka pa. Mga KK5, ipala na batian ng dalikit nga sumat para yan ang oras. Sundingan bantay, anamon mga magpasong balita. Like nga ni follow naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay KK5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadan Tacloban ngan bugos nga siniraan Bisaya sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumso!

Thank you.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigaw yun, magpangapi, apang naganyat ako sa akon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman, kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number 1,
17: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Castigador!
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
19: El Castigador!

0: Mapaing nga kulop sinirangan na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Hinautuntada kong mapaing kimtang yan nga oras. Hi. It's nice to be back at iniha aton radyo mga ka-K5. Welcome ito na ito na taramdan na El Castigador. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Of course, updang kita itong bugos nga fair sa ito na K5 News FM Tacloban. Kaupun na ito na Engineering Department ni ka-K5, Ray Barona. Bueno, karanay kita kadlaw kung magawari maghigbaragti din ni Haradjo. Pero yun na, balik na liwat kita mga ka-K5. Ano man, kumusta man na kamu? Hantong mga panahon nga waray an haeri ato na K5 News FM at Tacloban. Hindi pa ang kamong estasyon. Nagmantinir lang na kamu Facebook ko, no? Dalitaw. Sige, mga ka-K5. Ano ito mga himang rawon? Iyan na mga ka-K5. Of course, ito na itong mga himang rawon. Damo ito na itong mga himang rawon. Actually, hindi mauubos ito na itong mga himang rawon. Mintras manta, damo itong mga istoryahon. Balitaw. Yan na, diniha balita lokal. Itong mga istoryahon itong siyahan ng paghatag mga ka-K5. Itong yan ang Hunyo 1, igin patuman na ni Kaduha, kaparte ito na wage increase sa Eastern Visayas. O Region 8, tikang 452, yan na naging 417 pesos na hakadadlaw mga ka-K5 itong minimum wage para itong non-agricultural o non-agriculture sector. Samtang 440 pesos naman para agriculture. Yan ang itong mga good thing ang mga establishmento. Opay ni nga balita, pero para ini itong mga trabahante. Ha? Panahon, nga pada yun itong paghinitaas itong presyo itong pagkaon. Of course, pamasahe, kuryente, anima, ikang nalot itong klase, ito na itong mga anak. Importante ka upay. May nakadugangan nga income, ipinagi itong pagpa-hunob, utro, pagpatuman itong 18 pesos na kadugangan nga sweldo ha atong pan-adlaw-adlaw nga trabaho, ha? So, amin eh, maupay ini nga balita mga ka-K5. Kay damo itong panginanglanon yan na kay ma-abri na itong na klase. So, itong kadugangan nga sweldo, dakoy na nga bulig para itong pamilya nga Pilipino. Labi na ito natin mga taga din ni Region 8. Pero itong pakiana, ito na kadamaan, igubaliwat ang 18 pesos nga kadugangan hakadadlaw nga sweldo. Ko, sige daw, inin kumbaga panaglita na gumintuluat ang presyo ng gasolina. Himpira ka inabutin 20, di ba? Abutin 20 pesos ang uminto. Bawi-bawi lang yan ang mga ka-K5. Kahit 18 pesos ito na umintuluat ito na ito na sweldo hakada adlaw. Pero didihaan mo na K5 is kuwan na kami. Above minimum na ano. Ano, dudugam pa? Above minimum na didihamon nga dito na mo labi na technical hindi rin na nirakinanglan baga umintuhan pa. Mag-iiba kunot kamada kung baga papa-umintuhan pa. Palito mga ka-K5, kita'y magpasalamat din na Region 8. May tungod din nga klase ito na pagpapa-umintuhan sweldo. Samtang din na balita nasyonal mga ka-K5. Okay, balikon tayo itong local. Balikon tayo na yung local, ano? Kaya nag-aadahin na heroes welcome. Ito na ato na din he, syudad itong Tacloban, especially ang mga atlet, ano? Ang nagmulay dito palarong pambansa. Dito iniha prosperidad haagusan na del sur. Nanguli na nga na syudad itong Tacloban, niningatong mga player. Labi na ito na ito na mga taga kuanan, naka-silver and women basketball, secondary and mga taga AMA o mga taga ACLC, hindi na Tacloban. So anyway, so congratulations. Proud itong Tacloban ton. And of course, itong Litinyo. Ganitong taga Region 8. Itong gimpakita natin mga atleta dito itong palarong pambansa. Bueno, balita national. Nagkaada na yung pagpagawas sa hapag-aristo. Ito natin na Senador Jingoy Estrada. Pero nag-surrender na ini. Sumala, ito natin pinaka-latest nga balita. Kay itong sandigan na bayan, nag-issuehin warrant of arrest versus Senator Jingoy para ito na kasong plunder. Yan, i-play-play natin mga ka-K5. Ito na, kwan, in-statement ito natin na din ni Senador. Kay Sir, parubasan na inihin na mga kaso. Bisan pa daw itong mga plunder mga ka-K5, ha? Diyari na ito aatrasan. Pero yung papira na nga kaso, hakada na lang mga anomalia in lalabigit ni Senador Jingoy Estrada. Pero nadaog malagihap mga kakipay. Nadiri ito naton mga DDS. Nadiri ito naton mga loyalist ni BBM. Min mga kurakot mga kakipay. Pero kaya nunan mumutos man, lagi hapon nagpapadaugin mga kurakot. Oo, kumbaga itong Pilipino na dirihin mga kurakot, mga ka-K5. Ayaw na niyo padaga. Sige, ito naton siring kurakot, pero pagdaog, baga daw sugarhin may adahinin Aguinaldo Doctrine. Nga kung magdaog ganit, usang politiko, diri matatanggal na adton mga pagtahap, especially mga ka-K5, itong term nga pangurako. Kaya ba politiko nga diri baga nakakarimidyuhay naman labi sa mga diri tinuyo nga baga pagkurako. Pamati ko, may dagad man na da. May salat baga duhul-duhul. May dagad ito. Oo, although baga diri direkta nga baga kumuha ka din itong kaban itong gobyerno. Pero ang mga lagi hapon. But anyway, mga ka-K5, ito na ito lang din. Eh. And then, diri matutuhay mga ka-K5, itong Pilipinas, kung diri mga tuhay, itong mga butan, tingnan ang bubutos, lagi hapon itong mga kurang. Para ilagi hapon itong gamit. So, amin ito na mga latest gabalita. Kitaw natin liwat kung magkaadabahin sesyon regular mga ka-K5. Ito natin na Senado. Pamati ko may eda pero waray pa mag-start. Possible ini niyan. Alas 5 magtitikang itong Senate hearing. Iglalive natin mga ka-K5 para ito natin mga radio listener. Kaya may napabahaw mga ka-K5 nga gin-deribatian, especially ang pag-walk out na natin mga senador. O pag-amendar itong era internal rules, agod nga makabutos, nga makagpartisipar itong absent nga senador. Nga inin gusto itong mayoriya, nga itong pag-amendar hindi paranglitan, yan na. Inin... may the warrant of arrest itong sandigang bayan ngayon kan Senador Jingoy Estrada. Kan hiya in mapipreso may tungkol itong plunder nga kaso. Non-bailable. Karang singon, waray piyansahin ni mga ka-K5. So, paano makakag-participate, di ba? So, Tracy and Mayoria. Yan na. Palagi yung nagtitinago si Senator Bato de la Rosa, naging 11 nala, o naging 12 nala. Inaristo pa si Senator Jingoy Estrada, pero nalaira, 11. Tabla na hira mga ka-K5. 11. So, kung pananglitan makasuhan pa yung plunder si Senador Marcolita, ma 10, 11 nala, manapulo nalaira. So, di rin daw laba talinguhaon ito nagpapaluyo hindi nga mga kaso nga dito mga senador. Kaya kinanglan walo na light mabibilin nga mga senador. Parang litan, yan ha, kahit itong baga po pwede makasuhan pa rin dahi inin Senador Chis Escudero. Kakasuhan pa hi Senador Rodanti Marcoleta. So upat it mawawara out of 13, pira na la. Uy, may napasiyam. Kaya pa i-acquit mga ka-K5 Vice President Sara Duterte. And then, kung diri pa kay Walugod, target lot ini Senador Villanueva mga ka-K5. Amoy na itong problema yan, ahit politika. El Castigador! So, kung pati hi Senador Villanueva in makasuhan, himplander ngan maaristo, ngan non-bailable, regsignon, walo nala, pag-abot hiton hearing, didi hasinado mga ka-K5. So, iton possible din hi mga ka-K5 inin iton magiging senaryo. Aton possible nga magiging damo iton magiging pakiana. Mga interpolation. Nga dito naton mga dinhiton kaso ano or dinhiton in an impeachment trial. So dinin ni Marcoleta dapat ig out of place ito. Amoy tutira mga hunahuna ano ig out of place in hi Senador Marcoleta. May tugod kay sigurado namoy nitong mga pamakian no? Pag cross ano ganito naton one ganito naton pwede ba mag-cross ito naton mga di lang kita maaaral no tanong ito naton mga judges din ito impeachment kay adto nato mga pagkinita ng mga impeachment pwede makagpakian adto mga judges ini nga mga senador so kung aada hi Senador Marcoleta damot yun igpapakian at dida. So, kung naada hi Jingo Estrada, di gap mag-aalang pagpakian. So, kung naada liwat hi Escudero, Cheese Escudero, amog hapon ito. So, yan na mga ka-K5, possible din hi itong matiklop ngan mabaw nga dito na administrasyon, ngan mabalhin nga dito na mayoriya. It's possible, no? Itong duduha nga magbugto. Itong duha nga magbugto nga mga bilyar mga ka-K5, dakot posibilidad nga mo init sumakabilang bakod. Nga mo initong mga ginuhurub-hurub, kaya mo initong diri mga magdig-on. Sakay-sakay ini, it's importante ito nira negosyo in Mintinado la mga ka-K5. Amo ito ang importante kay ano pag pinangandidatuhin ng mga tao kalakit kay mga milyonaryo inin kaya nung magkikinandidato ako milyonaryo ako nga magsisinerbihon ako itong ibang tao nga pwede man in ito na akong pamilya ito na akong pagservisyuhan total di ko naman kinhanglan nga swildo kay sirin pamilyonaryo ako. Pero maram ka mo, ini-need gihapon him poder. Power. Connection. Kay ikaw, senador. Maupait baga may nimo connection, may nakapoder. Kay may nimo say, kumpara itong negosyante ka lang nga po tablet. Nga po pwede ka paglabtan anytime. So, possible, ini, kay ito nira mga panuyuanan man lang din, eh. Proteksyon ito nira mga negosyo. Kung baga, pinky on maguti. Kasi di ka nga ni bumalhin ada kay kakasuhan gihapon kamo. Tumati kito balhin mga ka-K5. Imagine kung itong tao madagmit bilngan hinkaso. Madagmit bilngan hinsala kung itong imo kontra. And talaga nasisinasinahan na imo. Or maybe may mga bargaining nga ginaaro. Sige, kakasuhan ka kung di rin ka kumari. Ito na amon grupo. So, at malay ito kasimple. Bueno, alas 4.46. Sir Ruel, ada na ba? Datun oras, game padangat tayo ang Klinika D3Bio, the superfood supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C, lakip na gihapon ang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra, ito na yung blood pressure. Ibagyo duming, padaw ibagyo duming, pumalagyo na. Pumalagyo na at problema hindi kung upod ang mga inin nagpakaiskapo or mga gibibiling ito na tinubyanan itong balaod upod ang paggawas sa par ni Bagyo Duming mga kakaypay. Kamati ko lang. So anyway mga kakaypay, final lot din mga balita, impeachment versus BBM. Pwedeng example utro. Direto na sunod nga tuig, Pebrero, sunod nga tuig. So may dalawat mga investigasyon kuno, investigasyon itong mali-malita ng mga kwarta ng tikang din itong flood control project nga nantok itong pipira ng mga politiko ng pera ng mga kontraktor, mga kakaypay. So, kaya ano para investigaran pa inin nga flood control project kung may dahil yung mga kaso na. Kaya ano nga kinanglan pa investigaran din niya Senado? Kung investigaran ini din niya Senado, ano ini? In aid of legislation? In aid of legislation ba? Kinanglan ba in aid of legislation? Para inin maghimong balaod nga igindidiri itong mga senador, mga kongresista ito na pangawal. Ha? Diri gadada in aid of legislation. You know what? Once nga magkaadahin Senate hearing, may na mga investigasyon na kapartinin, ito bubuhat ito ni Senado, magkaadahin endorsement, ma-endorse nga itong ombudsman or sandiga bayan para kasuhan. Ito na pagkitahan mga senador in dako ito na sayop o nakatalapas ito na balaod. Amo ito, itong mananabo mga kakaypay. So, tanatong din ni sinisiring nga mawawaray gamit itong investigasyon na Senado kung may na nakaandam nga ipan nga ngaso hapariho gihapon nga kaso. Tangin ni magkaada yung forum shopping lugod mga kakaypay.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Kung itong may adamalis, may adamalisya, may malis nga invad faith itong pagkaadan investigasyon din sa Senado para itaading ang mga ginlalambigit ng mga personalidad in paghukman na pinagya social media or trial by publicity para magkita ito naton mga Pilipino yan na pamati ko itong mga abisan nga ni Intalon ito na kung mga sangkay nga may problema itong paniplat or din itong mata. Mga differently able nga itong mga kasangkayan nga problemado ditong mata in may the cellphone gihapon. How much more itong iba? So once nga inin magkaanan investigasyon, it magiging kairo, ito na investigaran ng mga politiko kay diri pa nga nahira nakakasuhan. Baga nahira, gin akusaran pangan nahira, baga nahira kumbiktado, pinagi itong trial by publicity. Diri daw ba itong Senate investigation igmumugda para inin gub-on itong reputasyon nga gub-on itong kredibilidad hinhin uman nga kontrapartido nga politiko. So diri maupay konsugad itong mahitatabo mga kakaypay. Kung seryoso nga pailan ng kaso hinuman itong nalalambigit itong illegal nga inin pangunguhang kwarta din ang gobyerno, then make it silence. Oo, so dapat inin silensyo la para di rin makabantay iton yung kakasuhan mga ka-K5. Bueno, kwanta na itong weather update. Pinaididikan ka-K5 Ruel Montesa. Ikang din yung Leyte Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir Ruel, stand by.
1: Hula panahon!
0: Sir Ruel, kumusta na himan Duming? Inin, nakauli na ba?
2: Maupay ikulop, sir. Kansugad mo na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Ganan mamatihan ni ilang mga radio. Di natin nulag, wain natin panahon para yan ang nabibilin nga oras. Yan ang adlaw. Han Lunes siya hanga adlawhan Hunyo 2026. Ang natin minayo yung minahal nga provision Leyte. Wada, yung kita nakapatinusahay madampog ng kalangitan na pwede makresultahin mga tigdaay ng pag-uran ng paglalamdog mahitungod ng local thunderstorm. basal di watan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa ang tropical typhoon Domeng ginawas na par kanina nun to. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit. Sali, tanaton mga aga K5 nga nagpapakabuhi ka dagatan, pinagin pag-isda, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo pa para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kagaypahin nga mabiyahi yan na niyan nga gabi, sinubos ito magahon pinagihadagat, talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, dinatrepeat nga habugos nga sinirangan han, Bisaya. Sa natin real time yan ang temperatura din at akloban, 28 sentigrado, kanina ay nabutin 33 sentigrado. Natong gihataasi nga init factor, dinatakloban 40 sentigrado. At natong adlaw, sinilit kanina, alas 5.15, matutuno diyan ang akulog, alas 6. At natong daylight time yan ang adlaw, nagkaadan 12 ka oras, nga 44 minutos. Tikang didi, hapidera remolite, inin, Heroel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupatong nga tanan, nga damo nga salamat.
0: Ulat Panahon. Salamat Sir Ruel Montesa naton Ulat na Panahon. Again, panangan tinihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement nga Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng protection nato lawas. Papakusog ito nato resistensya nga na immune system. Nga Klinika DTX500, makusog nga pangontra ito high blood pressure. Standby mga ka-K5!

0: classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga Dalan, Ciudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: El Castigador! El Castigador!
18: Alas 5:07 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Kumusta na nga dito na ito na mga ka-K5? Edmond Taberrara. Maupay nga kulup ka-K5 Edmond. Didiha kalubian late. Sige na, kumusta nga nga dito na ito na mga ka-K5? Nga namamati na didihito na ito na radyo mga ka-K5. Kaya pagbabalik pala liwat na ito asa ko bimpira kadlaw. Gusto namon inin makuha ano itong iyo dida feedback. Kung mo pa ba, makusog pa ba? Ito namon signal nga dahil yung tagsa-tagsa nga mga lugar. I-text niyo mga ka-K5. Sige, babasahon natin. Kung din ka mga lugar, kumusta itong signal dida iyo? O yawat na lang maka tagan talugo din yan nun kuan. In Chikas. Oo, ito'n makakag-send niya niya ato ni rin ano. Inin, isend niyo, through ito na ito na text, 09-46-534-5412. Once again, 09-46-534-5412. Kumbaga, kumusta ito namon na signal nga dahil yung tagsa-tagsa ng mga lugar. Kumbaga, nagkapamati na lahat ka mo, balik din niya inin 103.1 Hockey 5 News FM Tacloban. Turun natin ha, ito natin text line. Paki-text po. Para inin masabtan ay kunaabot na ba ito namon signal nga dayo tag sa tagsa nga mga lugar. 09465345412. Bueno. Kadi kita ito na to na balita na on tet balita national mga ka-K5. Adin pahayag statement ni Senador Jinggoy Estrada. Ito niya mga pag-surrender yapon ng Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla. Sige na, ka-K5, Ray, take it away.
19: I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
18: Okay na. Alas 5:14. Amati Senador Jinggoy Estrada. Kamunalit ang pag-tirutimbang. Kahit problema, Hilin, mga ka-K5, kay sometimes napupolitika. Politika itong rason, kay anong kakasuhan in usang politiko. Nga politika liwat, itong ibabaton. Nga gimpo politika hiya. Palitaw, may danga ni sugadin nga mga kaso na sering dayon at ginakusaran nga gimpo politika. Pwede nalaba mangawat, pwede nalaba mangurakot, kay kung pananglitan ako nakusaran ng kasuhan, masering ako nga gimpo politika ako mga kakipay, sugad ba? Pabati ko mga diri maupay nga may himo nga rason nga gimpo politika la ako. Amo ini ito de naging kakasuhan ako yana mga ka-K5. Diri to po pwede siguro ano. Mamay kalahinin pero na nga kaso ito de iginsampang adikan ni Senador Jinggoy Estrada mga ka-K5. Pisa naman lausa waray tama. Pisa naman lausa nga kaso in waray tinuod mga ka-K5. Kurbida ako, nagmatuod kaya kay Five Ray. Kawaray hinitinuod din ni. Only nga nalulutsan la siguro ni Senador Jinggoy Estrada. Kurbida, kabisan nga, nitpatay nga rilo. Natama man tayin duha kabisi sa usakadlaw. Patay na nga, nit nga rilo ha. Agian man, matama man tayo ito. Isang patay na itong rilo, masakto ito, duha kabisi sa usakadlaw. Pero kung kasuhan ka na, himpira kabisis, masiring nga politika lagi hapon, hindi mo nalat nga pasangil mga kakipay. No, diri kita na, siring nga among gudin ni kurakot gudin ya. Kay kinanglamat din ang mga ebidensya. Ngang kung kay anong nababasurit mga kaso, because waray siguro madigon nga ebidensya. Ngang depende liwat itong kabutangan, itong justice system din yato na Pilipinas. Sometimes napupolitika gihapon. Dapo politika gihap kaya no, politiko lagi hapon ito nagirerekomendar. Politiko ito nag inibubutang nga pwesto ito naton mga justices, mga judges sometimes na impluensya ang paghihap. Aum ito na mga kakaypay. Suboy no, kinin pipira pa ang mga senador itong pagkakasuhan din ni mga kakaypay. Katapos rin, ano tingangan doon? Mapripriso la ba? Basta kasuhan. Pero sa bagay, mga kakaypay, bisa rin din itong lumingkod. Para akon, waray ko man din nga ni ginugupan ni mga politiko. Kaya sometimes, na babansagan kita nga, inin naugup kita ito ng administrasyon, waray. Waray nato rin din ni ginugupan, sirin ko, kung liliwanan naman la itong administrasyon, iliwang gadman itong independent nga klasehin politiko. Itong independent nga may adaw kapas para pagkaput itong rindang pamunuan itong Pilipinas. Kaya you know what kung ni Vice President Sara Duterte luat it lumi, wan nga di kang BBM. Ano na luat it mananabo? Ni BBM luat init ipapapreso, panyangasuhan ng mga kontra ni inin Vice President Sara Duterte. Na ayun lang kamo itong mga kakipay. Bakay magdadaog ito niyo pananglitan. Yan na, nagdaog ito na presidente. Bagay kay Conmanera inin Unitim. Oo. Amin sinising nga Unitim katapos nagbulag. Inulitik ka ba ini gihapon? Naglinastikay. Balita, sugod inin mga kakipay. Yan na, of course, Lipay. And first nga nagdaog and magtandem, hini nga Unitim, he BBM and his Vice President Sara Duterte. Lipay nga tanan ang combined dinin nga nagsuporta din nga Unitim. So yan na kay nagkaaway hira, nalilipay luwat ang mga tao nga naugop nga di kan BBM. Maintain hira nga di itong mga loyalists. While ang mga DDS, solid Duterte supporters, in aadiliwat hira din mga ka-K5 kan Vice President Sara Duterte. So yan na, kung gugustuhon nga palusaron ito na ito na din inin presidente, diri maupay liwat nga itong igliliwat, itong vice president. Doon nga may ada tinatawag nga constitutional succession. Pero kung itong tao, itong magpalusad mismo kang PBBM, nga diri mag-googly at nga igliwan itong vice president, or maybe itong tao o tag-suporta ito na itong vice-presidente amot magiginuli at nga pagpalusad itong presidente. Mati ko inin pinulitikang ang personal nala inin mga kakaypay. Imagine ka no tao or tag-suporta itong Duterte papalusaron o kakasuhan ito na itong presidente yan na loyalista luat ni hiton or hiton administrasyon luat gusto kasuhan ito natin vice presidente because it kahadlok kapag abot itong panahon ko ni Vice President Sara Duterte na presidente kakasuhan luat itong liliwanan ng administrasyon ni PBBM ganito niya mga alipores kasuhan luat mopay ba't sugod niya klase yung panggobyernohan nga malingkod ka tuma ka posisyon din ni aton naso nga tiyahan iton 100 days man nga ngaso ka diri ba diri daw maupay ano mga kakaypay. So ito na ito na gusto din ni magkada yung tinuod nga pagkaurusa kay although nalilipay kita itong salida din ni Hasinat itong baga pa turutuklinin kung ano-ano mga kakaypay. Oh, kung ano-ano nga mga istoryahon, kung ano-ano nga mga kwan din ni mga kakaypay. So, di rin maupay. Sige daw, mga kakaypay, may ada sisyon kapag bubuhaton iyan na itong Senado. Oo, pero naka-standby pa. May da sisyon nga itong bahaw hindi ni mga kakipay maaram kamo kung ano itong bahaw yan ha. Amo ini an istoryahon may pag-isumpay ini hadto na istoryahon han online o virtual voting di diha Senado. So amo ini itong mga istoryahon kay Egan move an online voting impeachment proceedings. May mga magbaralaod, legal expert nga nagsiring nga sensitibo an impeachment sanglit dapat personal adton maatinder hindi personal diri kay pupuydihin wala baga online no. So, yan na, itong paso nga istoryahon, itong pagbubuhaton niya ng kulup, ano, nga inensisyon ha Senado, possible ni impeachment case sa la kontra ganyan na Vice President Sara Duterte. Itong inlalang uman nga panguna nga paghirimang raw o paghirimang rawan, yan ang June 1, amo itong deadline para itong pag-submitter baton han article of impeachment possibly paghimangrawan ito susunod nga o paghimangrawan iton sunod nga pitad diton Senado as impeachment court itong pag schedule ni mga kakipay iton impeachment trial ngan inin kwan an mga kwan in proseso ano mga policies mga rules o internal rules didihito ng impeachment court. So amoy itong posible paghirimang rawan niya yan na. Of course upod gihapon siguro itong flood control fund investigation lagi itong pagtukod ito na sub blue ribbon committee ngamot mag-iimbestiga. Kaya dito na isa na hilalambigit ito na anomaliyang transaksyon ito na flood control projects come. Sering ko pa mahimulay ni nga trial may publicity kundi rin nakag-recommendar ito natin Senado in pag-filing kaso based dito na findings a investigation kung in aid of legislation hindi ni mga kakipay di man nga ni ini mga senador maghihimong balaod o balaod nun nga posible makaigo dito nila mga intereses. So waray man hinin magiging kwan, waray magiging gamit kung asya man mga kakipay. So anyway, inin itong Blue Ribbon Committee in pag-imbestigar. Imbestigaran but sering ko pa magiging trial by publicity kaero. Magugubat kredibilidad. Magugubat itong bad record mga kakipay. Magugubat bad record. Ito na itong mga politiko nga mga kurako. Kung pag-iimbestiga na nira, gubat ira bad record. Tawaray. Bad record na nagubat pagod. Palitaw, kitaon natin kung narito na magiging mananabo. Kay nasering alas 5 itong magiging sesyon ba tender balot ini ito natin minority may dabaluat mga ga tender din ito na majority kuninin bangin inupod hirang ato prisuhan baga pag alalay nga dito natin senador Jingo Estrada bangin liwat gumadto hi Idol Robin Padilla nga makapalagi ulat ini hi Jingo Estrada mga kakipay tawaray. mulay nito na iba Senador Ruby Padilla makaritin niya kay Mista inin mga kay kumbaga hindi natin po pwede waray mong kaso nyo ano waray kaso ngayon kan kwan inin Senador Ruby Padilla may na an obstruction of justice pero kay bailable man ito sa iara din to kay anak ni Bibi Ama ini iara din to Pero waray kay available man niya. Although mga ka K5 ito naton lahinin din ni balita in maging magsabot itong dati niya in unity. Hirala nga duduha kung hirat magsasabot. Hira mismo itong makakagpaundang hit kasamok, makakagpamingaw itong Pilipinas mga kakipay. Kung itira pagka berbingkil, abot niya itong kang PBBM, nga itong Vice President Sara Duterte, itong ira pagka ininsamok, diri pagka-Asya o pagka-away, kung mag-away man. It's because itong corruption. May tungod kay ginaligar nga dabi itong presidente in corruption. Nga itong administrasyon nagaligar liwat nga dabi in corruption ini Vice President Sara Duterte. Kada mo ini nga ira magapag-aro akusar. Pagsabot na hira kay pareho man hira. Pareho tira ginakusaran. Sirin pabangin ini ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Balitaw, waray iba. Nga sirin pa kung ihuhulog naton di realidad. Itong pamilya, it nanay nga itong tatay, magkaaway nga ni guba mintras, guba manta itong pamilya. Nagkakawatak-watak mga ka-K5. Tama ba ako mga ka-K5?
17: El Castigador.
18: So meaning, kung itong nanay nga itong tatay maupit sabot, alangan man mga tuyaw itong mga anak, simpre, mga tuhay gihapon itong mga anak kung maupit sabot itong nanay nga itong tatay. Pero kay rigumok man, tapos paaro ako sa in mga korupsyon, pareho man udog yan. Ambot kaano nga nagpapalabay-labay. Mga politiko, nag-aro ako, sir. Papriho man unog yan. Papriho yan mga politiko, mga ragi. Wari kita nag-iyakan. Siring ko, papriho yan mga politiko. Sige, anyway, alas 5:29 na mga ka-K5. Ma-break anay kita kadali. Oras alas 5:29 na mga ka-K5. Ipanagat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ngayon sugod man, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Nag-atagin extra nga proteksyon nato na lawas. Nagpapakusog ito nato ang resistensya ng immune system. E Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito ng high blood pressure. Mabasa na kita dito natin mga text. Kita natin kung makusog ba ito natin signal. From Maras sa Baras, bati-batian na niubuses sa K5. K5. Uy! Tagamaras Baras, wari lang nga rani. Maupo yung tanong kung yung nga rana. Thank you. Ito natin mga Tagamaras Baras. Thank you ito niyo pag-text. Nga di. K5, El Castigador, good PM. Okay naman it signal, didiha amon. Ito na K5 FM, Tulosa area. Wow. Thank you so much. Ito na ito mga taga Tulosa. Ngarani ni, yung kay para i-greet liwat namon kamo ha. Thank you. Abot ngayon na ito ha, Tulosa. K5, Roger, ginmingaw akan iyo station. Ano na ko gubanat akon radyo didi? Hindi inihadulag, okay man itong iyo signal. Uy, arayong itat signal ha. Ulusang na dulag. Garani, ito na, kuhaan ito niyo. Oo, garani ito niyo text diri kay para naton mag-greet liwat kamo mga ka-K5. Sige, thank you so much. Ito naton mga nag-text. Utro naton, ito naton na text line 0946-534-5412. Pero naton, 0946-534-5412. Ibutang itong iyo lugar. And of course, itong iyo ngaral. Kay para naton i-greet didi aton live ha radio. Live gihapon didi ha Facebook. Thank you so much. Kung nakonturin mamati, at least may na tutulungan ang mga tigad man na akon mga kakipay. Kaya ikaw pati kakipay, ready pa nga ni mamati, tawaray na gudin eh. Pero at least ano, may na namamati. Kaya lang man ito man texera nga tanan mga busy. Kaya nag-aaring amun para ito na pangiklopon mga kakipay. Sige, alas 5.31 na mga kakipay. Break anay kita kadali. Kabalik ang El Castigador, kataliwalay piranga pahinom-dom.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
20: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! I Care Gold! Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold ka! I Care Gold! Ang I Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. I Care Gold. Mabibili sa mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula.
21: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay. Madagmit. Maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya. Hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies.
21: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
26: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hap for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
27: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
28: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
29: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic, and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya, hand print options na Kloban, namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
28: Higin pa may marohan, Liceo del Verbo Divino Incorporated, ngahiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 hamang ambasod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: Nagmamahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DGX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh. Available now.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My God!
0: Bumso.
9: Alas 5.42 na mga ka-K5. Balik ito na ito na Tramdan El Castiganon. Oras, game panangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, Gun Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatag in extra nga proteksyon na itong lawas, nagpapakusug ito na itong resistensya nga na immune system. Gun, sugod man ito, Klinika DTX 500, makusug nga pangontra, hiton high blood pressure. Oy, pagkapi na kita. Mag DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Naramdum ako yun mga kapi ka K5 Ray, ano? Dinihiton mga TikTok o post dinihiton na Facebook, mga Reels. Kaya na-sharing, ano itong sharing? Kung pangit ka, magkapi ka. Pagkatapos, pangit ka pa rin. At least nakagkape. Ano ba yan? So anyway, alas 5.44. Uray pa ito na session na. Puro lang standby. Ano yun eh? Standby line yun. Pero nakaminutos mga ka-K5. Pero naka-standby. Imagine ano, almost 1 hour. 48 minutes na ha. Pero standby lagi hapon ito na kwan in Senate hearing. Urbi na mga ka-K5 daw lang ni Kasuga. Dambot ko na pinangangano na ba ito na ito na. Kaya nung standby for live streaming. And then, waray ba makurum yan na ito na Senado? Duduha itong mawawara ano? Hikuan, Senador Jingo Estrada, Senador Bato de la Rosa. So, tabla. Tingin yan ang magbubuto sa iyo. Ano? Pananglitan, igmob, utro. At ton, sharing at ton ni inin Senate President Alan Peter Cayetano. Nga, inin kay nag-adjourn man, so ibabalik ininera. Kay nag-move at ton nga, last May 26 nga session, nag-move hin divide the house. Magpagbuburtusan kung masugot at itong mga senador. So sige daw, unsi itong adiha minority yan na while pipira nala itato, unsi gihapon. Magburtusay nga na, mawari gamit itong motion para itong usang resolution or pag amendar itong internal rule sa Senado. So, wariga na ini pag atender itong session kung ito ni nga nga tuwan ini at mga personal, kung ma-personal man nga tawagon nga kapanuyuanan na para makabutosin virtual ano nga klasihin pagbutos itong senador nga absent tikang didihiton Senado or didihiton plenary. So, amo man ini atong kapanuyuanan, although magaling ano, that's a wise parliamentary moves hiton kwan dianay Senate President Tito Soto. Kaya ano mga ka-K5, gin pagawas niya niya mga kausang nanapulo para mag-walk out para di rin ma-divide the house. Kasi kung igin divide the house at to, talaga perdi at to ang mga kwan in minority. So, ayan na itabo, nag-walk out at napulo, nagpamili ni Anay Senate President Tito Soto nga ang kapanuyanan nga hiya itong mag-call of quorum. Kay maram ka mo kung adto nga time waray magpabilin ni Senador Tito Soto at may tatabuhan ito mga ka-K5 since nga quorum din itong pag-start magpapadayon ito na decision. Excuse me, magpapadayon ito na decision not unless nga may nausang senador in mag-call for quorum. Pero kung inin waray, yata kay padayong good man na ito kay quorum, Amo nga ni nagkwe-question dito na ito na Didi Senador, Senador Inen Marcolita, nga pagtikan ko na ito, di ba kurum kita? Kaya nga diri ko no igpadayon, kay kurum man na pagtika. Takay kay nag-adjourn na for, kung na, adjournment na, nag-move for adjournment kay nag-call for quorum inihi anay Senate President Tito Soto. So, seren pa extra-legal? Matatawag ba natin nga extra-legal? Or inin usang estelo ito parliamentary move? May na ba inin violation? May na ba era internal rules nga inin po pwede mapatawan yung penalidad because itong pakasupak, itong internal rules sa Senado, itong pag-walk out. Kaya ni manhirang tanan ng mga senador siguro, ini senador Marcolita, nag-walk out naman ini gihapon mga ka-K5 one time. Oo, di na ito nusang investigasyon. In fact, ginsing kitang pangani, inihito na ito na di senador inin Lorin Ligarda. Ka-walk out ka kuno ano, kay warin ni makuha ni mo baga karuyag nga baton. So, So, yan na, standby lagi hapon. Kaya no, mauray mang gamit talaga ining istoryahon nira. Ha? So, otro nga magtitirok itong mga senador, yan ang adlaw, para paghirimang rawan. Itong magkaiba-iba nga mga importante nga mga istoryahon din ni ato nasod. Kalakip na yun din, itong mga ginlalauman nga magiging sentro unta itong diskusyon na amo itong impeachment case ala kontra Sara Duterte kay ang kabatunan, mamay pira kamalita ito na dara han mga abogado itong depensa. Abogado ni Vice President Sara Duterte, pira kamalita, 5 na 6 kamalita itong kabatunan han articles of impeachment. At ito yan ang Senado. So possible, yan na, usa itong diskusyon, sentro itong diskusyon, amo itong impeachment case, la kontra ka na Sara Duterte, investigasyon itong flood control project, especially itong motion for inin sub-Blue Ribbon Committee. Pero gatanan ini mawawari gamit mga ka-K5. Kaya no, kay kulang itong ihap ito naton mga senador, mga ka-K5. Nag-surrender na yung senador Jingoy Estrada. Madiri nga ni Badayon itong session niya na din yung Senado. Makikita nato na nga personal ini. Pinolitika nga personal nga mga intereses itong nananalaytay din itong era mga limpatakan. Kaya ano nga diri madadayon session? Because kulang ba itong ihap, ito na mayuriya? Amo nga diri mapapadayon itong sisyon? Amo lang din itong problema mga ka-K5 kay swildado naton hera. Imagine 1 hour na naka-standby lagi hapon. Parang kamo, waray maraot, ano? Itong pagbuhat, itong mga buruhaton ng Senado. Kay kapartin din itong mandato, itong pag-imbestiga, ano? Itong mapabaton, ngang siguraduhon nga nagana itong sistema, ito naton gobyerno. Pero abot nga itong mga istoryahon nga political, may adahinin mga pakian ng pabalik-balik, ano? Pabalik-balik lati kang mga ordinaryo, nga itong mga kabugtuan, ordinaryo ng mga Pilipino, nga hain na ang agenda itong adlaw-adlaw namon nga problema. Hain na kuno ang agenda didi ha Senado nga pag-iristoryahan itong 24 nga mga senador, pag-iristoryahan nira itong solusyon, agenda nga solusyon para masulbar itong panadlaw-adlaw nga problema itong ordinaryo nga mga Pilipino, mga ka-K5. Kay baga puro naman la uno politika.
0: El Castigador! El Castigador!
9: So amin itong pakiyan itong mga ordinaryo nga mga Pilipino. Samtang, didibatihan mga kakaypay adtong mga isyu politika padayon luwat nga nagtitikataas itong presyuhan mga paplito. Damulag hapon ng mga pamilya itong sirin pa naghihigpit itong sinturon. Karagsigun hining naghihigpit ng sinturon baga maga sa kagudmanta hining. Para la mga kakipive inin pag-iguon saktuhon itong income itong panadlaw-adlaw ng Panginang Lano. So ito natin mga inin parang uma inatubang hataas ng gasto sa produksyon samtang itong mga trabahador in naglalaom liwat nga masakto itong ira swildo ha Panginang Lano ito nira pamilya diri malilikyan ito na politika ha kay kaparti ini ito demokrasya pero iton kuwarin din ni iton suklanan inusang maupay nga paggobyernohan mga kakipay amo in kung ano kamapaso itong debate ang mga inin ano kongreso or diliha senado dapat indin he in kung ano ito na ibubulig nga dit ordinaryo ang mga tao dirit kamakarit itong dirigbati itong kamakarit itong debate unta nga makakabulig o mabubuligan ito natong mga kabugtuan nga ordinaryo ang mga Pilipino ha? So kung may daman hinisisyon kitaon natin mga kakipay. Hindi rin unta puro politika itong pag-irestoryahan kundi para kaupayan itong mga Pilipino.
13: El Castigador!
9: Waray na kita oras mga kakipay. Alas 5.54 na. May napagad ko no oras. Pero di rin na para haan. Ang araw ito natin mga ginkaurusa Pugo sa Persa K5 News FM Tacloban Engineering Department K5 Ray Barona stand by. Masunod ang taramdaan D3 Bio Evening Newscast. Thank you so much sa iyong atanan. Ako'y K5 Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban and bugos nga sinirang ang Bisaya sa K5 News FM.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
19: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
19: Hisgutan na to kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C isip mga antioxidants o immune system booster.
20: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
19: Amo ba?
20: Tungod kay samtang katigulang ta
19: uh-huh.
20: Yan, mubo ang ato ang bone density.
19: Gusto!

0: og oxygen ang imong mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas pod nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na mo sulod Sir JP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
1: Mm.
0: Ug nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MyTC gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitis tingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw sulod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo natog exercise atong muscles. Unya ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma Jord imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Kasi Jean Polineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:02.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 K5

0: FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kagipay, madinetong magpasong ang mga notisya nga natong mga laray ulohan. Balita lokal, Eric Nom, nga nagresulta hapaninigmas sa alang-alang Leyte, biktima sa maran, suspek na kapalagiw.
2: Traka kapo kan Leyte, nabaliskad, usa, patay.
1: At noon, balita national, BP Sara, ginapapag-submiter na, haniya baton, han impeachment complaint, kutob hanya na ang adlaw.
2: Arrest warrant kontra kan Senador Jinggoy Estrada para han kaso nga plunder gin-issue na han Sandigan Bayan.
1: At naman na balita lang yung alam na saan Brazil gin-mumonitor ang duhang gin-suspitsanan nga kaso in Ebola nga outbreak ka Congo padayon naman nga gin-kakabarakan.
2: Iran diri mapirma peace deal han US samtang gini-istrikto ni Trump ang mga kondisyones sa.
1: At naman na balita, hanigosyo, inflation na Mayo, posibleng umitaas pa 7.9% pagmahal ang kumpra ng maluya ng peso. Intutudlok na rason.
2: Balita kakaiba, mga bisita sa usang Swiss Museum, nagsulot hin bikini ng shorts para lang makalibre hin entrance fee.
1: At naman balita, paug natakusog, Ginebra, may tsansa naliwat sa kampiyonato, hapanguna ni Brownlee.
2: Kabalita entertainment, kakablasan Pilipino, ginhihimo nga negosyo, Gino Bea, nangangala sa poverty porn, hanpira nga mga vlogger.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, ini ang D3 Bio Evening Newscast, para yan na nga adlaw, Hunyo 1.
2: Live niyo nga mababatihan na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatihan nga makikitaan kami din mga parte ang kalibutan. Ipinagito na mo na YouTube channel, TikTok, nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyahan aton mga balita.
1: Siya nito na ito na balita lokal. O sa nga panitabuhin, panigbas at nag-aghatin na dayon nga aksyon ng kapulisan. Dito na mahitabo ini banda alas sa 11:25 hanggang gabihon, Mayo 31, Barangay Buena Vista, hiton alang-alang Leyte. Subayan ni Shal ng investigasyon ng alang-alang Municipal Police Station, nagkaada hindakong away ang biktima ng ginkilala kan alias Hining. Nga adtun suspek ngay alias sa Borio samtang nag-iinom na habalayan suspitsado. Sumalahan saksi ngay alias sa Iming una nga bumunlot yung kutsilyo nga ng biktima nga nanarhog nga bubunon ang suspek. Rason na para bumulos si Hiburyo ipinagit ang panigbas sa hawalang subong ni Hining gamit iton sundang mamanini. Dahil naman nga gin-uumiskapar ang suspek tikad to waray matudlok na lokasyon samtang dalagan naman Eastern Visayas Medical Center at to na biktima agud matagan yung medical nga atensyon na recover halugan hana krimen at tulong nga mga hinga ni Van ngan padayon at itong dudumara nga hot pursuit operation agud madakop ang umiskapar nga suspek.
2: Hakadugangan nga notisya lokal, aksidente nga nabungkuhan usang truck at natabok nga karabaw, hakalsadan barangay Fatima, Dulag, Leyte, Kaklopa, Mayo 31. Dabi aksidente ang Isuzu Elf nga ginmamanehoan ni alias Banog, 42 anyos, nga residente ang Javier Leyte. Subayan investigasyon, tipakantuunta ang truck hatanawan Leyte. Han tigda nga tumabok ang usang karabaw, ha masirom nga parte, han kalsada. Waray na malikayan ang driver ang karabaw nga nabunggod na niya ini. Nagresulta naman ang kakusog han impact, han pagbunggo, han kamatayon, han hayop. Taluwas naman ang driver ngan an mga sakay han mao nga truck.
1: Samtang usa naman nga pampasahero o pasahero amoy to na namatay samtang napulo adto na sa nasamdan. Lakip ang driver mahuman nga mahibaliskada nusang photo na truck nga kargado in carnival equipment a provincial road ng barangay Tulibaw Kapukal Leyte. Dito naglamay nga adlaw ging kilala ang driver nga hi alias Asong 38 anyos samtang itong mga pasahero naman amoy to na nagantosing kasamdan. Nagtikang iba-iba nga mga bungtuhan Leyte nga may naghihapon na crew nga lumad tikang ha tarlak. Sumahan inisyal nga investigasyon na itong mga otoridad. Nagbiyahe ang truck at ikang barangay Libertad ipakantuon tahatang na proper at na hikalitan nga na-distract ang driver ha unahan nga motorsiklo dungan at itong pag malfunction ng brake ha palugsong nga kurbada nga party hito na karsada. Tungod at itong panhitabo nahilabog itong mga biktima nga tokabanwaan dayo naman nga nagdumarahin rescue operation na para makuha itong mga natrap nga mga pasahero. Gindiklara nga dead on arrival ha Karigara District Hospital itong na pasahero nga alias Osing samtang adtong driver ngan pirah ng mga samaran in padayon nga gin tatambal. Ano sa naman nga mga ano sa naman ha mga biktima ingin refer nga to Eastern Visayas Medical Center.
2: Hakatapusan nga notisya lokal, nagdonar ang Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated hindose nga mga motorsiklo ha Tacloban City Police Office diin gindumara ang turnover ceremony ha TCPO headquarters yan ang adlaw Hunyo 1. Ang bag-o nga mga motorsiklo in makakabulig ha mobility ngan operasyon ng mga kapulisan parahan mas malaksi nga pagresponde ha mga krimen ngan pag-mintinar han kataluwasan han publiko. Nagsiring him Mr. Johnny Go, TFCCCI President, nga magpapadayon itong ira suporta ha pagpatuman han kamurayawan ha syudad ngan han mas malaksi nga pagpatuman han mga balaod o pagresponde ha mga nanginginahanglan. Samtang hulus naman ang pasasalamat ni Police Lieutenant Colonel Annabel Roque, Deputy City Director for Administration, ha TFCCCI parahan irapadayon nga suportangan bulig ha mga kapulisan.
1: Ala 6 suggests sa nato na mga balita lokal. Gimpadangat tayo ang Clinic at D3 Bio, the Superfood Supplement.
0: Balita National.
1: Ato naman mga balita national, kutob nala. Yan na nga alas 7 na gabi. Ato na paghulatan na kabatunan ni Vice President Sara Duterte han article of impeachment nga igin salamad kontra iya. Igin na pagawas ng advisory han sinano igin pahayag ni Senate Secretary Jose Luis Montales ka pwedeng submiter han Vice Presidente niya kabatunan ni kang alas 8 hito na aga kutub alas 7 hito na gabi personal man o email. Kung mo pangandaman na posibleng personal kapag submiter ang dokumento, kaya limitaran ang Senado ang access sa pirang parte ng istruktura agad malikyan at ang pagkasaramok ng pagbugiot ng media. Subay ang advisory nga ang mga utirisado lang ng opisyal ng impeachment court ng mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente amit ang pwede makasulod ha Office of the Senate Secretary ay kaunom kanda na hand building in the exosubmiter nga ni proproseso ang nasabi nga dokumento. Aliyo nga bahin igin pan himuwa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon nga may ada kalabutan na impeachment trial ang igindudoso nga pagamindaran si Senator Cruz yung uno nga remote participation ng mga senador. Gen siguro naman ang legal team ni Duterte nga magsusubmiter hira hagin talaan nga deadline apag baton ang impeachment complaint.
2: Pagkatapusan nga balita nasyonal, nag-issue na hino arrest warrant at Sandigan Bayan 5th Division kontra kan Senador Jinggoy Estrada parahan kaso nga plunder. Iniin non-bailable o waray iginrekomendar nga piyansa para ha temporaryong kagawasan han Senador. Konektado ang maong nga kaso ha ginaaligar nga pagkarawat ni Estrada in 573 million pesos nga kickback at ikang flood control projects. Kaupod nga akusado ang senador, ha pareho nga kaso hiraanay Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan, Denrel Cortuna, Mari Bulusan, ngan Arturo Gonzalez Jr. Subala naman kan Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ginaresto na hiya Estrada ha senado ug sa pangamagsiring ang senador nga masurrender hiya yan na nga Lunes.
1: Alas 6.13, nato na mga balita nasyonal. Again, panangat ngayon, Mighty C, ni Alkaline Vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya hanggang na immune system.
0: Balita International. International.
1: Kaniyon telewat, ito nato mga balita lang yaw ng labnasan. Padayon nga again, babantayan at mga health authorities sa Brazil. Ando ang pasyente nga again sususpitsaran may Ebola infection. Ika doon nga syudan. Ngan, at posible paggalat naman ng virus sa ibang nasod. Usang 37 anyos nga lalaki at ikang Democratic Republic of Congo. Ito na nakitaan ng mga simptomas sa virus. Ngayon, igin pailarom, ha-isolation na kumo suspected case ang Ebola. Pero, haloy ini nag-negativo ini ha-Ebola virus asyahan nga test. Pero padayon lagi hapon ini, gagin mo monitor ha-usang specialized infections o kon infectious disease facility. Samtang, usan naman nga lalaki, Rio de Janeiro, katikang ha-Uganda, amo ito nigin pailarom gihapon ng mga safety protocol tapos makaabat gihapon ng mga sintomas sa virus. Subay itong mga opisyal nagpositibo ini ha malaria. Pero padayon lagi hapon, kagin mo monitor agun masiguro nga di rin maapiktaran ang Ebola virus sa nera lugar. Apag ganayon, padayon lagi hapon ang Ebola outbreak ha Democratic Republic of Congo. Yan sumaka na ha sobra mil. Amo ito na ginsuspitsaran nga kaso. Naros 250, amo ito nagkamatay. Hindi ka nga i-deklara an outbreak din hatun Mayo 15. So, wala naman ang African Center for Disease Control and Prevention.
2: Pagkatapusan nga balita international, nagpahimatngon ang negosyador han Iran nga hi Mohammad Bagher Ghalibaf nga diri matugot ang Tehran habisan ano nga peace deal ha Washington kung diri masisiguro ang katungod han katawhan han Iran. Ini nga pahayag in may pagisumpay han mga sumata nga nagpadara hi US President Donald Trump hin mas mahuruhugot nga proposisyon nga undangon na ang kasama ka Middle East nga nabrihan ang ginbarikadahan ang Strait of Hormuz. Samtang panguna nga prioridad ni Trump nga diri na magkaadahin nuclear nga armas ang Iran nga dako lagi hapon ang pagruhaduha hanteran ha iya mga pulong. Haluyuhin niya nagpapabilin nga kabarakan ha militar nga bahin tungodhan mga nakitaan ha satellite imagery han paghingayad han Iran ha pira nga mga underground missile tunnels nga pinalaprakan hain bomba han Amerika. Dugang pahini panawagan han Iran nga kinahanglan lakip ha pagkakasabutan ang Lebanon kundi inpadayon lagihap ay madugo nga gera han Israel ngan grupo nga Hezbollah nga gintutustusan han Iran.
1: Alas 6:16 na mga ka-K5. Datong balita lang yung alam na saan. Naging panangat tayo ang klinika DTX 500. Makusog na pangontra itong high blood pressure.
0: Balitang negosyo.
2: Para naman ha balita negosyo, ginlalauman nga mahitaas ha 7.9% ang inflation rate sa Pilipinas Amo ang gihata asi hasakob hantulo katuig durotan nagtitika grabe nga epekto ekonomiya han gera ha Middle East. Ginpahayagan Bangko Sentral ng Pilipinas nga an panguna nga nagpahitaas han inflation amo ang pag-umento ha presyo han bugas, karne, utanon, dungan pa han pagluya han piso. Bisan pa naghatagin guti ay nga bulig ang mga naglabay nga rollback presyohan lana nga ang pag-ubos han sukot ha kuryente na pirdila gihapon ini han mas dako nga pagsakahan presyohan mga panguna nga mga papliton. Agod matubang ini nga nagtitikaraot nga kahimtang ang damya na ang BSP nga pahuruhitas on ang interest rates ha ira tipaarabot ang meeting para han monetary policy ayan na nga Hunyo.
1: Alas 6.17 na mga ka-K5, ang ato na balita negosyo. Game pa na nga tiniha iyo, ang DTX Coffee Mix na nakagkapiganan na detox sa kapal.
0: Balitang wow!
1: Ato naman na balita kakaiba, ka-K5, kung sumakob kahininga museo, pag malilipat ka kung hain timpag ay kikinitaon. Nani kalasan at mga bisita Hana Foundation Baylor Museum sa Switzerland. Mauman nga mag-offer in libre nga entrance para ito nagsusulotin na two-piece bikini ng swimming trunks. Inspiration ng inisiyatiba amo ito Day of Butters. Nga tikang han sikat nga mga paintings han Francis nga pintor nga hi Paul Cézanne nga nagpakita naman hin mga hubo nga tawo ha kalibungan aminado tumpira nga mga nakiusa para makalibre ha milyo orosahon han paglilikat-lakat nga haros waray panapton na sa Kuman Museo. Pero para ira, naging kaparti ha ira, naging kaparti na ira, hiton na sining samtang sulot na nila mga audio guide ngan sunblock. May mga bisita gapon nga game career ang team kay labot lang, nga nagapakahubo hira. May da pa mga nagsulot in swimming cup, nga nagbabaraktas nga waray panapton, hatiil, hatugbang hiton na marahalon ng mga obra. Ini nga ideya in bumungkag ha formal nga kultura dun museo in tikang usang Italianong artista nga hi Mauricio Cattelan. Aguntagan hin na panibagong eksperyensya ang pagtanaw ha sining. Alas 6:19, nato na balitang kakaiba. Again, padanga tayo ang Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
0: Balitang Entertainment.
2: Para naman na balita entertainment, ginkondinar han South Korean content creator nga Jin Hubei ang mga foreigners nga mga influencers nga nasingabot han makaluluoy nga kahimtangan mga pobre nga Pilipino para lang mag-viral nga prangka nga nagsiring nga nangangalasiya hinin tinatawag nga poverty porn. Ha 24 katuig nga pag-inukoy sa Pilipinas si Kampan 7 Anyos Palahiya igin pahayag ni Jin Hu nga sensitibo hiya ha kun paunan o ipakita ang kulturahan mga Pilipino online tugunan iya halarom nga koneksyon han nasod. Ginsag dunan gihap han vlogger ang mga content creators nga nato o nga an ira pag hahapil hina piraka tiga 100 pesos nga salapi dito ha mga kablas nga komunidad inagahatag ha irahina katungod nga igpakitaan nawong han kabataan nga waray proper consent. Sugod man gintawan ni Jin Ho ana mga akusasyon nga Pinoy baiting kunuhiya kundi na gin-depensa ranan iya kalugaringon hapag kaya na nga masyado liwata ka OA kung plano na niya kwartahan ang mga Pinoy ha edad nga 7 anyos.
1: Alas 6.21, anaton balita ha showbiz, ginpadangan tayo DTX. Beauty Soap, kampanti ka sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balita Sports.
1: Ato naman na Balita High Sports in Pukan at Barangay Ginebra Gene King and Rain or Shine Elasto Painters 18 kontra 107 ha Inari Center nga Ginsilyo on Pwesto. A PBA Commissioners Cup Finals. Mahuman sa Radhana Serie a 4-2. Gain pangunahan na Han Veterano nga import ni Justin Brownlee. Ano pinsibahan na Gene Kings, Mahuman makagpalaprak. In 31 puntos and 15 rebounds para doon hingap nga makuha ang iya ikapito na titulo haliga. Umabot yapon ha atake hi RJ Abarrientos nga nakaglabay in 30 puntos nga 7 assist para pakusgon ang tsansa ha Vista Player and the Conference Award. Naka hangusin halawing ang head coach sa Ninebra nga hiya Tim Cole. Mauman nga malikyan han iya kupunan ang do or die nga laban han na game 7 kundra han Marigon nga Ilasto Painters ni Yinggyao. Ining kadaugan na record han Ninebra ang era ikasiyam na pagsunod ang championship round upod hi Brownlee samtang naglalaw naman nga utdon ang era championship round kontra ang magdadaog ang Serie TNT and Meralco. Alas 6:23 natong balita sports sa higing panagat hayuhan extend food supplement na gatagin extra nga kusog nga enerhiya. Sigurado ko kulangon ang one round kung naka-extend food supplement ka. Mga kaka-K5, ayo palaymatian ang mga katugiman na nato D3 Bio Evening Newscast para yan ang adlaw itong Lunes, Kunyo 1. Ano yung mga naging taga-pasamot? Ako yung kaka-K5, Roger Tilana.
2: Ako naman ay kaka-K5, Kim Soriano.
1: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: iCare Gold.
4: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Mga kaka-K5, may dako'y gistory ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
8: Para sa marusog na tayo.
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
11: ITC DTX Beauty Soap.
12: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamanit sa mga butika.
11: Extend Food Superman.
14: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
11: Extend Food Superman for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man ang ga-form sa blood clot.
7: Mm.
6: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbarani.
6: Syempre. Ga deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
7: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Mm. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
6: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
6: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mupundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL.

0: Pero kung ditribayo, naa dyan siya'y gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
1: Correct.
0: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, mag-ditribayo na. The gallic acid nga makita sa ditribayo.
1: So, unsa man, ang gibuhat ni ditribayo batok sa blood clots?
0: Mm.
1: Number one, it improves blood flow.
0: Yes.
1: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuhang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
0: Mm.
1: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si ditribayo padaghanon niya ang imuhang HDL level.
0: Mm. Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa ditribayo. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
1: Correct.
0: Ang nakandindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic o lauric acid.
1: Mm.
0: Si gallic acid mo endorse siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og ditribayo. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa dili kadali matigulang.
1: Ay, kanin...
0: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Ah,
0: layo
1: na.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
1: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
0: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
1: Dapat na jud ta mag-upgrade sa ditribayo overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 16 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is your money, Louie, for the program. Marites on air. Oh yes, mga K5, finally ako po ay nagbabalik sa aking programa. Ayan, 7 p.m. to 9 p.m. mga K5. Dahil alam niyo naman, I started my program here sa K5. Talagang alas 7 yung programa ko. Anyway, engineer, wala po ba tayong monitor? Oh yes, ang importante mga K5, nagbalik na po tayo on air. Dahil maraming nang nababahala sa ating mga K5 at mga nagtatanong, diba, at na-miss tayong Omere sa radyo. Good evening mga K5, happy Monday, happy Lunes. Unang araw ng buwan, Hunyo na mga K5. June 1, 2026. Kumusta po ang araw? Kumusta ang pasok ng unang linggo at unang araw ng buwan mga K5? Shoutout po sa lahat ng mga pauwi pa lamang ng underway home, yung mga K5 natin na siguro katatapos ng mag-dinner or mag-dinner pa lang kasama ka ng family, yung mga K5 natin na late na nakalabas sa kanilang mga work, yung mga K5 natin na sobrang sisipag, nag-overtime. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga pauwi po, sa ating mga morning drivers, sa lahat ng mga pasaheros. Ingat po tayo pauwi, mga K5. Pero may live streaming tayo, di ba? Nakikita ako, wala lang tayong monitor, engineer. Right? Ayan. So, nakikita pa rin ang ating gandang gandawa talaga. Ayan, mga K5. Ayan, simula ngayong gabi, maliban na ibibigay ko po sa inyo yung mga hot issues, hot topics, ayan, ang trending online, ang showbiz buzz, mga K5. Ayan, magsisimula na rin tayong tumanggap ng mga bisita kung saan marami po tayong pwedeng pag-usapan at kapulutan ng aral. In fact, starting next week, meron tayong mga bisitang attorney kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang problema, no, na maaaring kinaharap ng ating mga K5 na wala tayong mapaghingan ng tulong, or minsan parang nanonormalize na lang na, especially social media, di ba, na nagmamak ka, may ginlilibak ka, pinopost mo, binubully mo, ano ba yung mga consequences at ano ba yung mga pwede nating gawin dito, di ba, kung ikaw ay isang biktima. Ayan, may makakasama rin tayong mga doktor, mga K5, kung saan, ayan, magbibigay rin sa inyo ng mga tips kung paano ba tayo mas magiging healthy and magiging open din ito sa mga Q&A kung saan yung mga K5 natin na mga listeners, viewers ay very welcome to comment, to suggest, or maybe to ask the questions sa ating mga bisita. Nako mga K5, mainit-init pa. Marami ang nagsabi na voluntaryong sumuko. Samantala, ang totoo daw ay hinuli na si Senator Jinggoy Estrada, mga K5, at samot-sari, no, ang mga naging reaksyon ng ating mga K5. Dahil nga, marami ang nagsabi na hindi pa rin nagtanda, hindi pa rin natuto, at simula noon ay talagang hindi na nawalan ng issue at kaso si Senator Jinggoy Estrada, mga K5. Ayan nga, pinaaresto na ng Sandigang Bayan, 5th Division, si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder, mga K5, na walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanomalyang flood control project. Pero iginait ni Estrada na inosente siya, sabay sabing inalok siyang hindi kakasuhan kung tatalikuran ang manorea. Nakakaloka mga K5 ang mga revelations, ang mga pangyayari. Sino ang mga susunod na makukulong? Sino ang mga susunod na target? At sana no, mag-serve na rin ito na lesson sa lahat ng ating mga ibinoto na huwag abusuhin ang pinagkatiwalang boto sa kanila. Diba? Dahil alam naman natin mga K5 na marami talaga ang mga kurap at talagang ito ay napakatinding sakit ng Pilipinas kung saan marami na po ang naapektuhan na mamamayan at mga buhay mga K5. Dahil yung mga budget na para sana, diba, napupunta sa tamang
mga proyekto, di ba? Napupunta sa mga magandang programa o napupunta sa mga tamang tao ay naaabuso at nagagamit sa mali. Ayan mga ka-K5, so yes! Ayan, finally, of course, hindi natin ito tolerate ang mga hindi magandang gawain at pagbayarin ang mga dapat mga ka-K5 magbayad, lalong-lalo na ang mga nagkasala. Hindi ibig sabihin na sila ay nasa pwesto, sila ay makapangyarihan. Ay, di ba mga ka-K5, untouchable na sila. Ayan, so yes, mga ka-K5, isa yan sa pinakamainit na balita ngayong gabi, ngayong araw, mga ka-K5. At mamaya naman para sa ating showbiz news, na ako hanggang ngayon ay hindi pa rin tila kampante o hindi pa rin lahat masaya para sa relasyong Daniel Padilla at Kyla Estrada, mga ka-K5. Dahil marami pa rin ang tila hindi nakaka-move on sa love team ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla na mag-ex-lovers din sa totoong buhay. Kaya pag-uusapan natin yan mamaya, mga ka-K5, kung gaano ba kasuportado ng pamilya ni Daniel, ni Ma'am si Carla at ni Janice de Belen, na di ba, na nanay ni Kyla Estrada, mga ka-K5. And of course, kung gaano na rin ba sila kasaya, ano na ba ang status ng kanilang relasyon ngayon. At si Catherine Bernardo, kung sino na ba ang kanyang bagong jowa. At iba pang mga balita mamaya, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Marites On Air. Ayan mga ka-K5, kung may mga pa-shoutout kayo, meron kayong mga gustong i-request ng mga kanta. Ayan, or meron kayong gustong ipanawagan sa mga sinisinzone lang dyan. O di naman kaya nakalimutan ng i-good morning, i-I love you, o di naman kaya ay kumustahin. Mga ka-K5, palaklakin mo yun yan ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Baka bukas o makalawa, maalala niya na ulit kung gaano kanya kamahal. At masabi ang mga katagang I love you. Dahil ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5, i-enhance ang inyong memory. I-enhance ang inyong memory. Perfect ito sa mga ka-K5 natin na medyo makakalimutin na o kinakalimutan na. Ayan, at ito rin ay perfect dun sa mga ka-K5 natin na may mga allergies. At kung kayo naman mga ka-K5 ay may diabetes o di naman kaya ay diabetic o may high blood pressure, nako, ayaw natin magkaroon tayo dito mga ka-K5 dahil isa po ito sa pinaka hindi magandang sakit dahil marami ang pwedeng komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating kalusugan at ating katawan. Kaya naman mga ka-K5, huwag nang mangamba dahil nandito na po ang GDX500, ang malakas pangontra high blood at diabetes. Dahil ang mga ka-K5 natin, mga ka-K5 na uminom at talagang naging maintenance nila ito, no, ay natulungan. May mga testimonies tayo, may mga claims na nagsasabi na sila po talaga ay hiyang at nagamot ng produktong ito, mga ka-K5. To experience is to believe. Hindi nyo malalaman kung totoo ang sinasabi namin kung hindi nyo po susubukan. At sigurado akong hindi kami mapapahiya, mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica Del Tardativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos at sa lahat ng mga ka-K5 natin na gustong magising sa katotohanan. Yung mga ka-K5 natin na gustong, medyo tumapang kabahan. Ayan mga ka-K5, gigisingin ka sa katotohanan araw-araw. At kung gusto mo na pinaglalaban ka, mga ka-K5, eto talaga sa mga coffee lover dyan, DDX Coffee Mix, nakapagkapi ka na, nidetox ka pa. Alas 7:25 ko na po natin oras sa Bugos sa Pilipinas, mga ka-K5. Samahan si Mare hanggang alas 9 ng gabi. Dalawang oras na chikahan, dalawang oras na tugtugan. As I play your favorite hits, all here of course on your favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. Here's a song by Arthur Miguel, mga ka-K5. Para sa may mga liham dyan, this song is for you. Good evening.

5. News FM, Philippines dinner time. 46 minutes past 7 o'clock, mga K-5. Good evening. Bakit parang may bagong tao doon? Uy, engineer, sino yun? Anyway, mga ka, ay, si ano pala yan? Ka-K-5 Roger! Ka-K-5 Roger! Bakit parang mga 30 years old ka lang ngayon? Kagagwapo, di ka-K-5 Roger? Hunakukuan, bagong DJ. Anyway, mga ka-K-5, welcome back to the program. This is Marites on Air. Of course, kasama ninyong Maring Louie. Mga ka-K-5, hanggang alas 9 ng gabi, ako po ay nagbabalik sa aking original time slot. Yes, mga ka-K-5, dahil kung naaalala nyo, I started my program here in K-5. 7 p.m. po talaga yung program ko. But anyway, mga ka-K-5, ang importante, makakasama ko na kayo ng mas early at mas matagal dahil 2 oras po ang ating pagsasamahan, mga ka-K-5, kung saan marami tayong chikahan, chismis. Of course, hindi mo mawawala ang mga recap na mga balita, mga ka-K-5, na ibibigay natin na maaaring hindi nyo po napakinggan o naabutan sa araw na ito, mga ka-K-5. And of course, as I mentioned earlier, simula next week, mga ka-K-5, meron po tayong mga bisita kung saan marami tayong matututunan, marami tayong kapupulutan ng aral, at makaka-relate tayo, mga ka-K-5, dahil iba't iba samot-saring issues kung saan pwede po tayong makapag-seek ng legal advice, may mga attorney tayong makakasama, may mga doktor, ayan yung mga ka-K-5 natin na may mga katanungan na maaaring walang time or wala sigurong pera pang pa-check up yung mga ka-K-5 natin na natatakot, diba? Pumunta sa mga clinic, mga ka-K-5. So, may mga doktor din tayong makakasama at marami pa, mga ka-K-5. And we will be featuring also iba't ibang mga establishments, mga ka-K-5, kung saan malalaman nyo kung saan ba dapat pumunta kung bet nyong mag-dinner na you're on a budget. Kung gusto nyong mag-gym, mag-exercise, saan ba bongga pumunta? Kung gusto nyong mag-stay vacation, mga ka-K-5, ano ba ang mga malalapit na mga lugar, mga beach, mga ka-K-5, mga hotels na pwede niyong puntahan na swak sa budget. Oh yes, so marami tayong mga i-feature dito sa ating programa. Alam niyo naman si Marites, 'di ba, si Maring Louie. Hindi lang tayo chichismis ng puro tungkol sa mga buhay ng mga artista, kundi ichichika ko rin sa inyo kung ano ba yung mga latest or ano ba yung mga bagong coffee shops, ano ba yung mga bagong hotels, ano ba yung mga pagkain na bongga na kailangan yung ma-discover and places. Ay, ayun tayo, no, mga ka-K-5. So, eto na nga, kanina nga ay mga isang oras pa lamang, mga ka-K-5, ang nakalipas. May mga nagsasabi na sumuko, voluntaryong sumuko si Senator Jinggoy Estrada. Samantala, eto ang kumpirmado, mga ka-K-5, diba? Na dinakip na nga ulit si Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K-5. At, marami ang natuwa, of course, dahil alam naman natin, mga ka-K-5, na matagal na, no, na maraming issue at maraming kaso na ang kinaharap ni Senator Jinggoy Estrada, at maraming nagsasabi na hindi pa rin ito natuto hanggang ngayon at hindi pa din daw nagbago, mga ka-K-5. At ayan na nga, pinaaresto na ng Sandigang Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder na walang piyansa, mga ka-K-5. Take note, walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanumalyang flood control project, mga ka-K-5. Kaya nga, no, talagang marami pa tayong aabangan dahil unti-unti, no, na naglalabasan na ang mga malalaking pangalan, no, at nakakalungkot dahil yung mga taong pinagkatiwalaan natin at ibinoto, 'di ba, mga ka-K-5, ay siya pa, 'di ba, ang mga nangungurakot, siya pa ang nagnanakaw sa kabana ng bayan, mga ka-K-5. Eto, samantala sa ibang balita, hiniling naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na muli siyang isailalim sa medical examination, mga ka-K-5. At dahil nga malapit na ang pasukan, nakatakda next week, if I'm not mistaken, mga ka-K-5, ang maraming paaralan na magbukas at magsimula ang klase, maraming mga
mag-aaral ang nagbayanihan po. At mga magulang sa pagsisimula ng Brigada Eskwela, kahit pa man nakakaranas ng pag-ulan sa iba't ibang lugar, mga ka-K5. Ito po ang paghahanda no, ng eskwelahan, ng mga guro, ng mga estudyante sa nalalapit na pasukan. But you know what, mga ka-K5, may napansin lang ako, no, parang I came across to this post kung saan sinabi na ano ba talaga, parang obligado ba ang mga parents na mag, how do you call that, yung mag, manlilimpyo? There's a term for that eh, basta nga maglilimpyo, di ba, kumbaga yung brigada sa school. I just can't, ano, basta mamaya, alalahanin natin yung right term for that, na maglilimpyo, kumbaga maglilinis sila sa school, 'di ba, para maka-enroll yung mga anak nila. So, marami ang mga komento sa post na 'yon kung saan paano na lang yung mga magulang na hindi pwedeng mag-absent, mga K5. Paano na lang yung mga magulang na talagang hindi po pwede, hindi available para mag-attend nung activity na 'yon. So, ibig sabihin ba niyan ay hindi na pwedeng mag-enroll or hindi na makaka-apekto ba ito sa pag-aaral ng kanilang mga anak? Although, ang isa sa mga alam ko, parang ang nagiging what's this, remedy or magiging kapalit, 'di ba, kung ikaw ay hindi nakapaggiho, nakapaglimpyo, mga ka-K5, or nakapaglinis, parang may fine, 'di ba? Kasi unfair din naman doon sa mga ibang naglinis. Well, in all fairness naman, mga ka-K5, para sa akin, ito naman ang take ko dyan sa school. Wala naman siguro masama, 'di ba? If magtutulong-tulong yung mga magulang na maglinis, 'di ba? Perspective lang talaga 'yan, kasi yung magbe-benefit naman sa linis at ikinaganda ng school ay yung mga anak nyo. Diba, mga ka-K5? Dahil ang public schools, especially public schools, mga K5, ay wala naman to silang enough na janitors para sila ang maglilinis at hindi rin naman ito kakayanin ng kung mga guro lamang, mga ka-K5. So, huwag na lang siguro nating isipin na parang burden o pasakit or mahirap na gagawin natin yun, kasi hindi naman everyday naglilinis tayo o nagbe-brigada tayo. Siguro, I think ang mas maganda dyan, let's do it na lang na alam mo yun, na may pagmamahal, na masaya, mga ka-K5, instead of us, alam mo yun, complaining. Kaya tayo hindi umaasenso eh. Kaya tayo maraming mga nakakaaway. At kaya, I would say, mabugat it aton huna-huna or it aton loob, di ba? Kaya, mabigat sa kalooban natin, gawin yung mga bagay-bagay. Kasi, tinitingnan natin siya in a perspective or in a manner na masama, 'di ba? Or dahil pabigat. So siguro kailangan po natin baguhin 'yan, you know, yung the way natin tingnan ng mga bagay-bagay, mga ka-K5, because again, 'di ba, hindi naman 'to araw-araw, hindi naman ito ay talagang sobrang ganun kahirap, or kung hindi naman talaga kaya, and then yes, kung may fine or may contribution, I believe yung mga fees na 'yan or yung mga babayaran niyo na 'yan ay mapupunta rin naman yan, diba, sa school. Baka yung malilikom ng school or ng mga teacher, ibili nila ng electric fan or din yun naman kayo ng mga gamit na pwedeng mag-benefit yung mga anak at yung mga estudyante nyo, mga ka-K5 Gunnern. Dahil marami na pong problema ang, diba, tayo, at hindi na po natin pa-entertain yung mga bagay na makakapagpa-stress pa sa inyo, mga ka-K5. Uy, may nag-message. Feeling ko na naman angels on earth. Uy, shout out sa John Lloyd Cruz ng Tacloban City. Yes, sir! Ayan ang napakagwapong presidente, 2025 our president ng JC Aikadog Liberation. Sir Roy James Abeto, Sir RJ! Nakabalik ka na ba ng Tacloban? Of course, na naririnig niya na ang K5, di ba? Ay, grabe ka naman sa akin. Kaya ko naman ng straight Tagalog. Talagang mas may ano lang, di ba? Parang mas may diin. Talagang mas na-justify mo yung mga sinasabi mo kapag winawaray mo. Di ba, press? Anyway, mga ka-K5. Ayan na nga, at para sa ibang balita,

mga ka-K5. Haring walang kaharian. Uy, big word, haring walang kaharian. Kung ilarawan si Senate President Alan Peter Cayetano ng isang dating Senate President kung 11 majority senators lamang ang makakalahok sa mga sesyon. Sabi pa ng isang minority senator, dalawang nasa mayorya ang posibleng lumipat sa kanilang hanay. At kung hindi ako nagkakamali mga ka-K5, ayan parang isa yata sa parang sinasabi ng mga aring lumipat ay isa sa mga Tufo brothers, mga ka-K5. Sino kaya? Anyway, kung sino man yan, it doesn't matter, mga ka-K5. Dahil hindi na nakakaganda, di ba, hindi na nakaka-happy ang mga ginagawa nila sa Senado, o maayos kayo, di ba, at magbalik trabaho kayo bago unahin nyo yung mga issue nyo, yung mga personal issues nyo, di ba? Hindi na kasi, mga ka-K5, nakakatuwa lately yung mga napapanood o yung mga, you know, mga nangyayari. And nakakalungkot lang dahil sabi nga ng karamihan na hindi daw ganito dapat ang mga mambabatas sa mga ka-K5. Anyway, abangay natin ang mga susunod na kabanata at mga susunod na mangyayari. Yan muna ang latest ayan sa ating mga balita. At para naman sa showbiz news, mga ka-K5, hanggang ngayon ay marami pa rin tila naiinis at hindi tanggap ang relasyon ni Daniel Padilla at ni Kayla Estrada, mga ka-K5. Dahil hindi pa rin sila makamove on, diba, sa love team at sa dating magkarelasyon na si Daniel at si Catherine Bernardo. Pero in all fairness naman, mga ka-K5,

mga ka-K-5, eto lang talaga ang take ko dyan, no? Kailangan nating maging happy para sa ibang tao, di ba? At hindi natin kailangang problemahin. Ang problema ng ibang tao, mga ka-K-5, move on din pag may time. Di ba? At dun sa mga ka-K-5 natin na hindi pa rin nakaka-move on sa mga ex nila, eto na ang sign nyo, mga ka-K-5, na kailangan nyo na rin mag-move on, okay? Mga ka-K-5, ayan, kung may mga pa-shoutout kayo or may mga song request, i-message lamang si Maring Louie o mag-comment sa ating live streaming. At talagang nakaka-happy dahil balik na ulit. Ayan, umi-airy na ulit kami sa radyo, mga ka-K-5. Mahigit isang linggo rin, ha. Marami na ang nagme-message. Marami na ang nagpi-PM. Maring Louie, anong nangyari? Diba? Wala na raw. Hindi na daw nila kami marinig sa radyo. Anyway, mga ka-K-5, alas 8:00 na po natin oras sa bugos ng Pilipinas. Samahan si Mari hanggang alas 9 ng gabi at mamaya magbabalik po ang ating chikahan. For the meantime, here's a song by the ones, mga ka-K-5. Ito ay para dun sa mga taong, alam mo yun, mahal mo, mahal ka, pero kahit anong gawin nyo, hindi talaga kayo pwede. Good evening, mga ka-K-5.

have a new Zev L. Philippine Standard Time. 35 minutes past 8 o'clock. Mga ka-KFM, alas 8.35 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Kayo po ay nakikinig. You're still listening to KFM News FM Tacloban 103.1 for the program Maretes on Air with your Maring Yui, mga ka-KFM. Kahapag dinner na ba? Ayan, sa lahat po ng mga ka-KFM natin na nasa kanilang biyahe on your way home. Ingat po tayo, mga ka-KFM. At sa lahat naman po ng mga nakikinig sa atin o nanonood via live streaming, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-K5. At eto na nga, ipagpapatuloy na natin ang ating chikahan ngayong gabi, mga ka-K5, dahil nga ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada ay inalok daw siyang lumipat sa minority kapalit ng pagbasura sa kaso. Ngunit hindi na daw ito tinanggap at nanatili na sa independent majority na group, mga ka-K5. At alam mo yun, na parang nakakaloka lang talaga, no, mga ka-K5, na grabe yung mga issue at mga pangyayari na hindi mo na minsan malaman kung totoo at kung sino ba. Diba yung paniniwalaan natin, mga ka-K5, dahil nga sa sobrang dami ng mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Pilipinas at sa ating pamahalaan, mga ka-K5. Kaya naman, kumapit na kayo, higpitan ang inyong sinturon dahil marami pa for sure ang mga balita, no? At marami pang mga revelations sa mga susunod na araw, mga ka-K5. At eto pa, ha? Emotional sina Senator Amy Marcos at Senator Camille Villar matapos ang press conference ni Senator Jinggoy Estrada. Sinamahan si Senator Estrada ng kanyang mga kasama sa Senate Majority sa kanyang pagharap sa media matapos mag-issue ng arrest warrant ang sandigang bayan laban sa kanya. Naku, ano ang say niyo, mga ka-K5? Kayo ba ay sumasang-ayon sa pagkakakulong o sa pagkadakip kay Senator Jinggoy Estrada, o kayo ba ay naaawa, mga ka-K5? At naniniwala na siya ay hindi guilty at hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Hay nako, mga ka-K5, talaga naman. Eto, punta naman tayo, dako tayo sa showbiz balita. Ayan, good news, mga ka-K5, dahil nga, ayan, ipinanganak na, finally, ang unang baby ng Pinoy Big Brother host Roby Domingo at ng kanyang misis na si Maki Pineda. Congratulations, guys! Mamaya, tatawagan ko sila mamaya, mga ka-K5. Makipag-chicken ako kasi for sure, invite nila ako sa bintang. Charotera! Mga ka-K5, ayan na muna ang ating latest na balita sa oras na ito, mga ka-K5. Yes. Ayan na nga, mga ka-K5. Ang balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Klinika D3 Bio at ng GTX 500. Ang mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ayan, ang produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na marami na po ang natulungan. At may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po talaga ay nagamot ng mga food supplements at produktong ito, mga ka-K5. To experience is to believe. Hindi nyo malalaman at hindi nyo masasabi na totoo po ang mga, you know, ang mga pinopromote at yung mga testimonies or yung mga claims namin kung hindi nyo susubukan, na mga ka-K5. Kaya ganun kami ka-passionate dahil alam namin na maraming matutulungan pa ang Klinika de Alternativo, mga ka-K5. At ang isa sa mga goal ng aming CEO na si Dr. Emil Uy ay maging abot kaya na sa bulsa lahat ng mga food supplements at mga produktong ito, dahil ang goal nga natin ay mas maging healthy
ang ating mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Kung ikaw ay may high blood pressure o hindi naman kaya ay diabetic, kung may diabetes mga ka-K5, DTX 500 muna yan. May bonus pa dahil po ang produktong ito ay ilalayo kayo sa nakamamatay ng sakit na cancer. At kung kayo naman ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, mga ka-K5, mighty C muna yan. Siguradong aalagaan ka at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. Sa mga hindi na ipinaglalaban dyan, sa mga hindi na inaalagaan dyan, ito po ang food supplements para sa inyo. At kung gusto nyo namang magising sa katotohanan at gusto nyo na ipinaglalaban kayo araw-araw mga ka-K5. Sa lahat ng mga coffee lover dyan, DDX Coffee Mix ang para sa'yo. Tamang-tama ang kimla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan mga ka-K5. Dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At syempre, eto talaga sa lahat ng mga ka-K-5 natin na may mga pagsubok sa mga magkarelasyon, mga mag-asawa dyan, na tila napupurnada na ang mga loving-loving. At yung mga ka-K-5 natin, na tila, you know, kailangan na natin na i-PMS. Kailangan na ng maintenance mga ka-K-5. Diba yung mga ka-K-5 natin na tila parang gusto ulit manong balik ang saya at pagmamahal at gustong ma-experience ang Happy New Year at ang Happy Birthday mga ka-K5. Siguradong mai-extend ang pagmamahalan at ang relasyon ninyo mga ka-K5 kapag nag-extend food supplement kayo. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area, mga ka-K5. Punta na po kayo. Huwag mang hinayang pagdating sa ating kalusugan. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Ayan, mga ka-K5. Alas 8:41, 8:41 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Kung may mga gusto pa po kayong ipa-shoutout, i-request ng mga kanta. Ayan, may 15 minutes pa po tayong pagsasamahan. Pwede pa pong humabol sa ating text line, pwede naman kaya sa ating live streaming. At yan po ang ating latest sa oras na ito mga ka-K5. Here's a song by Hilly Steve Build and Ray with the song Starfish featuring said mga ka-K5. Good evening.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga

0: mawala ang imong pagdungog.
1: Mo na rason, Sir JP, nganong kinanglan jud ta mag-DTX 500 ug MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi. Musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
4: Og tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
0: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og MyTC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
2: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
0: bitaw
1: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
0: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og MyTC nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP.
7: Mm-hmm.
1: Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Mm-hmm. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: Mm-hmm. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
1: Mm.
0: Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
1: og Mighty C.
0: Aron mataas imong antioxidant.
1: Usara ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals si imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
0: GP. Bankrap,
1: Jod. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, Laman pangmatagalan mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
1: Sa ito pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
0: siya. Napudya
1: siya
0: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio,
0: Do
1: na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
0: Makanindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
1: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
0: husto,
1: Sir GP.
0: Husto.
1: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. o D3 Bio.
2: D3 Bio!
10: O, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
10: Nasa day ko blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
10: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
11: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
12: Ang Vizio
2: nga may D3.
12: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effect sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, Okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni Plin D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka, over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
12: D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Pataas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course wala.
1: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Najud na yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
15: K5 News FM, Tacloban City 103.1.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay mo matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesy, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Smart ng Alicia Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan niyo na rin.
5: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mitesy. Mitesy, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mitesy, laging kasama sa kalusugan. Mitesy, 5 beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax, at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
10: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: GTX 500 Health Alert.
3: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
2: GTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, VTC Alkaline Vitamin C, Klinika DTX Coffee Mix at DTX Herbal Oil na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kamusta kayo mga kaibigan? Welcome po sa ating programa. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na po mga kaibigan, muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, na laging nagpapaalala para protektado ang ating katawan laban sa mga free radicals. Punuin ang ating katawan sa antioxidant. At ang antioxidant, makaibigan, ay makukuha lamang sa prutas at gulay at sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang pakikinig at panunood po sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating programa, especially sa ating Facebook Live, sa ating FB page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na daily live po tayo para magbigay sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa lahat na nakaantabay ngayon sa mga station, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. At lalong-lalo na kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon is all about mayoma. Ang mayoma mga kaibigan ay isa ito sa problema sa reproductive organ sa mga kababaihan.

0: sa palibot ng uterus. Itong tinatawag natin na myoma. At ang good news, mga kaibigan, dahil hindi ito cancerous tumors. Pero kahit hindi ito cancerous, ay delikado pa rin. Dahil kapag lumaki ito ng husto, posible na maipit ang ibang organs sa katawan at naging dahilan ng iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din ito ng mga eksperto na fibroids. Ang fibroids ang tawag sa non-cancerous growth ng tumor sa uterus. At according sa Women's Health, 20 to 80% sa mga kababaihan ay makakaranas nito. Kaya ini-encourage talaga natin sa mga kababaihan na taasan ang antioxidant consumption para maiwasan ang fibroids at kumain ng prutas at gulay dahil dito natin nakukuha ang matataas na antioxidant at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw dahil tumutulong itong maiwasan ang myoma.
1: DTX 500.
2: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: At sa mga kalalakihan, hindi dahil wala kang uterus ay safe ka na at di mo na kailangang kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil ang kalalakihan ay prone sa pagkakaroon ng prostate cancer especially kapag nagkakaedad ka na ng 40 pataas according sa pag-aaral ng ating mga eksperto. Pero mga kaibigan, balik tayo sa myoma. Ang problema sa myoma o usually ha sa mga myoma, hindi ito nagbibigay ng sintomas. Nagtataka na lang ang mga kababaihan na unti-unting lumalaki ang tiyan. Ang iba naman ay nakakaranas ng prolapse sa vaginal canal or sa organ ng mga kababaihan kaya nagtataka na lang sila kapag nag-love making ay nakakaramdam ng pananakit ng puson. At nang nagpa-ultrasound, malaki na pala ang myoma. Actually, lumalabas din ang sintomas ng myoma pero by the time na malaki na ang bukol at isa sa late symptoms ay ang pagdurugo o itong bleeding na naging dahilan ng anemia. Kaya ugaliing uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C dahil pinoprotektahan nito ang mga selula sa reproductive organs at lahat ng cells sa buong katawan. Simula sa iyong mata hanggang sa dulo ng inyong mga daliri sa paa. Dahil kahit ang ating dugo at immune system ay gawa sa mga selula. Kaya kailangan natin ng mas mataas na antioxidant para maiwasan ang mga karamdaman at maiwasan ang bukol o maiwasan na matubuan ng bukol ang katawan. Isa sa dahilan ng myoma ay genetic o family history at ang pinakadahilan ng myoma na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto ay ang oxidative stress dahil sa sobra-sobrang taas na level ng free radicals dahil sa pagkahilig sa pagkain ng matatamis, added sugars, mamantika na pagkain, processed foods at lalong-lalo na ang hormonal imbalance. Kaya inuulit-ulit po natin na uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C dahil ang superior antioxidant at anti-carcinogen, anti-mutagen at anti-inflammatory na makukuha sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol, especially bukol sa matres sa mga kababaihan. Kaya sa mga kababaihan na lagi ng abnormal ang menstruation,

0: Unti-unting lumalaki ang puson at umiiwas na sa pakikipagtalik kay Mister dahil may pain na nararamdaman. Mag DTX 500 Herbal Capsule na.
1: DTX 500.
2: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ihi ko awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
1: DTX 500.
0: Iwasan ang mayoma, tumors at cancer. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Antioxidant Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant dahil sa taglay nito na de-sugared sugar cane na may taglay na 1.3 million scale ng antioxidant at ampalaya. At may dagdag pa ito na chia seeds at psyllium husk na nakakatulong ipalabas ang toxin sa katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
4: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-redis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa.
0: Yes, mga kaibigan, available na po yan sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya para makasigurado na legit at FDA-approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, hanapin makaibigan sa mga butika para sigurado. Dahil ang mga butika, makaibigan, hindi po yan tumatanggap ng mga peke. At kung gusto mong bumili online, hanapin na lang ang Klinika di Alternativo Medicina sa Shopee at Lazada dahil yan ang legit shop ng Klinika di Alternativo. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali ha sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman, DTX 500 Luzon. At lalong-lalo po makaibigan, ang programang ito ay hatid din po sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba na ang sakit sa puso at pagbabara sa sirkulasyon ng dugo ay maiiwasan kung umiinom ka ng Mighty C Alkaline Vitamin C? Ito ang supplement na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa ating katawan mula sa vitamin C. Ang alkaline vitamin C kasi ay isang antioxidant na pumipigil sa mga monocytes na dumikit sa mga gilid ng ugat. Itinataguyo din ng alkaline vitamin C ang pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa mga ugat at pinipigilan ang maagang pagkamatay ng mga selula sa ugat. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang panganib na magkaroon tayo ng sakit sa puso at magkaroon ng problema sa pagbabara ng mga ugat. Kaya uminom ng Mighty C ang alkaline vitamin C araw-araw para mapaganda ang sirkulasyon ng dugo at mapalusog ang puso. Ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C araw-araw, ang pinakamagandang paraan para sa malusog na puso. Mighty C alkaline na vitamin C, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
1: DTX 500.
4: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko ang dami kong nagastos sa ospital. sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo na makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, Health Trivia muna tayo, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-makeup. Alam mo ba na ang pagtulog na hindi natanggal ang makeup ay 7 times mas madaling nakakapagpatanda ng balat? According yan sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang toxin at pollutant kasi na makukuha sa makeup na matagal na nakababad sa mukha ay nakakasira sa skin cells. Kaya iwasan na masira ang balat. Maghilamos bago matulog, lalo na kapag sobrang kapal ang makeup. At alam mo rin ba na isa sa nagpapaganda ng kutis ay ang antioxidant? Nire-repair kasi nito ang mga damaged cells, lalong-lalo na sa skin cells. Kaya lagi nating ina-advise na kumain ng gulay at prutas at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na superior antioxidant, flavonoid at polyphenols na pumoprotekta sa balat laban sa oxidative stress, radiation, pollutant at toxin. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Look young, feel young. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
7: Si Roldan, na taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ni-nervous.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
10: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
1: Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
10: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
1: DTX Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape, dito ka na sa Healthy na Kape, Clinica DTX Coffee Mix. Ito ang kape na tumutulong para ma-maintain ang healthy na timbang. Tumutulong din maiwasan ang constipation dahil meron itong taglay na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk. Taglay pa nito ang mataas na antioxidant na makukuha sa desugared sugarcane. Kaya protektado ang ating mga selula kapag naka-Clinica DTX Coffee tayo araw-araw. Ang superior antioxidant, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na po mga kaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, sasagutin po muna natin ang inyong mga katanungan. At sa mga kabayan natin ha, na kaka-open pa lang ng kanilang radyo, ating text line number 0919-002-8117. At galing po mga kaibigan kay 652. At Doc, saan po ba gawa ang DTX 500 Herbal Capsule? Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ay gawa po sa desugared sugar cane. O ano ba itong desugared o sugar cane? Kaya sinasabi nga ng iba, paano kaya Doc nakakatulong ang tubo o itong sugar cane? Matamis naman ito, ba't natutulungan ang diabetes? Ang kagandahan, makaibigan, sa DTX 500, nung pinag-aralan ng mga eksperto, ang pinakamalaking benepisyo ay nasa mapait na bahagi ng tubo. Take note ha, nasa mapait na bahagi ng tubo. Yan yung tinatawag na desugared sugar cane. Tinanggal ang asukal, kinuha ang mapait na bahagi na according sa pag-aaral. Nung kanila itong siniparate at sinukat ang antioxidant, nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant. Kaya ang Klinika di Alternativo, nilagay ito sa kapsula kasama, makaibigan, ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga yung ampalaya. Nilagay ang extracted ampalaya para mas maging malakas at mas masuplayan ng mas mataas na antioxidant ang ating katawan. Dahil po, makaibigan, ang ating katawan, makaibigan, is composed of cells. At ang pinaka-proteksyon ng mga selula, according sa pag-aaral, ay antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule. Kaya nga po, makaibigan, napakarami na ang pumipeke ngayon sa DTX 500 dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. Alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil epektibo. Kaya para maiwasan ang mga peke, bumili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil legit po yan. Sigurado kapag nakapasok sa pharmacy, dahil ang mga pharmacy, humihingi po yan ng Certificate of Product Registration. At dahil urig ang DTX 500 Herbal Capsule, may CPR, kaya available na sa mga pharmacy. Puntahan na lang mga pharmacy ha, na malapit po sa inyong mga lugar. Galing po kay 462, Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500? Lagi kasi akong sinisikmura. Uy, sa mga laging sinisikmura ha, mas maganda, take kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Lalong-lalo na sa mga mahilig uminom ng alak, mahilig sa lamang loob na mga pulutan at lagi ka nang sinisikmura, nako, kailangan na pong linisin ang atay. At isa sa symptoms ng pagkakaroon ng problema sa atay dahil po sa pag-inom ng alak, mamantika at lamang loob na mga pagkain ay ang pagkakaroon lagi ng problema sa tiyan, pagkakaroon po ng bloating. Mag DTX 500 Herbal Capsule. I-1 capsule 3 times a day mo, 30 minutes after meal, at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan natin ha, na meron ng mga maintenance, no, inumin nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal. 30 minutes before meal, makaibigan, ang tamang pag-inom ng DTX 500 or 30 minutes after meal. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy pa sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo kasama ang inyong lingkod, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. Sa mga kabayan po natin na, na hindi natin nasagot sa araw na ito, sasagutin po natin yan through text line. At sa mga kabayan po natin dyan na may maraming katanungan, pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Pwede din po kayo doon mag-message, makaibigan, sa ating page. At palike and follow na lang para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Lagi nating tandaan, para ma-achieve ang optimum health, kumain ng prutas at gulay. Kumain ng healthy na mga pagkain. Uminom ng saktong tubig, huwag yung mga colored drinks. Matulog ng maaga at mag-exercise. At huwag kalimutang uminom ng proteksyon sa mga selula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, simulan ang araw sa healthy na paraan. Klinika DTX Coffee Mix. God bless ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat na ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan. Lagi ka bang pagod?
14: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
15: DTX 500!
0: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
15: DTX 500!
16: Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
15: DTX!
0: Nahihilo dahil may insomnia.
17: May insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
15: DTX 500!
0: Udi kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
18: Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant, bioactive compounds, vitamins, minerals na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX 500! ITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MITC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. MITC, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
19: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Aton oras sa K5 News FM, Tacloban, alas 4:30 na ang oras sa durot naman aton sa K5, itong DTX, KFMX, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Good morning, Sinarangan Visayas. Pamo kau naka K5. Hala pag mata na pangunat naka K5 gan pagkapina. Ito na aton DTX, Cofemex. Nakapagkapika na na-detox ka pa. Kumusta? Hiton mga ating paboy na. Sorry to mga ibibless. Kay aga pa o kung sa'yo pa K5 nagmata. Ada kay usagya po niya good news yan ng adlaw. Kay Solido ano? Ngan makurukusog kita nga nabalik nga diha kahanginan. Oo, pihuta na ito ni iyo Transistor Radio. Ayan. O ano yung mga radyo kadto kakamuka or kadto kamuka K5 itong dial nga 103.1. Mababatan kita yan na on air ano? Ha, K5 News FM Tacloban. Samtang naka-live streaming gapon kita nga dito natong social media accounts. Ha, K5 News FM Tacloban Digital available. Ha, YouTube channel naton nga niton ato na Facebook page. Panganin atong kasangkayan nga diha media kape. Oh, at the same time kay K5 ba upay gapon nga maagahon pala ano, pero padayon na ito na patas nga pagpakabuhi. Narita sa mga K5 Merkado Publiko itong Tacloban. Ang mga patas nga nagpapakabuhi nga dito na sidsid ito na merkado. Ang mga talipapa, ang mga sayo pa nagsiservisyo, nag-aabre ito na tindahan. Good morning! Oo, nga diyan merkado publiko, nurulayan nga mga seksyon, isdaan, prutasan, karnihan, manukan, gulayan, bunayan, bunayan, gulayan. Baga na istihan. And of course, sa K5 ito aton patas nga nagpapakabuliwat bisan sa iyo pa ito na kaadlawon ka K5 aadin namamasahiros na aadin nagsisikad-sikad na habisaya ano ito na ang pedika bitawag ni Rabi sikad-sikad baga nagagamit let it waray-waray kung baga nangangalas na si sikad-sikaran kakulob gapon nga adlaw nagtikang na itong brigada eskwela siguro hinay-hinay yan na ito na pagkamataliwat han mga waray magpakatambong or baga may namang ipreparar ka dito mga eskulahan and enrollment itong aton mga taga Department of Education bangin maghihinay-hinay na liwat ka K5 ha? And maupay gapon nga morning nga dito aton mga nagpaka-duty lagi hapon nga mga security guards oy. Ay, mga mga K5 yan na, natutubtob, natutoka, nagbabantay, pribado o pampubliko man, nga tindahan, opisina, establishmento, ada kay good morning!
1: Balitang K5

0: Okay, tangara ni Kakifay ba og Semer Asidre. Oy. Di na to'y Kakifay og Semer Asidre. Barangay Maslog, ano? Maslog ba ito Kakifay? Mamilton. Ista, Lawaan Eastern Samar. O, Barangay Maslog, Lawaan Eastern Samar. Bisperas ada iyan ang adlaw or baga katungtungan na. Amoy ton baga, that's one of the equal important. Kung kaya ano warang di Kakifay og Semer Asidre. Maguro po kita tinikangan Kakifay yan ang adlaw. Ito'n Martes ko to, bito'n Webes naman, Kakifay. Kakifay, ba? Oo, kakaupo dito, baga pagkamata, panmukaw, itong di pa nagmamata. Or ato mga Kakifay, gusto mag-exercise. Or labi pa Kakifay, ato may katangka, itong era pagtimpla, itong di siya. Ex-Cofemex, sayo itong kaagahon, Kakifay.
1: Servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Oo, kumusta naman? Humanan mga parupatron. Humanan na Kakifay, itong sagala. Oo, June 2 na kita. Ado kadagmit itong panahon. Gininandaman ta pala kay Mahon yun na kay mabalik na itong pag-eskwela. Kay itong iba pag maghihinay-hinay na gaya enrollment. Itong iba human na itong era vacation mode season. Oo. Tapos yan na aadiluat kita. Ikaduhan ng anong pagpakli. Ano? Itong aton adlaw, itong bulan han Hunyo. Sinisiring itong na taga Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service and Administration nga dako itong posibilidad nga permi kita pag-uran-uranon. Oo, Kakifay, normal manggol itong mga bulan itong Hunyo. Tungod kay human na itong summer season. Though may ada itong baga throw pa, ano, or baga salin-salin pa ito na bulan or kamapaso nga season. Pero itong bulan itong Hunyo in natikang na. Ito na wet season gihapa. Wet season. Ano na natawa ka Kakifay? Paray lao. Okay, importante gapon balance ka Kakifay itong panahon. Kung baga mapasok-paso, hinubayt baga di mga ngalipay ko na magtuturo tag humay gihap itong aton mga gabi. Iton nga baga magpapakachorochat ka Kakifay. Kailangan tan kudo. So, kung di ka umabot, tak makukuhala kadal. Kadal. Well, okay, K5, it's June 2, 2026. Maupay nga, or malipayon nga, pag-celebrate ito ni iyo kaadlawon, ha, anay. So, hiling ko anong taanay ito, happy birthday greetings. Ito naman nag-birthday, yan ang adlaw, Martes, ano? June 2, 2026. Hey!

Bueno, ka K5, balik kita ito na aton business. Back to business lawat kita ka K5. O, ang mga nagbe-birthday yan ang adlaw, kaya da ka-enjoy your day. At may mga trabaho, pagpa-snack nga to't iyo kuan. Kumbaga may sadang, ano. Pero aton baga, gusto hiton intimate. Simple ka K5 nga mabinungahon lang ang mamingaw ka K5 nga birthday celebration. Amo na mga gusto ni ka K5. Amo sinisir nga trintahin bay. Nadir ka ng damon aringasa. Oo, ada kay importante ya iton bagasing pa kung baga katoliko kapag tatayo ka no. Ito simbahan or labi nga pagpapasalamat itong panibago na liwat nga tuiga nga nakadugang iton imo kinabuhi or number of years nga nabubuhi.

0: Bueno, mga K5, live kita nga di ano ito na aton social media accounts. Di nadamon na aton baga may ada nga di mga utang nga kailangan di shoutouts. Anay, good morning, Anay, sir. Bakit wala kayo, wala sa radyo ang live nyo? Wala ba ngayon, ka K5 Milton? Meron na, ano? Oo, meron na, ka K5 Roda Tolibas. Bangin yan na pakiana. Bakit wala sa radyo? Hanparan naglabay ng mga adlaw. Actually, si Mana nga itong lumagos, ano? Pero ka K5 Roda, bumalik na kita yan ng adlaw. Dara kay, di rin man ngayon masayon ka K5 Roda. Itong pag-inayos ito na itong transmission. Amo ito nga baga kaayos, ada kay nag-fly away kita dayon. Balitaw, hi and good morning gapon kan Wahid Opeme. Balitang K5 sa Uma. Tugad man, good morning ka K5 Tacloban, di kan kang K5 Rizalde Maanio Perez. Good morning Sir Jaime, shout out itong Cinco Family, di kan kan ka K5 Emily Cinco. Balitang sigurado. And good morning ka K5 Jaime, adi nagkakapi na kami itong DTX ko, Femix Amot, dida. Oo, nakagkapi ka na. Nakagkapi ka pa. Bada ko, ka K5 Mateo Libre. Baga ginaligin, papatin mo kung akong kayakan. Oo. Now, nakagkapi ka na, nakagkapi ka pa. Mas na ka K5 Mateo Libre Bantula. And pa-shoutout naman, nga di CLN Hotel, nga to. Habarangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte, Bantula Family, nga Lazarte Family. Salamat ka K5, Jaime. God bless. Thank you, ham, pagbasa. Oy, adi ka K5, baga na comment, I am CEO from Africa, Nigeria. Uy, managkikita yan na ka K5, ito no sa nga Nigerian na national. Hi, Wahid Opeme. Hello, good morning, ka K5, Wahid Opeme. And good morning, ka K5, I'm watching from Carmen, Zone 2C, CDO. Di kang kanya K5, Richard Gallardo naman. Shout out, ka K5, Martin Rapano. Niyan, magkakorupo na kami, ka K5. Richard, oo, taod-taod. Kakarupod kami para sa balitang K5, kumustahan. Maupay, good na aga, balitang K5 sa umaga. Wait niya, K5, Jaime Gravador, mapag-greet to June Escolinayo, Tacloban City. Happy birthday, haimo hinigod na adlaw, Honyo Dos, 2026. Good health and God bless you always. Greeting from Edwin Loxana Biya, Basay Samar, damong nga salamat, tanimo pagbasa kay K5, Jaime. Happy Tuesday to you today and God bless. Good morning ka K5, I'm watching and listening from Basay Samar naman ka K5, Rudy Cabanero. Nagad na basa kung manggalitan ni mo ngaran bisan nakapabalik ka K5, Rudy. And good morning po K5 watching from Barangay 59 Pika Sagkahan. Shoutout po Ate Merly Fuentes family, Barangay Pilit Santa Fe, Leyte. God bless. Amo pala ito ka K5, itong first batch, itong aton mga pag-greetings. Yan ang aga. Samtang kamo inakatsunin pa itong aton taramdan, itong aton programa nga naka-live stream. Atong official social media accounts, pwede lang ako magpahamtang. Ito yung mamuhin sa mga pa-shoutouts and mga greetings. Para mga birthday, nag-anniversary, break-sari, pati break-sari. Oo, nga tanan. Pwede nga ni mamakiana. Basta pagkita ni mas babato ni K5, I mean, pwede. Pakiana nga da. Pero kung sa maring ka nga, ka K5, I mean, bakit niya ako iniwan? Banat nga restoryaon ka K5. Oo, but anyways, salamat kuno kay nakabalik na kamo radyo. God bless you always sa iyo mga ka K5. Di kang kanya K5 Mateo Libreya Bantula. Asama ko din ka K5 Mateo Libreya Bantula nga naka-cellphone na naka-radyo pa. Salit, mamumonitor ko niya ka K5 nga. Waray man ka mo ka K5 baharadyo. Waray baga, hindi man utod man itong iyo signal ha online. Kaya na monitor ko din. Baga niya yung surveyor ka K5. Balitaw. Okay, ba adin humabol ka K5 para itong first batch. Babasahon taghap. Good morning ka K5. Hi, Mr. Idol. Happy listening ka Barangay Bus Show. Basay Sabar, mga senior citizen. Mga parpangisdangan, aga nga nagkakamata. Tikang ka K5, Butch Arsena. And good morning ka K5, Marisionay Tacloban. May carnival na. Watching from farm, Barangay Gintarkan, Villarreal, Sabar. Tikang ka K5, Leo Hermosura Senior. Sa bawat kwento, totoo at Bueno, mga K5, alas 4:46 na. K5, may ano matatong pag restoryahan yan ng adlaw. Of course, damo ka K5 itatong mga balita para yan ng adlaw. Balita lokal, national, labi pa national ka K5. And pa, itong iba pa naman nga panig, kumbaga. Ito na nasod o kalibutan. Lunes hanggang Biyernes, kasama mo kami. Bueno, unahon natin yung K5, ito natin mga balita lokal. Noron yan, may gahatag natin na ayun, ito listahan, ito latest ng agriculture-based, ano? Oo, nga mga pamresyuan ito na mga pangunahon nga paliton at paraliton dito ang merkado publiko. Nagahatag-hatag itong listahan kaya K5. Sir Milong Anade. Bisan kita waray nga ito ha, merkado publiko, makakahatag lagapong kita ito na mga presyo. Itong pangunahan ng paplito, bangin ha iyo may ada nagaruhandaan or baga malagos nga ng merkado publiko nga namamatian na yan at nagkikinapi pa dito ex-coffee mix. Laki mo pa ito nga makakahatag ka K5 itong iwag. Ano? Ito na... makakahatag ka K5 in bullying or guidance. Han mga pabrisyo, han labi na ni Yogin, hihingita nga mga paborito nga paraliton. Oo, noron yan. Nga di kita ka K5, itong report ni ka K5, Louis Ignacio. Ika K5, Louis ba? Ito may ada ka K5, Milton. Ika K5, German, maray pa? Or maray ka San Pao? Kay Dose nga motor, igin Donar, Hataklovan City Police Station, Dikangan Philippine Chinese Chamber or Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Nga dihasyo na itong Tacloban. Ano pa yun ni KK5 nga mga motor? Kay paplanat nga ni KK5, ada. Kay bisan itong diin sumuksok, makakasuksok. Unlike itong patrol nga kung di rin na kaya itong pan four wheels itong dalan, di rin nalaanan. Ito, kidding aside yung K5 pero nakadugyo kita hining turnover ceremony personal. Nagtambong ang damo. Banggod ito na mga iginboyag-yag, inistorya ni Police Colonel Itigan. Itong benepisyo nga itong pulo sining mobility vehicles. Mobility single motorcycle vehicles in kahalaba, no? Pero kaya di makita pwede sumari nga mobility vehicles la kay bangin. It's sumari nga four wheels. Kailangan talawa at sumari nga single motorcycle kay bangin. Sumari nga tricycle. Balita ba sa mga mobility motorcycle? Yan. Dose ni ka K5 nga ilarong itong TCP yo ere ni ginto nga itong unom-unom. Unom ka K5 ito na. Unom ka K5 ito. Mga personalis itong Tacloban City Police Office sa K5 at the same time unom liwat para itong Tacloban City Mobile Force Company nga nera tinatawag ka K5 is Tiger Patrol. Samtang haiba naman natin nga balita yan ng adlaw. Uy, mga police report liwat kita. Badaw kay baga makarimadima inin na aton nakuha nga mga police report. Ang track ka nga bumonggo itong usang nga Carabao di Tadulag, Leyte. Tawon ang Carabao namatay. Samtang iregnum naman nga nagresulta itong pagpanigbasa alang-alang Leyte. Itong biktima sa Maran. Tapos itong suspect naka-escapo. Samtang kuwanta naman itong detalye, handi na naglabay nga adlaw nga nakuha naton nga initial nga investigasyon o initial nga report han track hakapookan late nga bumaliktad da tungod kay medigapon ini na itala nga usa nga patay. It kinabuhi itong tawo di good sinasabot. Nag-travel ka la, sumakay ka la, amo na itong abtan. Ano itong kinabuhi? Salit extra ingat kita, ayaw padara ka K5, ayaw paliga kung nagdadrive, ayaw padara itong emosyon kung nagiinom, ayaw liwat baga ka K5 pagpalipatan. Oo, kung dapat di rin malipat itong mga higayon. O di kailangan magpalipat itong mga higayon. Oo, samtang yan, hika K5 Kevin, may ada report gihapon na ato na din-unsi nga mga munisipalidad halate, gindeklara nga talwas na ha-issue itong insurhensiya. Oo, na remember ko na lang among pag courtesy nga diha Leyte Police Provincial Office nga nasering iton bago ka K5 nga nagmamangulo iton LPPO. Mali pa yung kuno iya nga itong probinsya iton Leyte tanan kuno nga municipality in gindeklara na nga kontrolado itong peace and order situation nga nakataling gawas na itong issue itong insurensiya. Kay in this manner, magkadiri maura-ura ka K5 ito na crime incidents nga era ang pwede maitala at the same time nakaka-look forward ano? Itong aton na implementation itong peace and order situation na kada lugar nga mamintinar nga magpabili nga habubo itong crime rate itong kada komunidad. Oh, maupay ni. Iyan, kuha na ito itong detalye. Samtang ito ni Yosugi Apon nga report. Mega K5 Kevin, bago naman nga Super Health Center, ginabrihan na. Hanordern Samar. Uy, maupay gapon ini. Usay ni itong nauusungan para akon maupay ni or pabor ako ini nga mga Super Health. Ano? Kay may adakitan mga barangay health center, may adakita rural health unit. Nga diri dani akos or bisan nga ni Kutubla itong na pag-BP la iton kaya mahatag. Pero ini nga mga Super Health Center labi na mga propinsya nga makuri ma-access iton healthcare ano nga di iton mga probinsya kailangan pa kumada syudad ya K5 o sa iton Super Health Center nga duro da kuhuro haluag nga pasilidad makanan mahimsu nga panlawas nga pwede makagtagad ka K5 iton mga medical emergencies though limited pero at least somehow duro da ko nga duro da mo iton iya pwede ni mga maakomodara kaya samtang ka K5 iton balita ka K5 nga ito naman na national. Ganati ka risyo baka K5 iton mga ganap nga dito on Senate Flick. Kayan una sa K5 nga si Mana gindeklara or pag-adjourn nito na Senate session nagyakan inihi presiding officer pro tempore Loren Ligarda. The Senate session will resume on June 1st, 2026, Monday at 5 p.m. Oy, imbis ka K5 nga 3 p.m., ginhimo ini nga 5 p.m. Adali, what? Going back, ano, look, moving forward, yan na, o kakulap nga adlaw, Lunes, waray mat nahitabo ka K5 nga session. Kaya ano nga K5 by May? Kay mag-a alas 5 gihapon kay K5 Jaime, imahan mga ka K5 kakulop. Nakadtunaan mga senador gadudo, both majority and minority nga diha Senate building. Padaw sa kaman ka K5 ininigin serbe, naging gawas nga warrant of arrest. Para itong kaso nga plunder nga non-available. Ala kontra kan Senator Jinggoy Estrada. Salit pa man ka K5. Ada kay nagkagubot nga ito nga nagkalilipat ito mga tao. Pero anong minority group? Manggod, quarter to 5 p.m. na kadto na naghihinulat. Samtang itong bugos nga majority group, lapid itong Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano. Kadagawa, sirangan again o obdan inihi sa Senator Jinggoy Estrada. Nga amo ito ng rason, pag-abot lawat itong serye kakifa bagawas, nagibatunay inihi DALG Secretary John Vicar Remulla nga ni SP Cayetano. Nakisigi na ito niya kana. Oo, inihi Senator Alan Peter Cayetano. Nakaging baton lewat ininikuan ni Secretary Remulla. Han last time ko no nga gin under Senate custody iton aton senador. Nakatakas. Salit niya na ka-K5, Derek, kuna-kuna, ditotogutan niya under Senate custody. Ini nga, he Senator Jinggoy Estrada. Dain tawon, ang nagdeklara nga si nga Senator Jinggoy Estrada nga maul-ul itong iya mga tuhod. Oo, waray mahimo kundi kumadtuan ay ito na press room ano nga na naghatag itong statement. Oo, sa karawato niya itong ginserbing nga warrant nga diri magpapailaram itong Senate custody samtang hiyag yung boyag yung gihapon nga damo ang mga attempts nga pagini ka paiwason hiya nga diha majority black bumalhin nga diha minority black para kuno tanggalon ito yan mga iton iya mga kaso pero pre masang ito tiyalin yan kumo ako responsable nga nagsiservisyo ng ating bayan. Matawag na nga rin ang kalagay sa at tubangon ko, ito ni Raging Babatak ng mga kaso ha ako. Oh, amay ito aki 5 ton rason nga aadin na yan na iyaha Quezon City Jail ano ha payatas Quezon magkausay ni Rani Bong Revilla iton era gimpaslakan niya na nga rehas samtang of course iton aton justice system meda ito due process bisa niya di pa man convicted bisa niya gimpasakan iton kaso ginaresto iton kaso nga plunder nga waray gin na recommendar nga piyansa in magpapailaram lagi hapon ni niya itong due process nga in fact an iya ikaduha nga plunder case dito 2014 para ito na ang PDAF scam nga issue in nakatalinggawa siya kay na found not guilty niya nga waray kuno ano kalabutan ka kay 5 ya hadto nga kan Janet Lim na police nga PDAF scam kita untay ni ka kay 5 pagkayan kay naglag niya iya ito na assistanta district engineer ato Bryce Hernandez nga usa ko no ini Senator Jinggo Estrada ito na karawan nga nagmando nga it iya bahin 30% han na mga minilyon-milyon nga flood control project di laro mamay ka kay 5 salit na uso itong meme ano nga diya Facebook nga tika nga nim kabata 2001 hasta yun na 2026 ka K5 25 years old ka na kaedad ko lang ngayon init mga kaso gihapon ni ka K5 Jinggo Estrada 2021 na durante ka K5 itong weteng payola naga atubang inigapon niya itong plunder case. Tapos 2014, nagatubang na ulit itong plunder case sa pag-isumpay ito na PDAF. Ngayon nga na 2026, kanan flood control scam. Pag-anahin mo na niya nga genealogy. Na genealogy na of a plunder case. Ito pa ngayon na si Ring, itong iya undergrad 2001, ang iya masteral degree to 2014. Tapos itong iya doctoral degree. Ayan na ka 2026. Doctor of Plunder Case. Orbeda ito mga Pinoy kaya kay Fire. Bueno. Oo, amin ito. At the same time, kita unta ka kay Fire. Ito na magiging karaygan liwat yan na. Ito na Senate session. Oo, yan na. Or kita unta ko niya ng adlaw ma-resume. Kaya kulda po rin maninibaga ka hinabo. At the same time, kaya K5 nagahatag, pagawas kaya K5, in official statement, ito minority black na failure ko no. Ang naitabo ka K5 nga pakatalapas itong Senate rules ang pagkansilar ito na Senate session nga nakaschedule kakulop ng adlaw. Bueno ka K5, alas 5 in punto na. Size baka nag-iin o nakaka-K5 ay mo. Oh, alas 5 in punto na ka K5, standby na pagbalik naton na. Usaw-saw naton nga himay-himayon naton sa mga detalye at mga balita lokal, national ka K5 nga ipapang mga balita international nga kakaiba. Kumain naton may singit nga nitaton K5 kamustahan. Standby la, mabalik ito natong taramdan balitang K5 sa umaga. Kataliwan itong pipira nga mga pahibaro. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa malusog na tayo.
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto.
3: ito. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM.

0: Ang napagpabusitin mo immune system at ibang enerhiya para yan ang adaw. Adito na itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakakahatag ato yung kusog ang protection na kinala nato na kada adlaw. Salad ka K5, pag Mighty C na, adlaw-adlaw. Sige nga na itong K5, itong aton mga presyo yan na itong isda liwata. Yan na nga di ang merkado public itong Tacloban. Of course, itong natong ginbabasihan, itong gimpagawas nga listahan itong presyo, itong City Agriculture Office. Itong galunggong ka K5 na imumutang at 240 pesos itong kilo itong presyo yan ng adlaw. Itong buraw-buraw at 240 pesos gapon itong kilo ang sagisiyon. Oo, at or sagisaron. Ada 420 nga 450 pesos itong kilo. Ang mamsa naman at 420 pesos itong kilo. Itong budlis at 160 kutob 180 pesos itong kilo. Ada itong nga mga presyo nagmumulay. Samtang itong tiaw at 260 pesos itong kilo. Ang lambiyaw 280 pesos itong kilo. Ang talho naman at 200 pesos itong kilo. Ang lapu-lapu at 350 kutob 400 pesos itong kilo. Itong budloy at 220 pesos itong kilo. Samtang ito na white marlin at 400 pesos itong kilo. Samtang itong balo. Ang balo, ang nabagakwan ini, ang manipis nga pero halaba nga isda, tagpagkakabaro. Itong balo naman, at 220 pesos itong kilo. Samtang itong isda nga tilapia, at 200 pesos itong kilo. Ang bangus, at 230 to 250 pesos itong kilo. Samtang adit mga buro-barato yan na, ang adit merkado publik itong Tacloban, labot lang itong budlis. Itong turingan, at 200 pesos itong kilo. Samtang itong tamban, ada ka K5, at 100 pesos ito na kilo. Samtang ginaandam naton itong linya ni K5 Kevin Susana para itong mga balita lokal nga pwede may dugang naton yan ng aga. Ngayon naman kita taton mga police report. Diretso kita layo itong mga police report. Ano? Para yan na nga adlaw ka K5. Naton mga nabasa kanina nga mga police report. Adi na ito na mga detalye. Unahon naton. Ito na truck nga nabunggo or bumunggo ito na sa Carabao Hadulag Leyte. Ang Carabao Intawon namatay. Aksidente manggod nga nabunggo ito na sa nga truck ang natabok ng Carabao Kalsada ito na Barangay Fatima Hadulag Leyte. Ito ito nakalabay nga Mayo 31. Ito ito na nasabi nga aksidente. Dabi ito na Isuzu Alf ang ginmamanihuan ni alias Banog. 42 sa anyos nga residente ito na Javier Leyte. Subay ito ng investigasyon naman di pagkatuntay itong truck hatan awan late. Hantig na nga tumabok ano sa nga Carabao ang masirom nga parte itong kalsada. Waray na malikay or waray na malikayan ang driver or waray na kaliki itong driver ang Carabao nga nabunggo niya ini. Nagresulta naman ang makusog nga impact itong pagbunggo ang Carabao or ang truck nga itong Carabao itong kamatayon itong nasabi nga hayo pa. Samtang may guti ay nga hibang naman na damage ito na printing parte ito na sabi nga truck. Talawas naman itong driver itong truck ganitong sakay hini. Samtang kadugangan pa naman nato nga police report yan nga oras. Usa naman nga panitabo itong pagpanigbas nga nagagatin dayon nga aksyon itong kapulisana. Anay tabo banda alas sa 11:25 hangkagabihon ito naglabay gihapon nga Mayo 31 dito niya Barangay Binuabista Alang-Alang Leyte. Subay ito na initial investigasyon ito Alang-Alang Municipal Police Station. Nagkaadain dako nga away ang biktima nga gikilala kan alias sa Jineng ganitong suspect ni alias sa Borio samtang nagiinom hirahabalay itong suspechado. Sumala itong saksi nga alias Emeng una nga humulbot ng kutsilyo ang biktima nga nanarhog ito na pagbubunon ang suspect. Rason para bumulos ini nga suspect ni alias sa Borio pinaagi itong pagtigbas naman na wala nga sugbong ni alias Jineng gamit itong sundang. Mamanin ni K5 dayo ni nga umis ka po itong suspechado tigadto hindi rin matudlok nga lokasyon. Samtang gindalaga naman Hyster Visayas Medical Center ang biktima agod matagan itong medical nga atensyon. Na-recover naman na lugar hand krimen ang tulong ng mga hinang or hingan ni Bana ngan padayon ang gimbubuhat yan itong hot pursuit operation agod ba na kup an umis ka po nga suspechado.
1: sama mo kami.
0: Samtang detalye kita nga K5, biton track nga bumaliktad dito akapookan late din o sa iton pataya. Samang good nga pasayro ito namatay samtang napuloan na samaran. Lakip itong driver mahuman mahibalis ka dito no sa nga photon track nga kargado iton carnival equipment. A provincial

0: Kapuokan later. Ging kilala itong driver ngay alias Asong nga 38 anyos samtang ang mga pasahero naman. Inagantos itong kasamdan in nagtikang pa. Haiba-iba nga bungto itong later. Na may dagyapon crew nga luma datikang atarlaka. Sumalay itong inisyal nga investigasyon ng mga otoridad. Bumiyahi itong traktik nga Barangay Libertad pakadwa town proper hana hikalitan nga na-distract ano? Oo, or na-disturbo itong driver unahan na han motor or unahan na nga motorsiklo dungan na hana pag malfunction ng brake kapag lugsong nga kurbada nga parte itong kalsada. Tungkol itong panitabo, nanhilabog ang mga biktima nga ito hamabanwa nga rapit itong dalan. Dayo naman nga nagdumala itong rescue operation para makuha itong mga na-trap nga pasahero samtang gindeklara nga dead on arrival. Hakarigara District Hospital ang pasaherong alias Using samtang ang driver nga pirang nga mga samaran impadayong pagintatambala. Samaran ito nusin naman nga biktima nga igin refer naman na nga diha Eastern Visayas Medical Center. Bueno, ka K5, alas 5, Jess na. Luhaw naman nato, noron yan. Itong linya ni ka K5, Kevin Sutana. Para maghatag-aton itong detalyehan mga local reports, ano? Kabahay nito o sang Super Health Center na pagtitindugon naman nga ito ha Northern Samar. Lakip na ka K5 itong 11 municipalidad ha probinsya itong late nga gindeklara nga taluwas na ito na insurhensiya. Bueno, samtang ginuhulat naton ito naton linya, adi naton mga kadugangan nga mga greetings sa paraya na nga aga. Gamon nga yan gapadi. Good morning. Maupay nga aga idol. Happy Tuesday live in Lipa, Batangas. Ika K5 Nele Guerrilla Amaba. Good morning Sir James. Shout out security guards at La Villa Francisco. God bless them all and to you sir. Thank you K5 Learn Rams. And good morning ka K5, ay may baga aani pa, nagpapabalas anay kita kay damot kolesterol. Damot mo pa ka K5 lonloy. Imba baro balansi iton ato na baga may msug nga panlawas ha. Anyways, sa maupay nga aga ka K5 Sir Jaime pa shoutout nga to Hatalalora. Akon mga pare. Oo, pare Lito Cabrito Fillmore. Obzunara, Barangay Kapitan iton Dos Cesar Bukatkat Family. Salamat iton pagbasa tigang niya K5 Jerry Opalia. Samtang sir, di rin naman na function na akong radyo, paano itong remedyo hini? K5 Learn Rams, haing ka nga barangay or haing ka nga area. Kaya bangin tamagi ang pwede nato ni konsulta iton baga mag-aram nga din mag-ayos itong radyo. Oo. Taon ta or bangin liwat bangin an off ngan on waray la kapidlit. Oo ha. Taon ta itong K5 Learn Rams. Good morning sir, tikang naman dyan yung K5 Nineza Baston Esquerdo. Ano ka K5 Robert, nandyan na ba si K5 Kevin? Samtang maupay nga aga Sir Jaime, waray mang kamarad Joy Batii di diha dulaga. Yan na ka K5 Conchita Lumpas. Kaya kababalik na liwat na aton manggod nga diha kahanginan. Yan na nga adlaw. So kikitaon ta kung baga diin itong iya reach. Pero itong dulag baga quiet far. Pero aton talinguha nga maabot liwat ka mga laging. Dudugan la itong number ka K5 itong aton transistor. Oo ka K5 nga itatong tower. Yan. Good morning Sir Jaime. Salamat nabilingan ko yep kamo. Oo, one week ko kamo nga waray na bati ba daw. Thank you so much ya K5 ba. Marilyn Lawson. Bagay na nagtara po naman gad kita. O damo man gulito nagbibiling ano kay bisan nga ni ito na duro dilain naton nya kasangkayan mga kapamilya mga relatives or mga kakilala la nga adila itong sinsil itong takloban nga baga nakakakilala aton nga taga K5 kita baga na kubit ha Sir Aime K5 ba may waray naman kamara Zoom meri itong waray na may ada pa diri la baga available pa yan na. Pero yan na, Tuesday, June 2, official nga bumalik. Actually, kakulog pa ganit itong kulog, June 1, ano. Pero yan na natin ma-realize para bugo sa K5, nga dalaga nito na itong mga programa yan ng adlaw in iyo na mabatian nga diha kahanginan. Anyways, kadiyon ta ka K5, itong mga report ni ka K5, Kevin Susana, para yan na nga aga, durot naman ha aton. Ka K5, Kevin, stand by!
1: K5 News FM, live report!
0: Ka K5, Kevin, K5 mo.
2: Good morning, KK5 Jaime.
0: Good morning.
2: Bangin mali pati taton mga KK5 yan na ang iba naman ito akong report din na kanan palarong pambansa.
0: Amo na.
2: Inabot kita nga ni KK5 Jaime, kakulupan maagahon mga 1:30.
0: Ba daw?
2: Amo kakulup. Waray na good ako magka-aprasin pag-duty.
0: Amo
2: di na. Di good kaya, kinahanglan dumiskanso na.
0: Alam, nakadiskanso naman na da.
2: Oh, kakul pero kulang pa K5 Jaime.
0: Tao.
2: Oh, kay anatabuy na dito ha kuan ha Agusan del Sur an amon team nagkakamata between 2:30 in the morning to 3.
0: Oh.
2: Kay man nga nga rigos man. Tapos magpre-preparean mga reports kanto tagsa-tagsa nga station, mabiyahe na nga doon sports center dapat alas 5 adto na. Kunhain na niyo mga gin-assign nga playing venues. Ngan pagkakakulop ma permanente ani nga mag-i-restorya dito ang media center mga alas 8 ang gabi. So more or less nakakabalik mga alas 8 o alas 9 nga dan amon quarters. Nga nag-i-restorya na liwat parang plano kinabuwasan. So ani karaturog mga 10 to 11.
0: Badaw.
2: So more or less mga 3 to 4 hours ang katurog kada gabi for 11 days.
0: Ba, maperaw.
2: Ayan, han Domingo, hanti balik. Waray ako magka-anticipate nga na akong ticket hanti pabalik Sunday. So, pakatabok ko, tika nga Surigao, nga dahang maasin. Kasi rin ko, nga may da pala strip nga van, hanalasin ko ang kulop. Agoy kay Domingo man ngay anaad to. So, akong gimbuhat, naghinulat ako, o may kong kadungan actually nga mga referees. Naghinulat liwat kami, hanbas, tika nga Mindanao. So, in magin ito hamasin terminal, pasado alas 9 ng gabi. Dito na kami pakasakay.
0: Amo baga alauna ka na naiabot niya ditaklo, ban?
2: Oo, pasado alauna na. Waray ko nagsabot na akon alarman alas 3.
0: Baga alanganin.
2: Oo, makuri. Pabugat halawas. Pagmata ko, pasado ko na, pasado alas 8. Turin ko ba ah? Waray good gumanan akon alarm or waray good gumanan akon talinga.
0: Oo. Baga loop na lupig ang kapahad tuhing kuan. Baga may hangover. Di good kaya ang peraw.
2: Sobra pa K5 I mean, may hangover. Balay, pero sa rin ko pa man pasalamat kita nga nakapartisipar na kitahan na palarong pambansa. Nga nironian hiton dito itong Foro de los Pueblos, ato ni Goistoria dito na itong bugos ng experience.
0: Yan. Sige.
2: Sige. Ano kita ito mga local updates. Yan na. May da bago nga Super Health Center ang gintindog ng ginabrihan dito ha Northern Samar. Yan may panuyo nga magharo-halo agpa nga may ada access han panguna nga mga medical services ang mga taga Northern Samar. Ang gibabaguhi na may ada inaugurasyon kakulup na adlaw amo an Super Health Center habungtuhan Labizares, Northern Samar. Ini an ikatulo na bungto didhang probinsya na may ada gintukod nga Super Health Center. Ini nga Super Health Center in ginpunduhan ang Department of Health. In Northern Samar, Governor Haris Ongchuan, Labizares Mayor Edito Saludaga, nga DOH Provincial Officer Romel Francisco, amo nangunahan inaugurasyon ang Super Health Center ang naging disenyo nga maghatag hindamo ng mga serbisyo medikal. Upod na dinhi ang outpatient department, maternal nga birthing services ang kanan pagpaanak ini, laboratory, sugad ang x-ray nga ultrasound, ang parmasya nga mapapalitan ang mga medisina, sugad man pangonsulta ang medical nga dental, labi na para ang mga residente nga harayo hin mga ospital. Ang mga minor nga mga pag-opera in available gihapon didahini nga Super Health Center. Hi Governor Ongchuan inagpahayag nga diri la mga taga Labizares an pwede magpatambal dinhi pwede gihapon ang mga bungtohan biri Rosario ngan San Jose nga harani ayla Alabisares. Mm-hmm. Iginpahayag pa ni Governor Ong Chuan nga ang paghatag hin health services amuin usa han nangunguna nga mga prioridad ug ang pag-establisar han Super Health Center in nalilinya han panuyo nga maihatag ang panguna nga medical services harani ha mga komunidad. Komitido ang provincial government hapagsuporta han operasyon hininga Super Health Center. Kasumpahinig in pasalamatan han Gobernador ang Department of Health hapagpundo han nasabi nga proyekto upod nagihapon ang LGU han Labisares o ang mga healthcare workers hanira padayon nga paningkamot pagporopay han healthcare nga serbisyo labinahan pubri nga mga pamilya. Kung aton manunumduman hadton 2023 ang gisasyahani nga Super Health Center han Northern Samar amon gintindog habong tuhan San Roque. Ngan ginsundan ini han unang tuig han Super Health Center didtoha Katarman nga amon capital town han Northern Samar. Hadtong 2021 ang DOH amo ang nagtikang hinipan himo nga mga Super Health Center para magkamayada ang kada bungtuunta habugos nga nasod. Sugadhan laboratory testing, x-ray, ultrasound, electrocardiograms, outpatient consultation, maternal and child care, TB screening, minor surgeries, ngan ambulatory surgical services. Ini nga mga Super Health Center, amo gihapon ang magseserbi nga mga satellite vaccination sites, pharmacy dispensaries, ngan referral hubs para han mga pasyente nga nagkikinahanglan hin kadugangan pa nga specialized care tikang ha mga ekspertohan panlawas. So dako ka upay mahibubulig yan yan kay K5 Jaime. Hindi nga mga Super Health Center kay han una ang mga taga Katarman mapakadto pa. Hindi nga mga bungto almost practically nga tara nga bungto Northern Samar mapakadto ha provincial hospital pagpa x-ray ultrasound o kaya makadto hin pribado nga mga hospital mamamahalan. Yan na, may natulong ang mga bungto, adto San Roque, adto ha Katarman, nganya na ha Labisares. Na dako ka upay ang mahibubulig ini pagpasilitar itong mga kinahanglan nga medical attention itong mga pasyente, labi na itong kablas dito ha Northern Samar.
0: Sakto.
2: Samtang, nga di pa kita natin iba nga mga balita ka K5 Jaime. Kadugangan pa nga mga munsipalidad din ni Leyte ang naging mahimyang na nga naging talwas. Kataliwan na igdeklarar ang 11 nga mga bungto nga adaan na hailarom han Stable Internal Peace and Security Condition o kung SIPSC. Ina naging pahayag han Philippine Army kakulup nga adlaw. Ang deklarasyon sumalahan 8th Infantry Division ng Philippine Army amoy tigaman han kapukan han impluensya han New People's Army didhan nasabi nga mga lugar. Ngan ini nagpapakita han pagburublig han local government units, national government agencies, sugad man ang security forces han nasod, ang mga nagaadbokasiya hin kamurayawan ngan local communities. Ang ceremonial declaration in ginbuhat han nagagi nga semana didto hatabon-tabon Leyte kun diin ginrekognisar o ginkilala ang mga bungto han tabon-tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga ngan Hulita nga nakakabot na han tinatawag nga stable peace and security conditions. Sumalahan Philippine Army ini nga panhitabo indiri ila tungod han paningkamot han Philippine Army sugad man han Philippine National Police kundi tungod gihapon han pakigsumpayan paniguro han mga government agencies an mga lokal nga leaders ngan siyempre ang katawhan nga ginpipili nga magkamayada hin kamurayawan. Ini nga deklarasyon han SIPSC amoin makasaysayan nga pagkilala nga an mga komunidad inya na nakakatagamtam na han mamurayaw nga seguridad pagkaurusa nga amo an magseserbi nga pundasyon paran pagpadayon nga kauswagan. An 8th Infantry Division inagpatapod ha publiko ini nga mga bungto nga ang mga tropahan gobyerno in magpapabilin nga komitido hapag suporta han mga inisyatibo para han kamurayawan ngan pagpabilin han mga nakabutan dida hininga paning kamot. An mga mayors han nasabi nga 11 nga munisipalidad inagsaad gihapon nga igsostener an kamurayawan, ipinaagihan pagpakurkusog han mga programa nga nagsesentro han maupay nga panggobernuhan, paghataghin ka pa sa kabatanunan o youth empowerment, mga inisyatibo hapagpauswag ngan aktibo nga partisipasyon han komunidad. He board member Mildred Joy K. nga nagtaglawas kan Lady Governor Ikot Pitilya, amoy nagdayaw han mga kasundaluhan ngan kapulisan, tungod han irapan limbasog nga magkamayadahin kamurayawan ang nasabi nga mga munisipalidad. Sumalakan board member K. ang kamurayawan nga ginsaurog yana ng mga panahon indiril aksidente nga nakabutan, ini amo in nakuha pinaagi han mga men and women in uniform nga nagin mabinantayanon. Iya pa igin pahayag nga ang pagsustener han kamurayawan ngan pagkaurusa amo ang kinahanglan buhaton han lokal nga mga lideres ngan katawhan. Ini nga pagdeklarar nga ada na ha internal peace security, amin maghahatag hin long-term stability, madig-on nga local governance, sugan mang gihapon pag-uswag han ekonomiya, labi na ha second district han Leyte nga ada ini nga nasabi nga mga munisipalidad. Ka K5 Jaime.
0: Yan. Anyways, sige, ka K5 Kevin, go ahead.
2: Okay, amo ato ang gibabaguhi nga aton mga balita lokal, tikang didi ha News Center han K5 News FM Tacloban. Ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Gising na. Maraming salamat ka K5 Kevin Susana, parang imo mga balita lokal at gana nga aga. Anyways, alas 5:25 na nga K5, kaliyon tayo naman itong lotto results, ano? Yan na nga adlaw, ito na Martes, Mayo, I mean Mayo, baga, wala pa yung mga kagit over itong Mayo. Hunyo 2 na nga ni, 2026. Sige, nga kita K5 itong Grand Lotto 655. Oo nga, may ada winning prize nga 45 million pesos. Uy, aadi nga K5, itong resulta. 36, 4, 9, 44, 42, 24. Hey! Otro na ito in English, ano? Oo, Grand Lotto 655 result, 36, 04, 09, 44, 42, 24. Asa rin ito ang PCSO, waray nagdaogan 45 million pesos. Ngayon kita, K5 ito, Mega Lotto 645. May ada winning price ka K5 nga 36 million pesos, 124,029. Oh, itong resultahan Mega Lotto 645, 28, 38, 41, 35, 45, 28, 38, 41, 35, 40, ngan 5. Sharing itong PCSO, Han Mega Lotto 645, waray nagdaog. Ano kita itong 3D Lotto, alas 2 itong kulupit nga bula. Ang resulta ka K5, 976, 976. Samtang itong 3D Lotto 5 PM naman, o kung alas 5 naman nga bula, ang resulta 519-519. Ngan ang kagabihan alas 9 nga bula han 3D Lotto ka K5, 172 o kung 172. K5, may ada hearing? Of course, may ada ka K5. Lotto Swartres hearing today. Adi, pamatihangan ilista. 0, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 6, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 6. Maghagbubo nga mga numero ano ka K5 ano. Anyways, I hope baga na note ninyo nga na sing paalagay o rementinar ka K5 para makalusot gihapon ang mga masunod nga gayon. Anyways, alas 5.28 na kaki 5 Robert. Nandiyan na ba si kaki 5 Ruel? Si Maring Louie muna. Sige, kaya pa naman ano ng oras. O kariyong taka K5 itong report ni Maring Louie, kaki 5 Louie. Kabahin nitong dosing ang mga mobility vehicles, motorcycle vehicles, igindunara. Ito sa Filipino-Chinese Chamber nga diha Tacloban City Police Office. K5 Maring Louie, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Maring Louie, K5 mo.
3: Nagdunar ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Inc. o TFCCI hindosing ang mga motorsiklo at Tacloban City Police Office o TCPO. Gindumara ang turnover ceremony at TCPO headquarters kakulop ng adlaw, Hunyo 1. Ang bago nga mga motorsiklo in makakabulig ha mobility ngan operasyon han kapulisan para han mas malaksi nga pagresponde ha mga krimen ngan pagmintinarahan katalawasan han publiko. Nagsiring hi Mr. Johnny Go, TFCCI President, nga magpapadayon nito nira suporta ha pagpatuman han kamurayawan na syudad ngan ha mas malaksi nga pagpatuman han mga balaod o pagresponde ha mga nanginginhanglan. Samtang hulos naman ang pagpapasalamat ni Police Lieutenant Colonel Anna Abel Roche, Deputy City Director for Administration o DCDA, at TFCCI para han irang padanyon nga suporta ngan bulig ha kapulisan. Ini nga balita indoor tayo han DTX Coffee Mix na kapag kapika na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliyawan, ha syudad at Tacloban ngan bugos na sarang Visayas. K5 News FM. Gising na
0: maraming salamat ya K5 Maring Louie parahan imo report na umaga. Wala nga aga. Sinong susunod ya K5 o Rowella Montes para ito na o diretso na tayo sa balitang K5 kamustahan. Okay, but anyways kadi yung tanay itong mga nagpapa shoutout ayan na nga aga. Oy ha, nalugnan na liwat kita ka K5 itong mga nagpapa shoutout. Good morning, Sir Jaime. Tikang na K5 ni Net Baston Escuerdo. And maupay nga aga. Good morning, Sir Jaime. Salamat na bilang mga kugihap ka mo. Tikang na K5 Marilyn Lausin. At the same time, good morning, K5 Army. Thank you so much sa pagbasa. Tikang han go to me la Bulaluhan. Bueno, adi na ito natong linya, ito natong mga kasagabay. Tikang itong dorodalain ka K5 ng mga istasyon para ito natong balitang K5 sa umaga. Siguro sa initong pag-irestoryahan yan. Of course, itong sinisaring Senate Flex. Makialam at magkaroon ng pakialam ka K5 sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Lalo na't nagiging katawa-tawa na lang kuno. Iton aton Senado. How would you comment on that, K5? Our higher house of the government must be the most respected one. One of the branches iton aton government. So, dapat iton sing panilito lapid ang dangal ay ibalik sa ating Senado. Kita on tayo ni K5. Bueno, adin aton linya. Parahan aton balitang K5. Kumustahan?
4: Okay, good morning K5 Martin. Magandang umaga. How are you?
5: Good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, dito sa Cagayan de Oro. Ang pasok nyo dito, walang problema. Loud and clear, 5x5. Back to you, K5 Kodanda.
4: K5, thank you.
1: KFM, Palawan, 103.9.
4: Sa K5 Palawan naman po tayo, sa ating pong guwabong SM. Mula po dyan sa K5 Palawan, si K5 John Paul. Good morning, Sir John Paul.
6: Wala umaga mga ka-K5, naku po, napakaganda ng signal ninyo dito sa aming lugar. Kaya, poging-pogi, kagaya natin. Back to you, K5 Conrad.
4: K5 ang sindig. Hello, SM.
1: K5 News FM, Bantay, Petrolio 3.1.
4: Oy, bakit yun ha? Dito tayo.
1: K5 News FM, Tacloban City 103.
4: Oy, bago yung kasama natin sa K5 Tacloban, kindly introduce yourself. Good morning.
0: Yes, K5, Santiago. Bago siguro dito pero lumang muka. Oo. I was able to join you nung unang mga kumustahan pa pero you're coming loud and clear and you're coming poging-pogi ngayong umaga. K5, Santiago. Good morning.
4: All right, thank you very much. K5, Tacloban, your name please because this is the first time that I will meet you.
0: Si K5 Jaime Gravador muna ang makakasama nyo mula ngayong araw hanggang sa Thursday. Webes ano on behalf of K5 Oximer. K5 Jaime.
4: Thank you very much, K5 Jaime. Let's start the ball rolling sapagkat napakaganda ang ating mga signal. Samantalay natin ang ganda ng ating mga linya. Unay natin si K5 Martin sapagkat abay umarangkada ang Brigada Eskwela sa kanyang AOR. Kumusta ang nangyaring Brigada Eskwela, K5 Martin?
5: Yes, K5 Kundad. Nabigla ko tuloy, no? K5 Kundad, akala ko yung kasama natin si Senador Jingo Estrada.
6: Hindi ba masawing sila ni Senador JB?
5: Pwede rin. Parang pwede rin, no? Pwede Jingo.
0: Doon ako sa The Good One, ka-K5.
5: Pero nag-upisa na. No? Kahapon pa lang ang itong Brigada Eskwela dito po sa aming lungsod na sa Cagayan de Oro, particular na po sa mga pampublikong eskwelahan dito po sa lungsod na mga K-5. Si Dr. Paul Badon, lead principal dito sa City Central School, ito yung pinakamalaki na public school dito sa aming sa Cagayan de Oro, no? Elementary level, nanawagan siya sa mga stakeholders, no? Sa mga parents, na kung pwede, maka-donate sila ng cleaning materials, mga in-kind items. No? Yan lang ang tinatanggap nila para sa paglilinis sa mga classrooms, mga kakikwer. Gayon din, ang panawagan ni Dr. Maria Teresa Absil, Chief School Governance and Operation Division dito sa Misamis Oriental, at pinaliwanag niya na itong Brigada Eskwela ay dito compulsory. But kung pwede, voluntary lang, no? Voluntary lang magbayanihan itong mga parents natin para naman sa next week na balik eskwela mga ka-K5. 5 days itong Brigada Eskwela na nag-umpisa kahapon at hopefully nanawagan ang itong mga school principals pati na rin dito sa City Central School na si Principal Maria del Magallano na kung pwede, kung hindi makadating yung mga parents, may mga representative sila para mas madaling malinis itong mga classroom namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro para pag Monday, malinis ang mga classroom at wala nang, hindi na maglinis yung mga estudyante na pumapasok next week pag balik eskwela mga ka-K5. So yan lang po, no, ang mga mabibigat dito na mga balita dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Walang nahuli na mga drugs, walang patay, at ganito lang, good news kami dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Conrad.
4: Maraming salamat, K5 Martin. Dumako naman tayo sa Palawan, kay K5 Palawan, John Paul. Hindi ba ito, kasama rin ba siguro ito sa, o hindi ba ito nagsagawa din ng tinatawag na Brigada Eskwela, K5 John Paul? Sapagkat sabi mo nga, isang opisyal ng DepEd ang nawalan ng malay. Siguro kasama rin ba ito dun sa nagbibrigada eskwela, K5 John Paul?
6: Yes, K5 Conrad, tama ka dyan dahil simultaneous yung Brigada Eskwela 2026. Kahapon sa kick-off ng DepEd, yung programa ng DepEd na Brigada Eskwela 2026, abay nagbibigayan na ng certification para sa mga stakeholders nang mangyari yung insidente. Bumagsak yung napakalaking lead wall na hiniram ng grupo doon sa city government dahil nga dyan sa aktibidad na yan at nabagsakan yung ilang mga matataas na opisyal ng DepEd, mga ka-K5 kasama yung mismong regional director na nawala ng malay matapos mapagsakan ng, siyempre, ang laki ng Lidwell na yun, mabigat rin yan. Hindi ba? Nawala ng malay. Kaya doon sa mga kumalat na mga video sa social media kahapon, makita ho talaga na may pinapahipayan eh. Yun na siguro si Regional Director Ronnie Malyari na nawalan nga daw ng malay matapos mabagsakan. At ang sinasabing dahilan ay yung biglaang pag-ihip ng napakalakas na hangin. Yan din yung naging statement ng aming City Information Officer dito, si Attorney Glyza, at maging yung official na pahayag ng DepEd Palawan kaugnay sa nangyaring insidente. Mabuti na lang at wala namang lubhang na nasaktan, nasugatan dito sa pangyayari, maliban nga doon sa sinasabing pagkakahimatay ng DepEd Regional Director na bumisita at pang panauhing pandagal sa kick-off ng Brigada Eskwela o Brigada Eskwela 2026 na ginanap dyan sa Barangay Tagburos, isa sa mga barangay natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So yan ang isa lang sa mga nagtitrending na mga balita at nagbabiral na mga balita sa mga social media dito sa aming lungsod. Back to you, K5 Conrad.
4: Thank you very much, SM. Dumako naman po tayo, mga ka-K5, sa K5 Talk Loban, K5 Jaime. K5 Jaime, anong storya dyan?
0: Yes, ka-K5 Santiago at K5 News FM Philippines. Ano, bagamata, nakakaranas na kayo ang Eastern Visayas ng pag-ulan mula sa summer season na ayon sa PAGASA ay dry season. Kasi kung nakaka-experience tayo ng init, sobrang init naman. Kaya ngayon, isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang paglalagay ng 19 na solar powered irrigation system o tinatawag na SPIS sa iba't ibang komunidad na nagsasaka upang mapataas ang produksyon ng palay at mabawasan ang pagdepende sa makinang gumagamit ng krudo, lalo na ngayon mataas pa rin ang presyo ng ating krudo. Sa tulong ng Bureau of Soils and Water Management, nagsagawa na ang Provincial Agriculture Office o PAO ng mga inspeksyon sa ilang bayan sa Northern Samar upang matukoy kung aling mga lugar ang angkop para sa naturang pasilidad. Umaasa naman ang lalawigan sa tubig ulan para sa kanilang mga pananim. Baka parang saktong-sakto to ngayong pagpasok ng Hunyo na may kaunting pag-ulan na para sa kanilang mga pananim. Kaya naman malaki ang epekto sa anin ng palay kapag matagal na tagtuyot at pagpabago-bagong kondisyon ng panahon. Saklaw ang ipinanukalang proyekto ang malalawak na bahagi ng munisipalidad ng Alen, Katarman, Lauang at Palapaga. Alinsunod ito sa formal na kahilingan na inendorso ni Governor Harris Christopher Ongchuana. Kapag naipatupad at nagamit ito ang or ang sistemang ito, inaasahang bababa ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka at masisiguro na sapat na supply ng tubig para sa irigasyon sa buong taon. Yan ang pinag-usapan dito kasi napakalaking factor kapag paiba-iba ang panahon o malaking epekto ng panahon, particular sa agricultural production, kasi knowing na yung Region 8 isa sa malaki na nagkukontribute ano ng production o supply ng ating mga agricultural products. So kung merong pag-alali ang gobyerno sa magandang produksyon ng ating mga supply, eh mas magiging maganda rin ang buhay ng ating mga farmers dito. Particular doon na pinofocusan sa Northern Samar. Yan muna ang mainit na balita mula dito sa Tacloban at Eastern Visayas sa K5 Santiago at K5 News FM Philippines.
4: Thank you very much sa K5 Jaime ng K5 Tacloban. Sorry guys, ang aking ihahatid naman na istorya ngayon sa inyo, eh talagang we cannot do anything here, kundi ibahagi sa inyo isang kaso naman ng vehicular accident na naganap dito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, wherein dalawa ang kumpirmadong patay at tatlo ang nasugatan, wherein ang itong tatlo na to ay kasulukuyan ng nagpapanggaling sa isang paggamutan dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, but they're all in good condition. Pero malas lamang itong dalawang lalaki na sila ang nasawi sa nangyaring ang banggaan ng isang tricycle na itong tricycle na lunan ano ang limang katao at ang nakabangga naman sa kanila ay isang van. Nangyari itong vehicular accident sa kahabaan ano ng pambansalansangan ng Barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. At sa investigasyon na sinagawa ng Bambang Municipal Police Station, ang dalawang sasakyan na involved sa aksidente ay nasa magkasalungat na direksyon. Kaya naman natumbok ng van itong tricycle sa di umano'y biglang pagliko ano ng tricycle na kung saan itong tricycle na to ay minamaneho ng isang 63 years old na lolo. So yung kanyang, ma-imagine nyo, ang ganyan pasalubong pagliko, nabangga na siya ng van. Kaya dito sa lakas ng impact, tumilapon yung mga sakay ng mga nabanggit na tricycle ay dito magandamang nagsipag-responde yung ilang mga nakakita sa aksidente, tumawag ng MDR-RMO at isinugod sa paggamutan. But sad to say na among the five passengers noong motorcycle ay dalawa nga nasawi. Kinabibilangan to ng nabanggit na driver. Ano? Yung pasahero niya na isang 20 years old na babae, isa pang 55 years old na lalaki at isa pang nasa tamang edad ano ang nasugatan. So yung dalawang matanda ang siyang ikanga mga kakipay ang talagang nasawi sa naturang aksidente ito. So yung driver ng van, as usual, nasa pangangalaga ng PNP for further investigation. So ito yung sad na naman na balita from Region 2, another case of vehicular accident. So wala tayong magawa, kahit maingat tayo mag-drive, kung yung minsan naman yung mga nakakasalubong natin, yung mga ibang mga driver, eh wala rin silang disiplina sa pagmamaneho, we cannot do anything kundi mag-pray na lang every time na lalabas po tayo sa ating mga tahanan. So yan mga ka-K5, ang isang malungkot na naman na information coming from us here sa K5 News FM Santiago, case of vehicular accident. Anong reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa inyo in connection sa another telenovela yesterday sa Senado?
5: Kami dito, expected na yan siguro K5 Conrad, dahil sa before nangyari yung kapon, may mga manifestation na ipinalabas si Senador Erwin Tulfo na baka a few days during sa kanilang plenary session, may huhuliin na senador. So, yan na siguro ang nangyari kahapon na mga KK5. And then, sa tingin ko lang, may personal opinion, may personal view, na alam na ng minority bloc na ganyan ang mangyayari kahapon na mga KK5. So, siguro, ano na ngayon? Tayo 11 na. 11 yung minority, 11 yung nasa majority black, mga KK5. Sa statement ni siguro sila naman na both sa majority and minority, sabi nila, abangan natin ang susunod na kabanata. Siguro abangan na natin ang susunod na pangyayari, KK5 Bundan.
6: Kaya ako nagdadalawang isip na eh. Gusto ko na sanang gayahin kayo. Eh, nalaman ko si K5 Ogsimer, si K5 Conrad, ay mga aktibong membro ito ng Sangguniang Bayan diyan sa kanilang ay Sangguniang kagawad ng kanilang mga barangay.
5: Barangay
6: si
5: kagawad.
6: K5 Martin, dating kapitan.

0: Kagaya ng sinasabi ni yung nga kagaya sinasabi ni Kay Five Martin na expected na rin namin dito yan sa Palawan dahil nga di ba doon sa mga unang pronouncement na baka kaya gusto niyong pasalihin sila, baguhin yung rules at makasama sila sa session natin online dahil doon sa mga lumabas na balita na mayroong mga senador na aarestuhin. Di ba? At ikukulong. O eh sino pa ba yung mga nakapila? Kay Senador Chis Escudero, nag-umpisa na yung investigation ng COMELEC. Mga ka-K5, nako. Kaya nagdadalawang isip na ako, nagayahin kayo eh.
1: Well, dahil walang, ano, hindi maganda yung politika natin dito sa Pilipinas, no? Huwag ka na pumasok, K5 John Paul, masakit sa
0: ulo. Huwag na mag-re-election itong dalawa.
2: Oo, pero tama yung sinabi ni K5 Martin ano na nako-compromise na ang political party ng ating politika dito kasi tingnan mo naman na nung naaresto si Senator Jingoy kahapon, buong majority nasa labas. Samantala yung sinasabing solid minority nasa loob lang. So we see the yung pag-compromise ng by groupings kumbaga. At saka sa yung sinasabi ni K5 sa Palawan na teleconferencing, kung hindi man mangyayari sa force majeure kasi kahit si Senator Robin Padilla nag-explain binash. Kung walang force majeure, pwede naman sigurong mag-teleconferencing pero nakakulong muna sila. Kagaya ng kay Dilima. Inalaw pero nakakulong. Parang yun na lang nangyayari. Kaya hindi na bago yung nangyari kahapong pag-aresto kay Senator Jingoy Estrada dito sa Tacloban. Pero bago yung groupings na yung majority sa labas at naiwan sa loob ang minority.
3: Okay. Thank you very much sa inyong mga matatalinhagang mga pananalita but we have already no time. K5 Martin, go ahead please.
1: Sige, ang ano pa nga, no? Marami pa nga tayong ano, mga pero para pang nandiyan si K5. Oh, nandiyan sa kiniran si ano, si K5, Errol na kami siguro. Wala naman dito, so, dito sa lagsod ng Cagayan de Oro. Ako po si K5 Martin Rapanat nagsasabing magandang umaga, mayong buntag sa Tetran.
3: Thank you very much K5 Martin ng Cagayan de Oro, K5 Palawan SM, go ahead please.
0: Ay siyempre, happy birthday muna kay SM K5 Jean Siatita ng SM ng Kabangkalan, K5 News FM Kabangkalan. At siyempre po mga K5, bukas ulit! Magkita-kita tayo. Ako naman K5 John Paul Dacoco mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much, SM. K5 Tacloban, K5 Jaime, go ahead please.
2: Alright, mula dito sa Tacloban City at buong Eastern Visayas, maraming salamat. Maupay nga aga or good morning mga K5.
3: Thank you guys. Mula naman dito sa K5 News FM Santiago. Good morning to all of us. See you again tomorrow.
4: Gising na bayan ko, halina't makinig.
2: Alright, yung K5, amato ito na aton. Balitang K5, kumustahan. Balitang K5 sa umaga, kumustahan. Tao po dito, balitang K5. Hito na Cagayan de Oro. O K5 News FM Palawan. Ngayon ka K5, hito na aton dito ha. Santiago.
4: Totoo, balitang sigurado.
2: Bueno! Alas 5:51 na adi na bahaton yung linyay kay K5 Ruel Montesa kun maga makahabol pero kadiyon tanay iton aton mga headlines para iton aton balita lokal yan nga adlaw. Alright, para iton mga balita lokal noron yan. Iton DA Regional Office 8, sorpresa! Nga gininspeksyon iton mga nagbabaligya iton bugas sa merkado publiko iton Tacloban City. Samtang mga benepisyaryo naman iton tupad, mabulig a Brigada Eskwela 2026. Angay, K5. Okay, baga, danay na ko kompromiso lang iton puro picture. Ngan isubmit, ada kay release. Oo, samtang 18 pesos naman nga pag-uminto itong minimum wage rate sa sinirangan Visayas. Epektibo kakulo po Hunyo 1. Oo, and second tranche ini K5 ito na minimum wage increase. Ada kay sugar ito na babatasan itong mga Pinoy nga labi itong panginahanglan. Pero sing pangani, ito na mga komento sa social media. In this economy, di lagi hapon baga nakaka

0: buhi ito na minimum wage nga di ka kay 5 ba sinirangan Bisaya. Salit damot mga proposal nga kung pwede igatupong tanala o papriyo tanala ka kay 5. Labaw kung bisa naman maglabaw ito ang 500. Kasi para akong diapon nabibiktima ito mga sugadini ng mga first time employees. Ito nga nga naghikakuhaan na ito na credentials, naghikakuhaan na ito mga lisensya, pero manggod mafufall in mga pribado ng mga trabaho or baga mga trabaho nga nagsusunod lang ito minimum wage. So baga unfair, hindi nag-a-align ito ng skills ano, para ito na sugadini ng mga tao while nagtitika hataas gapon ito na pamaligya or paprensyuhan iton aton mga paraliton. So diri ka K5 baga conflict talaga hiya ting pangani in this economy, diri na pabuhi iton sweldo pa overwork underpaid. Bisan man siguro ka K5 nga ito ni mga lugar particular itong mga syudad may dagyapon mga concern na mas mahal itong mga paralito na syudad bisan padurdak nga ito era minimum wage di lagyapon nakakaakos ka K5 in tawon ito na paginikapalit or baga expenses itong panginabuhi itong tawon. Bueno ka K5, alas 5:54 na ikakablas naman kita in oras itong oras ng panahon. So garon talaan ay kakihifip natong pag-urupo dito natong taramdan niya ng adlaw para itong balitang K5 sa umaga. Ang aran ni K5 og Semer Asidre, higing kaupo nato na engineering department ka K5 Milton Mate ngang ka K5 Robert Garciano. Ako naman ni K5 Army Governor para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan, hasyo na rin nga nabugo sa sinarangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
5: Mabibili sa mga suki ninyong butika
4: nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
6: D3 Bio. Health News.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
7: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
4: D3 Bio Health News.
8: Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw.
9: Mabibili sa mga suki ninyong butika.
10: Nationwide, D3 Bio.
7: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
10: D3 Bio Health News.
7: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
9: Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: D3 Bio Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
10: D3 Bio Health News.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Aton oras sa K5 News FM Tacloban, punto alas 6 na ngan oras, durot naman aton itong DTX sa 500 at makusugang pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes.
12: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, bali na ang mga magpasungang mga notisya, hatun mga laray, uluhan. Nahon natin, balita lokal, 18 pesos nga pag-aumento itong minimum wage rate sa Sinarangan, Visayas, sa epektibo kakulop ng adlaw, Hunyo 1.
2: Samtang babae gintaplong han iya kalivin partner, nanay umugo pa ngangin buno aniya umagad ha Santa Fe, Leyte.
1: Balita national naman, Senator Jinggoy Estrada ginaresto sa kub mismo itong Senado. Senate President Cayetano gimprobaran nga pugngan ang pag-aresto.
2: Samtang VP Sara Duterte ginhangyo ang pagbasurahan impeachment complaint o kontra haiya.
1: Aton balita international, Prime Minister itong Israel ginmando ang Israeli military nga pahaluagon ang Iraq control sa Lebanon.
2: Samtang sobra 50 katawo patay, hapagbutuhan na dinamita haminahan han Myanmar.
1: At ang balita negosyo, sobra 9 pesos nga rollback ang presyo itong diesel. Ginlalauman nga igpapatuman yan ang adlaw.
2: Hato naman na balitang wow, mga bisita usang Swiss Museum nagsulotin bikini ngan shorts para lang makalibrehin entrance fee.
1: At naman balita sports sa Barangay Nebra ng TNT Trupang Giga, magkakaatbang hakampyonato a PBA Commissioner's Cup.
2: Nga nato naman na balita entertainment, gauna nga ginhimo para kan Gazini Ganado sa parahan Miss Grand International All-Stars Finals sa ginsulota ni Emma Tiglaw.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ini ang DTX 500 Morning Newscast yan ang adlaw itong Martes sa Hunyo 2 sa 2026.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman ay ka-K5 Jaime Gavador.
2: Live niyo kung mapabatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yan makikitaan din man nga parte itong kalibutan pinagi ito na itong YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
1: Unahan natin sa K5 itong balita.

0: na pulong nga trabahador, magiging 470 pesos na anera makakarawat nga minimum wage hakada adlaw. Samtang 440 pesos naman ang inadlaw nga minimum wage para dun mga empleyado nga natrabaho ha service o retail nga mga establishmento nga may na maubos sa napulo nga trabahador. Sugad man ha mga trabaho ha cottage nga handicraft nga industriya nga agrikultura. Kon manun duman nga dinhatong Disyembre 8 tuig 2025 ang orhe nga pag-aumento han minimum wage rate ha sinira nga Bisayas nga amo ang 422 pesos nga daha 452 pesos. Para DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ngayon bukos nga sinirang ang Bisayas. K5 News FM.
1: Kadugang ang pang balita lokal, babayi gintaplong haniya kalivin partner, nanay umugo pa ngangin buno aniya umagad ha Santa Fe, Leyte. Kakifib high may gravador, K5 mo.
2: Sa marami ito sa kalalaki, mahumang bunon haniya ugangan na barangay Gatuogan, Santa Fe, Leyte. Banda na size 45 itong aga, Mayo 31. Ging kilala itong biktima kanalias Badong, ada legal nga pangidaron, samtang itong suspect na maliging kilala kanalias si Pila. Ugangan itong biktima, angan pariyo residente itong nasabi nga lugar. Subay itong impormasyon, ginaaligar nga pumaugop itong babae iya nanay nga ipila, matapos sila taplungunan iya kalibin nga Badong, tungodhan kang aralsona. Ging kumpronta itong suspect ang biktima nga nagresulta itong mapasong nga diskusyon. Durante itong argumento, ginaaligar nga gintaplong ni Badong ang iya ugangan nga kumupagbulo ginbunohini ang biktima gamit ito niya darang apisawa. Dahil naging darain niya ang biktima ha Eastern Visayas Medical Center kung IVMC para itong kadugangan niya atensyon medikal samtang itong suspect na maninaad ito na ha kustorya itong Santa Fe PMP nga nakatalaan pasakahan ng kaangayan nga kaso. Para dito sa Varied Morning Newscast, ini K5 Army Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan ha syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan na Visayas. K5 News FM.
3: Kadugang paramanat nga balita lokal, DA Regional Office 8, surpresa nga gininspeksyon ang mga nagbabaligay ng bugas sa merkado dito sa merkado publiko itong Tacloban City. Para itong detalye ka, K5 Gina Pilenio.
4: Nagbuhat hinsurpresang inspeksyon ang mga tinaglawasan Department of Agriculture Regional Field Office 8 ha mga paragbaligihin bugas sa merkado publiko sa syudad ng Tacloban kakulob Lunes Hunyo 1. Inin para makitaan kung nasunod ba ang mga paragbaligya hagin papatuman nga Executive Order 118 nga nagmamando han 50 pesos nga price ceiling itong mga pera nga mga imported nga bugas. Ginpatuman ni nga EO 118 tikang han Mayo 13 yan nga tuig nga magiging epektibo ini asa kuban 30 kaadlaw labot nala kung temprano nga tatanggalon ang bisa hini nga balaod. Yung sumatang gihapon han DARFO 8 ang mga paragbaligyahin bugas kasumpay han mga sirot nga ipapatuman ang mga diri masunod ha Republic Act 7581 o ang Price Act. Lakip ha mga sirot ang pagbayarhin multa, pagsuspender o pagbawihan permit, pagkumpiskar ang produkto nga ginbabaligya, ngan pagpasarado han establishmento. Samtang may posibilidad gihapon ang pagkapriso o kadugangan nga multa para han magtatalapas han Price Act. Samtang ginagat naman ni DARFO 8 Regional Executive Director Rodel G. Macapanyas ang mga rice retailers, mga buhatan ng gobyerno, ngan mga konsumidor nga makikooperar hira kapag siguro nga nasusunod ang balaod. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ni K5, Jean Pilinyo, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan Kaliawan, syudad ng Tacloban, nga nabugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Katapusan nga balita lokal, mga benepisyaryohan tupad, mabulig ha Brigada Eskwela 2026. Kakefeb Kim Soriano, IK5 mo.
5: Nagkaarahin kasabutan ang Department of Education ng Department of Labor and Employment nga mabulig ang sobra 200,000 nga mga benepisyaryohan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad program ha Brigada Eskwela yan na nga tuig. Para sinirangan Visayas, maabot ha 10,000 nga mga tupad beneficiaries ang mabulig ha makalain-lain nga eskwelahan. Hari yon para ha pag-andam ha mga pasilidad ang mga eskwelahan para ha pag-abrihan klase ha Hunyo 8. Sumalakan DepEd Regional Office 8 Information Officer Jasmine Calzita, magbubuhatin paglimpyo ngan pag-ayad ang mga classrooms ang mga individual nga maapi ha Brigada Eskwela. Samtang ani ba naman innagdo-donate mismo hin mga gamit nga mahigagamitan ha eskwelahan o ha mga classroom. Samtang ginaaghataman ni Calzita ang mga kag-anak nga igpa-enroll na ang ira mga anak ha eskwelahan ngan makarawat pahirahin mga enrollees bisan kung nagtitikang na ang klase.

0: sa diripaginsa saradohan DepEd Central Office ang ERA system.
1: For as long as diripa close actually the system, nakarawat na gihapon ito na mga enrollees.
0: Para DTX 500 Morning News ka sa Kuwaka K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga siniraan Bisaya sa K5 News FM.
2: Araton mga balita lokal, indurot naman natin ng K5 itong DTX ko, Femexa. Kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Alas 6, just na ka K5, hato naman mga balita regional. Tapos kita K5, Olonga po. Din Babayan, Nueva Ecija, patay matapos pagpupukon ng bato tungo dito selosa. Para itong detalye ka K5, Island Cuevas Sanchez, IK5 mo.
3: Patay ang isang 22 anyos na dalaga matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nobyo na pinsan dahil sa matinding selos sa San Jose, Nueva Ecija, kamakailan. Kinilala ang biktima bilang alias Cherry, habang naaresto naman ang suspect na si alias Robin, 27 anyos. Ayon sa pulisya, magkasama ang dalawa sa isang inuman bago umalis sakay ng motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na nag-iisa. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa tabi ng irigasyon na may malubhang sugat sa ulo. Sa tulong ng CCTV, natuntun ang suspect na umamin sa krimen at sinabing selos ang motibo. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Katapusan nga balita regional, kontra ng linya han K5 News FM Iloilo. Police Regional Office 6 gin-iimbestigaran ang ginaligar involvement ha illegal quarrying han pirang kapulisan ha Western Visayas. Ka K5 Kim Kaluyo, IK5 mo.
5: Iniimbestigahan sa ngayon ng Police Regional Office o PRO 6 ang mga report na di umano'y may mga kapulisan sa Western Visayas na involved sa illegal quarry activities. Ayon pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nag-utos ito sa mga concerned units na magsagawa ng comprehensive at fact-based investigation. Dagdag pa niya, direktiba rin ito ang pag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno upang ma-identify kung may katotohanan ang mga aligasyon. Kinukundina naman ng direktor ang anumang illegal na aktibidad na may involvement ang mga polis, misconduct, gayon din abuse of authority. Pahayag pa nito, kung totoo na may involved sa illegal quarry operation o nagbibigay ng proteksyon, may pananagutan sa batas ang kung sino mang pulisya. At para sa Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Naraton mga balita regional, indurot naman natin ng K5 itong DTX.

0: group akon CIDG. Hasta ko mismo itong Senado kakulo pa, Hunyo 1. Ginpangunahan ni Department of Interior and Local Government akon DILG Secretary John Vic Remulla. Ang mao nga pag-aristo itong senador, mao man mag-issue itong Sandigan Vibe or Sandigan Bayan 5th Division in warrant of arrest ala kontra kan Estrada ngan upat pa nga akusado itong kaso nga plunder. Nagkaadaan na itong konfrontasyon nila Remulla ngan Senate President Alan Peter Cayetano samtang gimpapatuman itong pag-aristo kan Estrada asa kubiton Senado. Kundi in pirit nga gindudoon ni Cayetano nga katungod ang mga senador nga diri hirapoy di aristohon asa kubiton Senado. Pero baton ni Remulla nga nawara na ang maong pribilehyo mao man umiskapo ang ICC wanted ng Senator Ronald Bato de la Rosa. Samtang gindiwara naman ni Remulla ang pahayag ni Estrada nga nag-surrender ini. Nakatalaan naman nga an arraignment ni Estrada buwas sa rekonya na nga adlaw. Hunyo 2 nga igdidetenerya sa Quezon City Jail apayata sa Quezon City.
1: Katapusan nga balita nasyonal, ginhang Johan Campo ni Vice Presidente Sara Duterte nga igbasura na ang impeachment complaint o kontra iya matungod kay diri ini nasubay ha konstitusyon. Sumalahan usang abogado ni Duterte nga si Michael Poa, lakip na hairam nga ginaampo nga igbasura na ang reklamo kontra Vice Presidente labi na kay damo ang mga sayo pa hapagsalawad hini. Dugang paniya ang proseso nga ginbuhat ang kamara hapagsalawad han impeachment complaint in sayo pa ngan ang mga akusasyon na kontra kan Duterte in waray sufficient nga basihan. Samtang umabot pa ha deadline kakulo pa ang 5 kamaleta nga gingamit o kumusurudlan han mga dokumento kundi in nakasurata ang mga kabatunan han Vice Presidente nga ginaaruha iya han impeachment court. Labot la ha mga pisikal nga dokumento nagsubmitar gihapon ang kampo ni Duterte. Hinusa nga USB drive, sulod naman ang electronic nga kopya han kabatunan niya ha articles of impeachment.
0: Ano itong mga balita national, indurot naman natin yung K5 itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nakakahatag atong gusto ng protection na kinala nato na kada adlaw. Salit ka K5, pag Mighty C na, adlaw.
2: Balita International.
0: Alasay skin si nga K5, para atong balita international. Ginmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu haira mga military nga pahaluagong pa ang era control ha Lebanon para iton mas maging maupay ang era pag-target ha Hezbollah. Umabot na ha salog ito na letani ha Lebanon na ang sakop ito ni Israel pero karuyag nira nga ipaabot na ha Zarahini River. Gimpahimat nguna naman nira ang mga residente nga nagukoy Asur ha na Zarahini agod diri maapektaran ang era plano nga pag-atake ng pagsakop. Dito itong Domingo, Mayo 31, umabot na ha 40 nga pagbomba ang gimbuhatan militar ng Israel Asur han Lebanon. Nagpapadayon nagyapon itong gera bot kaya itong Israel nga Hezbollah bisan kun may ada pa igimpapatuman nga ceasefire.
1: Katapusan nga balita internasyonal, aksidente nga bumutoan o sa nga dinamita nga gingagamit haminahan ha kaungtant ha norte ha na Myanmar, hirani ha border ha China, kundi ina pumata inihin 55 katawo, lakip ang pirang kabataan ngan pirang mga nagkasasamaran. Ginkumpirmara hanta ang National Liberation Army usang armado nga grupo etniko nga may kontrol ha maong rehiyon ang dako nga numerohan mga nagkaawat ang kinabuhi ngan mga nadistroso nga kabablayan. Sumalahan mga residente han siyahan huna nira nga usa ini nga airstrike rasonan ira kalisa nga pagtangisa samtang namimiling ha ira pamilya nga natakupan han mga tipak kinbato. Damo nga rebelde nga grupo han Myanmar ang nasarig ha mga minahan agod punduhan ang era kampanya militar haluyuhan maluya nga mga suklanan ha katalwasan nga nagre-resulta hinsugad hini nga mga insidente.
0: Ano itong mga balita international, indurot naman natin sa K5 itong Klinika D3 Bio.
2: Balitang negosyo.
0: Alasay 17 ng K5, para itong balita negosyo. Kumpirmado na itong good news para mga motorista, yan ang adlaw. Papatuman itong rollback, han produkto petrolyo, yan ang asimana, tikang yan ang adlaw, Martes, Hunyo 2. Sumala itong datos sa Department of Energy, maubos ito 9 pesos and 26 centavos. Kada litro itong presyo itong diesel, 4 pesos naman and 76 centavos. And kada litro itong presyo ng gasolina, ng 10 pesos and 86 centavos naman itong nag-uubos. And kada litro itong kerosene. Siring pa ni DOA Secretary Sharon Garina,

0: karani na nga may balik ang presyo itong mga produkto petrolyo presyohan ng mga kini og sa itong gera ha Iran. Samtang tikang ito no rin nga datos itong DOE dito itong Mayo 29 ang mga masunod nga inventaryo ng mga produkto petrolyo itong Pilipinas in 47 pesos and 10 47 days ha, para itong supply itong gasolina, 44 days naman para itong supply itong diesel, 143 days pa para ito na supply itong kerosene, 65 days naman para itong jet fuel, 41 days para ito na ibang alana, and 42 days para ito na supply han LPG. Araton balita negosyo, indurot naman ang aton itong DTX Premium Coffee.
1: Balitang wow!
2: Samtang, ahato naman na balitang wow! Ka K5, kung sumakog ka hininga museo, baga malilipat ka kung haintim pagkikitaon. Nanhikalasan ang mga bisitahan Foundation na Bieler Museum ha Switzerland, mahuman mag-offer hin libre nga entrance para hitong mga magsusulot hin two-piece bikini hangan swimming trunks. Malilipat good man ka K5 kung baga haintim pagkikitaon. Kung itong naka-display ha museo, kung itong mga naka-bikini. Inspirasyon nini nga inisyatiba ito na Day of the Bathers nga sikat o kung na ngantikang hansikat ng mga painting San Francis nga pintor nga Hipola Zizani nga nagpapakitahin mga hubo nga tawo ha kalibungan. Aminado ang pirang mga nakiusahan na makukoy na para makalibre nga medyo orosahon ang maglilakat-lakat nga haros waray panapton hasakubahan museo para oko na pero para haira naging kaparte na hirahito na sining samtang sulota ang mga audio guide ngan San Blanca. May mga bisita gihapon nga kinarir ang tema kay lambot lang ang nagpakahubuhira. May dapa mga nakasulotin swimming cap nga nagburubaktas ang nga waray panapto na hatiil o kon waray chinelas hatog bang hiton marahalo na nga mga obra. Ining idea in bumukag hapurumal nga kulturahan mga museo. Intikang hausang Italiano nga artist nga hi Maurizio Cattelan agotakanin pa ni bagong nga eksperyensya hapagtanaw hasining.
0: Anaton balita kakaiba indurot naman aton kay K5 itong DTX Liniment Oil.
1: Balita sports.
0: Para ato balita sports. Barangay Inebra ng TNT Tropang Giga magkakatbang ang kampyonato a PBA Commissioner's Cup. Para itong detalye kay K5 Kevin Susana.
3: Ngani kita mga ka K5 ha kampyonato han PBA Commissioner's Cup. Kasado na ang rematch han talk and text ng Hinebra ha finals han PBA Commissioner's Cup kundi in best of 7 ini ng titikangan ipinagyan game 1 buwas nga adlaw Miyerkules ha Araneta Coliseum ang Tropang Giga ug ang Gin Kings amoy magkakatbang kataliwan na nira nga ira perdihon ang iratagsa-tagsa nga katbang didahan semifinals. Sumalakan Coach Chot Reyes ang TNT ini nga series in magiging exciting kay magkakaatbang naliwatira han una nga tuig nga Commissioner's Cup antok ang text amo ang nakadaog han kampyonato ngan an Hinebra in karoyag makabulos yana nga tuig igdidepensa hantok ang text ani ra Corona ipinaagihan mabakod nga import nga hi Chris McCullough nga amo an lumiwan han nagkaaden injury nga hi Bolbol. Kaupod gihapon ni McCullough amo ra RR Pugoy, Calvin Oftana, Brandon Rosser ngan Jordan Heading. Para naman han Barangay Hinebra an makarit nga import nga Justin Brownlee amo an igbabandera upod gihapon kanda RJ Abarientos, Iskati Thompson, Japit Aguilar, Troy Rosario ngan Steven Holt. Sumalakan Coach Chot Reyes, sugad-sugad nga hira an underdog o kondihado hininga kampyonato kayan ira kalaban aaday Justin Brownlee nga maiha na nga sinisiri nga giuupay nga import ha istoryahan PBA samtang damo pa nga players han Hinebra in kaapihan national team. Sumalakan Chot Reyes, kinahanglan nga maging perpekto an mulay han talk and text kay delikado gud ngan poderoso an Barangay Hinebra. Ang duha nga mga teams amo ang pinerde anira mga kaatbang ha semifinals ginpaimpaki han Hinebra an Rain or Shine samtang ginsikaran han talk and text an Meralco. Sports Update Durotan Mighty C, di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, Hasyoda dan Tacloban ngan Bugos Kasinrangan Visayas, K5 News FM.
0: Ano aton balita sports, indurot naman aton ka K5, ito na Extend Food Supplement for Men na. Murado ko joke ko lang ito sa K-Round pag naka-Extend Food Supplement for Men ka.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Alas 6:23 na para ato na Balita Entertainment. Gaon nga ginhimo para kan Gazini ganato sa aparahan Miss Grand International All-Stars Finals, ginsulota ni Emma Tiglawa. Ayaton siya ni K5, Maring Louie. K5 mo.
4: Nahipausa ang fashion designer nga naghimuhan gown nga igsusulot unta ni Gazini Ganado sa Miss Grand International All-Stars Coronation Night han makitaan nga ginsulot inihan host nga hi Emma Tiglaw. Sumalakan ni Aaron Montoya, ginhimo niyan mao nga gown komo pagkilalahan Filipino nga Palestinian heritage ni Gazini. Ginkwestiyonan mga netizens kung kay ano hi Emma ang nagsulot ang gown nga para kan Gazini. Pero baton ni Aaron nga na-confuse gihapon niya. Pero no hard feelings naman nga ginsiringan designer nga naging malipayon lagi hapon niya. Hapagsuot ni Emma haginhimo niya nga gown nga para iya, may rason lagi hapon kung kay ano man na nanabo. Usa lagi hapon nga pinaka-meaningful experience para kan Aaron ang paghimuhan gown para kan Gazini. Nauman naman ang MGI All-Stars journey ni Gazini han makilala hiya kumo top 5. Para ha showbiz news, ako yung K5 Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ng Bugos Kasarang Visayas, K5 News FM.
2: Maha K5, ang Balita Entertainment, tinduro tayo ang DTX Beauty Soap, kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap.
0: K5, atong oras nga lasayas 25. Iyo pala nabatihan ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast yan ang adlaw itong Martes, Hunyo 2, 2026.
2: Ako'y ka K5, Carol Medino.
0: Para manig ka K5, Jaime Gavador, parang kampanya balita serbisyo publiko.
2: Ngan Kaliawan na syudan at Tacloban, hanggan Bugos Kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
7: Kada?
8: Nga naman matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
7: Nga naman.
8: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mo'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
7: Mapuslan siya gihapon, Dok. Dili, masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
8: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
7: No.
8: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
7: Oh.
8: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
7: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
8: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin ug monocaprin.
7: Yes.
8: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang o whirlpooling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tangunga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
7: Correct.
8: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang mga gums. Mm. Monay nakanindot kung paako nimo ang ditribayo or kauno nimo Sir GP.
7: Mm.
8: Diarrhea? Aw, makurik jud na siya.
7: Mm.
8: Unsa man sa whirlpooling pinaagi sa ditribayo makapaa ka og tulo ka ditribayo og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush dako jud kaayo makatabang ana Sir GP.
1: D3Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio.
7: Kinipadok, nganong mag-D3Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti dok? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19.
8: Mm.
7: Gobyerno ang niingon ana ha.
8: Mm. Alangan man nga dili mumubo Sir GP nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin.
7: Mm.
8: Hinahinayon po niya patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID.
7: Mm.
8: Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og ditribayo kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
7: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo doka.
8: Mm.
7: Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio. Mm.
8: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik Sir GP.
7: Mm.
8: Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
7: Yes.
8: Kung plain lang,
7: oh,
8: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga na ay BCO nga naa sa D3Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya,
7: oh,
8: pwede ra man unta ta mo recommendar nga vitamin D3 ra o
7: oh,
8: di gani
7: Bisura.
8: Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3Bio Sir GP.
7: Mm. Og diha pa jud dok.
8: Mm.
7: Gipreparahan na to aron maka massive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3Bio.
8: Mm. Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir GP.
7: Kay man dili taas kayo ang D3 niya.
8: Mm.
7: Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
8: Dili na siya padaghanay Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
7: Wa na tay oras dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
1: D3Bio.
10: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtay, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
13: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngang tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
14: More than we're right. ka K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
15: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
16: Oras sa K5 News FM, alas 6.33 na oras, ginpadangat tayo ang DTX 500!
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
18: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

June 2, 2026, sa inyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko nga mga manmarati? Habugos nga sinirangan Visayas, din yung sunan ng Tagloban, trato mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba? Sige na't pag-remedyo o bagati pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam ng remedyo ho niya ng adlaw? Hinaliwat na niyo bagayagin ka-remedyo kung nag-remedyo na ka mo? Ngayon kung bagati pag-remedyo pala, hinot na niyo baga nakatalaan ngay ka-remedyo. Ngayon kung baga sige na't remedyo hino. Ito niyo yung magiging kiki na remedyo na yan ang mga pangurason, mga kagifayan. Ikaw, kagifayan Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadianay kita, mga kagifayan. Itong magiging kartada, itong panahon. Baga pakipalidawan itong atong bintana dito haunhan. Di kita nakita kung baga anot kartada hagawas. Oo. Waray pakapalian na kortina. Nga di aga na, mga kagifayan, ha? So, kumusta man kamo? Nga di-anay kita itong karta, dito na itong panahon niya ng adlaw. Waray na yan na active tropical cyclone habug-habugos nga Pilipinas. Yan. Nakagawas na ang Bagyo Doming, Philippine Area of Responsibility. But nakadiyon na ito, pinaka-latest weather forecast. Yan ang adlaw ba daw itong habagat akong southwest monsoon. Napiktado itong Luzon. Ngan western section itong Visayas. Yan ang adlaw. Mahitungod din itong Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ngan Occidental, Mindoro, magkakadairahin panalagsa ng mga pagdarahitingan baguran. Mahitungod itong Southwest Monsoon, ukon habagat, samtang itong Metro Manila, ay mga partit Luzon, ngan Western Visayas. Magkakadairahin cloudy skies, madampog nga kalangitan, may patsarang pagdarahitingan baguran. Mahitungod paghihapon itong, Southwest Monsoon, ukon habagat, samtang itong iba. Nga part ito na itong nasod localized thunderstorm, itong magiging weather system nira, mga kakipay. May mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Yan ang adlaw, itong ibang part ito na itong nasod, nga waray na itong mahingaran eh. May itong itong localized thunderstorm. Para mabiyahin naman ang kadagatan yan ang adlaw, adi itong forecast. Ito na coastal water condition, nasiring dili itong sinirangan Visayas. Magag-experyensya kita is light to moderate lang. Nga magiging karta nito na itong panahon, pinakataas nga balod na sa ringan pag-asa adalang mga 2.5 meters sa kalalawdan, mga kakipay. Pabor parahan mabiyay ang mga inter-islands nga mga trip nga adton mga mangirisda nga mapalawod yan ang adlaw. Pero ito na itong temperatura, magmumula yan ang adlaw, 30. Baga medyo harububot na ito na itong temperatura, 30 and 33 degrees Celsius, ha? Ang pinaghabubong at temperatura na i-record kanina ang mga lasingkuan maagahon na kada 25.7 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit, nagpakita yan ang kaagahon na lasingko 26. Ngan matutunod liwatin niya na 6.22, hapit itong kagabihon mga kakifay. Dinya Tacloban, doon nagpakita taring araw. Medyo may pagka-cloudy, ito na ito na kalangitan mga kakipay. Ito na ito na temperatura, adha 28 degrees Celsius, yan ang mga takna. Itong air quality fair, yan ang aga mga kakipay. And itong cloud cover ba daw, adha mga 90%, itong cloud cover natin yan ang adlaw, ha? On baga mapakyan na kamuhinin chance, ang patsarang pagtarahitingan paguran yan ang adlaw, nasiring dili. Niyan, hiton baga mga kakurulpon, labi na mga alas 4, nga da hiton baga mga alas 6, nga da alas 7. May ada 50-50 nga chance ni patsara nga pagtarahiting at pag-uran mga kakifay. But generally, ha? Nasiring din itong datos nga itong gintatamdang generally. Yan ang adlaw hiton Martes, Pizza 12 ni Hunyo 2026. Ayaw ka mo kabaraka mga kakifay, kaya magkakada kitahin fair weather conditions, sanglit enjoy mga kakifibe, samtang okay pa iton aton panahon! Puro de los Pueblos! Oras mga kakifibe, alas 6.39 na. Oras nga ginpadangat tayo na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga magkakaadan na liwatirin libre nga check-up hiton Hunyo 8. Yan, Hunyo 8. Nga dahiton Hunyo 15, mga kakifab. Alas 8 aga, tub-tub alas 4:30 hiton kulub. Nga pagka Hunyo 16. Yan.
sayo hira nga magtitikang tumtub laliwat hira alas 12 hiton unto mga gagibay. Oh, nga basti boy makapamalit kamuhan niya mga paborito, mga dekalidad ng mga produktong herbal nga naglalakipan na Klinika D3 Bio and Vitamin D3 nga made of virgin coconut oil. Ato DTX 500 nga superior food supplement. Nganhan na Mighty C, the alkaline vitamin, vitamin C, and siyempre aton kape nga sikat na yan ha. Nga aton kape nga nagkagkape ka na na-detox ka pa mga kaki-5, DTX sa coffee mix, may pinuga nga dahon han ampalaya. May the sugar cane, nga may ada chia seeds, nga mabulig paglimpyo ito na itong digestive organ. Mabulig pagpahabubo ito na itong blood sugar. Anatong blood pressure, mga kaki-5, nga magpapamabulig pagpahabubo ito na itong timbang, mga kaki-5, ha? Puro Delos Pueblos. Sanglit kong gamuin, mapalitin mga herbal products, ayaw ko niyo hingalimti kung ngain ka mumakan to, ha? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ngan ining mga produktong herbal in available hangatanan mira nga mga branches nationwide. Kan pwede gyapo niyo mapalit ha mga butikang ang parmasya, mga kaki-5. Ang mga produktuhan Klinika di Alternativo Medicina. Oras mga kaki-5, alas 6:41 na oras nga igin padanga tayo han extend food supplement for men. Koko langon ano sa ka-round kung ikaw ay naka-extend food supplement for men, mga kaki-5. Labi ng ato mga kaki-5 nga mga kalalakinan nga masyadohin ka physical in trabaho kada adlaw. Magahatagin kadugangan nga kusog ang extend food supplement for men. Yan. Koko langon ito sa kahakot kung ikaw ay naka-extend food supplement for men. Yan. Ngayon oras nga ginpadangat gyapon ay yuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. May pinuga nga dahon han na madre di kakao nga bayabas. Diri lang kay magpapahamot, magpapabusag, hanin mo panit, maglilimpyo panin mo panit, mga kaki-5. Labi na kunanin mo igihirog, hanin mo irog, ang Klinika D3 Bio, ha? And Klinika Deo Fresh Deo Roll On nga may adam mga kaki-5 virgin coconut oil nga mga kabulig paglimpyo hito naton mga singit maram kamo kun kay ano nga nagigid mabahudan in mga singit mahito dito mga bacteria and the numero uno nga panmatay ni bacteria mga kaki-5 in virgin coconut oil ha? Available gihapon ini nga tanan nga mga branches sa hiton Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center Nationwide. Oras alas 6:43 na, kaki-5 Edward, kinagrimedyo ka naman. Anong imo ba rin medyo yan ang kagahon? Medyo na iban aton ruta yan ng adlaw. Baga nahidlaw kita mga kaki-5, ang linaga nga baka. Gido, kagpurbida kaki-5, Milton, ang linaga nga baka. Ha? Katapos maharang-harang ang sabaw, damo ang repulyo. Pinirahan naton na naubos ko ang 1 cup of rice yan. Warianin kita makagbunay yan ang adlaw. But sige, buwas balik ini normal nga diet ha. Ininbunay kada aga. Pero sumiring luwatan akon na kinakaunan. Nga sir baga nag-iban kayong timbang, kaya baga naging siksika. Ha nga nakihad to ano, sik-sik. Balita o mga kaki-5, sige lang, kay once in a while, indulge ring pa. Naglalaw mag kung akamon nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw, ngan unti to nga yung remedyo, and maghatakeng kaupayan to niyo lawas mga kaki-5, ha? Termi kung hinomdoming nga health is wealth, ngan prevention is better than cure, ang tinuod, ngan maupay, nga karikuhan, ang himsog nga panlawas. Yan, and imo lang makakabutan, maining imo hingiyap nga himso nga panlawas. Pinagin regular nga pagre-remedyo, hinmagkalinlain nga klaseng remedyohon, utan, yan, karne, isda, prutas. Ngan padisihinin pag-exercise mga kaki-5, ha? Oo, di na nga haw, imo maaabot, animo ginihingiyap nga tinuod nga karikuhan. Ang himsog nga panlawas, mga kaki-5. Ngan prevention is better than cure. Inin pagkaon in tambal, tinuod nga tambal, original nga tambal. Hiton aton lawas. Pero kung nasusubrahan, nagigin hilo liwat ini, mga kaki-5. Hello? Nagigin hilo kung nasusubrahan inin pagkaon
labi na hinin mga magtamis, magparat, ngan mga magmantika, mga gakipad. So mga mahitungod kay diri man nga tanan nga mga vitamin ngan minerales, nakukuha natin hatun mga ginre-remedyo kada adlaw, kinahanglan natin mag-food supplement. Amo inyan gamit han mga produkto tikang klinika de alternatibo medisina, mga gakipad. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:45 na. Kumusta man kamo, kami nagpapasalamat nga kami inakabalik na ha kahanginan, do medyo habubupat ang power nga ginagamit yan na, okay? Kaya kintitesting anin namon, waray anin namon, baga pakusgi good, maybe later, pagkukusgan nato nini nga aton na signal, but an importante, nakabalik kita kahumanin o sa kasimana nga waray kita mga kakipaib ha kahanginan, okay? Inin, nawawara nga ni kita kahanginan na nare-realize ko nga importante pangay ang gihapon inin radyo yan nga panahon. Kumbaga in English, mga kakipaib, radio is still relevant in our modern times. Bisan kung haluyo nga, ada na kita hinin, you know, internet, may social media platform, may da na kita artificial intelligence. But nawawarangan inin radyo, labi na kumbaga nahiaraan mo na nga ginpapamatian na pagmamata mo itong aga. Sugod po naglitan din niya K5, naibanan itong imo adlaw, kundi rin ka kuno na kapamati ha radyo. Itong radyo nga karuyag ni mo pamatian mga kakipan. Inindamon na makian na akon, nagtawag, nag-message sa messenger, maiging kakatarapo ko ha, kakalsadahan, nga nakilala ha akon, Duard, kaya nung awaray man ka mo ha kahanginan. Mamay ka lahito. It only goes to show that radio is still relevant in our modern times. Ngan bisan kung haluyan tinatawag nato nga technological shift. Okay, kaya damo pat nagbibiling itong radio. Both signon, may namamati pa. May da pa na na-subscribe hining a mode of communication inin radio. Haluyo itong social media, siring ko pangan itong television, mga kakipaib. So, amo to trason kung kaya nung tubtubyan na kita nagpapabilin hininga profession, okay? Hininga pangabuhi, mga kakipaib, kaya may da pa man siring pangubaga tag-alog, mayroon pang tumatangkilik. Kaya kunwaray na tumatangkilik hinin radio, na magsara na ining mga radio network habugos nga kalibutan ngan dinya Pilipinas. Na magsara na ini or naibanan na unta ini mga kakipaib, but kaya nung nagtindog pa Doc Ramil, uy, dinya Tacloban, hinin na radio station. Kumbaga ini in a dying na hiyang medium. But I must accept the fact that radio is no longer the king of medium. Ano't bot signo nito? Di rin na hiyahadi hanggang kukuhaan hin impormasyon ngan hin entertainment. Unlike hanton, you know, bago pa ang radio, tubtuban mga 90s. Nga waray pa ang internet, waray pa ang mga live stream, ang mga music, and mga soap operas, and waray pa ang social media, mga kakipaib. Nga, ang source and entertainment that time, source of news and information, commentaries, and entertainment, radio. Sanglit ang tawag ito ang radio, the king of medium. Okay, but pag-abot ng television, pag-abot na han internet and social media, medyo nag-iba ang landscape han na media hakalibutan mga gakipay. But bisan haluyo hiton nga technological shift mga gakipay, ako in usahit magpapamatuod nga radio is still relevant in our modern times, bisan kun haluyo hiton tinatawag naton nga technological shift. Sanglit, enjoy kita hit radio. Ay nako mga kakipaib. Oh, salamat itong iyo baga pagpadangat han iyo baga mga kahidlaw, totoon kalipay han ibang nga nakabalik na kita. Tigang kita mag-post kakulo pa social media nga formal nga nag-aanunsyo nga nakabalik na kita. Hopefully wala nang maging problema. Kay bangin sige tat baga pasalamat katapos niya na knockout na liwatan in aton transmitter. Ah, mga kagibad. So baga maaro kami iyohin baga feedback, bagin lang kamo may dahigayon nga maka message sa didiha aton para makahatag kamo feedback kung kumusta man, nababatian ba kami klaro iton iyo tag sa nga mga lugar, diri ba makaranaa, di ba makanaas.
Okay, so maning nga nga makanaasin, maaringasa nga radyo, labot lat ka maaringasa, hito nagiginakan mga K5. Makanaas, okay? Diri nga ni makanaas, inibang nagkakawarawara ba itong signal, mabatian naman, diri naman, okay? So, baga pwede ba niyo ta kamitagan, hinbagahin gayon, nga kamuin makaghatagin feedback, okay? Kung hain man ka mga lugar, ibutang lakon, ito niyong aran, tapos iyo location, katapos, kumusta signal. So, meron ka nga ni nga 5x5, loud and clear, ito niya, yan, 5x5. You're coming in 5x5, roger on that. So, meron ka nga ni nga 5x5, mga kakipive, loud and clear, okay? So, pwede niyo tipadara aton, didiha aton message, sa aton live, yan ang streaming, hining aton na program. Or pwede gihapon niyo ipadara ha cellphone na 0916-521-3819. Yan. Otrohon nato na 0916-521-3819. Repeat again, 0916-521-3819. Wow na wow, mga kakipay. Ay, ano't mga balita, kakipay Edward? Yan ang adlaw! Ah, etsyahan good nag-uuna nga balita, mga kakipay. Priso na si Senador Jenggoy Estrada dito sa Quezon City Jail, hapayatas sa Quezon City, mga kakipay. Kahuman nga aristohon kakulupan mga taga-Criminal Investigation and Detection Group ang Senador dito sa Senado Hapasay. Mga taga-Criminal Investigation and Detection Group ang nag-aristohan iya, umupod pa ang Sekretaryan DILG John Vic Rimulya. Pero baga nagkaadaan na hinbaga debate hira Rimulya ng Alan Peter Cayetano, darahan baga pa ngarit liwat ni Cayetano nga masurrender man ini, ayaw niyo pag-aristo ha. Pero anag baga pagkaintindihan mga natabu kakulop na aristo, gin-aristo hi Senator Jenggoy Estrada. And kaya nung gin-aristo man hiya, anot kaso nga ginaatubang? Kaya hindi nakagpiansa naman hiya, hin 90,000 pesos. Ini, mahitungod na niya kaso nga plunder. Plunder is a non-bailable nga offense. Pwede kayo niya magagpiansa, depende kung baga papaburan itong korte, ito niya baga magiging argumento in the event nga ikaw ay magpasakan ang petisyon nga para katugutan nga magagpiansa. But yan na, waray igin rekomenda nga piansa, pagpalusan din nga arrest warrant, han 5th Division, han Sandigan Bayan, ada kay gin-aresto si Senator Jenggoy Estrada, mga kakipay. Nganhan iya mga co-accused upod na hi anay DPWH Secretary Manuel Bunuan nga naging DPWH Secretary hining administrasyon nga kundi nag-resign mahitungodhan kahidabi niya ngaran han distribution han kickback. Ikang han mga proyekto, han mga flood control, mga kakipay, nga naging na kontrobersiya, nga nagdabihin damo nga mga politiko hinin aton gobyerno, mga kakipay. Pero nareklamo si Jenggoy, Senator Jenggoy, itiatiil. Yan, kaya baga may ooperahan na dahil, nakikimpang-kimpang, ini parehas ini kan na iya tatay, the former president. You know, usa nga problema hinin overweight nga tawo, inin nga tanan nga bugat at imlawas na hinga nga dahit imtuhod. Okay, so ano daw la kung baga diri ni magpa-hospital arrest niwa. Okay, Manuel Bunuan, kahuman lang ang mag-surrender, ngadtoan mga otoridad, humataas ang BP. Gindaraliwat nga to hospital, hadtoan mga kapulisan, mga gakipan. You know, ini nga mga in circumstances na obserbahan na natin inihan mga previous nga mga politiko or mga prominent government functionaries nga pinangasuhan. Nagtikang ini dito ang panahon ni Glory Arroyo nga nagsulot yan neck brace tapos sakahiyahan wheelchair. Kan Renato Corona ang Chief Justice nga na-impeach mga kakifive, wheelchair gihapon. Hino pa man iba nga agin paagi hinin na wheelchair han mga nagka-aresto mga kakipay. Upod ba ito nawara Juan Ponce Enrile? So yan na, mau pa ini nga na-aresto hiya kay matatagan niyan higayon nga maidepend sa ito niya kalugaringon dito a korte mga kakipay. Kay pirmi manggo dito nga pahayag hiton mga ginaakusaran ni anuman nga krimen nga inosente hira. Tinuo diton. Okay nga, hailarom ito natin constitution, hailarom ito natin batakan balaod. In hinuman nga tao nga ginaakusaran, anuman nga krimen, hirain magpapabilin nga inosente,
labot lakon hirain maproibahan nga hiragud man inakatalapas itong aton mga balaod. Kahuman hirang nga matagan itong nga due process nga magkaadahin bista itong nga ira mga kaso. Puro de los Pueblos. Si Senador Jingo Estrada is presumed innocent unless otherwise proven by the court nga hiya in nakasala mga gagkivibe. So, dara kay iging kasuhan hiya. Itong iya istorya, waray kamatuoran, nga hiya indabi hini. Kumbaga, ato nababati ang pirmi nga istorya, nasiring doon ka na sa presinto o doon ka na sa korte magpaliwanag. Puro de los Pueblos. Pero sano iya maaresto ka kulop may dani igin basa nga statement mga kakipaib ha mga taga media. Alayon paki andam kakipaib Milton Mate han naging pahayag ni Senator Jingo Estrada kay nagawas nga baga ini in politically motivated aniya anak baga pag summarize sa niya istorya. Ini in politically motivated, ini in may kalabutan nito niya panindugan como senador, labi na niya pagbalhin nga din yagin tatawag yan ng independent majority. Nga diri niya mabigayin anuman nga mga pressure, nga tikang kundin man nga mga personalidad, magpapabilin niya ang majority, nga padayon niya nga titindugan ini nga iya prinsipyo mga kakipaib. Nga may dadaw mga tao nga nag-approach sa iya nga kung maruruyag iya pagbalhin nga diha majority idra-drop kuno ini nga mga kaso. Hinuman na nag-story heto, Mr. Senator, abangan daw ang susunod na kabanata, mga kakipad. Oh, so baga nagawas nga ini nga paghikasuhi ha iya, mga kakipad, in may kalabutan han iya pagiging independent daw. May kalabutan han iya pagbalhin tikang hananay majority nga net bag-o nga majority yan habang pangulo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngan ini in usang panggigipit daw ha iya mga kakipab. Hinamat manggigipit ha iya alang man itong ira grupo. Siyempre, magigipit ha iya mga kakipab ining administrasyon. Puro de los Pueblos. Ngan adi pa, waray kuno hiya magpailarom hin kustodiya hasinado kay diri niya karuyag nga maguba iton institusyon iton senado bagamon in usan maopen nga nabatian ko tigang haiya kakulop nga istorya mga kakipad. Oh, nga waray hiya magpailarom hin protective custody kay diri niya karuyag nga madaot iton kangaranan kay daot-daotan naman nga ni mga kakipad. Diri madaon itong Senado, di na magpapailarom hin na... Kaya wala man liwat basihan para magpailarom yan kustodiya. Kung baga, ikukustodiya hiya itong mga senador, mga kakipad. Okay? And diri kuno hiya makarawat itong niya sweldo while in detention. Kaya naging issue ini kan Senador Bato de la Rosa nga siging karawat ang sweldo pati niya mga empleyadong ay mga kasako pa pamilya while hiya ay nagtinaguhin pito ka bulan mga kakipem ng tubtubiyan na wanted hiya hiton International Criminal Court. Ginmanduan niya ang House Secretary nga diri i-release iton iya sweldo. Pero kaya kung may kamatuuran nga 500 million ang iya na nakuha mga kakipem nga kwarta nidahan flood control project kung may kamatuuran. Kaya pagbibistahon pa man ini. Bisan 10 years siya nga maging senador, di rin niya kubrahon to niya sweldo, kaya ang ginaaligar nga iya nakarawat nga kickback. Nga iya gin-demand mga kakipaib, umabotin 500 million pesos. Puro de los Pueblos. So kumbaga na sweldo at senador, ibutang ni mo 10 million, ha? 10 million tanan, pati tira mga allowances. Kumbaga siyam 10 million kada tuig, okay? Kung siyam katuig ka nga magiging senador, 10 million... 90 million la ito. So kung ano mo baga nakulimbat kung baga tinuod 500 million, Jesus, waring nga nito mag 10% mga kakipay. So amo ini iton na mga panhitabo kakulop, okay? And waray madayon ang sisyon han mga senador kay waray magkaabot ang mga miyembro han majority. Haros kumpleto ang minorya. Itkartada yan nanira 11-11. Pareha sira 11-11. Kay hibato, ah, di naman hagawas. Nagtitinago dito at kabatuan mga kakipay. Katapos si Jingo Estrada in priso. Katapos, wari pa man nira mabago ang era Senate rules nga
And then pwede makagpartisipar and then mga priso or nagtitinago itong era mga plenary discussion. Ganit pagbutos kung may mga burutosan nira nga mga istoryahon dida hasinado mga kakipad. Waray pa man hira makagtransakin business kakulop kay waray korum. Kaya ang majority ng mga senador headed by the Senate President Alan Peter Cayetano, waray man dito mga kakipad. Hira, ang mga minority malanakad to, ready na unta paransisyon. Nagka-calendar na ang mga business nga ira pagtratrataron. May da mga bisita, may ada mga ano ba itong mga general nga subject rent confirmation na hanas hana inen committee or ano ka pa ini inen disappointment ang CA ba commission on appointments mga kakipay damo ni mga pagtratrataron ka kulo pore man ayon kawari umabot ang kadamanhan mga senador. Puro Delos Pueblos. Mamay kalahin nga perwisyo, ano, darahin nga sobrang politika, hinin ato na gobyerno yan ang mga kakipan. Ay, ba pa nga mga balita, kakulop gihapon dako nga balita, kay lima gayod kamalita. Ano dolo kung baga diri, may nato baga, baga may diliwat, hadto baga pasaring, or baga panhagit, hadto nga mga lima kamalita nga mga papel nga gindara ni Attorney Pua, and usat mga abogado ito na aton Vice President Sara Duterte, nga naatumang hininga impeachment trial hasinado. Ha? Kaya kakulop, amo ang deadline na pag-submitter han baton han aton Vice President han mga allegasyon na iya. So ba impeachment complaint dida han mga articles sa impeachment. Tub-tub adto alas 7 kakulop han gabi ang bagatalaan han pag-submitter niya hining nga mga baton. But earlier din ang 7 PM sayo pa. Waray pa mabut ang mapawa pa. Darain in lima nga mga malita mga kakipay. Oo, near attorney po ang ikasiniya mga abogado para isubmiter an opisyal nga baton hanaton na Vice President ang mga akusasyon kontra iya hining impeachment complaint nga igin file. Oh, so lima gayod kamalita nga ira pinandanas mga kakipay, papres pagod ang kolor mga itom mga kakipay. Nakadto ang mga dokumento, mga pertinent documents nga magiging kaparte itong depensa itong Vice President hining impeachment trial mga kakipay. But now, itong question hini, kaya nagkakasaramog pa hasinado, diri pa ni matitikangan ng impeachment trial itong aton na Vice President, kontrat at Vice President. Mahitungod hini. Pukadamo, kita ka hini nga mga dokumento. Kung baga adi ka mo nagkikita Facebook yan ha. O kadamo hini. Papres ang kolor hini nga mga papel. Purbida nga babasahon ni Robin Padilla. Kadamo doon nga irapan babasahon mga kakipam. Unless na prejudge na ni Rene. Pero ako ha, dakot akon pagtuong ini nga impeachment trial. Magiging formalidad na lang ini. Naka-desisyon na inikadamaan ng mga senador base itong era political affiliation mga kakipay. Konhain hira na ugop kung naantuhirakan na Sara o radiraha kaloyo. Akon baga pagkita na prejudge na ini. Iral ito baga kung talos baga mapapicture tapos baga parupakli itong baga mga papel. Aron ingnon ba? Aron ingnon? Anot bot signon duwardit aron ingnon? Aron ingnon baga para baga magpatahap la ba kung talos nga baga nagbabasa hira ang problema ni baliktad pagod ngayon ang era kabutang han era mga papel.

Nat baga ebidensya. Pero at tinuod tong istorya mga ka-K5, damo nito ay radidet na prejudge na ni Rene. Kay labot lang, nagpinakabati naman hiran hading nga mga balita, okay, nga nagkagawas kung ano ang mga akusasyon nga nang depensa itong aton Vice President. Ay, Ginoo mga ka-K5. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:05 na, ano pat mga balita ka-K5. Eduardo ng Adlaw, balik kita nga ni aton halokal. Halokal level naman kita. Ay, salamat sa Diyos, nadugang-dugangan gadman inin aton sweldo. Ini nga bag-ong wage order nga ginpagawas itong Regional Tripartite Wages and Productivity Board din ni aton region. Ay, kundig nagsasayop mga 17.50 ining aumento na aton sweldo. Tinikangan kakulob nga adlaw Enero 1 mga ka-K5. Actually, 35 ini nga ginaprobaran, okay? Gintingi-tingi ang gobyerno para di matigdaan liwat ang mga employer. So, adi yan na. O, 18 pesos ngayon. Ang siyahan ini, if I'm not mistaken, ang unang tuig, 17. Kaya 35 ini, oo, ang pesos kada adlaw nga sweldo, ang inumento, okay? So, didi, itong sweldo na yan na, natag 470. It mga magtatrabaho din niya K5, 470. Pero sobra 470 ang dati mo sweldo, Milton, di ba? Oo, kaya inihiran, nag-iihap ini, Milton, nag-iihap gihapon. Pero wala pa magpapa-aumento ang gobyerno, hintong sweldo, didi K5, may dana. Kaya kada tuig didi, may da salary increase. Ha? So yan na, naparandabat sweldo ka K5 Duard, hitong mga ordinaryo nga magtatrabaho ha, pribado nga sektor. Gini-emphasize ko ito ha, pribado nga sektor. Kaya ano nga pribado nga sektor man? Kaya ito na di gobyerno legislated it era salary increase. Again, pailaro minus ang balaod nga kung tawagon salary standardization law. Ngayon na, aadit ikatulo katuing implementasyon hini. Itong last tranche, sit mga magtatrabaho sa gobyerno at i-increase next year. But didn't he have private sector, dir he legislated, dir igin papaagin balaod, kundi igin papaagin i-restorya. Itong kitatawag nga Regional Tripartite Wages and Productivity Board, wherein represented it mga magtatrabaho, represented it mga employer, represented itong DTI, represented itong hadtuan ay NEDA, para pag-istudyuhan kung baga piragunit baga na angay nga ipahitaas nga sweldo, igomento nga sweldo, hiton aton mga magtatrabaho. Yan na! 470 na itong daily minimum wage para itong non-agriculture ng mga empleyado. Itada service, retail establishment nga may mga empleyado nga nasubra na pulo ng mga empleyado. 470 pesos per day. Oo. So, second tranche na ini mga ka-K5. And para hiton mga ada cottage handicraft, agriculture, tapos it mga ada service retail establishment ng empleyado diri malapusin na pulo katawo, tag 440. Pamati naman kamo mga empleyado hinin pribado nga sektor, ha? Puro Delos Pueblos. Ngan pamati naman kamo mga agaron, okay? Nga kon kung ada ka sector at agriculture, okay? Nagtatrabaho, 440, okay? Ada ka service, retail establishment, nga diri malapos, sinapulo, itong mga empleyado, 440 at adlaw. Adto non-agriculture, so kadi niya K5 for example, non-agriculture man kita, 470. Ngan adton mga nagtatrabaho, ha mga trabahoan nga sobra na pulo iton ira empleyado, tag 470 kada adlaw. Okay? So, ini nga 18 pesos, kumbaga, imo ini i-multiply, kumbaga, buwanan ang iyong sweldo. So, meron ka nga ni nga buwanan mga ka-K5 binulan at pag-compute 30 days. Okay? Napira ba ini iton 18 pesos? Ha? Mga 18, 20, 32, mga hapit 400. Oh, hapit 400 pesos.
Ay, naku, mga kakipem. Bagaan mo ito at bagaan.

0: mga balita ng mga dagkuya ng adlaw. Ha? Nga karuyag namon nga may pahibaro ha iyo kay na matter ini ha aton nga tanan. By the way, ang baton nga yan, ang bagas, usang unod din ang baton ng aton Vice President, hininga iya impeachment, okay? Nga ibasura ining impeachment complaint kontra iya. Gidaw, good man ano. Pwede ba ni ibasura nila dayo nito majority? Didibatihan pa ba ni Reni? Or because they have the numbers, pwede ba ni Reni, pwede ba may damagmosyon nga miyembro hiton huwis? Nga, Your Honor, wari man basihan ini, wari man hiniklaro, politika man lang ini, pwede ba ini ibasura na lang naton? Pwede ba itong agaho? May dabagaho, mitsuga ditong Senado as an impeachment court? Nga kung itong bagagin pa pa-impeach mga kakipa, or gin-impeach, nga ipapatalsik mga kakipa, ito ni argumento masaring, wari man hinibasihan para haamon, pwede ba i-dismiss nila niyo ini? Pwede ba ito matabo dayon, kung baga, do you have the numbers? Like what is happening now sa Senado mga kagipan. Ba daw magiging marisyo ni kitaon naton kung baga tinuod mga may danira ni love of country or pag love lang era kalugaringon. Nga ng love mga kagipan, ban era mga pinapaboran nga mga inin politiko. Ba daw damot na pustayan na kan Inday Sara Duterte mga kagipan. Damo it baga na kuan ba na pusta nga bangin la magin na presidente ini hiton na sunod nga panahon baga pusta kita kung baga wari kita lulugaran hining kabutangan nga adi kita didi ada kita yan nga sitwasyon nga kontra kita ni Bongbong Marcos. Oras sa Bogos nga Pilipinas alas 7:12 na. And niyan, mga kaupod natin ni Kakipab Kevin Susana, nagbalik na iya. Magkikibalita kita aton anay sasadhan ang aton coverage sa napalarong pambansa. Okay, nga natabo dito, Prosperidad Agusan del Sur. Mangungumusta kita, labi na ang naging performance ang aton mga atleta tika nga sinirangan Visayas from number 10 last year. Gaging dumara nga palarong pambansa. Dito ay Ilocos Norte, mga Gakipaib. Iyan na nag-ikadosi kita, mga Gakipaib. So, magkakadaan ni kita ang post-mortem analysis. Kikitaon natin ang mga naging strengths and weaknesses. Ano ba ang baga naging problema? Ano ba ang mga naging issues? Tipo, ano nung panahon nga mapapa-improve itong kalidad itong mga atleta, ano ba't maoping buhat ng itong gobyerno, ng itong private sector para mabuligan nato niyan. Magkikichika kita kan kakipay ba Kevin Susana, ibalaan ini nga chika. Do damot nagihingi ang kabaga mabalik na natong chika kay Pirakadlaw. Ngawari kita magag-chika mga kakipay. But ito natin i-chika niyan, sport mga kakipay. Ah, oy oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:13 na, bing, adik kita tunay yung mga mensahe yan ng adlaw. Kung baga may dani yung mga igin padara yan ng aga. Hining nga aton na programa, mga kakifive. Okay. Hilito Abarondo, nagkikita aton. Hi Ma'am Zeni Wenceslao, hi Paz Castro Verde. Yes, sir. Okay, lagi hap radyo kay habang namamati ka, nakagtrabaho ka pa. Yan, radio is still relevant in our modern times. Nasa rin ipas Castro Verde, okay paghihapit radyo. Kay habang namamati ka, nakapagtrabaho ka pa. Hi, Ma'am Zeni, Wenceslao, morning, Sir Edward. Iba kasi kung may radyo kay bisan waray internet ngan busy ka pa ni Malay na trabaho. Volume mo lang updated kagihapon sa mga balita, loud and clear ang iyo signal. Thank you! Sir Edward Nasiring Hirigal Oliva, bailable man daw and plunder. Ay, kaya you know, yun na, maram kaya na, Rochelle, inin interpretation, inin balaod, or system, hanin natin panustisya, na depende kung hain na ugop, inin nagyayakan. Oo, or hain na ugop ba? Kung hain ba't ya political leanings? Oh, kay ginbabaringan, ginbabaluktot nga itong balaod para lapaburan itong irang mga ginuugupan. Either Marcos or nga di ka itong mga Duterte. Puro de los pueblos. Itong interpretasyon it balaod, it pag-intend it balaod, papres ini mga balaod, mga magbabala, I mean, mga abogado, ha? Nag-iiba-iba itong interpretasyon na depende kung hain itong era pag-ugop. Kaya master ng itong era, ako man in interpretasyon itong balaod. Kung ano't pag-intindi ko itong balaod, tawaray mga kakipahin. Hininet, Baston, Esquerdo, Esquerdo, good morning Sir Edward, long time no here from you, who nakuan amon radyo and ruba. Anyways, good job. Watching from Fatima Village, Barangay 76. Hey, Irene de Venecia na akong classmate nga mahusay. Irene Duard, hallelujah! Nakabalik na kamuha kahanginan sa radyo, natapod ako hit oras niyo kay naguba anamon wall clock. Purbida ka classmate. Alas 7:17 na. Natapod ko nirat aton oras kahit itong era wall clock naguba. Aman, di ka nagkakapalit. Hilansoy. Good morning, Sir Edward. Salamat han salary increase han gobyerno. Ang problema liwat kung mag-increase ang mga contributions. Sa dirito na dadali-dali. Kaya ginbabaro balance ito itong aton gobyerno. Jeffrey Banzuela. Lon Loigo. Good morning, KKFM Edward. Bagawaray na kami... Magkakarimedyo kay magulo pa't karnihan, tambak din eh, tambak haluyo, an atop, waray katitima, bangin next year, human na ini. Salamat, Duard. Maram ka mo, medyo kuking ka-istorya. I don't know kung tinuod. Amin at baga nakakaupa, hindi baga nagawas-gawas ka din istasyon, ano? For example, may mga nagwa-walking ako, didi ha, may City Hall. Damot naging kaka-istorya ang mga iba-ibang klaseng tao, may mga marumarites liwat. Ini nasering hira Edward panginanua daw bagay itapik daw one time ito ni mo programa manak nasa nga kadayon nga ano ito nasering ako nga ano ito panginanua daw la Edward kay inen amo daw kuno I don't know kung tinuod amo daw kuno nga waray ka improve ini nga merkado publiko hinintakloban ini nga daan nga aton merkado. Kay nagawas, I don't know kung tinuod ha, istorya man lang ni, waray daw proof of ownership it syudad. Puro de los pueblos. Waray ba kadigunan nga ingin tatag-iyahan itong city government itong Tacloban? Istorya man lang ni, papakianan naton. Okay, kay makuri man magtindog ang dakodakuan dito nga structure katapos di rin nga inikot nagtatag-iya iton. Kung baga diri, it's city government at nagtatag-iya iton. Hinuman at nagtatag-iya kakipayb. Di ba? Oo. Hinuman at baga nagtatag-iya. Amo siguro trason kung kay ano nga nagkaadan pag-reclaim han partihin lugar dito may anibong. Okay? Nga amot pagtitindugan, hinin bag-o nga merkado, hinin takloban. Madaliwat ng istorya akon, hindi nga akon baga paglinakatlakat. Tamot baga sa rin kung baga nakaupay, hindi nakagawas-gawas kita. Diri kita na nabuburyong dana, di diha opisina. Nga sigil at aton baga pakialayon, katua daw ini, bil nga daw hikuan, interview daw hikuan, kuan na daw hikuan. Kaya nakagahisagap kita ng mga balita. Oo, may na nagbalita ako, nasiring. Ito ko nung agin reclaim liwat dida anibong waray nga ni kuno I don't know kung nangaro kuno ito rahin permit ha national or a Philippine reclamation authority ba to nga kung saan o ka magreclaim parte ning katubigan upod ning dagat mga kakipad just like dida anibong mga kakipad nga masik ka na him permit a Philippine reclamation authority baga nagistorya ako na sering waray kuno hiton mag mangaro pati ko no environmental compliance sa certificate tikang ha Department of Environment and Natural Resources. Nganak-anay daw. Diri ba ito exempted? Itong mga lokal nga paggobyernuhan in the event nga may nira paghihimuon nga proyekto, may nira i-reclaim nga portion hinin dagat. Kinang lang pa ba nira magkuha hin katugutan na Philippine Reclamation Authority Ngan pagkita ko pati nin ECC kinahanglan ini environmental compliance certificate kay tun you know tubig iton dida nga tatakupan mo hinin mga filling material may deton madidestro so nga labi na iton mga marine life dida hiton nga lugar. So amo ini baga mga istorya ha akon baga akon lain naging sumpay lunloy kun baga nakapamati ka pa yan na hining atong programa. Baga amo ini iton mga isyo sanglit baga mami kala nagtindog kita ng kuswe nga waray pa kahuman mga kakita. Bayaan han na kontraktor. Ha? Katapos nagtindog kita hining International Convention Center didi ha may Leyte Park Complex. Ini nga daamo nga mga infrastructure development project para tining mga bypass road, mga road opening. Kumakadi ka mo Tacloban, labi na kung tikadi ka north, makita ka hining mga namamagsangan nga mga kakalsadahan, okay? Nga may nagbalita lata ako nga dito ko nga mga generic, dito hininga lugar nga harani ini nga mga bypass road titindugon liwat ko no inin SM amin kala ito. Dito ko lang itong hebaruan na nagbarbero mga kakipad kay balilot ko nun niya ininsuki nga ginaarutan nga usang nga kontraktor nga baga engineer nga baga nag-istory liwat ha iya nga itong SM dito ni ibubutang ha may northern barangay. Harani dito hiton ini nga nagsangasangan na nga mga kakalsadahan. Sabi sa bagay, sirin ko, it makes sense. Kahit din itakloban, puno-punoan na. Puno na. Dini nga ni downtown, di ka nakaparada mga kakipab. Kung may da ka para lito, no, may da ka tuyo. Okay? Puno na nga ni. So, itong mga development ni, for example, ini nga mga dagko nga mga mall na require hirahin hectares, 10 hectares nga property kay it pagtindog mohin mall dire ka iton structure la iton mall itim pagtitindogon you have to take into consideration it mga tawo nga mapakada s'yempre pagkada iton mga tawo s'yempre ma either masakay hirahin pang publiko nga mga sarakyan kinahanglan may terminal ka just like hinindak ko nga mga mall na Manila, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo nga may dagog terminal. Pero sigurado god pag gadto mo itong mall may da ruta para ngadto pag uli mo kun nga inka may ruta gihapon maupay god nga ni gusto ni Rene. Tapos itong parking lot, parking area para itong mga may mga sarakyan. So por lo menos baga ideal good hini may da ka mga 10 hectares. So hain man may mga sugad hini nga kahaluagin lote yan na kundi adto didto mga kakipay may northern barangay. Or makadi ka palo, ay palo na ito, di na ito Tacloban mga kakipad. Kunaan hira magtitindog ka Tacloban. Okay? So amo ito, ininpira nga mga impormasyon nga ito baga nasasagap danay, hinin at baga marumarites di diha gawas. Oras sa Bogos nga Pilipinas, alas 7:23 na babalikan nato nini nga aton programa. Foro de los Pueblos, the People's Forum. May nagkip din yung message sa aton ngayon. Aton messenger, diba adhira messengers, for example, sugad kan Antonio Sabas, salamat Duard Balik, nagihap K5, God bless you, Tony Boy Sabas. Bado, kay permigod na mamati ni ato ni Tony Boy. Oo. So, balik na kita, I hope, diro-diretso na ini, waray na baga makaulang hining aton public service, din niya radyo mga K5. Babalikan natin hining aton programa, natin oras. Alas 7:23 na, mabalik kita kamalampi pa ng mga pahibaro. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hassan Se Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
5: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka AudioTech may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
2: Iginpapahibaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Laicillo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Laicillo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad ng Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Laicillo del Verbo Divino.
1: Ba na catering service na Instagrammable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
11: DTX 500.
12: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa iyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gaan.
19: Kabasa na naman.
20: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Puro Belos Pono!
0: Oras! Mga kakipay, malas yan na 35 na! Para doon mga may mga trabaho, yan ang adlaw. Nga alas 8 doon irasulod o alas 7.35 na. Dapat itong Filipino time is always on time or ahead of time. Very an Filipino time nga permeate nga permi alagad permi permeate yan. Hey Elmer Petilla vlog ako it imo programa itak orasan para diri ako malate ha work. Wow. Hey Eman Makalalad, good morning sir. Sir, good morning sir. Ed ganado talaga pagtrabaho pag namamati ka ha K5. Shout out ha aton nga tanan. Ini nga ha mga K5. Ganado gun itong trabaho. Kung hiya ay nakakapamati, ha, K5, agi daw. Adi na natin partner, mga K5. Baga, wari mo nini mag-iritom dito, ha, prosperidad. Bisan ko dani mapaso. Sa bagay kay nagdara ini hinin lotion. May lotion niya pang gabi. May lotion lang niya pang adlaw. Upaya nga diri ito, petroleum jelly, ha? But anyway, tagan gihapon natin hinbaga aton intro nga kanang chika la kay magchika gihapon kita ha. Oo, para baga mabalik ito ni mga memory mga kakipay ba.
25: Aadi na an mga macho ngan mga machika an mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa. Waray may makontra ha? Kay chika la!
0: Wow na wow! Friends! Official travel ha prosperidad Agusan del Sur ang nag-iisang Kevin Susana Padi. Mupingagay mo padi.
26: Maupay nga morning mga K5. Good morning ha to na tanan.
0: Naka-recover ka na. Hanbaga kakapoy, hanbaga kapiraw, hanbaga aton paniguro han pagsuporta nat mga atleta.
26: Bagawaray pagod diri
0: oh, pa.
26: Oh, mga kumpala mga 50%.
0: Okay baga nakikita ko good hay mo kay Kevin Kevin nga baga irapa ka pagod. Pero kay pagkita mo liwatan ni mo baga ginbalikan ngan hetakloban pamati ko liwat baga nagdugang-dugangan na nim kusog.
26: Oh god, natural. Mapiraw pa mapiraw tungod manggod han routine nga for 11 days. Nga mamatahin parehas gala nang igmarata din actually.
0: Okay.
26: Nga mga 2:30 3 o'clock parehas lang igmarata.
0: Mm.
26: An makurlan ikara turog.
0: Amo na.
26: Okay, na extend din 2 hours nga ngadto nang alas 11 ang gabi.
0: Bado.
26: Mm. Taposan didan bugos nga adlaw, waray nan sinisiri nga mga power nap.
0: Waray na.
26: Okay an din he. Pag-uuli ko nga dito aton payag pagkakalauna. Usay nakakaturog man ako hin 1 hour 2 hours pagkakulop okay. Dito waray
0: at least nakaka-recharge ka.
26: Nakaka-recharge.
0: Nalulupig mo nga ni ako kay waray nakituhan hadto nga panahon nga na akong trabaho 2 hours la kada adlaw. Sus, kaw man kapag programa nagpapamasahi ako nga umuli ko maturo. Iyan na diri. Kaya ani nababad kita din hi ko mo nagdudumar hining estasyon.
26: Amo na. Oo.
0: But anyway, siring pasanayan lang na overcome ko gihapon nito ka K5 Kevin.
26: Mm-hmm.
0: Sige, so dito, okay ka man. Oray man ka mo pagutuma.
26: Awaray.
0: Pagkapagkita ko, baka sumaul-saul nga ninim lawas pa di.
26: Actually, bisan ako, han mga last 3 days.
0: Oo.
26: Paglilingkod ko, siring ko, may manabangil.
0: Dinan imo tiyan?
26: Dinaktiyan.
0: Baa, ka K5.
26: Siring ko, ginboy ay man ako.
0: Mm-hmm.
26: Bisan pagkita ka kulo pa na...
0: Hino?
26: Anak ko, anak ba?
0: Okay.
26: Siling ko, ano ni Papa?
0: Oo.
26: May kaman, boy ay.
0: Gin boy ay ka nga dito. Oh. Waray ka mo, labot lahan baga ginhatag nga baga allowance an kipay, waray ka mo pabay mga pagkaon dito prosperidad.
26: Waray, waray. Okay. Ito mang good nga kuan. So, waray ko kakuhain mga pagkaon dito ang media center. Ito nga mo feeling, tungod kay kinakapoy ka, ginsinirakan ka.
0: Baga,
26: nga parang feeling ni mo, gusto nim bumawi.
0: Okay. Okay, kipay, makuri pa naman magpagasa ka kipay, Kevin. Magpaiba ng timbang, makuri, dako nga challenge.
26: Salit, pag okay. Kakantukon media center, sa'yo kumabawi ako, nawara ka ng tag-usa kakap. Dani ako na dubli, labi na kung makibunay manggod ako.
0: Okay daw.
26: Pagkikita ko nga an pamahawon bunay sering ko niyan mabali ka kit alas 10. Direct nag-i-snack
0: ngayan. Okay daw kay mapapakaon ka ng marami kagibet.
26: Mabali ka ko pagkikita ko oray ka ubos an pamahaw.
0: Ngayan.
26: Maotro ako. Okay. Takay ba na liwat pa ningon to?
0: Badaw, badaw.
26: Free man din to. So katanan din to han. Ipakita daw ka kay 5 Milton ang
0: ipakita,
26: video.
0: Ipakita, ipakita ang video.
26: Ang media center mo.
0: Media center.
26: Panira media center.
0: Okay. Parat masunod nga Quezon City.
26: No. Oh.
0: Wow, dirit mapapirdit Quezon City. Pinausat pinakariko nga local Asia. Government unit sa Pilipinas.
26: So, pagkakadto ko, permanente gud nga may pagkaon.
0: Amit at media center.
26: Oh, so
0: sige,
26: oh, masulod kita
0: at masulod, media center. Masulod, masulod, oh. Okay. Masulod. Aircon. Good aircon.
26: Oh.
0: Boo.
26: Ito ni pagsulod pala ni miton nga touch bakit naka cellphone ka la, makuket mga result, ito di da. Nga tanan, ada dida. Pinupindot kala.
0: Organized good, ano?
26: Sige, kay 5 Milton, ikuan la. Tapos, kung ito, pireto, sobre ito 30 nga.
0: TV.
26: Ang tanan nga mga games, naka-live ito dida. So, ang mga taga-Manila, nga mga media, mananambok adto. Kaya di man, nagkakagawas ang media center, nagpipinan nga, o nagkikinapila.
0: Tapos, ada nalang makuha ang resulta.
26: Ang screen, oo. Matakas letera dida pag inirestambay talaga sila ka kagawas.
0: Badaw.
26: Piperente da nga mga naka-live nga TV screen aircon. Permanente lang may kape. Natanan. Diso ka rin ato ng K5. Salit.
0: Ang K5? O sige.
26: Kasi rin din tuhan mga organizers nga sobra kami 30 katawo. Ngan mga limaan vehicle.
0: Kay?
26: Kay bisan man din kinikita kami.
0: Badaw.
26: Naka-uniform man per me.
0: O nga yan.
26: Naka-uniform.
0: Kamulaan baga na kong uniform ko ng K5?
26: May dagaran iba ng paka-uniform pero...
0: Ito nga yung muporma agi doon.
26: Oo, oh, kipira-pira lang.
0: Baga kanina ka K5-Kevin, bumata ka day.
26: Oo.
0: Baga ka mga 28 years old.
26: Correct.
0: Ito nga yung muna purma.
26: Mga 29.
0: Ay, kaki-pem-kevin.
26: Nakay dito ang tutulo nga usanga van nga okay. Duha nga pick-up.
0: Oh.
26: Siya manandara nga doon K5.
0: Oh.
26: Sige man ang libot-libot.
0: Hmm.
26: Pag pinanhatod hamon, may nakuha. Kasi rin nira nga damo.
0: Okay.
26: Nga nira nga tulo.
0: Maupay at doon nga baga pag-showcase sa natong organization. Kaya usan itong national event and na-showcase natin ang organization ng K5 News FM Philippines.
26: Takay permi kami dito kinikit. Nakikitan lang kami dito nga nag-uurosa.
0: Oh.
26: Han panihapon.
0: Panihapon.
26: Antes manguli. Kaya dito man na meeting okay. Place, antes manguruli.
0: Okay. So, nat mga kaubdanan, may mga pasalubong nira nga baga napalit. Kaya di man hira, wala man hira magagastos yung dako dito.
26: Possibly.
0: Oo.
26: Possibly. Possibly nga may da.
0: Oo.
26: Kay, damo naman doon mga daramp, tipa uli.
0: O ngayon?
26: Oo. Ano kung kay makuri, sa'yo, kung maglaland trip ako, makura, kini magpinandara. Labot lahan, takigin estimate ko man na akong luggage nga 11 days ini. Takay ko na biyahe ako, napasobra ko hito takon mga bado.
0: Okay. Ibangin lang baga may da formal nga baga katitiro.
26: Oo, ano kaya? Makukuha na ni Sabaw.
0: Mahuwaran ni Sabaw.
26: Mahuwaran, no?
0: Okay.
26: Warak labalaba.
0: O nga yan.
26: Sip naglalaba basta na biyahe ako.
0: Oo. Ako ay travel light. So,
26: diso ka ng iba, nga aton mga karosa nga nanlalaba hira. Warag paglalaba.
0: O nga yan.
26: Mamo na wan madako nak dara nga luggage.
0: Warag ka pa kyan. Anay do Kevin, mauli ka pa. Okay, accommodation okay?
26: Oo.
0: Transportation tanan.
26: Tanan.
0: Okay.
26: Dinan amo ni nook yan nagplite kami usa nga balay up and down.
0: Okay.
26: May ada tulong nga kwarto. Tapos may da sala nga nagdito pa nga turo kan iba.
0: Okay.
26: May da duha nga karigusan ha sulod.
0: Mm-mm.
26: Pwede kaluwat ko marigo sa gawas.
0: Ito.
26: O garing lakay tungod siguro ang kadamo ang tao dito. O dito itong lugar ha San Francisco. naawas lang tubig, gabingan magahon.
0: Mm-hmm.
26: O, tikanghan alas, nuibihan gabi, mm-hmm. nga dahang kalasaysan aga.
0: Okay.
26: So, kinangalagod nga mga ngarigos kami ito, dida.
0: Mm-hmm.
26: Ngan, pirmi ag dinawawarhan tap, trihan na una pagkarigos.
0: Ito, kay magmata kita.
26: Magmata mang kita.
0: Magmata.
26: So, pagkakakuan pala, alas 4, nalakat na ako, naguuna ako. Mm-hmm. Pagkadaan ano ini. Kay direk matutuhay dida kay nagkakarigumok man nagkakamata naman ang iba masakay na lang ko yung tricycle uhulaton ko na lahir pagkakadto ni Rho manak man mahaw.
0: Okay, ano ang baga naging experience yung mga baga nakadugang at imo baga kapas kumo usang broadcaster sports writer sportscaster commentator etc.
26: Adaha mo dito na to na ni Baro ang tungod kay igin ka istorya pakitan mga technical officials,
0: okay.
26: Mga bago nga mga rules,
0: okay.
26: Nga iba nira nga mga guidelines. So
0: okay.
26: Na-enhance gihapon pero an nakaka-opay dito an experience naton hakuan. Baga ako rin igin summarize.
0: Imugod gin summarize.
26: Oo.
0: Sige. Kay para mabarot at mga nanmamati nga, pagkadto mo, you really mean business.
26: Mm-hmm.
0: Diri kay baga excursion la or
26: correct.
0: An iba nagiging itlit.
26: Ito. An siguro an K5 la an waray mag-availhan free tour ngadton ira destination.
0: Okay, good.
26: An iba nga mga taga-media nag-avail hira.
0: So an ira baga diri man siguro sugad good ka rigid danira baga naging trabaho. Di waray na maging busy at the same time coverage and lakwatsa.
26: Lakwatsa.
0: Oh, oh,
26: waray kami magkuan ito nga libreng tour. Nga gino-offer han mga athletes, nga han mga taga-media.
0: Oh.
26: Kay kinanglan damo anamon, actually kulang panganan oras, may dapan namon han to mga hinipos nga ang i-report unta.
0: Mm-hmm.
26: Waray naka-report. Pero waray good oras. Waray nga ni kami pagka-tarang kahin happy-happy, bis makausa.
0: Mm.
26: Kay kapoy naman, pag-uuruli, may dapan mga hirimoon.
0: Mm.
26: Nga
0: amiton hard work nga gi-instill.
26: Oh, hard work. Oh, hard work.
0: Haton.
26: Mm.
0: Di na ito bago haakon, haton, kay ini na magtrabaho kita hining nga klase, hining pandrabaho, nga diri kita adton mga slacker.
26: Oh, slacker. Oh. Kung ang good dito, era good gin andaman. Unang-una.
0: Okay. Anong assessment mo, era preparation, at pag-organize ang mga mulay, tanan nga mga inin related activities ang palarong pambansa. Ano ang imo overall niya inin assessment han ira baga pagdarahin nga tanan dito agusan?
26: Sobrahin 100% ang preparation.
0: Kumbaga magkakandak kahin inin pag-evaluate han ira baga naging accomplishment and performance. Ano nga mga bagay? Okay? Is it, for example, accommodation? When you say accommodation, upod na ang pagkaon an era mga billeting area
26: ang pagkaon man good manin lugaring
0: main lugaring
26: para delegation.
0: Okay. Billeting, okay,
26: ang billeting amo ni nga number one.
0: Okay,
26: air conditioned billeting quarters for the first time in Palaro history.
0: Oh,
26: nga tanan air conditioned ang inuukyan ng mga atleta.
0: Porbida.
26: Salit sa rin ko pa, waray dito nakaabring billeting quarters nagpakasara.
0: Di pwede mahiling.
26: Ikaduha, nga tanan wifi access an nga tanan nga billeting quarters naka-access sa wifi an mga atleta.
0: Purbida. May kalugingon ha.
26: Mm,
0: may internet free connection ha. Mm. Purbida.
26: Tapos nga tanan nga delegates gintagan han palaro to agsor care packages nga mayda bed foam amon adto nga bed foam, tumblers, hygiene kits. Gin padara pa ta era pati
0: baga souvenir. Di gud hira mga ngalimot nga nahingad dura ka agusan del sur hini nga pesan isa na palaro pambansa nga maupan accommodation may pabalon pa nga baga mga inin ano ba tawag yun, hinumduman.
26: Tapos Olympic nga standard nga sports facilities. Kuan talaga gin trabaho gud amo la ini kinarokad to kun mga palaro nga sige it morum light ibagin si semento pa gin fifinis pa masero semento pa
0: adto nakahanay
26: na trabaho
0: nakahanay na gud
26: oray nagita trabaho. Human na nga tanan. Dinalak. Adi pa, nakakaupay dito. Didahan main venue nga, ang main venue, kay haluag man ito ng Capitol Complex.
0: Mm-hmm.
26: May ito, magtitinuyok-tuyok ng mga libreng sakay nga tricycle.
0: Ngayon.
26: Kung mabaling ka nga dito,
0: Nga itong mga venue.
26: Pati ang mga tao, ang karag magkita, libre.
0: O nga yan.
26: Diri ilay media ng athletes.
0: Purbidan.
26: May magkita na yuk to, yuk la ito, didahan.
0: Kung baga, ikot, maon. Ikot. Kung baga, ito kayo, mga lugar, ng pamilyero, no. Kayo, pindiliman, kaya luwag ito niya ang campus. May dahiton
26: ikot.
0: Ruta, nga ikot la. Naglililibot-libot la, didahiton nga, you know, yung pindiliman complex.
26: Tapos, okay. Kanila wat nagraning abong to, may libreng sakay, ito nga Egypt.
0: Egypt.
26: So pwede ka sumakay.
0: Hino nagbayad, gobyerno?
26: Gobyerno.
0: Gingkontrata?
26: Ang gingkontrata.
0: So waray good man na nabuka kay Pep Kevin, nga may da mga inin na taga, hinin tag 400 pesos,
26: may 300. May da mga instances gihapon.
0: May da gihapon.
26: May da gihapon. Okay. Oh. Sarin ko, diri good na.
0: Pero at least na-minimize.
26: Na-minimize. So, okay. Ngan an era hospitality ngan ecotourism experience. Amo na ito nga, free eco-tours ngan to Agusan Mars, wildlife sanctuary, waterfalls, mga heritage sites ngan ang nakakaupay ya ko nagbinalik balik ay ngadtohan amon hinuhurunan kay nasulod pa man barangay Hubang San Francisco di ka ngan highway nasulod pa ngadtohin mga 400 to 500 meters
0: okay
26: usahay nagbabaktas man ako
0: okay
26: an mga tao ma sering good morning good morning okay
0: so gin training baka gin pamati ko may dagod baka orientation na nga
26: orientation
0: os, may dagit mga bisita ipakita nato ka aton ka maupay ka mga hospitable ka mga respectful mga bisita kay mangunguli ini nga may da maupay nga istorya nga in kay mamay kala simple lang ito nga pag-advertise at Agusan del Sur habugos nga Pilipinas
26: pati mamay kala an billeting area han kuan mga nasulod pa man liwat ang karan Region 8, ikang dyan highway. Binagaray, pero binabaktas ko lang ato. Amugyap, naismile ang mga tao, napakiana, kung di ka maaram. Siring ko, gin ko ang good inihiram, may dagod instructions. Kinanglan, bisa naman lahini nga palaro, maging mabuutan kita, itatong mga bisita.
0: But you know, in fairness, Agusan del Sur, Agusan del Sur is, kwan hiya, class, kumbaga, ito ni economic class, first class province. Okay, Agusan ano Caraga region and usay mga rigo nga probinsya dito Caraga. Okay.
26: Kan tungod dito actually han sering ni Governor Cani. Ano na ko nawaray na kilala amon.
0: Okay.
26: Tubtub lang na may mention Agusan del Sur.
0: Ngan an impagintindihan to mga amin nga mga lugar Agusan magsamok. Damon mga Muslim Secessionist Group, Abu Sayyaf, MNLF, MILF. Yan I mean, Mindanao, na-stereotype mga ulit yung Kevin.
26: Kermiribok.
0: But you know, in fairness sa Mindanao, may dala mga areas dito, di rin nga tanan. And most of the places in Mindanao, in safe and
26: correct.
0: Progressive. Katukaha, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, Butuan, Zamboanga, mamikal ito nga mga syudad ka kay Kevin.
26: Salit sa ring ni Governor Cani yan ha, makikilala kami hitbugos ng kalibutan. Tungod hindi nga amon.
0: Tipo na nun hirang naging promote ang Agusan ha mga di rila kay ma-open accommodation, you know, hospitable, ganun nga pag-promote ka inin, food basket in Mindanao gihapon, inin Agusan del Sur, okay?
26: An era intention nga pag-uruli yan ha, igi-istoryahan mga atleta, ang mga nagkita nga amuay anit hiradida.
0: Okay.
26: Ngan igin-allow ni Radito ang mga bloggers nga karoyag magpa-credit, era gin-allow.
0: O ngayon.
26: Gin-allow. Basta era lagi
0: kay usa ito nga makakabulig, lamin akong damot mga followers, makakabulig pag-promote hiton Agusan del Sur and prosperidad in particular.
26: Dito damo haros magtunga-tungaan kadamuhan mainstream media ngan okay. Vloggers okay. Ang kadamo.
0: Okay.
26: Kay an era lagi ni screen ngaan mga wholesome nga mga vloggers nga nag-apply ng accreditation na era pinaintra.
0: Kay di nagud kalilikin ito niya na may tungod hinin penetration ba hinin social media aton tagsatag sa kinabuhi ka Kevin nga inin mga vloggers nga may ada damo nga mga followers. Dako na good itong era ni influence. Amo nga nga tawag ay mga social media influencer. Oh.
26: Damo tira dito.
0: Ang pagtratar, amo gihapon para sa niyo.
26: Pariyasan amon.
0: Okay. But may nabagin hatag nga accommodation la para mga
26: waray.
0: Media. Waray.
26: Waray. Waray. So, magiging la kami.
0: Kumakanto kayo, you are on your own. I mean, magkuangkin hotel, pagkaon. Kung libre ang pagkaon, then hotel accommodation na lang mo.
26: Okay. Oh, makongka ni mo rok yan.
0: Okay.
26: Baka ng pagkaon, kumato ka lang media center anytime, may na pagkaon dito.
0: Mm.
26: So, kuan good mo open era preparasyon kuan very hospitable ang mga tao dito.
0: Okay.
26: Ngan damo-damoan ang era mga igin deploy nga mga empleyado han kapitulyo nga mabulig.
0: Ang mga job order, mga casual
26: ipinandeploy. Nagamitan ko ipinandeploy good. Damo ni mapapakianhan. So kun
0: so all in all ani mo experience.
26: Inerotender ko yung palaro, the best.
0: The best, oh, wow.
26: The best din to.
0: Pero, diri ni Bagada ko nga problema at sunod. Kay Quezon City, the wealthiest local government unit in the Philippines with half trillion nga assets. And in Quezon City, na perdi na niran Makati as the wealthiest local government unit in the country.
26: Ito ang leto yun, itpakiana, itpagmanage it Quezon City, itong tipakadto it mga venues, itpag-uuli, itong traffic.
0: Okay.
26: Kung tatagan niran special lane. Itong mga delegates si Tira Pagos.
0: Okay. Amo challenge ito hayo. Na meron uno mga kontra ito dito ng lugar ng Quezon City traffic.
26: Oh, amo challenge it yan kan Mayor Joy. Ngan ito nga pagkaadahin mga billeting areas ng aircon magiging standard na ito palaro.
0: Okay.
26: Natikangan na.
0: Natikangan na. Masing to. Sus! Lupig ka mo dito, prosperidad nga bungtula. Tapos dedi Quezon City ka mo, diri maupayan niyo accommodation.
26: So sige na nga rin dito ang mararitis ang mga taga-media na nga siring ipapagamit good ni Mayor Joy itong mga private school sa QC. Kaya nagpaka-aircon marit mga private schools.
0: Okay.
26: Kaya bangin ko na diri maka-accommodate hit mga aircon itong public schools kaya talag sa manla.
0: Bangin nga nig hotel ni Reto.
26: Tapos bangin liwat.
0: Diba?
26: Oh.
0: Kung may support itong private sector.
26: Oh, private sector.
0: May adapat DepEd, adapat local government unit. I-block nato ni nga hotel.
26: Oh, kita at bahalad gastos.
0: Pinaka-requi ni nga local government. But no, excited ka Kevin. Mga nagtag-alog tayo. Sabi ko sa'yo, huwag mong kunin, kinunin mo.
26: Pero maupay dito. Anyway, okay. Nga dikitan.
0: Ito ang performance ng Eastern Visayas. Nakabulig ba ang mga maupay nga billeting? Nakabulig ba ang kamag sasangkayon ng mga anuan baga?
26: Nga tanan ka dito nakabulig. Kay paharos pa press man tanan ang billeting quarters ang kabutangan.
0: Okay.
26: It, orek pagsayop, hanakon
0: animo baga
26: hanakon fearless forecast.
0: Forecast nga kung, either 10 or 12 kita.
26: Oh, kun may nga ngain an kuan an region 8.
0: Ada ikadosi good man kita.
26: Ikadosi kita.
0: Ikadosi.
26: Oh,
0: ano an baga kuan mo hini kung kay ano nga nagikadosi kita nga last palaro ha Ilocos nga nakadto kita gihapon, nga Kevin number 10 kita. Yan ang nagrustros kita ikadosi. Ano an mga factor nga nakakontribuer hinay kung kay ano nga from number 10 naging 12 kita.
26: Oh, number 1 nadugan han region.
0: Nadugan ang region.
26: Negros Island region.
0: Ngandit mapapirde, mas kurukuan ang Negros Island region, mas progressive.
26: Oh, kay although number 11 ang Negros Island region aton ginsundan.
0: Okay, yana hininga palaro.
26: First time nira. So nahidos og kita in usa, tikang number 10. O sa itong rason kay number 11 hera. Tapos, sinmaka ang Soksarjin. Ang Soksarjin region, 11th place ang una, nahingad tohan ika-9.
0: Okay.
26: So, amot ang nagduso nga diha ubos. Actually, pero parehas gadla, kaya una, 16 gold medals kita, yan na 14 gold medals.
0: Okay.
26: Haros parehas la. Amot itong nahiduso kita ang Soksarjin nga sumaka number 11, ang sumaka number 9 ng Negros Island region nga waray hini nga entry hadto.
0: Okay.
26: In nahiuna aton.
0: Okay.
26: Tulit duha nga region ang nakaduso ha aton nga diha number 12.
0: Number 12. Mm. Soksarjin naglalaki pini region kuan ini. Region 12.
26: Region 12.
0: Region 12 naglalaki pini hiton upat nga mga probinsya. South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani and the highly urbanized city of General Santos City.
26: Adi pa ang sinmaka nga diha number 10. Zamboanga Peninsula.
0: From Coronadal ngayon, itong regional center nira, Coronadal City.
26: From number 17 last year.
0: Ano?
26: Ang Zamboanga Peninsula.
0: Zamboanga Peninsula.
26: Oh, nahinga dahira ha number 10.
0: Okay.
26: Ang Zamboanga Peninsula, 3 gold medals last year. Anya na 17.
0: Okay.
26: Amo tirangeda ko yan saka.
0: Okay. Mamay gala, no?
26: Hikita, na-maintain naton actually. Kay duhaman lang nga gold ang nawara aton, pero damo-damuan ang silver ngan bronze. Ang nakakorela kay may daduha nga nagsaka ngadto number 10.
0: Okay.
26: Nga nahidugang ito nga Negros Island region. Ang NCR na ibanan, may danira 117 gold sa noon nga tuig.
0: Yan na.
26: 91.
0: 91.
26: O dako na iban haira sobrahin 20 na gold medals. Karag sidngon nag-improve ang ibang region. Nag-improve ang ibang region. So gadhan kalabarson nag-improve hira ang irhan una 47 lang a gold anya na 55.
0: Okay.
26: Tapos an ini nga Davao region, Apro Parehas la, Central Visayas, Western Visayas, anda ko liwat an improvement an host nga karaga. Talaga it karaga emerging ini nga kuan. Kay an 2025 an karaga number 8, 21 gold medals. Anya na number 6.
0: Okay.
26: Nakakuha ren 30 gold medals, number 6. Direct or saong kay dito man haira.
0: Okay.
26: Siyempre maniniguro.
0: Oh.
26: Pero tika nga last year nga day pamati ko it karaga ma-maintain nira nga top